0: Kalusugan.
1: Sporbiotics.
0: Pinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
3: Pongshi!
4: Angeline?
3: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa choy.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti-sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustan sarap!
0: Gadaragsa nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Gala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katol-katol! DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Matrete cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
0: Bakal na sa mga butika! Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
0: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi!
5: Ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang Extel!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
0: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
5: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
4: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: ikaw pala
5: ang may diabetes.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
4: kagga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500.
6: Cheers sa barkada nating
7: night shift,
6: OT,
7: breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: Mabagat, mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: Mabagat, mga butika.
8: D3 Bio with VCO.
12: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: Mabagat, mga butika.
8: D3 Bio.
13: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: Mabagat, mga butika.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Wow! May kumso!
15: Ang oras, alas 8, 10 na sa aga. This time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
16: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
8: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
15: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, sa Gapon, kaupunin nyo, Ted Ahuero Francia. Are you still there? Ara pa ka muda? Congratulations kay Alin Jude Welle. Alin Jude Welle for his graduation sa kursong Marine Engineering from your grandma, Ma'am Criselda Buiko Almuhen sa Zone 5, Barangay Takasaro, Iloilo City. Manamiyaw ko, Sir Pulokin, ha? Alas 8:11 na sa aga. Balikan ko sa K5, Karen Badilla. Very good kay na interview niya ang punong barangay sa Barangay Ortiz City proper. This is a big issue. Okay, very disturbing. 2 million pesos, ha? 2 million? Di, ang 2 million ngayon na Sir Dodoy Altoveros, basta ikon mag-asik dra sa inyo sa General Hughes, no? Organi, ang balgani naton, hindi malayo, Kim Flora, Ma'am Lola Jean Barreta, kay Sir Lunito Barreta, sa Jelt Iteri, sa Mabulo Delgado, sa kay Sir Gilbert Abunyawan de la Peña, kay Ma'am Bukay de la Peña, sa Books Iteri, sa Bulilao Manduriao, hindi malayo, Ma'am Beth Idalilla, Ma'am Rosalva Rico Puerto de sa Brunei, nga ang 2 million to, ang iban sa to dito sa Gimaras, so ano ang mga boundary nga security measures nga himuon sa provincial government sa Guimaras. Kaya tiga patubang lang ang orte sa Guimaras mo, no? Base ang bagsak ya dito sa Guimaras, ha? Kag din sa nagakuha dugay na balaini nga monitor sa barangay council or nakibot sila nga ang ilan number 1 kagawad nga si Jomari alias Bulldog Villa engaged sa illegal drug activities.
3: K-Live News FM. Kampyon, kampyon report.
15: Nakasanbay, balik ka K5 Karen Badilla sa Ortiz City proper. K5 ka, go.
18: K5, Ted, hindi pa ni kagawad si Jomari Villa. Ari na ni nga daan sa barangay Anti-Drug Abuse Council list o kunbadak sa Ortiz City proper ang iyang pangalan nga nagaduso sa illegal na droga. Ini ang ginkumpirmar sa aton ni punong barangay Sheila Doza sa Ortiz City proper sa pagpakigangot naton sa iya K5 Ted. No? Sunod diri sa kay Kapitan Doza, nag-start ni sa pagpungko bilang kagawad si Jomari Villa tuig 2010. So wala pa ya 2010 K5 Ted, nagaduso na ni sa illegal drugs ang ining si Villa kay tiari na ni sa listahan ang iyang or sa badak list ang iyang name suno sa punong barangay K5 Ted, no? Kung sa performance sa pagkakagawad sa ilang barangay active ni siya, pero lately K5 Ted, though ano ni gulpi lang siya nagtago K5 Ted suno sa kay Kapitan Doza
15: nangindulaan
18: siya, although nga makitaan man siya kung kisa pero hindi na permi-permi kag wala na siya gawa, nagahalubilo balalek sa mga activities, lakat na lang gid K5 Ted.
15: Pero tigaya gaten man kuan gaten man sa regular session kada semana
18: kung kaisa. Amo na nga ginaistorya siya ni Kapitan Daza kung ano bala ang
15: Doza
18: issue. Kung anong issue, anong problema kay 510, pero ang iya nga ginarason permi nga tuyo siya kay bangod nga ang ining si kagawad Villa, may nubya-nubya ni siya nga ara sa abroad. Kaya balo siya kay 510, wala siya asawa, pero may mga kabataan nga lunsay kolehiyo na kay 510. Kaya mo na permi niya nga rason kung nga hindi siya makitaan sa guwa sa ilabalay or kung isa malaka na lang kay bangod nga nagatulog siya, kay bangod tuyo siya, kay bangod nga nag-video call siya kung gabi sa iyang girlfriend nga ara sa luwas sang pungsod Pilipinas K5-10, no? Then sang sinilang man, suno sa kay Kapitan Doza, ang ano na niya nga daan kay 5-10, ang why naman sila silingan na nakibot gid malakit, isa na mention ta, ari na ni siya nga daan sa badak list sang isa dira sa lugar nila nga nag-engage sa illegal drugs. K5-10 sa subong si Cap Doza kag ang DILG Iloilo City na talana ni nga mag-istoryahan ay sininga aga K5-10, no? Regarding sa iniyang issue nga natabo sa barangay kagawad nila nga number 1 pa K5-10. Pamatian naton si Kapitan Sheila Doza sa barangay Ortiz City proper.
19: Ano ni ang background ni kagawad Jomari Villa diri sa inyo sa barangay Ortiz?
20: Bali, hindi pa ko kapitan. Si kagawad na siya.
19: Oo, ano nga year?
20: Bali, 2013 nagpungko si kagawad. At 2010 to 13 bala yata.
19: Okay.
20: Nagpungko na si kagawad mo.
19: So, 2010, mga nagpungko siya barangay kagawad. Sa muna nga time, at ano pati kapsi nyo barangay?
20: Bali, treasurer ko.
19: Okay. Dayon, so bali mga ikapila na nga term ni kagawad?
20: Bali, second term niya.
19: Okay. Dayon, imo?
20: Bali, ako ya, ano ko ya, first term ko pa lang ya, kay bali, doga extend lang balati, nag-assume lang ko sang primero kung pag ano, nag-acting ko.
19: Okay. O, pick up sa inyo nga monitoring sa kay, ano, kagawad Jomari Villa, kumusta? Kumusta niya siya ka?
20: Si kagawad, bali, nagagawa ang ngalan ni kagawad every time nga may gina, ano sa amon, may nadakpan bala nga individual. Ti isang pag-amuto nga, termino nga nakaano kami, inistorya man ni siya namon sa council, wala man kami nagpabaya, gin-1-1 ko man siya. Ti, sa amon atubangan, okay man ang iyang performance sa mga amuya na nga nag-servisyo sa nga kagawad. Sang uli naman lang, wala naman siya gawa gagawa, wala naman siya gawa ga-participate, pero wala kami ga-kulang remind sa iya. Kasi siyempre, obligasyon namun. Da, so nara man siya permit sa amon mga sesyon, mga meeting namun, ara man siya.
19: Bali, ano ka na namin mo, nga may mga subject din nga nagkakadakpan sa ibang nga lugar sa Iloilo City or mismo diri sa Ortiz, tapos gina-name drop siya.
20: Sa diri sa amon.
19: Sa Ortiz mismo, gina-name drop siya, nga involved siya sa drugs.
20: Bali, gagwa ang ngalan niya, nga siya kuno ang ano, nagahatag sa ila, mga supply. Mo something o okay. Supply.
19: Kaya anong sa side ni Kagawad, ano? Anong explanation niya sa inyo?
20: Explain niya, wala ko na iya, wala ko gamo na sa ila, wala ko may ginaanuhan, nga siling ginatagaan ko sila kay malain na nga buluhaton. Muna iya ginaano sa amon. Ti ang sa amon man lang niya, ebidensya malangamon niya ginaano. Kati daw hindi man guru mayo nga magpasibangod kita sa tao nga wala kita sang tulid niya ebidensya.
19: Oo. So, balisang sanon niya nag-start or anong year niya kap nag-start na nagwa ang name niya na gina-name drop daw siya?
20: Balisang ulihin na malang ni Guru, ma'am.
19: Saan sinin na malang
20: kapatid? Oo, ma'am. Okay. Mga 2020 o basta mga something dira, ma'am.
19: Kap, may na-notice ka mo or may na-observe ka mo sa sulod abisang or sa palibot din, no? Sa palimalay ni Kagawad nga may nagagwa sulod or may mga lain-lain na tao nga nagagadto dira sa iya?
20: Ang samon malang kati ang kabataan niya may mga ano mo nag-eskwela ting gagwa sulod mga estudyante nga nagagwa sulod sa iya.
19: Ano nga ano, high school
20: college na sila ma'am.
19: So bali sa na mention mo kap nga ang hindi bali may nagagwa sulod pero mga estudyante.
20: Oo.
19: Okay, pero kap sa iya bilang barangay Kagawad kiti number one siya, tikong number one ka bot silingon, grabe ang trust ka tao sa imo. Kumusta ang performance niya kap?
20: Permiro mayo kit si Kagawad. Okay. Ang mga buluhaton ga ano kit siya, ga kooperar kit siya.
19: Oh, pero sa mga sini, mga lipid?
20: Wala naman siya, kay wala naman siya gagawa mo.
19: Oo, ano wala rason niya nga, wala siya gagawa?
20: Wala man kay ang balya, tuyo ko kap, kay nagtawag ako nga nubya, gabiin ako, agan ako nagtulog, something amo lang na iyagin na rason.
19: Ano wala siya asawa?
20: Balibalo na siya, ma'am. Okay. Bali na may miga-miga lang siya, ma'am, nga sasagwa.
19: Kailan ni edad ka ni Kagawad, ah?
20: 46 pa lang si Kagawad.
19: So, amo na yung narason niya, nga kagapulaw siya, kay bangod niya nag-video call siya sa nubya niya. Okay. So, sa Subong Cup, na-mention mo nga, makita ay kapo sa DILG, Iloilo City. O, para?
20: May pamangkot man ko, para sa legalidad.
19: Okay, sige. Why man di mga iba ng mga records si Kagawad sa inyo nga barangay, magluwas ng abis amo na sa illegal drugs?
20: Amoy.
19: Pero na-include siya kap sa ano, badak niya?
20: Bali, dati na si Kagawad, dara naman na si Kagawad, kaya hindi pa siya yung Kagawad mo.
19: Okay. Ah, ara na siya yung adaan sa badak list. Hindi pa siya Kagawad. Nag-mention mo, 2010, nag-start siya sa pagka... Sa
20: Kagawad.
19: So, meaning, dugay na siya galit nga nag-amo na, engage sa drugs. Okay, sige ka.
1: K5 ka.
18: K5, Ted.
1: So before he entered the barangay politics, aras sa barangay anti-drug abuse council list,
18: yes.
1: Ano siya ng user or pusher?
18: Wala di rin na state kung ano gid siya K5, Ted. No? Kaya yung isa lang no, nga information pagid, nga kung may mga residente sa Ortiz K5, Ted, nagakadakpan sa drug bypass operation, siya ni ang gina-name drop. K5-10, nga nagapang supply isang illegal na droga or shabu sa mga subject person sa drug bypass operation.
1: Kung ako nakpa niya ma-prison naman lang kuya, manghalit naman lang kuya mo. Maluwan na lang ko. Ang pamangkot, ba't kung huwag mo nagaling may ngagaw, no? Isa lang sila ka-lineup ni Kapitan Sheila Dosa sa nagligad niya eleksyon or sa lain ni siya nga linyada? Ano siya, independent ni siya? Or sa iya nga grupo ni? Kay tikon, napamangkot mo na or napangkot sa isa
18: negative, mo inagra? Negative K5-10.
1: Oo, kay ti, kung ako abi ang standard bearer, lagan ko bi kapitan. So sa isa ako, kung ginanay ang record sa ako, yung mga Kagawad before ki-offer niya sa barangay daw or sa mga pumuluyo. Ang ari ako, ngiling niya de, masaligan, mapos palapitan, wara garo-ro. Hindi, kageng, hindi kugeng. Isya drop pa malang K5 ka rin mo? Di ba? Lang taon tabi ang kwanda ang dynamics ng politika sa Ortiz kon si Jo Marie Villa ang ina, ang si Bulldog nga nadakpan sa grupo ni Dosa na. Kagti, may mga na-notice ang daan gali si punong barangay Dosa before. Kuha niya ginabing prangkahana? Kuha niya prangkang gawati doon na doon may problema. How? Kagti, saan o naibaloan ni Kapitan Dosa nga nagasungaw ang ngalan ni Villa nga siyang gasupply sa mga nagladakpan da? Dugay na?
18: Yes, dugay naman.
1: Tiwa niya prangka? No? Tiwa niya ginprangka?
18: Ginprang kaya ni sa nabatento sa interview ta sa iya nga ginaistorya niya ni K5 Ted ginpatawag niya kay ti siya ang gina-name drop pero ang iya nga rason niya why siya sa may ginahimo ano ba na mga always or common nga mga rason sa mga nagakadakpan sa drug bypass operation kay
1: K5 Ted yes.
18: Oh
1: dira ta lang tawo na karon kon sa iya man linya si Juan Sevilla kay tita ni may mga patakaran ng DILG. Hindi man na yung fairness, abi, sa mga aras sa badak list ka nagbago. Pero mas mayo, K5 ka nga, ang mga kagi badak or kagi dako, pinin na pagdalaga nun? O barangay election sa man sa November to, ha?
18: Isa si K5 Ted, subong adlaw, mamit ni si Kapitan Doza ag si DILG City Director, kung hindi ko magsala, Oscar Lim, K5 Ted, no?
1: Sa DILG.
18: Oo, regarding sa iniya nga issue, K5 Ted.
1: Hambal nila nga ad, hambal ni Ma'am Ason, ginboto nila, ite, dala ka mo sa kwarta. Kung ako, padakop na yun, hambal ni Mami Ason, araw hindi gitin nyo kabalo magtulok sa kagawad nyo. Hambal ni Mami Ason, Ma'am Ros, Libuna, Los Angeles, Winifred Sarmiento, kag kay Sir Benji Asturias, nagpamati sa imo, kay Sir Nonito, sumbong sa 65 megawatt solar project sa San Pablo, Isabela. Gapamati sa imo.
18: Oo. Sa information, di rin naton, K5 Ted, sa first niya nga pagpadalagan, independent siya. Pero sa ikaduha niya nga pagpadalagan, ara siya sa linya sang administration. Amo na nga nag number one kagawad siya, K5 Ted.
1: Bali, second term niya gali.
18: Yes.
1: Kaya regla, isa lang gali sila tuhog ni Kapitan na. Kaya isa lang sa linya mo, grupo?
18: Mm-mm.
1: Groupings? Diyan nga medyo gininay mas kapitan da kay ti grupo niya mo. Basin tahap man. Oo, sige kung anong result naman karon sa ilang meeting with the DILG Director Oscar Lim, hibalon ta pagin ato na kay may continuation pa ni K5 Karen mo. Kuani ning alarming nga man hindi la ni Ortiz for sure hindi na ni Ortiz sa piyak na sa may Gerald Hughes sa waterfront barangays. A status tabo kay Gimaras. Mako mo 2 million but siningon nga dakon ni sa illegal drug trading na sa liga ni sa sang lagkong nga kandidado.
18: Yes, kay ti isa na mention to gani nga ang ginanim drop ang name niya nga siya ang nagasupply. Isa siya sa mga nagasupply sang shabu diri sa Ortiz kag sa iban nga lugar diri sa Iloilo City. Ti follow up ta man ni K5 Ted no sa Gimaras Police Provincial Office particular na sa Provincial Drug Enforcement Unit nila.
1: Very
18: kung
1: good.
18: Ano naman niya ang monitoring nila K5 Ted dira sa ila sa Gimaras kumbala
1: gapasok
18: mga entry points nila K5 Ted.
1: Kay ti ang wala na lagi gamit dira ang old Ortiz Wharf mo. Ti pro ti pwede na yung mambal nga ti kagawad ka da, makaburo asli ka da, mamakita na lentes kagahon da, iduhol ko lang da, tabok tos Gimaras. Why na inspection, why na rikisa? By the way, tika, sa diyan nga nasun, ang yung girlet?
18: Wala gin mention ka kung diin K5 Ted. Kama sa, ara sa luwas ang punsa ng iyang girlfriend.
1: Girlet, gani.
18: Oo, girlet.
1: Doon nagyamo, nagyamo kagit sa tinagkakunga girlet ba?
18: Ka ano be, daka medyo girly-girly gid.
1: Amo na,
18: girlet.
1: Girlet? Pero ako hindi kaya girly-girly, klarohon ko ha? Ano nagambal, bukot girly-girly ha? Kwandaya ng matador.
18: Oo, matador. Tirador.
1: Oo, da. Basta di gaya ginawa mo dyan. Doon na kibot ka usang tinaganga girlet?
18: Oo, girlet. The first time mo siya nabatian sa kay Ted Aujero Francia.
1: Hindi ko pagdayawa kay Mabiring. Duman niya talinga ni Mami Inday Noelita Andrade Palmisto sa Santo Niño Norte Arevalo. Kag ni Vice Panga. Kaya may boylet ka?
18: Wala. Ay, ano to yan? Girlet lang. Oh, girlet.
1: Oo, mana. Our word for today is?
18: Girlet.
1: Girlet. Only here sa?
18: K5.
1: Sa foro.
18: Ah, sa foro, gali. Okay.
1: Oo. Kung sabagay, iti, iyan naman na yan. Kiti, kuhaan naman sa imo, ng balo.
18: Yes, balo siya.
1: May kuhaan naman sa imo, may kinamataon naman siya magigugma.
18: Yes, ah.
1: Amo nang hambal niya nga daw, kuhaan sa Pirmin, daw Pirmin.
18: Pulaw.
1: Ha, kiti, lain ng time zone mo.
18: Oo. Mm. Amo gina ko na basta nagagugma, kamo bisan ano pa na yung oras, pulawan mo gina yung K5-10. Amo
1: gani na, ng imo gani, last 4 duty mo, mapulaw kapagid.
18: Oo, wala gid ko yaga pulaw kay ambal ko dapat matulog gid ko kay para fresh ako mag duty.
1: Oo. Kay naka D3 bio ka.
18: Yes, correct gid na.
1: Ambal ni Ma'am Rosalba Ricuberto niya. Wow. Ano gani ang aton word for the day?
18: Girlet.
1: Ilista na yan, girlet. Ah, may kinamataro ko man ni Iskagawad Bulldog na maggugma. Ay, may kinamataro na siya nga mag

0: los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
2: Las 8:28 sa aga. This news is brought to you by Tandaway Light. Gaan ng may kasama.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
2: We'll pause for a quick break. Pagbalik ta, dako nga bugal para sa Iloilo, kagabugos ng Western Visayas. Kay ang 61st Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines, Ilonggo, si Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete, nga tumandok sang Kalinog, Iloilo. Hapon sa regular session sang Iloilo Provincial Board, ginhatagan siya sang pasirungog. Report pagbalik ni K5 Jenjen Kaoyonan. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: TDX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: DTX 500.
6: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali. Nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
9: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
17: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
19: Good news!
11: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre!
0: Wow!
15: Yari ang mga masunod nga schedule

0: Consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Kadaragsak nga punggot.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo. Extend Food Super.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. With Vizio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabon.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.
8: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
10: Ang oras, alas 8.38 sa aga. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra!
11: This time check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
3: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
10: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, last stretch sa aton nga program. Sa mga wala pa makapaligo, pang habon na kamudira, DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Organic nga habon, kag magamit sa nga deodorant organic, Clinica de your friends. Nagapaputi, nagapahumot, kag nagapahumok sang ilok. Nakalikaw sa body odor.
3: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
10: Alas 8.39 sa aga, today in history, balikanta, July 22, 1854, 172 years ago, ginpundar ang probinsya sang Bohol. Ang Bohol kag Sikihor were officially separated sa Cebu. Ginsipak sila sa Cebu to become their own politico-military province. Subong adlaw, ginasaulog sa Cebu or sa Bohol ang Bohol Day. Bohol Day sa probinsya sang Cebu kag sa Tagbilaran.
3: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
10: Today in history, July 22, 1916 or 110 years ago, ang PNB, Philippine National Bank, na-establish ang government-owned bank ang nabunag. Ini nagbukas sang puertahan para sa Manila kag sa iban pang lugar sa Luzon. Agod nga mapabakod ang agrikultura kag negosyo.
3: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los
10: July 22, 1976 or 50 years ago, final war reparation payments. Ang Japan naghimo sang final payment, nagbayad sang $800 million sa mga nahalitan sang gira. Ini nga bayad sa damages kag injuries caused sa World War II kag nagnormalize ang relasyon sang Japan kag sang Pilipinas.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
10: July 22, 1933 or 93 years ago, ang American aviator nga si Wiley Post naghugpa sa New York, USA. Siya ang unang tawo sa bilog kakalibutan to fly solo around the world. Siya ang pilot nga nakalupad sa bilog kakalibutan solo, waysa sang co-pilot. Ang trip niya naglawig sang isa ka semana, 7 ka adlaw, 18 ka oras kag 49 minutos. Sakay si Wiley Post sa Lockheed Vega 5C plane nga ginatawag Winnie May, Winnie May, isa ka eroplano. Ang eroplano nga ini, abi niyo kun ano, ang high wing monoplane nga imo sa kahoy, no? Sa kahoy ya. Kahoy kag may single engine. Ti ma imagine mo pito ka adlaw nga biyahe kun mabriya biyang isa lang ka engine. Ti mano ka to makabit-kabit sa biyabas. So, ang iya nga trip in 1933 was the first trip nga isa lang gitsa he flew solo sa bilog ka kalibutan, naglibot sa may trip sa sakay sa monoplane made of wood, kahoy, kag may single engine, kag nagalabot sa 50,000 feet ang altitude, ama ko, 50,000, tapos single engine niya, manungdan, kalbo, gulpi, abi, nagpalyar. Manukaw, ma-ouch, alas 8.42 na sa aga. And subong maadlaw, today in history, July 22, 1992, ang Colombian drug lord niya si Pablo Escobar naka-escapo sa iya luxurious private prison nga ginatawag La Catedral. Nagpalagyo siya sang iya may baluan nga ang gobyerno sa Colombia ang nagatuyo nga sailhon siya sa isa ka standard military prison nga mas mabudlay ang sitwasyon.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
10: Si Pablo Escobar, siya ang founder kag leader sa Medellin cartel. Ngalan niya gid Pablo Emilio Escobar y Gaviria. Nabunag December 1, 1949 sa Rio Negro, Colombia. Napatay December 2, 1993 sa Medellin, Colombia sa edad nga 44. Ang iyang ginikanan sanday Abel de Jesus Escobar y Echeverre kag Hermilda de los Dolores Gaviria Berrio. Ang iya tiayon Maria Isabel Santos Caballero. Kinkasal sila sang 1976. Ay kabataan sanday Sebastian Marukin kag Manuela Escobar.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
10: Si Escobar may net worth siya nga $30 billion. $30 billion or 1.8 trillion pesos.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
10: Makon mo sa peak sang dominance sang cartel, his profits were so large that he lost billions of dollars sa mga sapat-sapat ni ang iyang mga kwarta nga kanamo-damo ginabutang sa bodega. Ginait-it lang kay laga sang mga sapat-sapat mo.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
10: He monopolized the global cocaine trade and generated $420 million per week at the height sang iya sininga power. Makon mo magkada semana mo Pastor Bobby Riman, Sir Arman Guway, Ma'am Rosalba Rico Puerto. Kwan mo 25.9 billion ang iyang rules adto amigo ho niya ka. Pero kung hindi ka mag-amigo sa iya, patyo niya ka. Ang rule niya, plata o plomo. Plata or plomo. Magabanga plata, silver. Kasi ngon, bribe. Hamaman kanya ka kwarta, Ma'am Laura. Or lead or bullet. No? Either kwarta or bala. Plata o plomo. Amo na ang ginimo ni Escobar nga he was tagged as a monster bangod sang kadamo-damo sang klamatay may mga journalist or ginatag man siya as hero nga babadaw baganihan man siya because he built houses and gave money to the poor nangin Robin Hood sabla Ma'am Beth Idalilla, no, In 1982, nagdalagan siya as alternate member sa Chamber of Representatives sa Colombia Congress. Ang primary congressman sa ilalugar sa Medellin, si Congressman Jairo Ortega, kung sa atun daw assistant congressman, parliamentary immunity kay diplomatic passport kin-enjoy niya. Amo to nga samtang arasa sa pwesto, sige man ang dalagan ka kartel niya. Kamakon mo, he was earning sang $420 million kada semana, Sir Arturo Lilia, Ma'am Rose Kabangaling Bagi, 25.9 billion, no? Grabing kwarta niya. Nga sa din, nagpagusto gid siya sa iyang kabuhi. May asyenda na pole siya, 7,000 acre estate sa Colombia. May ang usulod sa iyang asyenda na pole, may private zoo, may bullfighting arena, may mga pasungayan sang kasapatan, may airstrip, nga pwede makamugpa ang iyang aeroplano. Valor niya sina $60 million.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
10: Pero patay man siya. Pinatay sa may tatlo ka angles to. Una, ginapayag nga gintiro sa sang Colombian Special Force sa Operation Search Block. Search Block. BLOC. And then, kinagalagan siya sa baba otop ni Rosa. May isa man ka theory nga suno sa bata niya, nagsuicide ang tatay na kay galikaw siya sa extradition. Magbang extradite, dalon siya dito sa kwan sa Amerika. And then, ikatatlo, naging patay siya sang Los Pepes. Ano yung Los Pepes? Paramilitary claim, paramilitary group ini sa Colombia. Nga init-init man sa mga pariyosinibla nga mga drug lord, mga basura sa sosyudad kung sa ato ng mga NPA bla. Ang paramilitary nga group nga Los Pepes nagclaim nga they fired the fatal shot sa ulo ni Escobar.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
10: Alas 8:47 na sa aga, ang 61st Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines, San Ilongo, si Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete. Hapon sa regular session sang sa unang palalawigan ng Iloilo, ginatagan siya sang commendation sang mga provincial board member.
8: News FM. Kampyon. Kampyon. Report.
10: Report ni Jenjen sa Capitol. Go ahead.
15: K5 Ted, kahapon nagpasar sang resolusyon si 4th District Board Member Rolando Distura congratulating ang 61st naton nga Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines kay Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete nga residente kag tumandok sang Banua sang Kalinog K5. Ted, this resolusyon naging pasar ni Board Member Distura ang nagapakita lamang proud kag ginaabi-abi sang probinsya ang kadalagaan na K5 Ted, hindi lamang ini kay Lieutenant General Navarrete but of course sa bilog nga probinsya sang Iloilo. So dito ang isa man sa reason naging pasar ni Board Member Distura ining resolusyon because sa K5 Ted nakita kumbaga na-acknowledge na he is an Ilonggo kag kung ang Ilonggo kaka K5 Ted from the Iloilo may mga kumbaga as a pinaka one of the highest position na ginakaptan niya ka K5 Ted sa Pilipinas. So may mga advantages man ini ka K5 Ted according to Board Distura. Like for example, may mga programs ang Iloilo province nga like ang civil defense, ang territorial defense nga program sa province and of course man makabulig man ini in terms of sa mga programs sang safety and security sang probinsya sang Iloilo. Actually nagalook forward man ang sangguniang panalawig with the Iloilo province nga if ever ka K5 Ted no may tion nga makabisita ang bagong AFP chief sa provincial capital. And to note, K5 Ted, ini ang ikaduha na kabeses nga halin sa Iloilo ang mga nag-hold sa highest position sa aton nga
10: Armed
15: Forces of the Philippines. Ang ikaduha, ang una, si PNP, former PNP chief, General Nicolas Torre, which is tumandok man na K5 Ted. bansang Dumanga. So, kumbaga, bugal from the Iloilo nga duha ka mga Ilonggo ang na-recognize ng ilang talent in terms of public service. Yari Black Chief of TED, pamatayan na ton ang kabayan sang pahayag no, ni Board Member Rolly.
10: Anong Distura? Role ni Distura? Nga siya ang nagbasa sang commendation of congratulations no sa other matters kahapon. Gini nga gawin ni kay before sang appointment niya as AF Army Chief, may commendation man siya, may resolution of commendation man si RBD mo. So gindugangan lang ini kahapon to commend the 61st Chief of Staff sang AFP which is Lieutenant General Antonio Gostilo Navarrete, 57 years old, born February 22, 1969. Ay parents, Attorney Perpetuo Navarrete, nga taga Banwasang Bani, Pangasinan, napatay sang 2020 bangod sa COVID. Kagang iloy niya buhi pa, Maria Daisy Gustilo Navarrete. Maria Daisy Gustilo Navarrete, nga taga Kalinog, retired public school teacher sa Ramon Magsaysay High School sa Manila, taga Lapas, kag taga Kalinog, gid K5 Jensen. And ang iloy niya, active member, pagani isang board of director pa, sang Rural Bank of Kalinog. Nga ilaman galing ni Gosyo Galina, Dres Kalinog. Patianta si Board Member Rolly Disura. RBD?
16: Yes. Center na ito ng pagpasar sang resolution congratulating Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete for being appointed as the 61st Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. He belongs to PMA class 1990 of the Philippine Military Academy. And madamo siya si mga posisyon na ginuyatan, among them sa J3 siya, kag sa madamo pagid mga pwesto daw Southern Mindanao Command and all these things, no? So ang isa pa, we're very proud he's from Iloilo, particularly from the municipality of Kalinog. So again, no, we are very proud kay taga Iloilo gid siya.
17: Board Almayhan, ini ang mga benepisyo sang Iloilo province, no, since our AFP chief is from Kalinog.
16: Well, definitely dako gid for reasons number one, aside from syempre from being ang Ilonggo, very proud kita. Ikaduha, ma-recognize niya ang mga effort man sang probinsya, most particularly sa mga effort man ni sang provincial government, like particularly kay, of course, effort ni Gov Toto about ang natawag mga civil defense, no? We try to integrate, no, ang effort sang tanan na sectors involved.
10: So kung i-sum up ang hambal ni Board Member RBD nga mas favorable para sa Iloilo ang appointment ni Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete as AFP Chief of Staff Jensen.
15: Yes, sa K5 Ted, yung joke patagani kay RBD nga dumasi may dumi favoritism si President.
10: Natural nga kung ibang itong mga tagiloko so makapungko to makatilaw kita. Sa una nga si Franklin Drilon ang Senate President ko, yawan kita, may esplanad kita de. Diba? Okay, wanita orasa. When it comes to drug trading, Colombia, Mexico, kag China, pinaka high level country sa drug cartel. Himba ni Ma'am Laura. Early age patay man, wala man mapustan iya madamo nga kwarta. The love of money is the root of all evil. Malipasor Bobby Iriman, RV Chris Caceres, Rosemary Gramon, Edgar Barbadon. Thank you, Jen.
15: Siga ini nga balita ana dulon sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapikanana ka Detox Kapa Report nagikan sa probinsya sang Iloilo ini si K5 Jenica Uyunan para sa kampyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Thank you, sir.
10: Nagpa-thank you ka ti, welcome. Pwede matawag ko mong magsabat ka, sure. Alas 8:54 na sa aga. Time is up. Nagpamati sa impormasyon sa ikayong lawas. Ted Aujero, Francia, para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan, K5 News FM.
18: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News. News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una, magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
11: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ginakulang na ta sa pwersa daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino nga tay.
12: Happy kanunay.
16: DTX 500.
12: Masaligan.
16: Epektibo.
12: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
16: Ikaw pala ang may diabetes.
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo
12: kaga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Gamay Physio.
16: Physio.
12: Yung may D3.
16: D3 Bio.
12: With Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
12: Yung may D3.
16: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
12: D3 Bio.
19: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Gamay Physio.
16: Ang Physio.
12: Gamay D3.
16: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
20: Mga buti ka.
21: Para sa matino nga dugo.
22: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay.
22: Happy kanunay.
23: DTX 500.
22: Masaligan.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500.
23: Masamit ka bala ang gina-allergy.
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
22: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami
22: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
23: Masaligan.
22: DTX 500.
23: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
23: DTX Coffee Mix.
20: Mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
20: Mga butika.
26: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
27: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pag no. Ang Mighty C sag 1 capsule 310 after 1 week nanami gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
26: Mighty C.
20: Mabaka mga butika.
26: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Rosita my dysmeria ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day hasta subong kung mag-abot na ako menstruation na nagid ako makabatsyag sang sakit.
26: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
29: 4 Biotics ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
30: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
31: Libre?
32: Libre!
31: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
33: Mayong aga sa tanan. Greetings of peace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras mong alas 9:06. Diri natin pakaistoryahan sa sininga programa, informasyon sa ikayong lawas. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga gina-advise naton, nga i-take naton adlaw-adlaw para manatiling healthy. Bawal magkasakit, mga friends and relatives. Gusto ko lang i-remind ang tagsa-tagsa, sining aton nga DTX 500, ang iyang mga positive nga mabulig sa aton nga lawas. Of course, updanta ini para maging sufisyente kag epektibo. Mighty C, alkaline nga vitamin C. Of course, ang istoryante pag-idri karon ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan, kag upod natin sa aton nga programa, Brad Paul, kag si Sir Boy Sulwita, ako naman si Engineer Ronnie Albao. Brad Paul, Sir JP, mayong aga.
0: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, ang gwapo, tisoy, matso, kagawad sang barangay 35.
33: Kompletos, regados.
0: Oh, kag maluan sa mga estudyante.
3: Yeah. Kompleto, Ricardo. Do gini sa mix ba?
0: Good morning, Sir Boy. Istoryante ako ng engineer, mga problema sa atay. Ano lang ang mga blatian, ang common sa aton ng mga Filipinos. Kag paano mabuligan ni DTX 500 ngang atay ta mangin healthy. Kay once mabaldang atay engineer, dako niya problema.
33: Correct, correct.
0: Oo, damo sa mga kilala naton kisa nagkalamatay bangod problema sa atay. Kag paano bla makabulig si DTX 500 inaaton mangin topiko do gidugay. Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer Albao. Mayong aga man sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga tanga KSS supporters, Explore Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa. Ha, kondisyon ng lawas kay naka DTX 500. Your cell protector. Oy, sa mga worried nga medyo you're too old for your age, kumbaga 45 ka pa lang, looking 65 ka na, ay basikulang ka sa antioxidant.
33: Uh-huh.
3: Dagasulod ang ginatawag na DTX 500. Kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw and you feel those things makes you old, ang sabat na DTX 500 ang paaman, ha? Ganubo ang blood sugar mo nga kay may ginatawag nga Chalantia Extra kalin sa ginatawag nga Ampalaya ala na tanan sa DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system para makabato man sa ginatawag mga invaders sa imo lawas nga dala sang masakit ng mga mikrobyo, mga anomalia nga kakatabo sa imo lawas, no? Ma-check dayon sa mga soldado sang lawas mo kung naka Mighty C the Alkaline Vitamin C. May hiligulan sa paaman. Ang paaman, gaputi ka. Nami imo collagen production, so nami ang imo skin. And of course, kung gusto ko i-improve ang imo eye health, mag eye care gold. Ang eye care gold is a supplement that specialize in eye care. No, so kung gusto mo na 20-20 gapon ang imo vision, mag eye care gold ka na. Puno ni sang vitamin C, vitamin E, bilberry extract, kag mga minerals and nutrients that help your eyes maintain its 20/20 vision. Palisan mo na sa natawag nga eye care, eye drops, no? May hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, kung tatang kaso ubo sipon kagilan at dalas ang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, ang sabat mag D3 Bio.
33: Okay, no? Proceed kita subong sa atay. Sir JP, mga 500 different functions iniiyang function. So, okay, Sir JP.
0: Correct, engineer, ang atong atay isa ini sa pinaka concept term pabla, engineer, kabalan.
33: Kabalan?
0: Oo.
33: Hindi trabawso?
0: Niya, trabawso. Hindi na, nung abugbog mo niya, okay lang eh.
3: Balik na siya?
0: Oo. Okay. Kaga gina-heal yung self niya, napilit niya heal ang self niya. Imagine nun mo sino hindi maging sturdy kung ang imo function sobra 500.
33: Correct.
0: Oo. That's why very important ang aton sini nga liver. Kagkadako sa iyan, engineer.
33: Pinakadako na sa internal organs.
0: Hindi man, dako pa man stomach, yung hitad mo. Uh-huh. Kung sa size lang, dako eh. Dako yung liver man eh. Now, anong mga problema sa liver, engineer? Well, isa-isa ko na ito sa malabutan ta lang. No? Number one, may ara kita sang mga viral origin.
33: Mm-hmm.
0: Kagaw. Tiwag kanya may mahimo. Unless ang mahimo mo gilang niya, maditribayo ka.
33: Okay.
0: Para nga hindi ka matakdan sila mga kagaw nga ni. Improve ang imong immune system, dapat gamay TC ka ni. Pero not related niya kisa sa imong lifestyle. Kaya ang hepatitis A, hepatitis B, inini sila, engineer, mga viral. Kagaw niya. Kagaw ang origin sini. But silingon, lifestyle man per se.
33: Okay.
0: Mag-uyab-uyab ka da, hindi mo asawa.
33: Tapos sabi ka na
0: hepatitis B, nagtulip-tulip ka mo to, timlatnan ka eh.
33: Ah, pinagi sa laway, mga
0: yes.
33: Lason?
0: Yes, oo.
33: Kumbaan ko dito na?
0: Pagkaon. Sige. Don't worry sa dayo.
33: Ang mga nina kayo.
0: Huwag ka nagaling kabalo, ya?
33: Hindi kabalo man.
0: Oo na.
33: Safety promo na siya.
0: Hindi na magkukulba. D3 bio lang na, engineer.
33: Oo.
0: Di mo na, viral hepatitis. Usually na engineer, magamba ka bing hepatitis, ga hubag ang atay.
33: Mm-hmm.
0: Naghubag ang atay mo. Ha? So kis a kagaw ang cause. Now, may ara makita sa kinatawag engineer nga mga fatty liver disease. Now, let's go with steatotic fatty liver disease. So magabaka steatotic liver disease amo ning fatty liver.
33: Okay.
0: Oh, permi kita sini mga Pinoy halos amo gini may ari kita sini may fatty liver gid.
33: Lain mo nang gapang dilaw imo panit amo na.
0: Ati extreme na na. Yeah.
33: Extreme gini.
0: Oo, oh, magabaka binga fatty liver depende niya sa kadamuon sang fat sa imong liver. But okay, as Filipino again, siling pasamigo ko nga doktor, hindi ta niya malikawan nga magka fatty liver ta bagod sa aton nga diet. Ang sobra engineer nga pagkaon sang carbohydrates,
33: okay,
0: kulang ka sa exercise, grabe ka pakaonon carbohydrates, tamis,
33: uh-huh,
0: sugars, added sugar, chocolate, no, basta may kalamay, basta tamis.
33: Okay.
0: Plus triglycerides mo daabi. Alright? So inisya kay any nga ginakaon mo engineer, magsobra ang any nga sobra sang glucose sa dugo mo will be converted or will be stored into glycogen sa imong atay. Atay and muscle na permiang iyang gina. This is the fastest source of energy kung ma-deplete ng imong glucose.
33: Uh-huh.
0: So gina-store na sa atay. That's why ka fatty liver kita.
33: Okay, okay.
0: Han. So dito sa amon, bisa Brazil, ang mga bayi to namon yung mga sexy.
33: Sa Luzon, asa na yun?
0: sa Brazil.
33: Brazil gidya ya.
0: Di na ko pa makuta sa siyudad, ginlipatan ako. Tagsang munto nga lugar.
5: Natakan na sa sang...
0: Kaya abot ko eh. Pamakot sa sang address naman dayon mo.
5: Natakan na sa sang US. Kay UK. Sa Brazil. Kay US, unhan sa guy. Kay UK, unhan ka bang kalan. Sa Brazil, naging doko budlay.
0: Oo, oo. Kay isang kamay kami, boy. Ang papa ko, parents ko, si daddy, kag si mami. Kundi indiin kami nga world. Na parts ng world.
33: Grabe, ha?
0: Oh, well traveled.
33: Okay, okay.
5: Amo na nga tawag, you could travel through books.
33: So, hindi ka na magtalang, muli kung makalakat-lakat ka?
0: Ay, hindi na. Mangkot sa akon, kung
33: okay,
0: may
33: okay,
0: mga
33: sige,
0: katuan
33: sige.
0: Ka. Now, engineer. ang Pinoy, again, prone sa fatty liver, sige na kaunta. So, magambal kita, engineer, nga steatotic liver disease, amuni ang siling ko na nga, may fat ang imong liver. Isa na diri is because ang metabolic dysfunction, ang tawag yun ini is metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Ini siya, engineer, ang bangod sa diabetes type 2.
33: Okay.
0: Okay. Obesity, kung tambok ka, nakublay mo lawas, tabi tambok, overweight, and then may type 2 diabetes ka or taas ang imong cholesterol, usually amo ning resulta, no? Metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Ang isa pa na diri, engineer, is alcohol associated liver disease.
33: At kilala ko na iya, cirrhosis na iya.
0: Tiyan mo manabi mo ang fatty liver, it can cause cirrhosis.
33: Ay, amo man.
0: Kaya nga, engineer, dua ang pathway for cirrhosis. Scarring, mga baka cirrhosis, scarred liver mo. Nag-scarb
33: okay,
0: la.
33: Damo scar.
0: Kay kung amo ni bi engineer ang imo nga liver, oh. Amo ni mga cells ang liver. Ang fat, madisog na ito nga, masulod na sa ito nga, pang idugon yun na yung himo
33: okay,
0: nga.
33: Okay,
0: oh, di ba?
33: Okay.
0: Now, that would create scarring.
33: Ati, may mga kanada.
0: So, ang Pilos, alcohol Pilos. Naman yung engineer, amo ni saya ang kosang excessive alcohol consumption.
33: Okay.
0: Nga because ang alcohol is a food. Tandaan
33: okay.
0: Na.
33: Oh,
0: alcohol is a food. So it will lead to fat build up. Tikon may fat build up na sa imong liver, it may lead to inflammation, kag eventually cirrhosis.
33: Aha.
0: Na. That's why nga ang mga tao nga pala inom, nagaka cirrhosis of the liver or cirrhotic ang ilang atay. Now, dito sa solusyon, kito malangalang ito sa oras, isa pa lang anay gindiskasan ta ha, fatty liver pa lang kag
33: okay.
0: Alcoholic liver disease. Sa fatty liver, exercise. Lakat-lakat ka. Para, and then kontrolon mong pagkaon mo. Hindi ka magpasubrada sa ginakaon mo para nga hindi ka mag-store fat sa liver. Hapos na yung fatty liver, engineer, kinangalan mo na stronger antioxidant. Vitamin E could help you. Vitamin E, vitamin C, glutathione with help.
33: Mm-hmm.
0: Okay? Pinakanami gid DTX 500 plus walking kada aga.
33: Okay.
0: Fasted cardio. But silingon fasted cardio, wala ka pa kakaon, pagbugtaw mo gid, wala ka pa kakaon. No food by mouth, dayon kalakat. 30
33: hindi,
0: minutes.
33: Hindi kinanglan maging first five ka sa basketball, Permi?
0: Hindi kinanglan nga maglagan.
33: Okay.
0: Lakat.
33: Okay.
0: Oo. Lakat. Ang speed mo is 3 to 4 kilometers per hour. Lakat mm-hmm. Yan. Hindi akay jogging. Lakat. 30 minutes a day.
33: Okay. Okay.
0: Kay why ka pa may ginkaon, ang imo na nga gamiton, ang imo fatty liver.
33: Kaya na ni Sir Boy ang lakat?
0: Awa! Fat sa liver mo, amo na imo gamiton.
33: Mm.
0: Okay? And then coupled with tsakto nga jita.
33: Okay.
0: Jutay ang kanon, jutay tamis, jutay carbohydrates, laban na bangad ang protein, and then your DTX 500, dako ginang mabulig. Alright?
33: Mm-hmm.
0: Now, sa alcohol, ti ikaw niya ang makadetermine. Hindi ka mag-inom eh. Kung si Sir Boy Solwita pa, duwa ang problema sa alcohol nga bisyo. Ang iban, talagsa lang ga-inom, promudamo. Binge drinking.
33: Okay,
0: ang epekto
33: okay.
0: Sina, worst man, kiti ka isa lang, pero hindi maguntat, kundi malipong sa kahubog. Delikado mo na. Kaisa ka lang to mag-inom, pero grabe, overwhelm ang imong system. Ang another one is, one bottle a day, pero 10 years na nga one bottle a day.
33: At delikado mo na,
5: that's
33: Sir Boy.
5: That's the worst, no? Ang oh. 1 to 2 bottles, pero every day.
0: Every day.
5: Why oh. Mugging bugbog sarado at time mo mm. Sa ginchans gagaan chans nga may cover bis ka tatlo malang adlaw ha adlaw ya may boxing siya
33: tiga ambal sa lights mo lang to hindi man to hard
0: bisan?
5: It's still alcohol
33: alcohol
0: may kanta ganina kami ni Sir Boy sa una when lights go down
33: uh-huh.
0: Na ako nang lights ko no naging inom mo manaog na to sa
33: sa imo bito ka
0: when lights go down
33: uh-huh.
0: I see no reason. Why na? Why ka na reason? Okay, nahubog na.
5: Oh, okay. Now, mm.
0: So, ang nami sa mga plawbog, untati lang.
33: Okay, okay.
0: Kung di gid masarangan maguntat, amat-amati. For the sake lang nga makainom-inom gamay, kay kisa tood, magstorya ka mga, why ka mamigin inom to ka kwan man. May party-party, na why ka mamigin tubig-tubig ka lang to, hindi uman feel.
33: Uh-huh.
0: Di, pero kung... You know,
33: regulate, hindi kay abstinence.
0: Yes. Drink for the taste, not for the effect.
33: Okay, okay.
0: Muna. So again, ano man da problema mo ni sa duwa, alcohol man or sobrang kaon, dapat mag DTX 500 para mabuligan ka sa atay mo. That's why sa mga asawa, proteksyon ni ang health sang banan nyo. Kung pala inom gid banan nyo, regaluhi DTX 500 isa ka box. Baklito uh-huh. Sa Grace Pharmacy. Kung din ang pharmacy
33: sa atong clinic. Sa atong
0: clinic. Iba si Ula, bla, may
33: basi lugar. Basi kay Engineer Albo, pwede mas laka bakal.
0: Oo, kay may lugar. Abi nga wala clinic mo.
33: Ah.
0: So, they can have it sa mga, they can buy it sa mga, drugstores. Hindi lang magbakal sa online, nga butilya kay Piki na.
33: Okay.
0: So, regaluhi si Mr. Sang, isa ka box nga DTX 500. Hindi kay isa ka butilya, kay way butilya ang DTX 500.
33: Oh, Piki
0: na yan butilya. Regaluhi si Mr. Paimna aga kagapon or aga kagabi para magswapi ang iya atay makarecover kung plainom siya.
33: Alright? Sige.
0: Sige, katotas sa talk ni Doc with Sir Boy Solwita, engineer.
33: Sir Boy, doga yum-yum kagid.
5: Kampiyon.
33: Salamat sa lecture ni Sir JP.
0: Oh, plans versus sumbita, ha?
5: Dumduman ko so na mga alcoholic, mangkot sila. Anong apti pala inom siya mo? Anong nami nga lang sa kabayo ko man? Red na lang siguro ay.
33: Oh, red horse.
5: Red na lang. Anyway, katulad sa D3Bio, sa talk ni Doc sa D3Bio, tunanta kung paano bala makabulig ang ginatawag nga D3Bio when it comes to the absorption of one particular fat-soluble vitamin. Let's talk about vitamin E today, no?
33: E as in?
5: Yung vitamin E, nga pa namin sa imo, gatag si imo, energy.
33: Energy,
5: no? Okay, amo okay. Namin, sining, this is the only vitamin that it is a vitamin, it is also a fat-soluble antioxidant.
33: Okay.
5: No? Ang vitamin C, amo man na, no? Vitamin man siya, pero antioxidant man siya. Pero water soluble ya ang
33: water
5: vitamin
33: C. Water-based siya.
5: Ini ang vitamin E is fat soluble.
33: Okay.
5: So tun anta subong kung paano pala makabulig ang D3Bio amplifies the effect of vitamin E. The secret kuno of magpalawig sang imo kabuhi, magpanami sang skin,
3: kag ang ginatawag naton nga protection sa ginatawag nga premature aging. Uy, si Ditli Bayo, gali, pwede man sa premature aging, ha? So that's why, ha, na migid i-combine ang ginatawag nga DTX 500, Mighty C, kag Ditli Bayo. So going back sa vitamin E, ano ba lagi na uban ni D3 Bio sa vitamin E? First and foremost, vitamin E being a fat-soluble vitamin, ginabuligan ni D3 Bio. Kasi D3 Bio contains medium-chain fatty acids, no? Alinisiya, cold-pressed extra virgin coconut oil. This becomes a transporter, tagadulong,
33: mm-hmm,
3: sa ang ginatawag na vitamin E, nga, alin sa avocado mo, mm-hmm, alin sa nuts mo, alin sa mga prutas, mga ginatawag na mga rich in good fats ng mga pagkaon. Amuni ang gadulong sa ang ginatawag na vitamin E sa imo selula. Ang question sa buong, ano naman ang ginaubras ang vitamin E nga alin sa avocado mo, no? Ang hindi nga vitamin E nga ini, amuni ang ginatawag nila nga cell protector. Cell protector nga
33: damage.
3: Kay
33: ginaprotektahan
3: niya ang ginatawag nga cell mo from oxidative stress damage. Ano nga parte sa imo selula? It's your cell membrane.
33: Okay.
3: Ang cell membrane mo ya mismo, amuna da siya ga concentrate, no? Da siya ga concentrate para i-repair da ang yung ginatawag niya, kung ano man ang anomalya, da kung kulang electron, madonate ni sa vitamin E.
33: Ang cell membrane, sir, boy, din nga parte na sa tunga-tunga, sa gilid, sa
3: gilid, outside. Panit na sa imo sila.
33: Okay,
3: it's both outside and inside, no?
33: Uh-huh.
3: So, okay, may ginatawag nga external parts ng cell membrane, may internal part man ng cell membrane.
33: Okay, okay.
3: Oh, your cell membrane is a very crucial part of your cell. Siya nagpili kung sino masulod sa selula mo.
33: Okay.
3: Ha? Kung hindi ka pwede, hindi ka nagiging makasulod, no? Kung kilala niya ka, glucose ka,
33: i-allow ya.
3: Fast ka, or nutrients ka, pasudlon niya ka, no? Para makasulod ka, para mausar ka sa iya, yung tawag nga makina. Ang makina sa imo selula is your mitochondria, no? But let's not go deeper to pathophysiology about, okay, cells, no? Ang ato niya ito, anya nga, nami, gili magkaon abukado.
33: Uh-huh.
3: Nami, gili magkaon nuts. Kigawubin ka. Ah, ang nami pagidni, kaya yung vitamin E is always used. Pati anyo man ni siguro, ginaputang ni siya permi sa mga suplemento nga gabulig sa lalaki.
33: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Para mag maka ano
33: maka, mm-hmm,
3: maka may isa energy, may energy siya, no?
33: Okay,
3: para
33: okay,
3: para active siya. So vitamin E makita mo ni sa mga supplements, sa mga lalo na sa mga middle aged men, no, mga 40 to 50s and even 50 to 60s, no?
33: Paano kaunon ang avocado? Ano nga klase proseso, sir boy? Ang ako niya gina-shake ko na.
3: Well,
33: gina-shake ko na
3: ang muna ganit na may nabasahan ko na. Ano kunong the best way magkaon sa prutas, including avocado.
33: Okay.
3: Imoon shake, imoon juice.
33: Oo.
3: Ano? The best way to eat your fruits is the way they are.
33: Uh-huh.
3: Kiyada lang.
33: Kiyadun lang, direkta na.
3: Direkta na. Nga,
33: pero ang panit, hindi na pwede kauno niya.
3: Kipait man.
33: Kipait naman na. Oh.
3: But don't get me wrong, ang panit sa avocado, ang iyani mismo liso,
33: liso,
3: is very healthy.
33: Okay.
3: But, kabudlay iposiso, non-palatable, meaning to say, pait or wala, hindi nami.
33: Hindi nami sa dila.
3: So healthy.
33: Oo.
3: So healthy. So to answer your question, Kagina, kung paano magkaon ng avocado, pwede man shake.
33: Okay.
3: So the healthy, but the healthiest way to eat avocado
33: is
3: lyson lang, no? So kung gusto mo, butahan mo jutay nga sweetener, jutay nga sugar, okay man, basta jutay.
33: Jutay lang.
3: Kung gusto mo naman manigurado ka, butang i-honey.
33: Uh-huh.
3: Ha? Vitamin E plus honey, happy sinjilir eh. Ha? De, ang honey is the healthiest natural form nga sweetener, no?
33: Okay,
3: amo lang
33: okay,
3: nami, gidya, no? But going back to vitamin E, nga nami ang vitamin E. Ha? Vitamin E basically accelerates wound healing. Oy, nami ang imo skin. Kung may mga breakage da tungod na pilas ka, dali ka mag-ayo kung naka vitamin E ka.
33: No? Nami man sa immune system?
3: Nami
33: mag-boost
3: man sa,
33: up?
3: Nami mm-hmm, man sa immune system mo, no? So ano ang sekreto da para makuha mo gid ang full benefits sa mga food nga rich in vitamin E? Oh, this ang D3 Bio. Ano ang sekreto da, no? Abi mo, D3 Bio, kontra lang lang kaso, ubo si Pon Kagilanat. D3 Bio is also an amplifier of health benefits ang nga halin sa ginatawag ng mga fat soluble vitamins, no? Vitamin A, D, and K, and of course ang vitamin E nga gastoryahan ta subong. So, ang Balinla Group for the secret for youthful skin, dapat ang pagkaon mo rich in vitamin E. Munang ang Balinla no nga ang avocado naging super popular ni gid subong because nakita kag nabatsagan sa tawo nga gabulig ni sa ilang natawag nga overall health, no? And of course, ang nami pag-idea, ang vitamin E, ga-prevent ni sa moisture loss ang skin mo. That's why your skin looks younger.
33: Okay.
3: Mungkin ang nami, gin sa vitamin E.
33: Tapos makabulig man ni sa muscle weakness, wala? Mm. Daw mahina, imo maskulo. Daw wala pirsa, sir boy. Correct. Nami ng vitamin E, ang avocado.
3: Kadamo bala sa mabulig sa D3 Bio, not only to fat soluble vitamin, but also fat soluble antioxidant, including vitamin E, including ginatawag nga CoQ10, including ginatawag nilang astaxanthin. So, ang D3 Bio is not only a protector of your health, it is an amplifier of your vitamins para magbasbasbas kung pagid mas nami pagid ang epekto

0: pa kontrar sa nga tawag nga mga mikrobyo nga gadala sa trangkaso o bosipon kag hilana. So kung gusto ka mag-ayo, kag gusto ka magwapo, mag-D3Bio.
1: Salamat Sir Boy, ha? Pero una sa tanan, kinanglan taman proteksyonan ang aton nga skin. Sa ginambal mo kagay na, ang vitamin E nagaprotect man sa skin. Pero iniyaya dapat ya may arata beauty kag ng healthy nga habon Sir Boy. Ini aton nga DTX Beauty. So para sa skin man ni, para moisturize kanami blasang ang kulay niya ga bright blas Sir Boy. Kanami-nami gidya. Kun magpangabon ka every time nga maligo ka, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, no, may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag ng mga skin diseases, no? Kung ang problema mo an-an, bunis, psoriasis, or even your pimples nga 3 years na sa guya mo nga hindi maghalin, ay isli nga bon mo tilawi ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Kini nga VCO nga ni may antimicrobial effect, no? Dala na da ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. So kung dali ka magbaho sa imo habon subong, ay isli sang DTX Beauty Soap. Ang beauty properties ng DTX Beauty Soap hindi matawaran, may papain, nga puputi sang skin. May ara pa gin sa ginatawag nga amplifier of whiteness kay rich in vitamin C alin sa guava extract that basically increases your glutathione level and as well the production of your collagen. So kampiyon giniya ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Must have ni sa banyo mo. Dapat may stock ka ni, no? Mm-hmm. Kung may goal ka, kung may beauty goal ka or may gusto ka mag-lainon mong tsura mo, ha? Amo ni ang dapat git sa banyo pa lang, may ara ka na pang pagwapa, pang pahamot, kag pang pa-healthy skin. Mag DTX Beauty Soap. Healthy ka na, mumot ka pa. Oh, hamis ka pa.
1: Okay. Ang isa pa Sir Boy, kinanglang proteksyonan taman ang aton nga ilok. Mm-hmm. Inibala ang bakterya nga nagasanhi sang baho sang ilok. Mm-hmm. Kinanglan tayo Sir Boy ang klinika Diofresh. May BCO ni siya nga puno sang lauric kag caprylic acid Sir Boy nga nagatap na sang mga mikrobyo nga nagatuga sang baho sang balhas sa imo ilok, no? Amo ni kinanglan ta? May BCO niya ang aton nga Clinica Diofresh.
0: Clinica Diofresh is a deodorant with VCO that gives you 48 hours of freshness nga kay VCO kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why ang Clinica Diofresh gives you more protection and you stay fresh longer kung amuning imo deodorant. Clinica Diofresh.
1: Okay, pero nami man Sir Boy kada agaya ginahimo ko giniya. Mm-hmm. Naga DTX coffee mix ko. Mm-hmm. Nagakapikanan, nagadetox ka pa. Mm-hmm. Nami ya Sir Boy, kaya nga ang aroma ya lang, kaga technically, mambal mo ga tinlo ya, ginatinloan niya ang imo ilok, do may brush ka bla. The moment ga kapi ka, ga enjoy ka na, ginatinloan pa ang unod sang imo bituka, oh. Sir Boy.
0: Ilok.
1: bituka.
0: ang nami kaya sa DTX Coffee Mix, no? Kaya may DSE, no? Uh-huh. Ang super antioxidant that basically fights oxidative stress in the morning. Nga muna sila pinakadamo na sila. Imagine, gaano ka lang niya, gayimo ka lang sang routine mo niya everyday, nangapi ka lang niya, may gabulig na may gatinlo na to. Correct. sa imo lawas kag ang nami pag ito ang ginmention ni engineer nga chia seeds that cleans your colon palayo kasi nga tawag nga colorectal cancer. So kung gusto mo ha nga kape ka na ga detox ka pa ang sabat, DTX coffee mix.
1: Correct pero may double barrel man.
0: Double barrel nga kape.
1: Kape nga kape. Ang nami di Sir Boy bisan taas imo blood sugar be. Ha kay tungod nga kung sa hindi ka mga pick, kaya niya matamis na. Ining na ang ato niya, DTX Premium Coffee, ang iyang sweetener niya, Sir Boy, is stevia. Natural nga sweetener, nga wala nagapataas ang imo blood sugar. Mm-hmm. Kaga, nami man ni siya, sa mga adlaw-adlaw, pwede mo yung matake ni Sir Boy. Ah, 5 times a day, isa sa aga, isa sa udto, isa sa hapon, isa sa gabi, isa sa bag-o matulog. Wala yung problema.
0: Do ikaw kaya 5 times a day, pati ko 5 times a day. Anyway, no, DTX Premium Coffee may ergotinin, the herb of immortality, no? Amuni ang ininga ergotinin na linsigano mushroom. Amuni ang pinakadugay nga antioxidant nga gatin niya sa lawas. Ginabuligan niya ni, ginabuhi niya ang mga usado ng antioxidant mo para mausal liwat sang lawas mo. That's why, ha, feeling, dali ka din magbabalik.

0: ata sini nga kape kan DTX Premium Coffee nga aginduangan pagid sa DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape ha, combined with ergothionine to give you that extra punch nga protection sa ginatawag nga antioxidant in a coffee. Ang sweetener stevia, so pwede mo hambal ni ginger, pwede na yung 2 to 3 cups a day, pwede na yan, hindi ka mag-worry sa imo blood sugar. So sa DNA pwede sa mga bisyuhan nga magkape na, na mga kape binga kape na nga ang kamot gaaso gaaso man ha, amo ni dapat ang ibulos mo sa kape mo DTX Premium Coffee sa mga tao nga gusto lang maghubin true drinking coffee. DTX Premium Coffee man sa Batda, no?
1: Mm-hmm. Okay. Isa pa sir boy, may isa pa kita kape ang Prebio Coffee. Amo ni ang kape nga may taas man sing fiber sir boy. Kaga nagasupport niya sa growth nga sa benefits sa aton nga gut, mga bakterya da bala. Ginabuligan niya niya nga mag-active, maging maalam, kag maging energetic sir
0: ang
1: boy.
0: Imo gut,
1: ang imo mga gut
0: bacteria,
1: bacteria.
0: No? Kay puno sa nga tawag nga spore forming probiotics no, ang ini nga kape ha will lighten up your mood because ang imo ni ginatawag nga mga gut bacteria gadamo, not only gut bacteria but your good gut bacteria which is your probiotics. Ini mga probiotics niya way niya kapatay sa init sa tubig o sa asidos ang tiyan mo kay spore forming. So you get the full benefits of good bacteria in a cup of coffee that basically increases your mood and ganami ang imo mood, ganami ang imo digestion, no? So pag talking about probiotics, kung feeling mo yan do medyo that panmi ka na yan ginalupin panmi ka nagpabanyo, pigaw ang imo digestion, pigaw ang ginatawag nga panmi ka gina brain fog, uy basi iya kulang nagidya kaayo ang imo probiotics imo chan ang sabat da Clinica Spore Biotics. 80 billion colony forming units ang makuha mo sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics. These different kinds of strains no of probiotics of spore forming probiotics works together para mag-improve ang imo number one, ang imo mood, ang imo brain health, ang imo digestion, ang even sa mga babae da kung medyo medyo melon amoy na ang sa dalom da, ha? Amo man yung balik sa normal flora sina ang Clinica Spore Biotics. Remember, you need good bacteria in your gut. Dapat balance na da para nami ang paghimo sa mga ang pagdissolve sa mga fibers nyo, ang nami ang paghimo sa gut-derived B vitamins nyo, nami ang pag-produce sa ginatawag ng mga serotonin, serotonin, kag-dopamine, kag-oxytocin sa inyo gut. Ang sabat na Clinica Spore Biotics. Saluhin nyo bala para makita nyo nga, ay, doon ka nagamag-an ang pamatsag ko everyday. Ganami ang akon pa CR, doga normal. Ganami ang akon magpupupo kung na ikaw naka-Clinica Spore Biotics.
1: Okay, ang akon introduce sila yung Sir Boy, ining extend food supplement for men. Nami man niya Sir Boy sa mga lalaki, nga daw luya na bla, daw huya-huya na kay misis, kinangla nila mag-extend food supplement for men. Isa pa, makabulig ini sa mga lalaki nga mag-support sa ila prostate health Sir Boy. Ang makakaglabuwas ka nga ara sa extend food supplement for men, support prostate health and men. Reduce na sa Sir Boy sang risgo kondisyon sang ginasilinga benign prostatic hyperplasia ang prostate bla Sir Boy ha nga nagabulig hatag nutrients nga makasupport sa aton prostate function. Kabudlay Sir Boy kung may problema ka sa prostate no, like for example ining prostatitis bla, ining gahubag imong prostate
0: na inaya bacterial by
1: bacteria
0: nature
1: bacteria na sa pro kinanglan nila Sir Boy ining extend food supplement for men para mapahilti ang ilang prostate.
0: Mm. Pag hubag niya.
1: Ah, gapaubag. Tiyang laang la nami diya may hubag kung kaisa nga gusto ni Mrs.
0: Da kinalo na ko if you're 14 no, if you're 50 and up, feeling mo nga kaduwa ka na mag CR kung gabi.
1: Aha. Uh-huh.
0: Ha? Hindi na medyo healthy? Hindi na naka-stay strong si Junior.
1: Aha. No? Uh-huh.
0: Kag medyo may dribbling ng imo urine, mangihi ka, medyo hindi na strong ang flow.
1: Okay.
0: Medyo gatubod-tubod na siya.
1: Uh-huh.
0: There must be something wrong with your prostate. So, kadto dahil sa doktor, no? Pa-check up dahil, no? And of course, supplementahan. Tas ang ginatawag nga, Extend Food Supplement. And talking about blood flow, kung gusto niya namin ang inyo blood flow, magpabanyos. Magpabanyos kay misis, kay girlfriend, kay mama, kay papa, kay tito, saan ginatawag nga? DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Kampyon, ang agod, kag-init, ang ginahatag sa DTX Liniment Oil that relaxes your muscles. Mga kasukasuan nyo dahil, may mga anginangin ka muna, pabanyos ka muna, pahilot ka mo using DTX Liniment Oil. Ang paaman, kampyon ng aromatherapy. Ang baho pa lang sini, ang scent pa lang sini, it relaxes you, no?
1: Correct.
0: It relaxes you, habang ginamasahe, kaya ginamassage ka da, nga matamat ka na tulog, kaya relax lang imo whole body, including your brain. So, nga tawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Boy, no? Wala ta oras. Miyerkules subong edisyon. Anong mga dapat nga ipabalota sila before kita mag-close, Sir Boy?
0: Of course, no, mag-order lang sa sigurado, nga original, nga product sa Clinica de Alternativo sa mga official site namon sa internet, sa mga ano webpage namon, no, kadto ka mo sa TikTok, sa Lazada, i-type nyo gid ang Clinica de Alternativo Store. Kay makuha nyo ang original gid nga DTX 500, ang original gid nga Mighty C, ang original gid nga iBear, ang iCare Gold, and of course nga D3 Bio. So, we're in the middle of our week. Stay healthy gapon, ha? Hindi ka maglipat mag DTX 500, mag Mighty C, ha? Mag D3 Bio everyday. Ako si Boy Salveta Gambal. Good morning and God bless.
1: Okay, in behalf naman ni Doc Ramil Oy, among pinalangga nga CEO, Vice President sa Operations Sir Eljan Castaño, Station Manager Sir Rhodes Palma, kag atong mga technician dere, no? Si Rinel Alcantara, kag si Ethan, Sir Boy. No? Ako naman, si Engineer Rony Albao, i-album mo. Salamat! Kagmayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!
3: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
5: What?
4: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: May balita na, may serbisyo publiko pa! Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan! Makalamho ka, apang may pagtulunan! Rumbuhan sa kalisingko!
2: Oo, ah. Ari lang ko diya. Wala man ko galing, de.
3: Ay, oo, gali. Ako gali ang bag-ulang abot. Sorry, nalipat ko, Mr. President.
2: Okay lang. Ang sikreto agod nga hindi ka malipat, kag akibog yapon ang imo paminsaron, dapat magamit ka sangkok. Kukwa.
3: Next time, Mr. President, ah.
2: Ano ang pinakanaming balita munga dala?
3: Many maleta are coming, Mr. President.
2: Inaya. Kada balita, bilang unod.
3: Wala pa unod, Mr. President. Sulodlan pa lang ang inugpalapaw ta.
2: Ati yes, Japon. Kampiyon, Japon. Agod damo aton sulodlan nga kwarta.
3: Sadya-sadya, ino.

0: Daddy, may pamangkot naman ko sa imo.
1: Ano naman, ina Jupiter, my son?
0: Kung magkagawad ka naman kidad sa barangay, dad, ano ang una mong pangawaton?
1: Aba, my son Jupiter, sa totood lang hindi ko'y na mahimo. Basi kon himuon ko na una palang adlaw, tiwas na ko dayon.
0: Ano galing imo kawaton, dad?
1: Pangawaton ko ang problema sang mga tao.
0: Nge, abe ko gani kong kwarta.
1: Eka pano ka kung kwartang pangawaton ko, hindi na nakagawad ang tawag sa akon, kundi wanted persona.
0: Ano pagkida na pangawaton mo, dad?
1: Pangawaton ko ang mga mikropono sang mga Marites.
0: Tanga man, dad.
1: Kay kung wala mikropono, mabuhin ang chismis.
0: Daddy, basi mabakal sila megaphone?
1: Ati kawaton ko man ang bateri sa mga megaphone para hindi nila magamit.
0: Dutuso ka kay daddy, ah?
1: Kagpagawaton ko pagid ang katamad sang tao.
0: Nami na, dad. Agud tanan, manglimpyo sa barangay.
1: Amugid kagdalakan ada.
0: Daddy, abi ko gijabla, laing gijablang plano mo.
1: Jupiter, my son, kung gasugod ka pa lang sa politika, pakita ka na isang imo kabuot.
0: Kagano ang buot mo si Lingon, dad?
1: Hindi ko pagulpihon. Man, masakit. Kit na kung gulpihon mo lang ya.
0: Aray ko.
1: Amat-amaton mo lang hasta nga maghalog para nga magpalapaw ka. Ha, palapaw ka lang. Mm. Kay hindi na yung pangawad sina. Kay ti may mihuraman nga project. Hindi pangawat ang tawag, kundi palapaw lang.
0: Sadya-sadyay, no? Oh.

Kadami lang. Kay may maabot naman kami nga kalawaton. Kag inog palapaw nga mga projects. Kay minalita naman yung mabalik sa amon. Nagkanami gitsubong sang lakat sang kongreso. Sa dalumbalay, sa senado, kag sa babaw balay. Kay kulukar gidyas ang akon mga tawo. Sa dalumbalay, ara si Congressman Bunjing. Sa babaw balay, ara man si Sir Luz Gagwachan. Ang kanami lang, kay suportado man ako sa mga Tulpox Brothers. Amo na silang mga kampyon ng mga media eh. Sila nang sakit mga atake. Pero subong, wala na ka pang-atake ah. Kay paldo na sila eh. Malapit na lang ang katapusan mo Inday Saray Lustay. Dutay na lang inadlaw. Kagtiwas ka na sa imong posisyon. Mansupladita ka eh. Ako yung adaan nga, good boy kuya. Wala kuya bisyo. Gagamit lang kuya ko. Kukwa ah. Ipatawag ko man si Ibus Man Rimulya bala. Pamangkuton ko siya sang update sang dalagan sa mga kaso sa mga sutab ng mga senador. Man ang iban, kung magpadayon Japon kontra sa akon, samtang kakontra sila sa akon, gagwa man ang ilang mga kaso ah. Dapat sila magpili sa akon, ha? Hindi sila magkontra. Kaya kung magkontra sila, may kaso sila. Kung hindi magkontra, may malita. Tidin pa sila. Sadya-sadya, no?

0: Boss Rocket, palapit ni Blanay, boss. Boss.
1: Yes, ano naman, Boy Ramon? May dala ka naman bala nga mas mainit-igit pagid nga balita.
0: Boss, kada bukas ko sang radyo kag cellphone, impeachment na yun ang ginastruyahan? Kag ang mga tao, boss, wala pa gani tapos ang impeachment trial. May desisyon na dayon? Ang iban gani, boss, headline pa lang sang balita, ang nabasa, pagkatapos, dobugado na dayon maghambal. Di ba, boss?
1: Ah, laban gid, Boy Ramon, laban gid.
0: Damo subong, boss, mga perfectionist sa Facebook eh.
1: Kag nagdamo man bala ang analyst sa tanan nga balita, no?
0: Feeling nila bala, boss, expert na gid sila magkulo komentar.
1: Amo ginaguro ang panahon subong.
0: Ang pinakalain lang bala, boss, kung magdisgustuhan ay sila sa opinion, hangkatanay din tapunglay ah.
1: Bawaw daw ang kilala ko man ba?
0: Para muntat ako nung baisay, boss ah. Rikta na lang tapunglay ah.
1: Nge, kung hindi gani kasarang sa basta na opinion, hindi gani sa dibatihay, rikta na lang panghangkat tapunglay.
0: Oo, boss. Para isa ay ah.
1: Sadya-sadya, no?

0: balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon! D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
8: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
8: Mabakat sa mga butika.
6: D3 Bio!
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio!
8: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio,
8: yung may D3.
6: Mabakat sa mga butika.
10: May family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos
11: ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
11: Garantisado!
10: Epektibo!
11: Aramis
10: mo! DTX 500!
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
11: Si may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
11: Ang DTX 500!
10: May powerful compound.
11: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Garantisado.
11: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
10: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
6: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C!
6: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
5: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: to na kobot?
1: Ano man, dyan laba-laba.
0: Daw ka po lang matamo, ha? Wala ka katulog?
1: Nakatulog eh. Grabe akong damgum.
0: Nagdamgo ka na naman? Kasi milenaryo ka na sa damgo, ha?
1: Hindi ah. Ikaw ya ang gindamgo ko. Nakita ko nga nangin beauty king ka. Mm. Ikaw kuno ang pinakagwapo sa tanan.
0: Te ano nga kung corona, be?
1: Taklob sang kaldero.
0: Abi mo gani, ara ka man sa damgo ko. Hmm? Nangin sikat siya kuno nga singer.
1: Bao, nami ba?
0: Oo, grabe ka nang palakpak sa mga audience eh.
1: Nanamian sila guro sang tingog ko eh.
0: Hindi. Nagpalakpak lang sila. Kaya nalipay sila tungod natapos gidman ang kanta mo nga libagon. Hindi ka magsilingan, nagdamgo ka pagid ha?
1: Mayara pagid eh.
0: Digi daw.
1: Oo ah, singer ka man to.
0: Pwede eh. Kaya nami man ko yadaan pakantahon.
1: Ano nga nami man? Nga samtang gakanta ka, ang tanan-tanan mo nga audience bala, puro tanan mga bungol.
0: Nge, sa desa jay, no?

0: lang may kayot?
1: Ano naman, Venus?
0: Gadalagan, gito sa Chay Marites, samtang ga pauli, ah.
1: Hindi, gito siya maghalin, di sa karinderiya, kuno wala siyag suhol sa pagbantay kay Norumbing di Malunhaw Hospital.
0: Eh, tingaga, dalagan, gito siya, ah.
1: Dalagan siya kay ginsukot ko na siya sang iya kaotangan sa akon, oh.
0: Ngay! Ano?
1: Sos amo malang tugalay makapalakat sa iya, sokton siya sang utang iya.
0: Ay, kaluoy man.
1: Ako ya sokton niya samtang siya wala gabayad sang kautangan niya.
0: Amo malang tugaling makapahalin sa iya, mami.
1: Oo, ah. Kundi eh, gasala siya pangita alagyan kundi in siya maagi.
0: Oh, ay, gani man. Amo gani, mami nga nagakabulunggo, gakalabunggo siya kaina, kung sa diin siya maagi puli.
1: Man, si Mari Marites, kinahanglan maunahan mo siya sa dungan, kay kung hindi, ay, perde kagid sa iya.
0: Ay, tiyan mo nagali, mami, ang kapital mo sa iya. Ha?
1: Oo, amo na, ang utang niya. Kati, abot ko naman nga wala siya inugbayad mo.
0: Uy, sadya-sadya, ino?
1: Ay.

0: Oy, ari ka mo ni gali toto bongkoy kag toto ko na toy?
1: Oh, Choy Baroga. Ari ka di ganyan kami pa.
0: Ha,
1: Choy Barog, may pamangkot ko pala same, oh.
0: Oh, kaya gano'n mo na toto bongkoy?
1: Nga, sa subong Choy, wala ka ganyan ka puti, hao.
0: Ay, abaw. Kabalo ka, Toto Bongkoy, sa kolor ko gid niya.
1: Ay, gali ka, Choy. Meaning, hindi ka niya gali magputi, bisan paliguan ka pa, Kloren.
0: hindi na gid mga Toto, kay natural ko ni nga kolor eh.
1: Ate, sige, Choy, ah. Ayaw gali, Choy. Ngari ka di katambay ako.
0: Ah, kay Tidiri, ah, malingaw ko di sa mga istoryas palibot eh.
1: Ba siguro ka pa nila kadi sa mga uyabay nga gakadtanay nga daw tukmo kag punay.
0: Ay, aba! hindi. Wala.
1: Oo, Manchay Borog. Ba siyibla ka pang lingling kadi sa mga uyabay, ha?
0: Ay, hindi nyo kuya pagpariusod sa mga ginahimu nyo di, ha? Ah, buta na kamuya.
1: Sadya-sadya, ino?
0: Wow!

Pansunda pagidin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: That song was brought to you by Star Nutrimeats. Bilang sarap, sustansyarap.
1: Kampiyon sa balita.
2: Kampiyon sa music.
3: Kampiyon sa kalingawan.
1: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
1: 88.7.
5: La-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra.

0: K5 News FM
1: K5 Kalingawan Time. Okay, class, imagine na nga kamo isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
2: Ano sulat ko di man?
1: Oh, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
3: Para sa mga balita sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita kag public service upod kay ka K5 Jan Sapyo. Plus 11 tukto bala una sa ngapon. Diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampyon nga istasyon.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Baka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, gid ako sa akon body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid akon nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
12: Mas tatilo ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
12: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500. E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
12: Ang D3.
7: Yung may Physio.
12: Physio.
7: Yung may D3.
12: D3 Bio.
7: With Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
12: Ang D3.
7: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
7: Yung may D3.
12: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
18: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music.
19: Kampiyon sa kalingawan.
20: Kampiyon sa serbisyo publiko.
21: K5.
22: K5.
23: K5.
24: K5.
25: K5 News FM.
26: 88.7.

0: sun.
1: Campeón, campeón, campeón, campeón!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
5: Mga bad cholesterol.
4: Or mga bad cholesterol. Di mo na magtapik sa kana.
5: Di mo tambay.
4: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni, wow, HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
6: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
4: Mm-hmm.
6: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
4: Wow.
6: Magnesium sa
4: amo na dapat balinsigit ani namo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
6: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
4: Mm-hmm.
6: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga mimo pagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
4: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
6: Mm-hmm.
4: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide,
6: mm-hmm,
4: or ining gitawag nitric acid, Sir Boy.
6: Mm-hmm.
4: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
5: nitric acid mo,
4: ginapadamo niya imo nitric acid. Mm-hmm. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
5: Uy,
4: meaning
5: ba
4: ti nami ang flow.
6: Mm-hmm.
4: Wala bara, tapos may high blood pa. Mm-hmm. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
5: Kampiyon.
4: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
5: May turbo boost nga, lapad pang highway, no?
4: By turbo.
5: By turbo.
4: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
5: Extend, kampiyon.
6: Sa rurot, gina.
4: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio, nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga inom da plain D3, mag D3 Bio na.
2: D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
0: Ako si Lito, isang kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio! Health News! D3 Bio! D3 Bio!
9: K5! News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:06 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sang DTX sa 500, the superior antioxidant. Ang nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Ang nadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. And this time check is brought to you by Ridor Super, ang shot ng tropa.
5: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Tutok na sa mga balita kag issue 11 Mbps. Mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio, indi ang
8: 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps Sharp, sapio, sigurado sa serbisyo. Astig sa komentaryo.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: Saburoso.
2: Salangaw. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: May umaga. Good morning. May umaga kin sa aton sinay mga tagpalwati. Welcome na sa aton nga pagpanganagad. Subong edisyon, subong adlaw. Miyerkules na. Hulyo 22. Aray naman kita dire sa pagdulong sa mga nagapanguna nga mga impormasyon, mga balita, mga report sa pagpanganagad sang 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Eh mga pamati na kamuda. Aray na kita dire. E mga nagapanguna nga mga balita. Ay ang death threat pala kon grave threats na ara sa article number 4 article 4 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang grave threats kay kuno ang pamahog sa kabuhi isang presidente is a threat to national security. E siyempre ang head of state ang pahugon mo. Mapahog mo kaning head of state. Ayhan pang ang presidente sa Republika sa Pilipinas. Ayhan pa ang mga ordinaryo nga mga pumuluyo. Gintapungol mo gani ang sirip. Ayhan pang ordinaryo nga mga pumuluyo. E kung napatapungulan mong sirip na nagpatigayon lang, nag-implement lang siya obligasyon, natapungulan mo ni Anay Mayor kag subong Vice President Sara Duterte. Isa pagsalang kahapon sa kay NBI Director Melvin Matibak, niya ang pamahog sa kabuhi ni President Marcos. Equals to threat of national security. Pamahog man sa seguridad sang aton sininga nasyon, suno sa NBI Director ha, na isaman kabugado. O galing eh ang aton sini mga kuturan subong mayara daw ay kita sa may nakita nga neutral no. Daw nakita naton may DDS o kon die hard Duterte supporter. Mayara man nga die hard man nga supporter ni President Ferdinand Marcos Jr. Mayara man nga pro impeachment. May ara man nga anti-impeachment. Di nakadepende sa iya sinin na tungdan o kung nakadepende sa tawo nga iya ginaupdan. Kung magambal kita, may gambal man nga pabor para sa akusado o pabor sa kay Vice President Sara Duterte, may ara man gambal nga pabor man sa prosecution. Inatanaw dire amo ining kabahin na oh, daw last day na ini subong adlaw ay ring subong kay masugod yung semana sugod na alas 3 sa agat alas 3 sugod na alas 10 sa agat top alas 3 sa hapon ang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Pero sa Lunes kag Martes ay sa Lunes si President Ferdinand Marcos Jr. maka-deliver sa iya ikalima na State of the Nation Address o kon suna niya sa Lunes. Kag ang suna sa Lunes nga i-deliver ni President Marcos kon sa una mga kakipay may medyo pakitang gilas kag panaminami bla sa mga gown sa mga Amerikana sa mga barong nga ginasok-sok pero subong kuno iya tama lang kasimple. Kaya ang informasyon nga nabaton ta, mga kakipay nga ang zona sa Lunes ni President Marcos tama gid kasimple, no? Kay kabahin kuno ini sa pagkinot. Magkinot ang gobyerno. Wala sang celebrity o kon TV director nga upod o kon kabahin sang suna ni President Marcos. Ang PCSO Coral. Ang PCSO Black Philippine Charity Sweepstakes Office Coral ang magakanta sang aton nga national anthem. Samtang ang in-house nga staff sang RTBM o kon Radio TV Malacañang ang in charge sang production. Why na kuno sang celebrity o kon mga artista, no? Tangod sa pagkinot. Austerity. O pagkinot sang administrasyon ni President Marcos ni simple lang. So ini na ni pabunggahan in why na ni sang red carpet. So galing kay bisan why gani so na may red carpet ginaya sa House of Representatives mo. Simple lang kuno, simple. Kay wala kag hindi magastong gobyerno bangod sa pagkinot o kon pagtipid. Wa'y sang bunggahan sang mga member sang House of Representatives. Pero hindi man kamong sila nga magsuksok ang isang gisiyon. Kundi presentable. Presentable ba? Bisan daan ang barong kon limpyo. Bago limpyo. Bago dry clean ang barong ang kimuna. Kimuna. Ang mga ginasuksok sa mga babae kag mga lalaki dapat simple lang. Sa mga tambong, sa mga pang-invite na mga dignitaries, members ng diplomatic corps, mga espesyal nga mga bisita na magatipon sa Lunes sa House of Representatives sa Batasan Complex sa Quezon City. Sa Lunes pa gani, pero daw nagirian ko nung mga nag-rally ko nung sumungo, nag-girian to, nag-ginaponggan ko nung sa mga police as of this time. Ang mag-rally ko no dito sa tubangan sang Aliw Theater sa May Soto Street sa Pasay City. Ay dalan niya ni May Lusot ini sa Senado. May kay continuation karon mo magabalik si si Director Melvin Matibag sa NBI sa witness stand sa impeachment court karon last dos. Kadto kita sa balita lokal. Unahon tabi si K5 Gini Kauyunan, K5 Paul. Ay wala kuno sang ginapasino, no? Kay kuno kay kahapon, sang hapon may nadakpan niya barangay Kagawad sang barangay Ortiz sa City Proper. Sa ginpatikayon niya bypass operation sobra 2 ka milyon. Ang nakuha sa number 1 nga barangay Kagawad sa barangay Ortiz. Napagwa gila yun sa statement ang Iloilo City Government. Wala sang ginatolerar ng mga barangay officials na naka-engage sa illegal nga droga. Why kunog natolerar te? Ano ne?
3: Dapat magpabaya. This is not the Ilonggo way.
4: Oh, tiyan mo na.
5: Oh my God.
6: Next question. Pangaboy ko na karon.
4: Oh, te alam niyo. Pangaboy na karon dang inyo sagad mo baligya sa boda, no? Sagad mo baligya, hindi pwede.

Ara si K5 Jane ko yunan. Kay da copy na sobra 2 ka milyon ka pisos nga balor sang Cebu ha. Na recover sa barangay Kagawad sa barangay Ortiz City proper. Agti pag da copy siya nga hindi kuno iya planted. Grabe no. Amo na ginambal naton ba sa bypass operation gani. Hindi lang nga bago lang na amo lang na. Madugay na ina nga surveillance. Madugay na nga kissing. Madugay na nga pagsunod-sunod sa imoda kay madamo kuno sa mga nadakpan sang aton mga kapulisan sang City Drug Enforcement Unit, sang Station Drug Enforcement Unit, sang Regional Drug Regional Police Drug Enforcement Unit RPDEO nga ang ining barangay Kagawad ang ila sini nga source sang illegal nga droga.

0: Natanong ba si K5G na ikaw yunan? Ang official na statement naging pagwa sa city government kahapon. Matapos ginadakpan ini nga barangay Kagawad dira sa barangay Ortiz sa city proper. K5G!
1: K5 dyan, wala din na tolerate kag hindi suportado no sa Iloilo City Government ang anuman na kaangtanan sa mga barangay officials labi na gate K5 dyan sa illegal na droga hindi kasunod sa isa ka barangay Kagawad ang nadakpan sa drug bypass operation kahapon na people dyan. Sa statement, again, nakipag-angot kita kay Liga ng mga Barangay President, Councilor Irene Ong, regarding sa ako ano ang mahambasan ni since nga sa idalom sa IOPC na ini nga parang kay kagawa dito ginahugot nila or hugot na ginakondenar sa Liga ng mga barangay ang ini nga kahiwatan o kun ang pagduso sang illegal nga droga sini nga ila nga kagawa kay five China ginreiterate man actually ni Councilor Ong na ang statement ni Mayor Isa Trañas nga kang sinuman nga barangay official ang matakpan nga may kaangtanan sa illegal na droga, wala agad sang anuman nga budig mabaton sa Iloilo City Government kagkasiguraduhon nga sila ang magapangatubang sang kaso ka K5 dyan. Hindi pala ka K5 dyan, pamatiyan na ton ang kabahin sa pahayag ni Liga ng mga Barangay President, Councilor Erin Yong.
2: Ang sa legal, yun siyang una, wala rin kami ga-tolerate. Kuntuo din na nag-ligya siya. O yung ginahiliga, gatorate, and never kami yung nag-support sa motion na. Maski gano'y si Mayor, nagkambala na. Nakakawahi siyang may mabulig. Kung barangay kagad o barangay official nga na mag-ligya siyang drugs. Muna.
3: Pero sa bahay na ito, Councilor Saliga, no, may mga monitorings man kitabi nga ginahimo sa mga kagawad na ito, no, mga kapitan.
2: Well, na kami na nag-monitor, kaya may pulis naman mag-monitor. Hindi kami na kadakopsin na sila.
0: Kwa mo?
2: Oo. Nga, siyempre ginatago Manila. That's why nga may ala kita sa mga pulis na sila ang may mga intelligence. Ang namon na niya sa barangay, kung may ara kami suspect na sugid namon sa mga pulis tungkol sa crew sa amon na badak. Di nag-report kami kada bulan sa katag kami kupya sa police station sa badak na confidential namon na information kung sino sa amon barangay ang ang suspected na nagabalik niya.
3: So far, Councilor, kamusta ang aton nga implementation man niya sa badak sa mga barangay naton? Aktibo pa atong mga officials dili, Councilor?
2: Sige, gina-require na sila nga ma-submit. Na-submit na ng DLG. So, kaya nga badak niya eh. Muna.
3: Last na lang, Councilor, yung question. No? Kamusta man niya ang mga programs natin sa Liga against anti-illegal drugs, Councilor?
2: Ang ano?
3: Kamusta ang mga programa naman niya ito niya sa Liga nga against anti-illegal drugs?
2: Yung anti-drugs niya, hindi man niya nga subong lang. Mali niya niya sa muna. Hindi ba lang? Kaya nga, balaan man na siyang tanan na ang droga. Kung hindi gid pwede mabaligya. So makahalis at sa aton na wisig ka pareho. That's why nga ang ginakwasang sa mga barangayan, muna nagpa-basketball sila, nagabingo or what. Para nga makuha nila ang mga tao eh. Basta nga ginambalan din sila nga mayara kami reporting na kung mayara kami suspechado, kaya nga i-report na namon, confidential, dasun may mga kagang ilang nga lang na arada, di may makuha na sila yan, ma-reserve. Hindi na kalin.
0: Kuha mo!
1: Kuhang-kuhan naton kasi po siya, no? Pahayag ni Councilor Irene Ong regarding sa aksining pagkadakob sa number one kagawad sa Barangay Ortiz City Proper kasi po siya.
0: Number one kagawad, no? Ining nadakpan kapon nga si Jo Marie Villa, no? Dapat na ibalandra na to lang ngalan niya. Kaya nga, ati barangay kagawad siya mo. Di ba?
1: Yes.
0: Di para nga mabalaan lang barangay kagawad. Yung isa ka barangay kagawad. May si alias Bulldog. Da mo lang na pirmi. No, with all due respect sa aton kasiguan, but dapat mabalans ang tao kung sino na ang barangay kagawad, di ba?
1: Mag-iitik kay Fab John, di kay disappointing man. Kado ka kasulubo, balang kay Fab John, since dapat ini ang aton ng mga barangay officials, sila ni kay Fab John ang nag-uplift, no? Or nag-pangunagid sa mga anti-legal drug campaign. That's why ganit sila ni kay Fab John ang nataasan nga mag-report sa mga kapulisan nato sa dalom sa barangay anti-drug abuse council o kumbada.
0: Pero, pamangkot, Leo Kabi, kung may kontak kada sa barangay kapitan sa barangay Ortiz, ining si barangay kagawad niya ni ano may nalista ini sa ilang abadak report ta K5 Gen.
1: Based sa K5 John kaina sa report no ni K5 Karen Padilla monitor tagyara sa lista sang barangay or PCR proper ini sa badak sinising kagawad at Joe Marie Villa ka K5 John. Actually I believe ka K5 John no may pugos nga detalye ini si K5 Karen Padilla
0: kaina pagtapos mo si K5 Karen dayon ah.
1: So dito siya nagpadulong kay naka K5 dyan, no, sa Barangay Ortiz. So good kuhaan man eh, sang background kaga ining aton or ining barangay kagawad ka K5 dyan.
0: Okay. Salamat yun, K5 Jen.
1: Sige, ka K5 dyan, ining balita na dulong sa inyo sa DTX Cotomex. Nakakapin na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City News ka K5 dyan. Ikaw yun na. Para sa kampanya ng balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
0: Ano gani, Mayor Isa Trinias, kani, parte sa illegal drugs?
5: Ay, karoon!
0: Oh, naglainaw, oh. Ano gani ni Mayor, kahit daw hindi na ni mapuslan ang sudan sa Iloilo, subong?
5: Hindi dapat magpabaya.
0: Oh. Oh, ti para nga hindi kita masabulay city.
6: Untatana-anay, pangaboy ko na karon.
0: Oh, tapos gid mo ipangaboy gid mo sagad mo baligya sa Cebu.
7: Oh my god. Next question.
0: Ti mo ina no? Ang gakatabo sa aton. Drugs is everywhere. Oh, bisan nila may illegal drugs eh. Amo kanina nambal naton nga useless. Ini ginatawag nga barangay clearing operation niya sang PDIA. Kay nga ah, di kung may mukwan na, may madakpan na ba sa barangay na, mabal nga, hindi pangayaw lang na di ah.

0: Ang ining balita, this news is brought to you by Star Nutrimix. Di lang sarap, sustance sarap. May balik tado kayo ko, si Kaki 5 Karen Badilla. Eh, pila ka mga anti-drug operation dire sa syudad. Ginalawag, iningala ni Barangay Kagawad, Jumari Villa, nga siya ang source ang ilas ni nga illegal drugs. Kapon ni 2.4 milyon ng balor mo. Sobra 2 ka milyon. Ang na-recover ni sa bypass operation dira sa Barangay Ortiz. Sa kay Barangay Kagawad, Villa. E gina-name drop o kung ginambal sa mga drugista, sa mga nagkaladakpan, sa mga bypass operation, yung ilas ni supply, halin sa iya. Labi, no? Pwede silingon nga big time, si Kagawad. Pero pag dakop siya, ginpanginwala niya ko nung planted ko nun eh. Hindi ni ko nung iya. Amo na kaning nambal ta, basta bypass operation gan eh. Hindi lang nga isa kadlaw, isa oras, isa semana, kung binulan ang surveillance, monitoring sa imo.
1: Puso, ang serbisyong dapat may kasamang talino. Ang sigaw ng balawan.
0: Kaya mo ina ang sitwasyon. Napabalik tayo dugay-dugay. Check tag report ni Kaki 5 Karen Badilla pagkatapos kinamang sini.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
3: O si Karen, kadawa mo isang akon hair follow, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 para sa mga butika, para sa matino nga dugo. DTX 500, para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500.

0: Ang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
4: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino nga tayo.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500
19: masalikat.
18: Epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
18: 500.
9: Ikaw ba na ang may diabetes?
18: DTX 500.
9: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.

0: controlar sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: Muscle Recall
1: Epic
0: Tibo.
1: DTX 500
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
1: yung may VCO.
0: Ang VCO
1: yung may D3.
0: Mabakas, magabuti ka.
1: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
1: yung may VCO.
0: Ang VCO
1: yung may D3.
0: Mabakas, magabuti ka.
4: Nagaburon nga mga mata, nagamuta,
5: nagapula kag nagakatol,
4: mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: 11 Mbps!
3: Balik na sa ato niya pagpangalagad na mga kaki-five ang oras! Ang oras mga kaki-five sa subong matinon! Last on si Tramtay Otsuna. Ang this time check is brought to you by Tandu ay Light, gaan ng may kasama.
4: This time check is brought to you by Tandu ay Light, gaan ng may kasama.
3: Pasimay lang alang kita sa report ni K5 Karen Badilla. Pagkatapos na lang guros ang Mighty C, K5 Paul, prepare na nato na aton sininga. Okay ka, may kapi ka sa K5. Pero malawas sa masubra 2 ka milyon mga 2.2 plus milyon nga sabon na recover sa kay Barangay Kagawad sa Barangay Ortiz City proper. May malapit man na 1 ka milyon na balor sa sabon na recover sa Banua sa Liganes. Kahapon man eh no, lapit sa 1 ka milyon. Nadakpan to si alias Ednes ang Dumangas, Iloilo. Nadakpan sa Baybas Operasyon sang PDIO sa Liganes kapon, kag sa Banua sang Sara. O kung dito sa Northern Iloilo, grabe ni, 2 man to ka milyon na recover sa Cebu is everywhere. Isan din lang may Cebu. I-check na ito nanay nga itong sininga. Okay ka, may kapika sa K5. Nadakpan ginigang pamati sa 88.7 MHz sa Lilisuan sa inya iya radio. Nadakpan ginigang K5 AJ Cordoba. Si Vivian Paras. Vivian Paras sa Barangay Sinikway Lapos. Black 12, Barangay Sinikway Lapos, si Vivian Paras. Sa aton sining okay ka, may kapi ka sa K5.
5: Kampiyon.
6: K5 dyan, isa na naman diri ka karenderiya o kon puloyan ah. Pero may karenderiya sa Gwa, sa nga sining abalay, ang aton nga nagyan nga nakatutok sa K5 News FM, Lilo, sining K5 dyan. Ang nga sining radio, suwari si ma'am, samtang nagabantay, sinisang iyang mga baligya. Ma'am, good morning. Mayo kay K5 gidi mo ginapamatian.
7: Aw.
6: Magluwas mo sini oras, ano kapag oras masami ga pamati sa K5.
7: Magbugtaw ko mi unaga magluto as kana na kami magapon kay K5.
6: Bati amo na dira nga kon madakpan dire o kon malabayan imo radyo may ara ka sang premyo.
7: Amo na nga way ko ginapatayan.
6: Sa mga produkto ni Dr. Miloy. Ano na gamit mo nga product ni Dr. Miloy? D3Bio, DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix. D3Bio. Tiyabiyag dahil rin mga kaingod ni mo nga mamati sa K5.
7: Ginagdak man sila nga mamati man sa K5 para nga makaago man sila sa pa-premium.
6: So kaya nagpamati ka sa K5, okay ka. May kapi ka sa K5 News FM, Iloilo. Ma'am Saliwat, thank you so much sa parayon nga pagsuporta sa K5 News FM kapag gamit sa produkto di kalidad di Dr. Miloy nga D3Bio. Congratulations, kag mayong aga lang.
7: Thank you.
1: Kampiyon!
3: There you are mga kaki-5 si Vivian Paras sang Barangay Sinikway, Lapos, Iloilo City. Nadakpan nga nagpamatigid sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Atong sining okay ka, may kapi ka sa K5. Pinadulong man sa inyo sang D3Bio. Ang D3Bio, kung nakainom ka sini, malikwa na ito ng trangkaso, hilan at sipon kag ubo. Bangod sa sining extra virgin coconut oil. Nga parte sa D3Bio. Kaya napataya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites. Mga viruses sa aton sining lawas. Subong nga panahon nga nagaulan-ulan, katulot-aliti. At may mga basa ni nga nagkwanblag at tiner nga tubig. Eh, delikado ini kag dapat nga pamalahon aton kay basi amo ning istaran sang lamok kami dala sang dengue. Delikado te limpyuan aton palibot ha. Ilabi na gid ko nag-istar ikaw sa balahon kay matubig nga lugar nga paborito balayan sang lamok. Mataas lang imoy lanat na may kopon sa sakit sa ulo pag suka ka pala nakit sa kalawasan. May naobserbaran ka balang apulang rasis ka nakatubo sa imo guya kagdugan. Initanan ang sintoma kung patimaan niya basi may dinggi ka. Gani mag-inom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang Superfood Supplement. Aginimo gikan sa extra virgin chocolate oil. Agin paamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo na natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin chocolate oil nga parte sang D3 Bio. Ang ginahimo sa lawas nga monoglyceride. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 Bio. Pinaka-epektibo kag pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapa namin man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining labas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamin siya nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapa namin man sa D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nagabulig man proseso sang platelet aggregation na manikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinuan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kung may dala sang dengue virus. Maglimpyo kita sa aton palibot kag mag-inom sang D3 Bio. Kagparinsan aton sang Mighty C para sigurado nga wala kita sa masakit. Ang Mighty C, ginpabaskog ini nga vitamin C para sa mabaskog immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Mighty C kag D3 Bio. Mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idolong sa inyo mga puluyan. O kung magadto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo City, diri sa Ilopi Street. Haro, Iloilo City, may libre nga consultation kag check-up today, Wednesday, until 3:30 p.m. Was nga daw, Webes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Salvation Street, Pasay City. Kag subong man, sa Biyernes, kag Domingo, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. Kag sa Domingo man, may libre man nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Kag sa Northern Iloilo, Quinto Distrito, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center yara dira namtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Kaya mo dira para sa libre nga consultation kag check-up. Alin, ini last 9:30 sa aga, top-top last 3:30 sa hapon. Sa iban pa nato niya mga balita. Mga balita pa kag mga impormasyon diri karon na lang tapos aton sining Mighty C Network News ang report ni K5 Karen Badilla parte ni paglakop na sa kay Barangay Kagawad Villas ang Barangay Ortiz City proper. Sa nilang subong ah.

para gin alquar ang Office of the Civil Defense para sa rescue kag training sa mga local government units. O 3 million pesos ha. Nga budget sang OCD kada rescue training kay importante ini sa tion sang calamity. Training sa pag-rescue sa mga nag-collapse ka mga building o kung mga structures. Kag-iban pa. Dapat nga kabalo kita kung anong aton himuon sa tion sang crisis. Hindi lang linog, kundi bagyo, baha. Kag-iban pa. Dapat nga nakapreparar kita kag-husto, kag-maayong himuon sang aton sini nga mga rescue group pa.

0: Kagiban pa nga mga balita dere sa aton sini nga pagpanglagad mga kaki 5 dere sa 11 Mbps. Kay samtang nga nagahilapit ang zona, nakalerto sa mga aton sini nga Armed Forces of the Philippines, kag subong man ang Philippine National Police. Bisan ang zona ni President Marcos dito sa Batasan Complex sa Quezon City. Pero ti ang mga regional offices ang police kag mga headquarters ang Armed Forces of the Philippines, especially ang Philippine Army, naka-alerto man ina. Diri sa aton, bisan dito sa Metro Manila, diri sa aton, may mga policeman nga naka-alerto sa pag-deliver ni President Marcos sa iya ikalimang zona. Dugangan aton ini karon pagbalik ta pagkatapos sa aton sining DTX 500 health alert pag sang Mighty C Network News. Standby na mga kaki 5.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Para mismo!
3: DDX 500!
4: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
4: Ay,
5: ang mga lang apir mina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
4: na?
5: Dapat niya wala pa?
4: Oo. May tubo kay ma-welding lang, islan bago.
5: Saan o ka may nom detects, may manod kag mighty sim, may balatian ka na, hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
1: DTX 500
3: masaligan,
1: epektibo.
3: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay,
5: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka di TX500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3 ha nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress ah. Be happy, concentrate sa present mo. Because that will define your future.
4: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katat mo, Sir GP?
4: Mga kainit mo, no? Your grudges.
5: Tao malanta. No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano? Pang-neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot. Dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
1: Yung may D3.
7: Magabuti ka.
1: D3 Bio.
8: Ako si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
1: Yung may D3.
7: Matakas, mga buti ka.
9: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow!
9: Bait
10: kumso.
11: D3 Bio ka na.
10: Araw-araw.
1: D3 Bio. Health. News.
9: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Tagtag ng pimples?
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang na balat?
13: DTX Beauty Soap.
12: Gustong kumuti?
13: DTX Beauty Soap.
12: Maraming katikati?
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bili na sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500.
16: So ibig sabihin sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
17: Yes po, talagang ano, epektibo talaga. Ano, gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin po, sige itry nyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
18: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba syempre, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
15: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
10: ng lalabong paningin, nangangati at namumula na mga mata? Mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
7: GTX 500.
19: Salina Hernandez, dito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
20: At sa Panginoon.
7: DTX 500. Mabibi sa mga butika. DTX 500.
21: Good morning din. At ako naman ay si Magsese Martinez. Ay, nag-maintenance po na ako ng gamot sa high blood.
22: Pero kahit meron ka ng maintenance, mataas pa rin ang blood pressure.
21: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko. Kaya subukan ko ang DTX 500. Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtabaho na ako ng maayos. Sa mga hindi pa nakasubok sa DTX 500, subukan na rin ang punapit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
7: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw.
23: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 na tanghali.
24: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
25: K5 News Philippines.
24: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
25: MyDC Network News.
24: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
25: MyDC Network News.
23: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, mahigit 5,000 pulis na katakdang i-deploy sa Western Visayas sa araw ng SONA ni President Marcos. State of calamity idineklara sa Negros Oriental dahil sa RSSI. Isuzu D-Max na aksidente sa Roja sa Isabela, 2 patay, 3 sugatan. Kasong murder isinampa sa 3 suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulis sa Pizza. LGMPPO nangako magbibigay hustisya sa pamilyang naulila sa pamamaril sa Minute Burger. Lalaking pinaniniwala ang iniwan ng kanyang asawa at anak na aagnas ng matagpuan sa kanilang bahay sa Sibalo, Mantique. Sundalo na di umano'y lasing sospek sa pamamaril sa Catbalogan City, 2 sibilyan at tinamaan. 4 na M16 at shotgun isinuko ng 5 dating CTG members. Samantala, top 3 most wanted persons sa Aklana arestado sa Iloilo. At illegal na droga na kuha sa estudyante at empleyado ng gobyerno sa magkakaibang lungsod sa Negros Occidental.
24: YTC Network News.
25: YTC Network News.
23: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 5,000 pulisa nakatakdang i-deploy sa Western Visayas sa araw ng SONA ni President Marcos. Tabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
26: Nakatakdang mag-deploy ng 4,826 na mga personnel ang Police Regional Office o PRO6 sa iba't ibang lugar sa Western Visayas kasabay ng State of the Nation's Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Ayon pa kay PRO6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, 3,905 ang mga pulis na nasabing numero, 117 ang augmentation personnel mula sa ibang ahensya ng gobyerno, 804 ang force multipliers. May isa sa gawa ring checkpoint sa major streets, transport hubs at iba pang mga lugar. Palalawakin rin ng kapulisan ang mobile at foot patrols, traffic assistance, police visibility, quick response teams at security coverage sa mga public convergence areas, kabilang na ang mga freedom parks at iba pa na pwedeng pagsagawa ng pagtitipon o protesta. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
24: MyTC Network News.
25: MyTC Network News.
23: Samantala, state of calamity idineklara sa Negros Oriental dahil sa RSSI. Balita hatid sa atin, Eka K5, Shara Humilio.
0: Nagdeklara ng state of calamity ang Negros Oriental upang mapabilis ang pagbili ng mga kemikal na gagamitin laban sa red stripe soft-scale insect na sumasalakay sa mga taniman ng tubo. Inihayag ni Emmanuel Caduyag, pinuno ng Provincial Agriculture Office, nasa sa ilalim sa pag-spray ng kemikal ang lahat ng taniman ng tubo sa lalawigan kabilang na ang mga hindi pa apektado. Isinasagawa ang hakbang na ito bilang pag-iingat upang matiyak na mapigilan ang pagkalat ng peste sa iba pang mga plantasyon. Sinabi ni Caduyag na nakipag-ugnayan sila sa mga lokal na pamahalaan at sa mga magsasaka dahil sa kakulangan ng tauhan sa kanilang tanggapan. Batay sa ulat ng Sugar Regulatory Administration, nasa 70,125 hektarya na ang apektado mula sa kabuuang 48,901 hektarya ng mga taniman ng tubo sa buong lalawigan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
24: YTC Network News.
25: YTC Network News.
23: At Isuzu D-Max na aksidente sa Rojas Isabela, dalawa patay, tatlo sugatan. Detalye ng balitang yan. Atid sa atin ni K5 Dan Chavez.
2: Dalawa ang patay habang tatlo pa ang sugatan matapos sumampa sa steel guard rail at sumalpok sa isang puno ang isang Isuzu D-Max bago tuluyang sumadsad sa Bukirin sa barangay Lukban, Rojas Isabela nitong madaling araw ng Martes, Hulyo 21. Idineklarang dead on arrival sa pagamutan ang mga biktimang sina alias Tinoy, 58 anyos, at isang 26 anyos na babae na kapwa residente ng Tabuk City, Kalinga. Mabilis namang naisugod sa pinakamalapit na ospital upang gamutin ang driver ng sasakyan na si alias Mel, 42 anyos, kasama ang iba pang mga pasahirong sina alias Mar, 39 anyos, at ang 7 taong gulang na bata na nakilalang si alias May. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga awtoridad, mabilis na binabagtas ng pick-up truck ang kalsada patungong bayan ng Gamu nang bigla na lamang umanong magwigil ang ikot ng gulong nito. Dahil dito, nawala ng kontrol ang driver kaya kumawala ang sasakyan pakanan, sumampa sa guardrail at sumalpok ng malakas sa puno bago nagtuloy-tuloy sa Bukirin. Naiuwi na sa Tabuk City ang labi ng mga nasawi habang naalis na rin ang naaksidenteng sasakyan sa lugar. Samantala, nangangalap pa ng karagdagang impormasyon ang mga awtoridad ukol sa insidente at muling nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa kalsada upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
24: MyTC Network News.
25: MyTC Network News.
23: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Kasong murder sinampa sa tatlong suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulis sa Capiz. Kabuang detalye ng balita. Hatid ka K5 Roldan Villarreal.
3: Nasampahan na ng kasong murder ang tatlong suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa loob ng KTV Bar sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Ayon kay Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge ng Pontevedra Municipal Police Station, ang mga sinampa ng kaso ay sina William Diocampo, isang alias Boy at isang alias Juan. Sinabi pa ni Garcia na base sa pag-review sa kuha ng CCTV, natukoy na hindi nakapagpaputok ng baril si Diocampo at ang suspect na si alias Boy ang nakabaril sa biktima na si Police Captain Rian Ampuyos. Nagkamali lang di umano ang witness sa pagtukoy kay Diocampo dahil madilim ang loob ng bar at ito ang kanyang nakita na bumunot ng baril. Ngunit sa tulong ng CCTV, ang kasama nito na si alias Boy ang nakuna na nagpaputok ng baril. Tinuturing na din na solved na ang naturang kaso matapos matukoy at nasampana na ang kaso ang mga suspect. Sa ngayon, patuloy na naka-confine sa ospital si Diocampo matapos mabugbog ng mahuli ng mga otoridad. Samantala, patuloy naman na pinaghahanap pa ang dalawang nakatakas na salarin na natukoy ng mga miyembro ng Gun for Hire Group sa lalawigan.
2: Ito si Ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
24: YTC Network News.
25: YTC Network News.
23: Gayun din LDNPPO na nga kung magbibigay hustisya sa pamilyang naulila sa pamamariela sa Minute Burger. Labo ang detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5, K Buscaino.
4: Ang lagi na ako, Lord.
5: Pinangako ng LDNPPO ang hustisyang hinihiling ng pamilya ng lalaki na binaril sa Minute Burger sa paunang imbestigasyon ng Lanao del Norte Police Provincial Office. Lumabas na ang biktima ay isang 22 anyos na lalaki. Pumunta at umupo sa bench ng nasabing tindahan ng burger sa Purok Apitong, Barangay Maranding, Lala, Lanao del Norte. Umorder siya ng pagkain habang hinintay ang kanyang misis na dumating sa lugar. Maya-maya, isang individual na nakasuot ng itim na bonnet, puting jacket, ang lumapit sa kanya. Binaril ng 2 beses sa ulo ang biktima. Agad na tumakas ang suspect sa kanyang motorsiklo. Dinala pa sa Kapatagan Provincial Hospital ang biktima, ngunit idiniklara siyang dead on arrival. Nagpapatuloy ang intensive investigation at hot pursuit operation ng Lala Municipal Police Station kaugnay sa insidente.
6: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
8: YTC Network News.
25: YTC Network News.
23: At lalaking pinaniniwala ang iniwan ng kanyang asawa at anak na aagnas ng matagpuan sa kanilang bahay sa Sibalom, Antique. Balita atin sa ate nega K5 Joe Jen Morillo.
9: Naaagnas na ng matagpuan sa kanilang bahay ang 41 taong gulang na lalaki tinatayang alas 8:30 ng umaga, Hulyo 21 sa bayan ng Sibalom, Antique. Sa impormasyon na natanggap ng K-Fed News FM, natagpuan lamang ng kanyang kapatid ang biktima matapos napansin ang mabahong amoy na nagmula sa loob ng kanilang bahay. Nalaman na nakita mismo na kanyang kapatid na nakabitin at wala ng buhay ang biktima. Pinaniniwala ang dumaranas ito ng depresyon dahil sa mga problema sa pamilya matapos siyang iwan umano ng kanyang asawa at mga anak. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
8: MyTC Network News.
25: MyTC Network News.
23: Samantala, sundalo na di umano'y lasing suspect sa pamamaril sa Catbalogan City. 2 sibilyana tinamaan. Balitang hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
11: 2 sibilyan ang nasugatan matapos umanong pagbabarilin ng isang sundalo sa Purok 7, Barangay 13, Diversion Road sa Catbalogan City pasado alas 5 ng hapon nitong Hulyo 21. Ayon sa paunang impormasyon, pinaniniwalaang nasa impluwensya ng alak ang suspect nang mangyari ang insidente. Agad namang isinugod sa ospital ang 2 bystander upang mabigyan ng agarang lunas. Kinilala ang mga biktima na sina alias Mond, 19 na taong gulang, at alias Dulfo, 58 taong gulang, kapwa residente ng nasabing lugar. Ayon sa impormasyon, isa sa mga biktima ang nagtamo umano ng tama ng bala sa ulo, subalit hinihintay pa ang kompirmasyon mula sa mga otoridad. Narecover sa crime scene ang 5 basyo ng bala, ngunit hindi pa matukoy ang uri ng baril na ginamit sa krimen. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Catbalogan City Police Office ang suspect habang nagpapatuloy ang masusing imbestigasyon. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
8: YTC Network News.
25: YTC Network News.
23: At mga ka-K5, sa detalye pa rin ang mga balita, 4 na M16 at shotgun isinuko ng 5 dating CTG members. Detalye ng balitang niya, hatid sa atin ni ka-K5 Gilbert Basho.
20: Isinuko ng 5 dating miyembro at taga-suporta ng Communist Terrorist Group ang 4 na M16 rifles at isang shotgun bilang bahagi ng patuloy na peace and reintegration efforts ng pamahalaan sa lalawigan ng Palawan sa isang press conference na isinagawa sa BJR Hall sa Gusaling Kapitolyo, sinabi ni Peace and Security Cluster Head Attorney Teodor Mata na bunga ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng pamahalaan ang voluntaryong pagsuko ng mga dating rebelde. Aniya, Nagpapatuloy ang visa process sa Palawan upang matiyak ang maayos na reintegrasyon ng mga dating miyembro ng Armadong Kilusan sa Lipunan. Aniya, ipinapakita ng voluntaryong pagsuko ng mga armas ang pagtugon ng mga dating CTG members sa mga programang naglalayong tulungan sila na makapagbagong buhay at mabalik sa kanilang mga komunidad. Samantala, patuloy naman na isinusulong ng pamahalaang palalawigan ng Palawan, katuwang ang iba't ibang ahensya, ang mga programang nagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan at inklusibong pag-unlad sa lalawigan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Mighty C Network News.
25: Mighty C Network News.
23: Samantala, top 3 most wanted person sa Aklan arestado sa Iloilo. Detalye ng balita hatid ni K5 Leonard Veray.
12: Arestado ang number 3 provincial most wanted person sa probinsya ng Aklan matapos ang ikinasang manhunt operation ng Police Regional Office 6 sa may barangay Mandurriao, Iloilo City. Kinilala ang suspect na si alias Roland, 44 anyos at residente ng barangay San Isidro, Ibahay, Aklan. Naresto ang akusado batay sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 3 sa Kalibo, Aklan noong Hulyo 6 ngayong taon kaugnay ng kasong statutory rape. Ayon kay Pro 6 Director Randolph T. Tuanio, ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa mga wanted na individual sa rehiyon. Kasalukuyang nasa kostolya na ng Ibahay Municipal Police Station ang akusado habang inihahanda ang kukulang dokumento bago ito iharap sa korte na naglabas ng warrant of arrest. Dagdag pa ng opisyal na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon upang masiguro na maaresto ang lahat ng mga wanted person sa buong Western Visayas. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
25: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
23: Gayun din illegal na droga na kuha sa estudyante at empleyado ng gobyerno sa magkakaibang lungsod sa Negros Occidental. Kabuan detalye ng balita, hatid ni K5 Sunshine Lacson.
13: Hindi baril kundi illegal na droga na may market value na 240,000 pesos ang nakuha mula sa isang estudyante sa Barangay Banago, Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Base sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod, nakumpiska mismo ng mga security guards sa exit gate ng paaralan ang dalawang sachets ng shabu habang isinasagawa ang bag inspection noong araw ng Lunes, Hulyo 20. Agad na inireport ng mga gwardya ang insidente sa Police Station 3 kung kaya't napasugod sa paaralan ang personnel ng City Intelligence Unit. Inaalam na ng mga otoridad ang source ng illegal drugs at isinailalim na sa protective custody ang grade 9 student. Sa Cadiz City, sa probinsya pa rin ng Negros Occidental. Nakumpiska naman ng mga otoridad noong araw ng Martes, Hulyo 21, ang 13 maliliit na pakete ng shabu na may market value na 34,000 pesos mula sa 50 anyos na babaeng empleyado ng gobyerno. Nagtatrabaho umano ang suspect bilang watchwoman sa isang housing project ng gobyerno. Kasama ng babae na naaresto ang 28 anyos na lalaki. Ayon sa mga otoridad, kabilang ang babaeng empleyado ng gobyerno sa listahan ng mga high-value targets sa lungsod ng Cadiz. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
25: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
23: Para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 3 katao ang kumpirmadong nasawi matapos nahawaan ang hantavirus sa Venezuela. Ayon sa Health Ministry ng bansa, may 2 health workers na nasawi sa Barinas. Ang iniimbestigahang may kaugnayan rin sa naturang virus ngunit wala pang ebidensya may kaugnayan ng mga ito sa kaso naman ng hantavirus. Samantala, matatanda ang tinapos na noong nakarambuan ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention ang kanilang tulong sa isang hantavirus outbreak na may kaugnayan sa isang cruise ship sa Estados Unidos sa kung saan 3 katao rin ang nasawi.
25: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
23: At ka K5, sumainyo ang kabuuan ng Martis Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Jean Paul Generoso, ka K5 John Sapio at ka K5 Kevin Shosana sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!
25: 11 Mbps!
14: Balik kita sa ato niyo pagpangalagad mga ka K5 ang oras! Last 12:19 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. I-check na nato na report ni kaki 5 Karen Badilla. Magkatarang sinipa na cop ni Barangay Kagawad Villa kahapon. Nakuhaan sobra 2 ka milyon kapisos nga balor sang Shabu.
2: K5 News FM Kampyon Report.
3: K5 Karen
4: Jan gin pahayag diri sa ato no ni Kapitan Sheila Doza sang Barangay Ortiz sa city proper nga indi pa ni kagawad si Jomari Villa mga balik 2010 kay 2010 ni siya nag-start sa pagkakagawad wala pa ni siya yung nagpungko sa pwesto suno sa kay Cap Doza ari na niya nga daan ang pangalan niya sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o kung badak K5 dyan nga tiyan mo na nagaduso sang illegal nga droga kag ang dugang pa diri ni Kapitan K5 dyan nga sang tinalikdan nga mga tinuig liwat ni nga nagtuhaw ang pangalan ni Villa matapos nga ti may mga residente dira sa Barangay Ortiz ang nagkaladakpan sa drug bypass operation kag nag ano ni gintuad nila K5 dyan no nga ang ining si Villa supplier nila sa illegal nga droga dira sa Barangay Ortiz tingin himo ni Kapitan Villa ni Kapitan Doza ginpatawag niya ni si kagawad Villa K5 dyan kag giti amo na ginkumprontar niya nga siya ni ang gina-name drop sa mga subject person sa drug bypass operation sang aton nga kapulisan. Pero hugot ni nga ginapanginwala ni Villa, K5 dyan, nga supplier siya sa illegal nga droga, kag wala siya nagaduso sa Shabu K5 dyan, no? Kagdugang mansang kapitan nga sang una active ni katama si kagawad Villa sa ilang barangay. Pero sang sinilang na-notice nila nga ano na kung aga or may mga activities sila, wala niya siya nag-join K5 dyan. Although nga nag-attend siya sa session, pero hindi na siya muna ka-aktibo unlike sang una K5 dyan. So liwat siya nga gin-confront ni Cap ni Cap Doza kag according naman sa explanation liwat ni kagawad Villa ginpahayag niya nga tikun aga tulog siya kay ginatuyo siya K5 dyan bangod nga kun gabi nagapulaw ini siya video call sa iya nga girlfriend nga ara sa luwas ang pungsod K5 dyan pero suno man kay kay Cap Doza nga sa observation Manila K5 dyan sa palibot sa panimalay ni Kagawad Villa wala man sila sa may na-notice nga may nagagwa sulod dira nga iban nga tawo sa ilang lugar magluwas lang abi no sa mga classmates ni isang kabataan ni Kagawad kiti mga college students ang iyang kabataan K5 dyan ti kung madumduman nga ang ining si Kagawad Villa madugay-dugay ni siya nga ginmonitor sang City Drug Enforcement Unit o kung CDEU K5 dyan kagbudline ni siya dakpon suno sa kay police captain Roque Jimeno III K5 dyan. No? Pero sang kahapon ti na gid siya na ubos gid ang iyang swerte K5 dyan kay natigayon nga matransaksyon sang aton nga kapulisan ang ining si Kagawad Villa kung sa diin nakuhaan siya sa mahulusobra no sa 2.2 million pesos nga balor sang suspected Shabu K5 dyan. Ipamatian aton liwat bala si Cap Sheila Doza sa Barangay City o kon Barangay Ortiz City proper.
5: Ano ni ang background ni Kagawad Jomari Villa diri sa inyo sa Barangay Ortiz?
6: Bali hindi pa ko kapitan. Si Kagawad na siya.
5: Oo, ano nga year?
6: Bali 2013 ang pungko si Kagawad. At 2010 to 13 bala yata.
5: Okay.
6: Pungko na si Kagawad mo.
5: So 2010 mga nepungko siya parang kay kagawad sa muna nga time at ano pati kapsi mga barangay.
6: Bali treasurer ko.
5: Okay. Dayon, so bali mga ikapila na nga term ni kagawad.
6: Bali second term ya.
5: Okay. Dayon imo.
6: Bali ako ya ano kuya first term ko pa lang ya kay bali dog extend lang balati nag-assume lang ko sang primero ko nga pag ano nag-acting ko.
5: Okay. Pick up sa inyo nga monitoring sa kay ano kagawad Jumari Villa. Kumusta? Kumusta ni siya ka?
6: Si kagawad bali nagagawa ang ngalan ni kagawad every time nga may gina ano samon may nadakpan bala nga individual. Ti isang pag-amuto nga termino nga nakaano kami, inistorya man ni siya namon sang council, wala man kami nagpabaya. In one-on-one ko man na siya. Ti, sa amon atubangan, okay man ang iyang performance sa mga amoy na nga nag-servisyo sa nga kagawad. Sang uli naman lang, wala naman siya gawa-gagwa, wala naman siya gawa-ga-participate. Pero wala kami gakulang remind sa iya. Kasi siyempre, obligasyon namun. Daso na araman siya permit sa amon mga sesyon, mga meeting namun, araman siya.
5: Bali, ano ka na namin mo, nga may mga subject din nga nagkakadakpan sa ibang na lugar sa Iloilo City or mismo diri sa Ortiz, tapos gina-name drop siya?
6: Sa diri sa amun.
5: Sa Ortiz mismo, gina-name drop siya, nga involved siya sa drugs.
6: Bali, gagwa ang ngalan niya, nga siya kuno ang ano, nagahatag sa ila, mga supply. Mo something o okay. Supply.
5: Kaya, anong sa side ni Kagawad, ano? Anong explanation niya sa inyo?
6: Explain niya, wala ko na iya, wala ko gamo na sa ila, wala ko may ginaanuhan nga siling ginatagaan ko sila kay malain na nga buluhaton. Muna iya ginaano sa amon. Di ang sa amon man lang niya, ebidensya malang amon niya ginaano. Kati daw hindi man guro mayo nga magpasibangot kita sa tao nga wala kita sang tunid niya ebidensya.
5: Oo. So, balisang saan o niya nag-start or anong year ni Kap nag-start na nagwa ang name niya na gina-name drop daw siya?
6: Balisang ulihin na malang ni Guru, ma'am.
5: Saan sini na malang
6: kapatid? Oo, ma'am. Okay. Mga 2020 o basta mga something drop, ma'am.
5: Kap, may na-notice ka mo or may na-observe ka mo sa sulod abisang or sa palibot din o sa panimalay ni Kagawad nga may nagagwa sulod or may mga nailain na tao nga nagagadto dira sa iya?
6: Ang samon malang kati ang kabataan niya may mga ano mo nag-eskwela ting gagwa sulod mga estudyante nga nagagwa sulod sa iya
5: ano nga ano, high school
6: college na sila ma'am
5: so bali sa na mention mo kap nga ang hindi bali may nagagwa sulod pero mga estudyante
6: oo
5: okay pero kap sa iya bilang barangay kagawad kiti number one siya tikong number one ka bot silingon grabe ang trust katao sa imo kumusta ang performance niya kap.
6: Pero may rumayo, kasi kagawad. Okay. Ang mga buluhaton ga, ano, kasiya, ga kooperar kasiya.
5: Oh, pero sa mga sini, mga late
6: wala naman siya, kaya wala naman siya gagawa mo.
5: Oo, ano kasi niya nga, wala siya gagawa?
6: Wala man kay Yambalya, tuyo ko kap, kay nagtawag ako nga nubya, gabiin ako, agan ako nagtulog, something amo lang na iyagin na rason.
5: Ano wala siya asawa?
6: Balibalo na siya, ma'am. Okay. Bali na may miga-miga lang siya, ma'am, nga sasagwa.
5: Pila ni edad ka ni kagawad, ah?
6: 46 pa lang si Kagawad.
5: Siya. So, amo na yung narasyon niya. Nga, pagkapulaw siya, kay bangod niya nag-video call siya sa Lubiania. Okay. So, sa Subong Cup, na-mention mo nga, makita ay ka po sa DILG, Iloilo City. O, para?
6: May pamangkot man ko para sa legalidad.
5: Okay. Sige. Why man din mga iba ng mga records si Kagawad sa inyo nga barangay? Magluwas ng abis amo na sa illegal drugs. Pero na-include niya siya ka sa ano, badak niya?
6: Bali, dati na si Kagawad, ara naman na yan si Kagawad, kaya hindi pa siya yung Kagawad mo.
5: Okay. Ah, ara na siya nga daan sa badak list. Hindi ara pa na. Siya Kagawad. Nag-mention mo, 2010, nag-start siya sa pagka... Sa
6: Kagawad.
5: Kagawad. So, meaning dugay na siya galit nga. Amo na, engage sa drugs. Okay, sige ka.
4: Kipag ka rin? Yes.
7: So, ara na siya galit sa... Hindi pa sa kapitan, ara na kapitan na Kagawad, ara na ngalan niya sa badak.
4: Yes, correct, D5 dyan.
7: Okay, ang mga source kuno sa mga nakaladakpan da, si Kagawad, da bilyang ila source ang Cebu?
4: Oh yes, correct. Amo na ang pahayag sa ang iban nga mga nagakaladakpan sa drug by bust operation sa ano ni sa mga residente dira sa may Barangay Ortiz. Siya gid ang gina name drop kay Fajan.
7: Okay, nga dira sa ang supply nila dira galin.
4: Yes, sa kay Kagawad Villa.
7: Okay. So anong matabo sini ano mamangkot ani si Kapto kun ano imo nila kay nadakpan ang Barangay Kagawad nila.
4: Yes, K5 dyan, no?
7: Number one pa nino? Number one yes, ng Barangay Kagawad?
4: Oo, no? Number one.
7: Why muya, no? Tagambalya, no? Ang balya to ko, pag nakup-kapon siya, hindi kuno to iya, planted kuno to.
4: Yes, tigi na panginwala niya nga iya to K5 dyan. Pero tiyan mo na ang sunok man sa kay Kap, nga ara na siya nga daan sa badak list, kag suno sa iba niya mga subject person nga tinagatuad no, sa aton nga kapulisan, siya gid ang gina-name drop sa mga subject person or nagaka-aresto sa drug by bust operation.
7: Siya hindi lang ang name drop ha? Siya gid

0: Ali, kaling sports car nga old model, bra, bratohon. Amo na nga bratohon nga sports car. Atong ginatrasan niya pa, nagpagbunggo, kay balaan niya nga nabuhi, ginatrasan niya pagid.
1: Oo, ginlasak-lasak niya pakifive dyan.
0: Sabi nga tao, no, tayo, nakopin man siya.
1: Yes, nadakpan ni siya dito sa may Bingawan, pagi ni sa warrant of arrest, K5 dyan, no, nga gin-serve sa Iloilo City Police Station 5, K5 dyan. Kay kung mahibaluan, ang ining
0: mga suspect, mga kwan man, no? Mga duwa mga katuig, no?
1: Oo, duwa katuig. Kay kung natabo to ang insidente, June 1.
0: July 1?
1: Ay,
0: Abi ko July.
1: Hindi, Hunyo 1.
0: Hunyo 1?
1: Yes.
0: 2024.
1: Yes.
0: Dira sa barangay Pandak, Pabia, Iloilo.
1: Yes, correct.
0: Ang asawa gali itong napilasan man lang, ano, gay man naging confined sa hospital, naga-eskwila na subong. That's why nga nangabaygin sila nga kung pwede kung nung makuha ang alam nila mula. So, ga-eskwila subong. At least nag-eskwila siya para sa puturo sa iya kabataan.
1: Oo, kay kapid to ang iyang bata eh.
0: So, subong, din subong sa Mandurriao kwanto sa Mandurriao police station or sa Pabia police station naka-detain ining si De La Rosa
1: sa Mandurriao, K5 dyan.
0: Okay, nga sa Mandurriao siya.
1: Okay, ang nag ano ni siya, ang arresting team, ang katapo or ang tracker team sang ICPS5.
0: Okay. Pero natabo ang aksidente sa barangay Pandak, Pabia.
1: Yes, correct. K5 dyan.
0: Si Police Major Dadji De Lima, pato ang chief of police ng Pabia, municipal police station mo.
1: Yes, correct.
0: Sang natabo to, kag sila mismo ang nag-identify sang sining suspect nga nag-drive, nagadala sang baratohon niya sports car.
1: Oo.
0: Isa mong baratohon na istaran niya eh, kahit sa karsel mo.
1: Karsel na.
0: Di mahimas to siya sang malaba, mga karsel sang Mandurriao Police Station.
1: Di kung may baluan, K5 dyan, no, ang ano ni murder, attempted ang ginfile batok sa kay De La Rosa, K5 dyan.
0: Attempted murder. Yes, murder, kag attempted murder kay ano kuno gin downgrade sa etani frustrated murder.
1: Frustrated, oo.
0: Gin downgrade sa attempted murder.
1: Bailable ni siya ang attempted pero since kay murder, pagid siya nga case, di hindi ano pagid hindi pagid siya makagawa sa prison kay bangod sa murder niya nga kaso.
0: Ang konsensya niya sina mo nang preso siya.
1: Oo, kay kung madumduman to K5 dyan, kung sa panaysayon ni isang asawa, nakitaan niya ni nga ginalasak-lasak ang iyang bana ni De La Rosa.
0: Ginalasak-lasak sang, ginalasak-lasak sang guma. Guma sang baratohon niya sports car. Ginatrasan niya pa kag ginabantayan, ginatrasan pag iliwat mo.
1: Yes. Okay, una ni nga na ano eh nasag-iran ang asawa ti na syempre kung ikaw ba na sa reaction mo nga maakig kasi ninggitan niya to ang driver.
0: Di gani ikaw pamana kana para nga may mang singgit man sa driver.
1: sa tamang panahon.
0: Oh. Kay kun ikaw kay kun ikaw lang isa pirmi galakat wa isa may kwansi mo ay may sama hatag protection sa imo.
1: No, abo na nga nagadubli halong ko.
0: Oh, gani. Hindi kay halong kagid kay si may kabantay si imo mo.
1: Amo gani. Guardian angel ko lang.
0: Oh, ano gani pa full name sang ginaristo to ha? De La Rosa.
1: Si Rodolph Chavez De La Rosa.
0: Oh, ano Bubot De La Rosa?
1: Bubot Bubot iya nga hayo.
0: Bubot hayo niya. Taga Mandurriao gid.
1: Yes, taga Mandurriao.
0: Pero naban ni siguro K5 kare ni transfer ni siya sa Pabia Municipal Police Station. Ay pa ma-turn over siya.
1: Wala pa K5 diyan.
0: Okay. Kay ti Pabia na tabo ang aksidente. Ti duha man ka tuig nga pro plagyo ya no?
1: Oo, nga tago-tago.
0: Amo na sila nga maraba gid man ang kamot sang kasuguan. Okay, dakop na siya. Ti matagaan partial plang ni nga paghatag sa hustisya.
1: Yes, correct.
0: Sa biktima nga napatay kay ti nadakop pa lang may partial ni may tunga pang mga sa conviction amo ni nga bal nato nga na deliver ang hustisya sa biktima. Kon ma-convict ni siya sa kaso nga murder kag attempted murder.
1: Yes.
0: Ang attempted murder sa asawa ni. Ang murder sa bana nga napatay.
1: Oo.
0: Okay, salamat yun na K5 Karen.
1: Ang angin nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talar.

0: karon ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
2: Madamo gid nga salamat sa report ni Kaki 5 Karen Badilla, ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. Ang DTX 500 di superior antioxidant. Ang DTX 500 bangin healthy ka kung naka DTX 500 kaya adlaw-adlaw. Bangot kaya ang DTX 500 ang superior antioxidant pala. Kag may pinakamataas nga 1.3 million ORAC units sa mga antioxidants. At sa may nga healthy ka kung naka DTX 500 kaya adlaw-adlaw. Ay malikawan naton ang sarcoma. Isa ka tumalagsahon niya sa isang cancer. Pero tama ini kabudlay bulngon ilabi na gid kunyara na sa late stage. Bi mo bukol-bukol lang na pero nangin sarcoma ina ay ang sarcoma may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. Ang sarcoma nga ini mga factors ini nga nagataas ang risgo bangod sang sarcoma bangon sang radiation therapy, chemical exposure, malawig ang pag-ubang sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Pagsakit o pag-ubang sa tiil, kamot, balikawang likod dyan. Hindi mag-giho nga diwin, tinali ang pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Mag-inumpita sa DTX 500 jagmaitis, kadadlaw kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agad mapungka ng pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang MITC naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities agod patyo ng mga guba nga mga selula sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500 yung may TC adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Standby mga kakipay, magabalik kita pagkatapos gidamang sini.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extract.
1: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa
7: sa pagsugod ko inom sa Mighty C.
8: Grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myatao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Hari ka mga langaw! Hari na ang paborito natin niya, Ila!
18: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
19: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: 11 Mbps.
3: Balik na sa ato niyo pagpakalagad mga kaki 5 bedri sa 11 Mbps.

0: Ato sini nga pagpangalagad na kipay Paul. Ato sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps subong edisyon, ha? Pia Miyerkules na kita subong adlaw. May impeachment trial pa karon last dos sa Senado. Pagkabalik bilang witness si NBI Director Melvin Matibag. Ay mga additional karon nga impormasyon sa Article 4 sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte ng grave threat. Wala mo, kambal niya na probahan ang grave threats, ah. Pero ang pinakabugat nga impeachment article amo ang sa mga bank deposit, ang BIR records kag ang records ang Anti-Money Laundering Council. May kagtanan ini sa salin ti betrayal o public trust culpable violation sang konstitusyon. Pero sa masunod niya simana, Lunes kag Martes, sunod simana, wala kaysa Lunes ma-deliver si ikalima ka suna ni President Marcos. Sa Martes, tay may tradisyonal ina nga State of the Nation address man sa mga oposisyon sa Senado. Sa Miyerkules, masin makabalik ang impeachment trial, magasugod na alas 10 sa aga, tob-tob, last 3 sa hapon. Munang masunod niya schedule sa masunod niya semana pagbalik sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Akonsa din ang Senado nangin impeachment court aga mga senador nangin impeachment akon nangin senador judges, senator judges ang aton mga senador. Para nga hindi mag lain pamatyag mo ko ng kapamati kamo sang impeachment trial, dapat unay sa aton ang kape. Kape ni Bla, kape. Kape kon sa Ilonggo, kon sa English gani, coffee. DTX Coffee Mix, ha? Healthy coffee. Ni Dr. Amil Oy. Amo ni nga kape nga ko makahigop kasi ni makasinggit ikaw sang Namit kag sa buru so nga kape. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakape ka, na satisfy ang imo kaugalingon nga nakakape ka. Nakabulig ka pa sa imo nga sa imo sining halawas nga nangin healthy ka. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag prebio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oliveira o con malunggay, that's why nga healthy ka. Kag subong man na subong man na creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Amoy inang prebio coffee, healthy na, creamy pa. Ang aton sini nga pre-bio coffee. Para balikawan naton ang sakit sa tiyan, bloated niya tiyan. LBM ay ginahalinan sina kon hindi matunaw ang mga ginakaon naton. No, mga ginakaon to blay hindi kita matunawan. Ay dapat nga mag clinicas probiotics kita, kay ang clinicas probiotics nagapa-active ini sa aton nga digestive system. Kung aktibong aton sini nga digestive system, aktibo ini kag ginatunaw niyang aton sini mga ginakaon. Malikawan naton ang sakit sa tiyan, bloated nga tiyan kag LBM kay natunaw sang husto. Ang pagtunaw sang husto sa aton sini nga digestive system, bagot kay aktibo siya, ti ang mga healthy nga party sa mga ginakaon ta, ginadistribute ini sa nanoy tuhay nga party sa aton sini nga lawas para mangin healthy kita. Kag ang mga higko automatic nga ginapagwa sa aton lawas. Amo ina nga kon naka-clinicas probiotics ka. Masulhay kag regular ang imo sini nga pagpamuhin. Clinicas probiotics. Bayo nga po nandira sa mga nagakaon sa Suarez Itiri. Ginatamiyaw lang natin mayong hapon gid kag sa mga nagakalaon, nagapaniaga dira sa Suarez Itiri. Mayong hapon gid, kumusta ang manamit ng mga pagkaon dira sa Suarez Itiri? On wala na gid si Manoy kay gareklamo ang amigo ni Paul Diada, bala niya no mga tubo-tubo lang kami dungan na kami nigos kung halibutan. Nya akuya patayuya sa iya huya-uya. Di para ini maguya-uya. Dapat yung mag-extend food supplement ka. Kaya ang extend food supplement, aragid nagahatag sa imo sang gana, gahatag sa imo sang kapaskog, gahatag sa imo sang katiga, tigalawas, ag nagapabaskog para magtindog ang aton siningalawas. Di, ang ibang tomba na, kung ikaw yan naka-extend, tindog ka sa gapon. Extend food supplement, mayo ini kay may ingrediente ini nga maka kag klabuhas ka na naghatag sang extra nga energy, extra nga adrenaline, nagapa-circulate sang aton sininga dugo para malikawan naton ang stroke, ang malikawan naton ang mga baratian. Extend food supplement. Maligo kita, gamit kita sa klinika di klinika DTX sa Beauty Soap kay mo ining habon kay nagapahamot kay nagapaputi sa aton lawas. Cutis porcelana, cutis himis. Kung magpaligo kita, gamit ang DTX sa Beauty Soap habon nga nagapagwapo kay nagapagwapa sa aton tanan-tanan. Klinika DTX sa Beauty Soap, fresh na fresh. Para ma-maintain naton ang freshness. Ay tapos na itong paligo, mag-roll on kita sa aton ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, hamot ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ha? Nagafadolong sang fresh na fresh. Mamot kang maputi nga ilok. Tahan niya ni mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Amil Oy, sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Baya Siapi, Lazada o kung TikTok kung nag-addo ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao, subong sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong adlaw Miyerkules, may libre nga consultation kag check-up ka until 3:30 p.m. Sa Miag-aw, kada Domingo ang kwandira ang libre nga consultation kag check-up sa Kalinog. Kada Martes kag Biyernes sa Pasig City, kada Webes. Kagara man ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Wind up kita time sa ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Sa Master Control, open natin si K5 Paul Dihada. Ang inyo K5, John Sapio. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo, number one kita. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotic. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lane, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.

di rilang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule, 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala nag-aundas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malintan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty Sick. Mabakal sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
0: your official news and music station. 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Sarang Iloilo.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna on sana sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
16: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
15: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
17: Grabe git siya maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
15: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memory. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyong makaupod subong nga Miyerkules ang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kagtong akita nga magaupdanay, magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Kabay nga busog ang tanan ha, okay ang tanan, ara sa maayong kahimtangan. And syempre, dapat inspired kay midweek na. Ang iban excited kay 2 days na lang kuno, Biyernes na. Mayang hapon gid sa mga suki ta, mga nagatutok subong dira sa ilatag sa ka mga radyo. Naka-tune in sa 88.7 K5 News FM. Aton kita, ginaabi-abi ang mga nagaupod sa aton dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton, sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Mayang hapon sa mga taga K5 News FM Pasig. Mayang hapon man sa mga taga K3 FM Kalinaw. Sa mga taga K3 FM Yagao, good afternoon. Mayang hapon man dira sa may K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. And syempre, diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Miyerkules nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane.

And syempre, aton man ha, gina-welcome sa subo nga hapon ang aton din ang mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa din na nagka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo. And hindi man pagkalimtan ang K5 Sara, kag K5 Quinto Distrito. Para manginuna, kag-updated kita sa mga balita diri sa Norte nga bahin sang probinsya. Maayong hapon sa kay Ma'am Bings PSJ, aton nga kumari abroad. Maayong hapon, Ged. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Azun Pineda. Bugtaw na, Mami Azun. Ma'am Nene, Sean Presha, good afternoon. Kag sa iban pa naton ha, nga kumari abroad nga nakatutok Kidsubong. Maayong hapon dira sa inyo. Maayong hapon man kay Ma'am Maricel Baluro Casiple. Eds Election, good afternoon. Maayad-ayad nga hapon man kay Ma'am Arlene De Guzman. Abaw, maayong hapon lang kuno sa iyang mga friends. Ah, Kanday Anok, Sinelita, Sinestor, Ivan, Angelo, sa may Cuartero Capiz. Watching from Balasan, Iloilo. Rainy afternoon sa Singapore from Mommy Azun. Nag-ulan-ulan, nami gid i-piyong-piyong. Nakaroon lang danay, tulog-tulog, ating prano pa dya. Pag-ulang iban ka panyaga, ho? And syempre, ginagreet na gid ha sang happy-happy birthday ang mga nag-celebrate sang ilang kaadlawan dira. Happy-happy birthday sa aton kumare, Mama Beings PSJ. Happy-happy birthday! Happy.

0: celebrate man sa ila espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary o kun ano pa. Buwa digid kamo ha, magpag-greet diri sa ato. Comment lang ina sa 09 kun sa aton Facebook Live sa K5 News FM Iloilo and sa aton text line 09624788730. Mam Bings, enjoy your day ha. Kinahanglan malipayon gid. More birthdays to come. And the years may go, but enjoy gid ang adlaw. Kuya Kenneth, uy, good afternoon Sir Kenneth. Matod nga little bossing. Hapon man kay Nanay Celsa Fernandez kag kay Tatay Tibo sang mangurukuro ahoy nakatutok gid subong sa ato. Good afternoon Sir Alan Ortega Tukuyo sang Giso Kalinon. Kim Arisoni Flora, maayong hapon man. Sir Jimmy Haneo, good afternoon. Mayan ay ming hapon man dira kay Mama Rizel. Frost Ali, maayong hapon. Ma'am Donna Margarico, happy birthday! Sa iya ko nga baby girl, si Courtney. Ay, happy, happy birthday!
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Sir Arnel Abunyawan, dira sa may barangay de Vera, maayong hapon.
1: Happy birthday!
0: Maayong hapon man kay Ma'am Jordine Arcanio. Kamiyaw lang maninay, kanday Nanay Elena nga nagapamatigid sa kay Maninay Mane sa K5 Sara. Kay kay Tatay Katsot nga nagapamati man sa K5 Sara. Kag Daidia, ma-half day lang siya kuno ah, kay mang laba pa siya. Salamat gid. Ay, thank you gid ra sa inyo. Maayong hapon man kay Sir Jesse James Garvillas, kag syempre kay Ma'am Selfa dira sa May Mansaya Lapuz, kag ang ilang nga anak nga si Jade. Abaw, tuloong naman kuno sa school ho ah. Chill, chill ko na mamati subong kay wala ralabahan. Nang mayad, maka-relax, relax kagid basta matapos mong imo nga mga ulubrahon sa sulod sang balay. Mayang hapon man sa kay Sir Romar Lampago Britannico. Maninay pa shout out lang kay Romar Britannico Lampago from Paga San Enrique. Hello, nainom niyo na ang D3 Bio from Lolo U. Yes, Sir Kenneth. Kinahanglan gid ha inom sang aton nga Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Kinahanglan naton ini, especially subong malain ang shampoo, nagainulan-ulan. Kinahanglan, may ara kita sang panaming sa aton nga lawas. Magluwas sa pagdala sang payong, raincoat naton, jacket, o kung ano pa, dapat may protection gid ang aton nga lawas. Kag sa magulugal-umon nga panahon, ay, dapat ha, parisan inaasang DTX Coffee Mix para nga makapainit-init sa matugnaw mo da nga hapon, ho? Dari sa Sara, permi lang diga ulan kada hapon. Kampiyon gida, ipares ang DTX Coffee Mix samtang nagapatuyom-tuyom ka man, pamati sang aton istorya. Happy birthday, maninay, kay Ma'am Marlene Falsis. Uy, maayang hapon. Dira kay Ma'am Marlene, permi lang ni nagapanamiyaw ho sa may Falsis store. Dira sa may barangay Zerudo. Happy birthday, maninay, kay Inday Liza. More birthdays to come. Be happy from titos and titas and cousins. Please greet maninay from Negros Occidental. Arthur Danaga. Mayang hapon man kay Ma'am Winnie Frada Sarmiento. Shout out lang maninay kay Fritz sang Yucheng Sara Uno. Kag kay Gion G. Hindi ka mo magpatuyo kay mamati kita secret memories. Correct kid ama namin ni Daad mag-advise ang mga taga Yucheng ho. Mayang hapon man kay Ma'am Mirasol Kiatson Kadigal. Sige, ara na, plastado na lang mga kumareta. Kanday Ma'am Janice Fernandez, kuno sa may manguro-kuro ahoy, nakaplastar naman ho ah. Ready na mamati isang aton istorya. Amo man, sanday Sir Richard Funa sa may aglala na Dumaraw, asamtang nagaulo-ubra, nagapamati isang istorya ta, si Ma'am Janice Amuman. Thank you, gid ha, sa mga nakatutok dira subong sa aton. Sige, plastado na. Nakatimpla na sang inyong GTX Coffee Mix. Samtang gapatuyom-tuyom sang aton nga istorya. Ati dapat relax-relax ka mo ah. Inom danay GTX Coffee Mix. Pampatunaw man sa inyong aginkaon kaina sang udto. Makapagwa sa mga toxins sa aton nga lawas. May ara ini sang ampalaya, chia seeds, kag disugard sugarcane, extract powder. Ang kampiyon nga kape. Kasiling kaginya nga namit gid. Aba, correct gid Sir Kenneth. Ah. Manana na dayon nga manami ang drama. Sir Dexter Aligarbes, maayong hapon. Manina, shout out ko dadanay sa nga batsoy ko sa Bakhawa Norte. Ho, ah. Kay Nana Alice from Sir Dexter Aligarbes. Maayong hapon man, Ma'am Winifreda, Connie Kurib, maayong hapon sa may Benedicto Haro, Gapangunting, sa Jepoy Barbershop, at sa mga taga Lady Haro. Oy, thank you, gid! Basta, doon ako na si Sir Romar Britannico, ho? Ang iyang GTX Coffee Mix. Ara naman, samtang nagaduyan-duyan, at nagapulo pa nga, ho? Mayang hapon man kay Sir Arnold Alagos, gapamati na sila subon nga diri sa aton, nagahulat na sang drama. Sige, para na mga kumareta. Lastar na kayang aton istorya, subong nga hapon. Ginpadala ini ni Apple, kagang iyang abugos nga kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma, or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
2: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
3: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kamusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Apple. Hindi na ako. Wala na ako sang luyag sa'yo mo. Kalimti na lang ako.
1: Babe, ano ba lang sila ako sa imo, ha? Hindi mo ko man ang tanan, ha?
0: Wala na gani ako sang luyag sa'yo mo. Tigagin ako. Hindi pa bala atag ang tanan? Nga hindi na ako.
1: Leo, balang katagin ka. Sige, kubuhatan may na. Mahikog na lang ko.
0: Hikog ka! Wala ako sang labot. Desisyon mo na. Pag gusto ka. Pag gusto ka kung anong buhaton mo.
1: Ano? Wala kang galing sa pagbalang ka nga naman sa gansa.

0: ما
1: wala na.
0: Ano nga wala na?
1: Nakikbulag sa ako si Leo.
0: Ano?
1: Oh, ma. Wala akong makain. Wala akong niya. Walang gagawin siya, ma. Walang gagawin si Leo.
0: Apol!
1: Hindi ko siya mamatayan. Wala siya sa layo ko, ma. Hindi ko siya, ma.
0: Gusto na, ina. Gusto na. Gusto na. Tama na nahibiin na.
1: Ma, walang gagawin si Leo. Hindi ko mamatayan, ma. Hindi ko mamatayan.
0: Anak, pamati. Papay-is siya. Hindi siya ang lalaki para sa imo. Nakabati ka. Makakita ka pa sa sobra pa sa iya na. Mas maayo malagani nga mas temprano pa na hibalaan mo ang batasan niya. Ha? Pumati ka sa akon. Madamo pa sa lalaki nga palanggaon kag sa matuod-tuod.

0: Day, anong problema ha? Nag-awol ka gid sa obra mo. Kami nga mga upod mo sa obra, nagalibog man ang ulo namon kung ang tabusin mo. Gintawgan kong imo number. Kinakontak ka man namon sa messenger, hindi ka man online.
1: Day, wala na kami ni Leo.
0: Hindi ko makabubuon, Day. Sakit-giti. Day, nalaki lang na bala. Tamo pa nga, sobra pa na kay Leo.
2: Day, lain niya si Leo, Day. Lain siya sa ginpalangka o sa lubos siya lang, Day.
0: Ay, Diyos ko. Gumagid matuod,
2: Day. Day, may ideya ka ba na kung sa din si Leo subong?
0: Kung bati-bati ko muna, Day, ha? Ang bati ko, nagbulagay mo sa sambag-o yung anubya?
2: Ano, Day? Grabe ba? Saan mo lang sinakadali? Ginkalimtanan niya, Day, yun ako?

gihapon na. Ay, maayo lang kay ginbaton gihapon ako sa kumpanya, ginobrahan ko pa. Ay, pero amo na nagaling, may mga penalties. Pero wala sang kaso ah. Sala ko manabi mo. Wala gid ako nag-file sang leave. Ay, wala nga abi ako makahibalo kung ano pang buhaton ko tungod sa mga natabo. Oh, shit. Hala! Oo, gali. May nalipatan ko mga baklon. Ay, ito naman. Madali-dali ako. Kaya po na gido. Anay ka? Daw kilala kong lalaki ngayon na nagapungko sa bench.

0: Shalom, Isa. Ito sila iyo, manina. Gusto. Shagid. Ay. Bahala na. Palapitan ko siya. Leo?
1: Oh. Apple? Ikaw?
0: Ay, oo. Oh, oh. Ako ini. Oh. Nga, ikaw lang diri isa. Ay, ano, may ginapaabot ka bala?
1: Apple, kwan, gusto ko na lang nga mapatay!
0: Ba, ano?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon, K5

0: Ikop lang damo ang saya. DTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghun obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Masami ka ba na nag-aundas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimula? Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimta. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pamudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal, mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C. Mabakal, mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On.
11: Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
12: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
13: KK5 News FM. Sarado ito.

0: Leo, hindi pagbuhatay na. Eh, nga ah, ano ba lang natapo, ha?
1: Apple, sorry gida. Dako-dako gidang salangan na hibo ko sa imo santo.
0: Leo?
1: Akoon ko. Ginbaylo ko ikaw sa iban nga babae. Mabati ka sa hindi. Naginulsul gid ako. Wala ko nabatsagan sa iyang pagpalangga ang ginhatag mo sa akon sa to. Apol, mapatawad mo bala ako?
0: Ay, kuhan eh. Ang matuod liyo. Basta, palangga ko gihapon ikaw. Ay, kuhan eh. Oo. Mapatawad ko ba ikaw?
1: Apol, ang butsinigon. May chance pa nga magsugod kita liwat?
0: Yes, Leo. Masugod kita liwat.

0: Babe, naadri kita na kadto.
1: Babe, wala mo bala nadumduman kung ano na diri nga lugar? Basi ko nalipatan mo na.
0: Ay, paano ako malipat? Nga diri ko ikaw gin sabat?
1: Kung amo. Oh.
0: Ba, Leo? Nga nagluhod ka sa tubang ko. Kag may ginkuot ka sa bulsa mo?
1: Babe.
0: Ay.
1: Amo na ini ang tihon. Madamo man sang pagtilaw sa relasyon tanga duha.
0: Ay.
1: Nagbulagi kita pero nagbalikay. Tungod sang gahom sang paghikugma. Babe.
0: Ay.
1: Ikaw lang ang babae nga wala sing katupong. Kaglain ka sa iban. Ikaw ang gusto ko nga makaupod tubtubuhi ako. Kag ikaw ang gusto ko nga mangin iloy sa mga anak ko.
0: Ay, Leo.
1: Apple, babe. Will you marry me?

0: Ay, thank you, Gidnong, ha. Ari galing bayad ko nung, oh.
1: Ay, salamat, ha.
0: Manaog na ko nung, ha. Ari na ako sa apartment nga ginaakilahan ni Leo. Wala git siya makahibalo nga makadto ako diri subong. Ang pagkahibalo niya nga may duty ko subong, eh. Pero wala siya kahibalo nga. I-surprise ko siya. Ari na ako sa iya. Ari na. Ari na ako sa tubang sa apartment niya. Hindi na ako manuktok, ah. Tungod may duplicate mo lang ko nga yabi. Babe! Sorp! Hindi!
2: No!
0: Si Leo! Nagasampo sa isang kababae! Hindi! Leo! Ano ba ang talingan sin eh? Ha?
3: Paul, babe, ikaw! Babe!
0: Gago ka!
3: Mamatag ako! Hindi ungod!
0: Hindi ungod! Ha? Pero nagkasampaw siya sa imo! Sabta ako! Sino babae ngayon niya? Siya ba lang nobya mo sa to? Ha?
3: Siya! Baby! Matuhod! Palangga ko sa gihapon! Nakibalik siya sa akin eh! Nagkato siya din sa apartment ko! Apol, babe, kuhan. Wala kumapunggan ang balatsagon ko tungod palangga ko sa gihapon. Kakakuhan ko. Nahidlaw man ako sa iya.
0: Ano?
3: Babe, sorry.
0: Hindi mo to, Adina. Ginatunta mo lang ako, Leo. Paano kasalta? Ha? Paano? Ginpasalig mo ako! Ginpasalig mo lang ako! Nahabi ko ako giyapo ng palangga mo! Ano nga? Tinuntunan ginahatag ko sa iyo! Ginpatawad ko gani ikaw! Isan ginmayaan mo ako sa to! Tungkol kay mami ko, magtilaw lang yun sa ato niya, relasyon niya to pa.
3: Apol.
0: Pero ako lang sinigali. Ako lang sinigali. Iwala sa ako.
3: Babe. Patawara ako. Hindi ko mo niya. Sakit to ng balatsyagot mo.
0: Ano ba lang sana ko sa iyo? Anong sana ko sa iyo? Ano ba kay walang gatang asang lupas? Iwalang gatang ka! Makatuwa na ka, bisis! Sakit-sakit mo, balatsyagot ka! Makatuwa na ka, bisis! Anong sana ko sa iyo?

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato na sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
3: Kaspa dala. Das may pabutangan mo lang. Kaspa.
2: A masking disease na.
3: Mga kuko nga, doon hindi maayong
2: kaminakalain. Patuloy lang.
4: Nail fungi.
2: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
3: Hamot ang bulak.
2: Yes.
3: Luksan. Ha?
2: Bulaklak, ang bulaklak.
7: Sa buhay ay kailangan.
2: Bubuka ang bulaklak.
3: So sa ang bulaklak.
4: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
2: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
4: Oh,
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ipan pang mga wound debris.
7: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panyo.
3: Kuno mi gid ang D3 Bio no, pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Bago nag-discuss ka kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makatong kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
7: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabuti ka. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
11: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang I Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang I Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Atensyon mga kasimanwa! Para sa imo refrigeration kag air conditioning needs, ari na ang 2 Kids Service Center. Nagahatag sila sang repair, maintenance kag installation services para sa imo ref, aircon kag iban pa. Bisita ang 2 Kids Service Center located at Poblasyon Ilawod, Sara, Iloilo, or contact 0949-301-2721 upon 0905-252-1009. Para sa serbisyo nga manami, 2 Kids Service Center. Trusted, reliable, kag affordable.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
5: Gaan. Mag-joyride man tabi ga.
6: Wala sa kondisyon ang bakin ako ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sige, kagidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing ka pagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malintan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You're my VCO. I'm VCO. You're my D3. Mabakat sa mga butika.

0: Suplemento!
1: TTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, TTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: TTX 500, ang health mo, protektado!
2: TTX Coffee Mix.
3: Eric Lindis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
0: TTX 500.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga lamaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen,
5: 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Secret memories.

0: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:10 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihado kag ihada, kinadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio Antiviral and Antibacterial Specialist nagabulig ini sa aton ha para dasig kita mag-ayo. May ara ini sang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga nagabuligid para sa aton nga cellula nga mangin healthy. Ang D3 Bio nagapaayo sa aton, especially kung may ara kita dira sang pabalik-balik nga ubo, hila na trangkaso kag sipon. Gani, mag-inom kita Klinika D3 Bio for overall health and syempre natural antibacterial and antiviral specialist. Hindi makita magkalipat, magtumar kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, isa ini sa pinaka-safe kag pinaka-effective nga vitamin C. Nagahatag ini sang bastante nga proteksyon batok sa paghuyang sang kaluwasan naton, batok sa mga balatian, pagtuhaw sang mga balatian sa kurason, heartburn, kag sang wrinkles. Ang alkaline vitamin C kon sodium ascorbate ang ginahatag sang Mighty C, importante para sa pagdako sang isa ka individual. Bangod ang vitamin C, ginagamit ini sang aton nga lawas para maghimo kag mag-repair sang mga tissues sang aton nga lawas. Kaangay na lamang sang paghimo dira sang collagen para nga mapabilin nga healthy ang aton nga mga katul-anan, joints naton kag ilabi na ang aton nga mga ngipon. Gani para sa healthy kag mabaskog nga lawas, mag-Mighty C kita, alkaline nga vitamin C. And hindi man kita magkalipa, tumar kita DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. May ara inis ang Ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract powder. Nagabulig inis sa aton para hindi maglala ang mga ginabatsyag ng mga balatian, especially kung may ara ka sang diabetes and may ara ka dira sang diabetic foot. Likawan tagid hanga maghubag ang aton nga mga tiil kung may ara kita sang diabetes. Daw ginapaso nga daan ini kag pertigid ka sakit sang aton nga mga tiil. Nagabag-uman ang porma kag syempre mga buhok-buhok tadabla sa tiil nagkakadula ina. May mga dark patches ka man nga makita nya. Kag mas nagaitom ang color sang panit sa tiil ta. Kag dugay gid mag-ayo ang pilas naton kung may diabetic foot ikaw. Dapat mag-inom kita DTX 500 kay may ara ini sang Sharantine kag Visin nga nagapanubo sang aton nga blood sugar level para maproteksyonan ang aton nga mga tiil batok sa diabetes. Nagabulig man ini para hindi ma-damage ang aton nga blood vessel kag magapadayon nga healthy ang mga batiis kag tiil ta. Para sa kampiyon nga proteksyon sa lawas, inom kita DTX 500. Inita na ang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini sa aton nga Klinika Sara Branch located sa RJM's building dira sa kilid sang Ceres Terminal. May ara pagkikita sang Haro branch man naton sa kilid sang Robinson's Haro. May Miagaw branch man kita na hamtang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte. May ara bang kita sang Kalinog branch sa Osmeña Street dira sa Costmart Kalinog and ang aton nga Pasig City branch located kita sa may Salvation Street, corner A Panes Street sa siyudad sang Pasig. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal na, magtumar kag pamatud ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras naton, alas 2:14 na sang hapon. Uy, sa may mga advice para dira kay Apple, pwede gid ha katawag sa 0962-478-8730. Or mag-comment diri sa aton sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kung si Sir Edgar Badbadon pa, dapat ang mga halungan man ang ila tagipusoon. kung ma-inlove sanda, wa ay it nagalahog-lahog kumpara sa tagipusuon sang mga lalaki. In fairness, kay may ginasiling ang babae, kahit in love pa yan, tumatanggi pa yan. Pero ang lalaki, kahit walang feelings, I love you ng I love you, kahit di totoo. Ipapasa Diyos mo na lang yan, sender. Wala kang suwerte sa lalaki na yan. Kaya sarap talaga mabuhay nang walang nilulokong tao. Bukod sa wala kang masasaktang tao, kalmado lang ang takbo ng buhay mo. Mayang hapon man kay Ma'am Arlene de Guzman, dapat sa lalaki na manugtunto pahiwitan para mabalaan nila kung ano kasakit ang ginahimo nila sa mga babayi na sulay sila sa tukso. Ahay, kaluoy man ikaw, sender. Ah, ang maayo pa, sender, kalimti na lang to siya. Kadamo sang lalaki. Move on na lang, hindi na to siya ang pagpanumduma. Maabot ang adlaw, makakita ka pa sang maayo nga lalaki. Parelax, relax, daan ay akag kalimti na lang to siya. From Ma'am Nene Shan, Presya. Sige, ara sa piyak nga linya, una naton nga caller. Good afternoon. Maayong hapon. Maayong hapon. Sige. Established tanay signal ta upod sa aton nga caller. Good afternoon.
1: Good afternoon, Maninay.
0: Oh, si RR. Kamusta, RR? Ano mahambal ta kay Apple?
1: Maninay, hindi lang ta tanay. Hindi lang katana, mapahinto, nagpahinto, manta mo. Tane maninay, pang, tane mood phone na lang dyan, nagbalik-balik, patatayat po talalagi mo, tane na mood mo na lang sa maninay. Kay pangita na lang sa tane, nalayan, hindi lang tiyo, kay pudlay, kay tiyo, ya, manginto, na yati tiyo, amo lang na maninay.
0: Sige. Ang muna nang ma-advise mo para kay Apple? Sige ah. May anak ka gusto tamyawon?
1: Tinta maninay.
0: May gusto kay greet RR?
1: Tinta get.
0: Ate, sige.
1: Get maninay.
0: Sige. Thank you so much, RR. Mulang to yung gusto ihambal yan ni RR. Thank you, kid ha, kay RR. Oras ta, alas 2:17 na. Sa may mga gusto pa dira nga i-advise, pwede kid katawag diri sa aton. Again, 0962-478-8730.

0: sa piyag na ninya, ikaduha tanga color. Ah, sige. Kung ang mga taga Yucheng Sarados pa, gintagaan ka na ka-chance sang babayi kaginsalig ang tanan sa imo, ginuyangan mo lang. Sakto ang hambal ka babayi nga manugtunto ka. Kay kanugon kag nanugunan siya sang imo nga kagpagpalangga, kagpalangga niya ka Japon. Pero kasakit tuod kaginhimo mo boy. Kay tani, ginpaminsar mo nga ginpatawad kanya bisan wala pa siya ka-move on sa una mo nga ginhimo, pero gindugangan mo naman. Once a cheater, always a cheater. Mayang hapon lang sa kay JV Loft Chambador, kay Boss Nick Henarios kuno alias Canor, happy birthday. Bagay sa mga lalaki nga gapang into itagbong sa dagat maninay, sige lang sender, ah, balikan gina siya sang nahimo niya. Move on na lang kag focus sa self mo kon si Ma'am Bings pa. Okay, ara na sa piyak nga linya, aton ikaduha nga caller. Good afternoon.
1: Hello, good afternoon, Maninay Mani.
0: Maayong hapon, sino gani?
1: Si Danilyn Sangbalasan.
0: Ah, si Ma'am Danilyn. Ma'am Danilyn, ano ma-advise ta para kay Apple?
1: Advice ko lang kay Apple, tani, wala, yung paminsar mo din sang maayo, nga amo na to binhin mo isang lalaki sa imo na hindi ka na niya palangga tapos imbaylo kapan niya sa iban na babayi dapat nang nag-move on pa na lang kag wala mo na siya tani din pabalik pa wala mo na siya tani din tagaan pa isa ka chance kay nang amo managyapon sulito yung managyapon ang ginhin mo ya hay karon kay amo managyapon nagbalik kay namang kamunga duwa hay amo managyapon nagbalik man sa gyapon to sa iya nga ex kay ikaw ya ang kaluluoy kag ikaw ya ang perdi sindel kay nang nagtiwala ka sa iya sa iya sa pagsalig sa imo tapos dapat nang ano oo palangga mo siya pero siya wala ga palangga sa imo dapat wala mo na siya din baton sindi kay nang masakitan ka man gyapon tapos nang tani nag move on ka na lang nang bay na lang da sa sindi kay tapilakad daw may mga lalaki man na mas deserve sa imo kung palanggaon sa kag makaupod mo habang buhay kag hindi kaniya pag-islan sindel ah basta sa ako nang ginahambal ko sa inyo sindel ah move on lang ang lang na sindel ang ako mahambal sa inyo ah
0: kumbaga ang ikaduha nga tsansa nga gintaon niya enough na ato ak para nga magpainto siya liwat kag magpasakit liwat it's time nga panindugan niyang iyang nga mga desisyon kag mag-move on ah kahit mas madamo pa sang maayong bagay nga deserve niya mabaton sang magpasulit-sulit na lang siya ma'am no kapasakit man sa ininga lalaki
1: Basta move on na lang siya kay may lalaki pang alisod na para gid sa iya.
0: Yes, correct gid. Kag nagapati kita nga mas okay gani na ginsalbara siya sa nga Ginoo sa mas malala nga mangin problema niya sa ulihi kay bisan kanugon, kalaslon sila, pero at least kumbaga blessing in disguise man ini nga wala pa sila nakasal kag nagkalatabo ini at least napunggan kag hindi pa siya committed kid kag wala nangin malala bala or wala pa nangin mas sobra-sobra ang kasakit nga iyang posible maagya.
1: Oh, kay hindi man tanan niya lalaki nga managtunto maninay manini pala. May ara man lalaki nga may presensya kag may konsensya ay atuya abiya nasa lapuan niya gid ang lalaki nga manuginto kag manugtunto. Kay may ara bala nga ano nga kung hindi kung wala kag patunto may tao gid niyang gapanunto.
0: Correct gid. Sige. Thank you gid, Ma'am Danilyn.
1: Manamiyaw na lang ko maninay sa ako mga friend.
0: Sige.
1: Una-una, dinatamiyaw to ka maninay sa mayong hapon. kag sa stop sang kay Bard 88.7 at in Sara mayong hapon sila tanan. Kag sa akon man nga mga friends sa kay Leo, Anok, Nilita, Ivan, ang hello. Kag sa akon man da nga special someone sa Quartero Cafe sa mayong hapon ng kay inaya akon nga special someone hindi niya manugtuntok manuginto.
0: Wow, grabe. Amo
1: lang na may man ni.
0: Sige. Thank you, good, Ma'am Danilyn. Oras na to, alas 2:23 na. Ma'am Rhea La Villa Papilera, good afternoon. Maninay, happy listening lang ah, sa mga guardia diri sa may Sara Central School. Wow! Maayong hapon sa mga nakatutok dira. Kung ako kay girl manina, hindi na kuya mag-emote ya. Bao ah. Dapat diretsyo na dakop sa ila kag bungguon. Kung si Ma'am Princess Gumban Ferrer pa. Sige, ara sa piyak kaninya, last caller na to. Good afternoon.
2: Good afternoon, Maninay Manay.
0: Sige, sino gani?
2: Si Rio, ang manag-tunto, tukayo.
0: Wow, amo niyang Leo, nga loyal ah.
2: Oo, Maninay.
0: Sige. Sir Leo, ano imo ma-advise para kay Apple?
2: Apple, matunay ka na nga nung papalaron ka nga baba. Hindi ka na magtakotaw ay sa imo ex. Ay, siyempre, patrimiro nga daan. Yung ano kaniya, yung bulagan kaniya. Yung tawag-tawag pa niya nga nagsiling ka pala ni Apple nga mamimatay. Nagsiling pa siya nga, sige, pamimatay ka nito. Nahamak mo na ang kasining ni Tokayo. Nahamak niya Apple. Sabaw, sabi mo nang mapagsabaw. Sa ikaduha, nakita mo si Lilio na nagapungko. Yung palapitan mo. Kung ikaw man lang na nagsasilong sa iya nga atawaraw niya siya. Nagpulapatawa na di si ang imo ex. Nagpulapatawa, luman siya. Tos, tamat mo na. Sabi ko, Apple, maging tuha, naging kamo. Tamat mo na, lohod-lohod pa siya. Magpakasal sa imo. Na, nagpati ka man. Tonto, di man, di man, napakasal na. Mapakasal si ang ex ay mo. Hindi mo ipalim na siya. Ah, hamak mo na. Nagkagpa ka na sa apartment ni ito kayo. Hamak mo na all. Ang malain pa din na nag-ulian naman sila sa hindi sa hindi una na nobya kag nakita mo din sila ng dasang tawanay. Tos, kalaway-laway tayo. Yan grabe ko yun, mapagsabaw. Pag mayo na gani, naka-recover ka man sa ulihi. Pag nagpanita ka ako sa nabing mayo nga lalaki sa para sa imo. Nga natampag yun. Pag hindi pa rin ng ex mo ina. Nga, kamang na sinin ng inay nga, wala siyang manag-into o wala siyang manag-into. Kamang na maninay na niya masinin kay ako, lang nga panita ka lang siyang lalaki yung kakabagay sa imo nga. Tunay na
0: tunay, Gid. Sige. Thank you, Gid, Sir Leo, sa imo nga advice.
2: Oo, Maninay.
0: Sige.
2: Pag-iit lang ko, Maninay.
0: Sige. Sige, sir.
2: Una lang, Maninay, mayong hapon sa imo. Sa kanan ka pala mati, sa kipay radio, sa kanan matara. Sabang man ako mga inablo, si Ivan, si Angelo, si Peterson, si Elena, si Ike. Sabang man ako. Si Daniel Lindley, sa Balasan ni Willio, sa Arlene de Guzman, sa Buman si Ella, sa Pasig City, si Jotan, sa Pichong Province, si Inday, sa Juan Willio, si Jimmy, sa Panisa Bonifacio, si Satanan, sa Mungan, sa Mati, sa Mati, sa Teknisyan, sa Mati, Maninay, Mane.
0: Sige. Thank you, Sir Leo San Quartero Capiz. Oras ta, alas 2.28 na. Why na kita sang tiyempo, mga ihado kag ihada, siguro na hambalta naman ang mga advices naton para kay Apple. Pabakuda lang imo nga kaugalingon, Apple. It's not the end of the world. Sometimes, ini nga kasakit, kinahanglan ta mabatsyagan para nga matadlong ang aton nga banas. Kumbaga, it's not something nga makaupang sa imo dira nga kaayuhan, kundi it's a redirection sa imo nga kabuhi. Ginaplastara ka lang sa aton Ginoo kung ano ang makapamaayo sa imo, kaginhalin niya ikaw sa isa kabutang nga makahatag sang dugang pagid nga kasakit. Kabigon tagid nga blessing in disguise ang mga nagakatabo sa aton sometimes nga mga kasakit, because masakit gyud man siya matuod, but kung in the long run ang aton paminsaron, mas okay na lang na nga natabo ina. At least nabalaan mo nga kung nagpakasal ka mo abi, hindi man japon kaayuhan ang imo nga tupan sa iya. Later on, may ara na sa gihapon sa mga paghigugma nga mag-aabot sa imo nga kabuhi, mangin maalam na kita sa pagpili sang tawo nga aton nga hatagan sang aton nga pagpalangga, kag we know nga nakatuon ka na gid asang imo nga leksyon, Apple. Thank you so much sa pag-share sang imo nga istorya diri, kag thank you so much man sa mga naghatag advice diri sa aton, kag sa mga nagapamati dira sa ilat tagsa ka mga radyo kag nagalantaw man via Facebook Live. Why na kita sang oras? Kit anay naman kita buwas para sa panibago nga edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, akong inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, lag hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 sa mga butika para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500.
3: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
0: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Giniling, sibuyas, bawang, toyo, sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Dio Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh.
5: Clinica Dio Fresh.
4: Available now.
0: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasing!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extel!
8: Supplement for men!
9: Gortez!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca
9: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift, OT, Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
12: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: D3 Bio!
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
9: Yung may VCO!
8: Ang VCO!
9: Yung may D3!
8: Mabagat sa mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
14: Kapamati din ako sa K5 News FM! Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro, tunay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.

News FM 更变。Remember me?

0: K5 News FM
1: K5 Galingawan Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
4: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Para sa matino nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX-500. Masal Ligat Epektibo DTX-500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310 After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
7: Mabaka mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit,
7: DTX Beauty Soap.
9: Gala o magputi.
7: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol.
7: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasin!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extel!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend food supplement for men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend food supplement for men.
20: K5. News FM.
21: K5.
20: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
22: K5 Road Trip!
23: Woo! 88.7 K5 News FM. Mayong hapon sa mga napalok ang dila sa sobra kainit sang sabaw nga ilagin higop. Mahapdos ga. Wow, tanigin dilap ko na lang siya nabalanta. Ay nako, bisan ano kainit, batuan ko pero magamuto ka ina. Una-una ko pa ba naman binga higop, be? Pagurot-hot ko sang sabaw, diritso gingga sa rangarangarangag kag sa dila ko sa pagkainit-init. Manahi sungak-sungak. Gutom-gutom, nabi mo. Ay, nako, mayong hapon sa mga nakatutok sa Gyapon. Siyempre, sa K5 News FM Iloilo, kabay pamayo mga pamatiyag nyo. Hindi pa sa akon nga gawa ka lang ko, di pro. Ay, nako. Lesson learned. Galing te, ning mga lesson, balang adugay, tanan na balaan, bata pala ta balaan, dana kung mainit, huipon mo, anayan, tis mido sa kusasungad mo. Galing kay Case, gakalipat man ta. Ay, sige lang ah, okay lang na. Ang importante, bisa mapalok pa ang dila mo, nakamaitisi kadlo adlaw, kaya hindi ka dali-dali maigo sa balatian. Na, kati, kisa ang adaan, ang mga ginapangkaon, ta mo man ang ginahalinan sa mga balatian, ta? Balaan nyo naman na, sobrang nga asin, sobrang nga tambok, sobrang nga tamis, tanan-tanan. Tanan nga sobra, malain. Bisan sobrang nga pagpalangga, gani malain. So dugang nga proteksyon, batok sa tanan nga klase sa balatian, mighty C. Pampabaskog immune system ina ha. Halin sa mga ulo allergy mo, asa sa mga mas malala nga balatian, kinanglanta na pampabaskog sa aton nga immune system. Kag tama ka importante ang Mighty C ha, ang vitamin C specifically nga ah. Tanan nga bitamina kag mineral nga gasulod sa lawas mo, mas mapuslan mo kung may ara ka vitamin C. Do catalyst na sa kumbaga. Kung sa makina pa, hindi yan na masunog mayong gasolina kung kulang sa Mighty C. Amo mo nagkakatabo sa lawas ta. That's why tanan nga multivitamins, may vitamin C nga upod. Kahit ining Mighty C, amo na sa ang naghahatag sa abilidad sa lawas mo para mas mapuslan ang tanan nga vitamins and minerals nga gasulod da. Kumbaga, mas efficient, mas epektibo. Mighty C, damo man vitamin C, pero diretya sa non-acidic, alkaline-based vitamin C. Mighty C. Especially kung ikaw ga-drive galimbawa sa mga dipasahero nga salakyan. E-bus, grab, jeep, taxi, tricycle. Okay, pag ganing tricycle, kag tricycle, get it open mo. Pero kung mga sirado, mga kotse, mga gina-drive mo, jeep do okay pagawa. Pero kung sirado, aircon. Kung ano balatian sa pasahiro mo, mas dakotsan sa makalaton si mo. Hindi bla. Kapin pa kung gakalipat ka man mag-disinfect sa salakyan mo, bisan spray-spray sa alcohol, wala agad. Mas malapit ka sa balatian. Ilabi na agad ang mga ginatawag nga infectious diseases. Mga balatian nga dalasang infeksyon. Gani dapat parisan mo pag-insang D3 Bio. The Antibacterial and Antiviral Specialist. D3 Bio ha, himo sa vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil. Protection batok sa tanan nga klase isang impeksyon. Bisan sa impeksyon lang sa ingrown mo nga ginlukit mo mano-mano pero hindi ka man kabalo magpedicure. Damo kamo, balan ko. Di ka balong mong pedicure rin tsakto, pero ginalukit ang ingrona. Sa bagay, bisan ako man, galing kiti may background kuya sa ano? May background kuya sa lukitology. Specialista sa lukit. Yeah, pero seryoso, kung may mga pilas-pilas kita tapos mag-aubog ka sa mga medyo baha, kay na gani minaagyan pa kung wala na ulan, pero ga danaw gihapon, kiti wala sa ilugan ang tubig. O tingin ang gapundo ang tubig na, mas delikado na. Kapimpo ko malapit sa mga basura, ang kaluluoy kada kung makatagsig na sa pilas mo. So dapat protektado batok sa mga impeksyon, ha? D3 Bio, hindi pagkalimtan. Apat kasi labo lang na, D3 Bio. Okay, 5 letters, 4 syllables, grabe ba doon sa raids? Ay, mayong hapon sa mga suki natong yung nakatutok yun perme, especially sa mga ulubrahan, sa mga opisina, tsanggi, o kung ano man ba sa sulod ulubrahan. Ha? Mga suki natong nga perme nagalaklak sang DTX Coffee Mix, kitikis, akatuluyo man. Bisan anong mukha sa ako, kapin pa ko nakapulaw-pulaw, kakatuluyo eh. Ako ganigina, lasutso pa lang sa kaga, natuyo na ko mo. Ay, nako. Kaba naman magbugtaw alas 2:21. Alas 3, ano ito ginabugtaw ka man? Alas 3:42, tapos alas 4:45. Guba, aircons balay na mag-o kami. Mga modern problems na ni, hay nako. DTX Coffee Mix, para naman sa mga mahilig sa kape, pariyo kay Kuya Andoy. Pirmi lang may problema sa chan. Nabutod-butod. Kisa, tama kahalog ang pagpautuwas mo. Kisa naman, tama kagutok. Yawang ka ng katulod. Hindi gyapon magwa. Bloated ka pirmi. Basta mga problema sa digestive system, solved na sa DTX Coffee Mix. Kiti, ang palaya, disugard sugar cane, plus chia seeds nga buta sang dietary fiber. Amo na kisa kulang sa inyo, sa tuntuod lang. Damo ko ng mga nakilala nga, gapanugid, tikisa, tigtatlo, apat, kadlaw, hindi makapagwa sang ila, kalain sang buot. Budlay na. Dapat more on fiber ka para gadalhay lang, smooth lang. Lain man yung smooth nga doga lupok-lupok, lain naman yung istoryahan. Ang pagpagwa mo sang imo, kalain sang buot, dapat smooth lang. Why gani dapat gapamwirsana mo? Why na yan dapat pilitaya? So dapat naka DTX Coffee Mix para smooth lang perme. O pareho kay 5 Andre. Smile yan na, smooth lang. DTX Coffee Mix ng rason ko nga. Bisan wala rason mag-yuhom gayuhom gapon. Okay lang na yan pre, hanggang yuhom bisan wala rason. Ang lain lang kung gakadlaw kang wala rason. Pareho sa akon de. Ako mo lang istorya sa kogalingon ko, di gakadlaw ko. Galing kiti trabaho tanaya. So okay lang, may excuse, no? Ay, nako. Ano pa nalipatan ko man, be? Ay, DTX 500. Siyempre, hindi naman pagalimtan ang DTX 500. Sa mga nabudlayan matulugan. Nan. Kaya ang balatian, tabi hapos lang yung magbugtaw mo sa kadamo sa ginapanumdom ta. Kung ganigina, kapila ko magbugtaw. Damo sa distraction sa aton paminsaron, especially kung ang trabaho mo more on mental. Damo ka sang utang, away ka kabalo kung paano mo bayaran. Damo ka bala para ligban, budlay ganyan mga matulugan. Kapiyon po kung naanad, kapag nga tungang gabi ka na pero may gatulog, o kagahon ka na gatulog. Ha? Kung nabudlayan ka, magtulog, a resolution, DTX 500. DTX 500, ang munang solusyon sa una, tulog ko alauna, alas dos. Subong last gis pa lang matulugan ako. Why na kinanglan ba lang pursahon mo, lawas mo? Smooth lang, tawhay lang. Gabog tao mo, gyapong kaagahon, hindi ginaya malikawan, pero at least timprano na ang tulog. Timprano man ang bugtaw. Kaysa unang kakaburaw pa ko eh. Tulog ka alas dos, bugtaw ka alas 9, mano kada. Tapos pag bugtaw mo, zombie ka, bilog nga adlaw da yun. DTX 500 ang munang solusyon. Tanan yung mga produkto natin di available sa mga butika, kag sa mga grocery stores. Pero, para sigurado nga may stock yung pirme, kadto lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Mighty C, D3 Bio, DTX 500, kag DTX Coffee Mix, tanan-tanan, ara na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May libre pa nga check-up. Nakaschedule na. So i-check nyo lang ang schedule sa mga klinika malapit sa inyo. Kailain-lain na siya schedule. Pero libre na, tanan. Ang muna pinaka-importante. Libre ang check-up. Ha? Mga certified, mga doctor, medical doctors, ginayang check-up. Dahil hindi na yung mga albularyo. Kaya naman, kutang ligad. Kuya Andoy, doktor, mananggap ang check-up sa klinika nyo. Natural, alang ano, mapacheck up ka sa mekaniko. Ano ka, auto? Doktor eh. Legit nga doktor, hindi doktor-doktoran lang ha. Kaysang una, may mga nag-uso, nga muamo na mo. Check up sila. Pero hindi sila doktor eh, hindi gani nurse. Subong ya puro legit, puro doktor ginaya sa klinika. Ha, branches ang klinika, diri sa May Haro, sa tupad lang sang St. Roberts, isa I Lopez dio do ulunhan lang sang Robinson Saro. Mayara man ta sa Pasi, sa Miag-aw, sa Kalinog kag sa Sara. Kompleto na ha, so kung di nang klinika malapit sa inyo kadto inyo lang da. Bangkot ka mo schedule sang check up, pa-check up dayon. Bakal dayon sa mga paborito nyo nga produkto kiti. This is for our health. Ha, hindi niya sa kung ano pang rason. Maraming salamat mga ka-K5. I'll be back tomorrow din ang mag-yapon sa Kampyon Estasyon 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon!
14: Sir, I'm a bit nervous.
16: Yo, what's up? It's your boy, B. Grand, repping the ambassadors. Still we hanging out with the one and only DJ Al.
21: BSpot.com.

0: News FM 金卷
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
0: Wow, may puso.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Wow! May puso!
2: May balita na, may drama pa. Kampiyon.
3: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpangabuso, pagpatay, sexual kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagbalamati. Padayunon natong sumo sa pagsipan-sipan ang matahong makasugbon sa atong drama sa kahanginan. Ngayon makuhaan sang leksyon yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ako ang tag-iya!

0: grabe siya. Wala rin siya nag-upo sa naglisensya kasi iya nga maupod ka sa akon. Ano na siya man? Wala na siya gana sa akon? Ha, Avery?
1: Ay,
0: taniambal siya. Para kapangita ko sang tao nga gusto na mag-settle down upod sa akon. Gusto ko na mag-build sang long-term relationship eh.
1: Ay, Ja, istorya yun ang ina. Hindi ako gusto nga ako pa ang maging rason sang breakup ninyo ni Cory.
0: You know what? Nagkalipog ng ulo ko. Anong pagid ang nagapugong sa iya nga akoon sa mga parents niya nga we're in a romantic relationship? Kung tuod nga love niya ako, hindi niya ako pag-ikahuya sa mga parents niya. Ikaw, Babe, kung ikaw sa lugar ni Cory, ikahuya mo man ko, ha?
1: God! No! Ipabugal tagid kaya. Kag basi ako pang sako pang hagad nga mag-settle down for good.
0: Tani, ikaw na lang si Cory.
1: Ja, lain si Cory. Kaglain man ko. But I can be your secret lover.
0: Oh. Avery, anong buot mo silingon? Ha? Ano?
1: Ay. Ja, I like you. I want you so badly.
0: Shit, kamot mo, Avery. Aara sa paa ako. Wait. Hindi ako paghikapatira. Nag-drive ako.
1: So, dala ako sa lugar nga wala sang istorbo dya. Sa lugar nga ikaw lang kag ako. Please.
0: Please. Avery,

So di na yan sila nagkadungadwa ni Avery kag ni Janine man. Nakakalaing kitis ang kubakubas ang dugan ko, ha? Kag in-message ko siya.

did you even reply? Please. Please, man, Lord, ay. Kabay pa, hindi lang matunang ari sa pinsar ko nga. Kabasi may... May lain na nga nagapatunga sila ni Janine kag ni Ivory. No. No. No, no, no. Hindi na may mosa ako ni Janine. Naglain lang ang buot niya sa akon. Hindi niya na may mosa akon. Pero hindi matabo ang mag-cheat siya sa akon kag sa friend pa namon. No, no. Nag-overthink lang ako. I-message ko liwat si Janine. Hambalan ko siya ng mestoryana ay kami nga duwa. Nga hindi ako magtulog kung hindi niya ako pagtawgan.

0: Ari na kita sa balay niyo, Avery.
1: Thank you kid sa pagdulong mo sa akon. Kag thank you for making me happy. Pangitaon ko gid niyang kanamit sang mga halok mo sa bilog kong alawas, cha. Most especially ang mga halok mo down there.
0: Avery, thank you, man. Sorry, kid nga natalagin ako. Please, let's keep it just between you and me.
1: Don't worry. Masaligan mo ako sa mga sikrito mo. Kag-ari lang ako kung kinahanglan mo.
0: Always ready for you. Hmm?
1: Bye-bye. See you tomorrow.
0: Avery. Oh, shit. Wala gid ako mag-expect na maglabot sa amo sa itong tanan. Wala gid ako makapugong sa kaugalingon ko. Well, in fairness, the best sa kama si Avery. The best siya sa kama.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: May balita na, may drama pa! Kampyon!

0: lagi siya gahapon na... Gahapon nag-reply ba? Masibrikan ako ni Janine. Hindi ko man siya mabasol. Kadugay niya sa ulat niya ngay pakilala ko siya sila ni Mama kag ni Papa as my girlfriend. Tani may tsindihan man niya ako. Pero this time, kung hatagan niya ako sang chance, ipakilala ko na gid siya sa ila ni Mama kag ni Papa. Ipakilala ko na gid siya. Diyos ko nalagyan. Janine man, reply man, please. May kag nag-respond ma. Si Janine? Oh God, thank you. Ang tawag siya. Sabton ko. Hello, sweet.
1: Pag-ibig mo. Te. Narealize mo na ako na ano ka-importante sa ako niya makilala ako sa mga parents mo. Hindi bilang friend mo. Kundi ka-relasyon mo, lover mo. Makilala pa kagaling sila ni mommy kag daddy. Sa mga cousins ko, sa mga family ko. Ikaw yun yung ginakahuya mong git ko.
0: Sweet, sorry na, sweet. Sorry na. You know what? Buwas ha? Dili ka ma-dinner sa balay, ha? Kay sugiran ko na sila ni Mama kag ni Papa about sa atong duwa. Sweet. Sorry, kid, sweet. I'm really so sorry kung ma-hurt ka.
1: It's okay. Okay na. Ang importante ginaako mong sala mo. Sumita, sige na. Good night. See you tomorrow. Bye-bye.
0: Sweet, I love... Gin-end call niya. Wala gin siya nag-I love you sa akin. Diyos ko. Akig pa siguro siya sa akin. Amo na nga wala siya nag-I love you sa akin. Basta, ang importante nga okay na kami. Okay na kami, Janine. Kagbahala na kung anong mga reaction po sila ni Mama kag ni Papa. May nakulabot sa reaction nila sa ihambal ko sa ilang party sa hapon ni Janine. Kung hindi nila mabaton, pues bahala sila. Bahala sila!

0: My box of donuts dere sa table ko. Kag may note. Basahon ko. Have a wonderful day.
1: Wow, ha? May pa-donuts ka, ha?
0: Avery?
1: Pwede ka ba kayo?
0: Sure. Kwa lang.
1: Ay, wow. Ari lang ako ng Bavarian cream filling.
0: Mm? Sige, ha. Kwa lang.
1: It reminds me of something. Thank you, Ja. Cory! Donut? Oh, gusto mo? May secret admirer siguro si Janine. Kaginpadalan siya sang donut.
0: Avery.
1: Wow. My secret admirer kagali dya. Ka very sweet, ha? Kag donut gidanggin pa delivered yad resi mo sa office. Cory, get one, oh. Anong gusto mong flavor?
2: No, thank you. Wala akong nagkakaon sina eh.
1: Off na sa work. Mauna lang ko sa inyo, ha? Cory, Ja, my day pa, Bia Queen.
0: My date ko no si Avery.
2: Sweet. Ti ano? Sabalay ka ma-dinner, ha?
0: Sweet?
2: Grabe kitang susunod sa panulok mo kay Avery, ah.
0: Yes. Madayon kita sa inyo. Mahapit lang kita sang beef broccoli kag Chinese fried rice sa Apoho restaurant. Kabalo ka kun sinong ka-date ni Avery? Ha? Cory? Kabalo ka?
2: Ha? Ano gulpi lang nagsubo ang tsura ni Janine sa magtalikod si Avery, ha? Kag naghampal ng ika-date siya. May buot pala silingo ng paglain sa reaksyon kag kagulag ni Janine? May ara ayan?

0: Kanamit sang panyapon ta ba?
1: Ay, gani man. Kanamit sang ginbakal ninyo nga sudan, Janine. Ay, thank so, you, Giday, ha?
2: No problem, tita.
1: Ay, kung tapos nagali ka mo ka, unsaylo ka mo dito sa sala, ha? Kahimuson ko di ang lamisa.
3: Ma? Pa? Daligid lang. May ihambal ako sa inyo.
0: Ha? Ano, ina?
1: Ay, huo man.
0: Yan ka daw kaseryoso, gid sa itsura mo, kag daw ginakulbaan ka, haw?
3: Kung ma, pa, gusto ko lang kamo pahibalon nga may relasyon kami ni Janine. Kagusto na namon mag-live-in.
0: Ano?
3: Sugot bala ka mo, ma? Pa? Sugot bala ka mo?

0: Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh, bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty
1: Soap. DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
7: Wow, ayos gid.
6: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Naga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumunan na mian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka-K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, may puso.
13: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan na ito? Mga abyan, sunagin ninyo sa papamati ang makahalawat hawat niya kasumpun sa ato drama sa kanginan. Ngayon yung makuhaan sang pagtunuan niya ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ang tag-iya. Ginsulat kasi direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: D3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
1: D3Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin kamalipaton. Gintry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yumay D3.
3: Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: DDX 500!
5: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-DDX 500 na!
5: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka
3: mga butika. Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
15: Klinika DioFresh.
14: Available now.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: X10 Food Superman Man.
16: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
13: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
17: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: X10 Food Supplement for Men.
18: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Mas tagtino nga tay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
19: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: DTX 500.
18: E3 Bio.
20: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 nga may Visio.
19: Ang Visio
18: nga may D3.
19: D3 Bio.
18: With Visio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
19: D3 Bio,
18: ang D3
19: yung may Visio,
18: ang Visio
19: yung may D3
18: Bio.

100. Epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: K5. K5? News FM. K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
6: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4.11. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: isa ka manenay nga hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa ato sa mga kaking 5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kamanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sang aton silinga pagwaragwag, sa mga nag-tune in sila tag sa kama radio. Nakatutok sa 88.7 MHz. Ari kita sa FM band. Kagsuman sa mga relay stations naton sa may Banua sa Leganes, syudad sang Pasig, Banua sa Kalinog, Banua sa Mayagaw, sa may Short FM Dumangas. Kagda sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa atos sa K5 News FM Sara. Kag sa mga naga-monitor sa mga ka-K5 naton sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sininga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan nga nagamonitor, pinagi sa aton sininga Facebook Live. I-like na kag i-share nga aton sininga pagpangalagad para sa din ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Saran ka ba makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mapikauli na gaknabo direkta mismo diri sa inyo dutang na tawhan. Sa inyong pinanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador. Castigador. Diri kita sa adlaw sininga Miyerkules, pitsa 22 sa bulan sang Hulyo. Ika-apat ini nga Miyerkules sa lima tanan ka mga Miyerkules sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ninyo lagad ang ka K5 Enrico Tupas Sorita Jr. Salamat, welcome sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Dugay-dugay, igabalik naton ang pinakulisin ng sitwasyon sa ibayin sa impeachment court. Kay subong nagapadayon nga si Attorney Melvin na Matibag, ang NBI Director, ambos karon ang nagdapidalom sa cross-examination. Defense, kagapagtapos na may redirect examination ang prosecution sa kay Attorney Matibag. Iniangot sa Gyapon sa Article 4, angot sa grave threat o kung pagpamahog sa naging buyan ni Vice President Sara Duterte sa kay Pangulong Bongbong Marcos sa kay First Lady Liza Araneta Marcos. Kagsumuhan sa anay House Speaker Martin Romualdez.
1: El Castigador.
0: Pero prior kabalikan naton, may mga espesyal kita rin nga bisita sa aton sa rin nga pagpangalagad. May mga ipalabuot lang sila nga mga maayos ni ng balita. No? Makaupod naton sa aton sa rin nga pagpangalagad ang PR manager no? Sang SM Markets. No? Other than si Miss Ariane Tumacruz. No? Kagsubuman, makaupod naton si Ma'am Hazel Niron. No? Ang operation manager sa Iloilo Store SM Markets. Mga matahom ka mga maanyag, mga bisita na ito. No? Mga telegenic ka mo yung mama nga ako doon hindi ako. Kag makaupod na naton si Ma'am Cecil Latuab, ang admin sa SM Markets. Kag of course, ang akong siring abyan, kag schoolmate, no? Si Mr. Troy Camarista, ang senior PR manager sang SM City Iloilo. Na kay may mabukas kuno na para mapalapit sa mga komunidad naton. Di na kamo dia kung kaysa maglagaw gid sa may kwan sa may within the city kay kung kaysa grabe mang traffic diri mo no. Muna kung kaysa nga ginapalapit no sang aton sining nga mga dalagko no nga mga kumpanya sa mapumloyo para hindi kita mabudlayana. So nao naton si Miss Ariane Tumacruz, no? Kahit kwan ni, bago pala nihalin sa Manila, magtatagalig tayo ngayon, ha? Ma'am, welcome dito sa City of Love. First time mo dito sa City of Love?
2: Hindi po.
0: Ma'am, liyong ba check sa kwan? Okay, ara na? Okay.
2: Yan.
0: Sige, ma'am. Mayong hapon.
2: Mayong hapon po, K5 Enrico. Yes. And to all our listeners po, thank you so much po for accepting us here. Ayan. So, para sa araw na po ito, gusto lang po sana naming imbitahan kayo at inyong mga listeners sa opening ng bagong Save Mart Save okay. Mart sa Vista Mall po, dito po sa Iloilo.
0: So ngayon yung SM nasa Vista Mall na?
2: Yes po. Yes. So, ano po yun? Si Save Mart po, ayan, it's the same SM experience, same SM grocery experience that everyone loves and trusts. So makikita pa rin po natin dito ang kilalang turon, the iconic turon.
0: Oo.
2: Yes, magagamit po ang Smack. Ayan, so same advantages po na nararanasan na ating mga SM shoppers, meron din po yan kay Save Mart. It's under SM Markets pa rin po.
0: Okay, so magbubukas kayo. Kailan po ito, ma'am?
2: Bukas na po yan, July 23, 3 p.m. po.
0: Diyan mismo sa Vista Mall, Barangay Pulo, Maestra Vita sa may Banwasang Uton.
2: No? Yes po, tama okay. po yan.
0: Yeah, sige.
2: So, syempre po bukas, marami pong ma-expect ang ating mga shoppers. Si Ma'am Hazel po, ang iisa-isahin kung ano-ano ang inyong ma-enjoy.
3: Yes, mga ka-K5, this is Hazel. Marami po tayo maaabangan tomorrow ng mga promos sa pag-open po ni Save Mart, which is mayroon pa tayong mga value pack na bundles, mga buy one, take one. And also, meron din tayong celebrity guest tomorrow, which is si Jason David from GMA Sparkle. And then, meron din po tayong mga, tawag dito, meron tayong mga ibang pa mga promos na maaari nyo i-avail.
0: May
3: kaya kung may mga kasama kayo, pwede nyo yung imbitahan. I-invite nyo na for tomorrow, 3 p.m. mag-open po tayo. Kaya ngayon, muli po namin kayong iniimbitahan na magpunta po sa Save Mart Uton, which is located sa Vista Mall, sa Barangay Pulo, C1 Road, Beta Oton, Iloilo City, which is 5 minutes away lang from Iloilo City.
0: Okay, so mabilis dyan sa C1 Road, no? Yung Vista Mall, no? Para sa mga listeners and viewers natin. No? Kung it will official open bukas, yung office store ninyo, ma'am, what time?
3: Ayung store hours natin tomorrow, sir, from the regular store hours is 8 a.m. to 8 p.m. po tayo mag-open.
0: Okay, so 12 hours yung operation.
3: Yes po.
0: So yun, no, mga ka-K5, no, may puntahan tayong another grocery store. No? Bakit yung SM talagang may term na save? No? Save more. Save Mart.
2: Yes, makakatipid po talaga kayo dito. Yes, yung presyo po na makikita ninyo sa lahat ng SM stores, like SM Mart, SM Hypermarket, SM Supermarket at Save More. Pare-pareho lang po sila ng presyo. Kaya
3: yes,
2: makakatipid po kayo at hindi lang po 'yon, marami nga pong bundles and mga promos.
0: Okay.
3: Yes, yung mga SM Markets kasi sir na tinatawag natin, which is the neighborhood po talaga kasi siya ng grocery shopping.
0: Oo, so malapit yan sa mga residente, may malaking subdivision.
2: Tama po.
0: So, hindi na kailangan pang pumunta dito sa city, ha? Yung sabi ko, doon na pwede na. No? Walang traffic, walang hassle.
3: Yes, accessible po.
2: Yes.
0: Sige. So, lastly lang, ma'am, yung invitation to our listener and the viewers.
3: So muli namin kayong iniimbitahan tomorrow o di kaya buwas sa aga, hapon, alas 3, kamo magkanto sa may sa Vista Mall, which is mag-open ang amon nga Save Mart Uton.
0: Okay. Si Ma'am Argyan?
2: Yun po. Yes po, yun po. Magkita-kita po tayo tomorrow, July 23, 3 p.m. at mag-enjoy po tayo, mag-shopping po tayo at marami pang ibang ma-enjoy ang ating mga shoppers.
0: Sige. Si Sir Troy, basi ko may idugang ka na wala. Nakag si Ma'am Cecil na to up now. So thank you good for visiting dito sa K5 News FM Iloilo. Ma'am, thank you good. God bless good.
2: Salamat.
3: Salamat. Thank you.
2: Thank you po. Thank you.
1: El Castigador.
0: So nabatean na mga K5 ang aton siring mga dinapit nga bisita si Ma'am Arian Tumacruz, no, ang PR manager sang SM Markets, kag sumuman kay Ma'am Hazel Niron, ang operations manager sang Iloilo store sa may SM Markets. So thank you gid ma'am, no, sa inyo sa pagbisita diri. So kita kits kita buwas alas 3 sa hapon. ang opening dawsang Save Mart dira sa Vista Mall sa may pulo Maestra Vita sa may banwa sang uton. Kagang ilasan ning market hours is alas 8 sa aga tubtob alas 8 sa gabi the following day na ina. Sa Buwas Miyerkules is Webes, no? Magasugod na, no? Alas 8 sa aga tubtob alas 8 sa hapon. So thank you gina. Kaya kita na kita dra sa may Save Mart mga kakipay. Nabalik kita sa ato siya coverage para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: And active na ito po ay tumatawid na rin to the level of national security.
5: Kung talagang may pattern of violence, dun sa Ridge Coalition launching, andun ba si VP Sara?
4: Wala po.
5: Ganun pala eh. As a matter of fact, she wasn't even there. Siya ba nagsalita? Siya ba nagsabi noon?
4: Si Mayor Basti po.
5: Are you implying na may conspiracy kay VP Sara at Mayor Basti to have the president killed?
4: Yan po yung aming tinitingnan. Kanina po, tanong ni Senator Ping Lacson, tinitingnan Tama. Po natin kung mayroong sabuatan po na nangyayari.
5: May katibayan ba tayo dito sa conspiracy? Dahil matindi ang pinag-aralan nyo bilang abogado. Sapat ba ito para ipakita na may conspiracy dun sa dalawa?
4: Yun po din yung sagot ko kanina kay Senator Ping Lacson, kaya po hindi pa nakasuhan sapagkat tulad po ng mga kaso na pumapasok at alam po ng mga abogado na conspiracy is sometimes harder to prove than the crime itself. That's why we have to make a case build up para masiguro po natin ng isasampang kaso.
5: Sa madaling sabi, wala pa pong katibayan ng conspiracy.
4: Yun po yung tinitingnan nga nating angulo. Kaya
5: yun nga, pero sa ngayon, habang tayo ang naglilitis dito, wala pa.
4: Kung meron na po, naipile na po namin yan. Kailangan po lumusot ito under Memorandum Circular Number 20 of the Department of Justice.
5: Ngayon,
4: reasonable certainty of conviction.
5: Alam natin yan. Ang sabi ninyo, yung Special Task Force, ano ang gagawin ng Special Task Force kung natumbok na rin yung assassin nung Pebrero pa? O then, natumbok na ninyo ngayon na nasa ilan na na-interview ninyo? Ano ang gagawin sa mga assassin na to?
4: Then, kailangan po natin silang imbestigan at kausapin kung gaano kalawak para malaman po natin kung huminto na ba ang threat sa presidente. Sapagkat alamin natin kung sino po ang makausap.
5: Dahil maraming nagtatanong kung bakit pa kailangan mag-case build-up samantalang eto na tayo sa impeachment trial, eto na tayo na wala pang actual assassination, kaya hindi naman maintindihan kung ano pa ang silbi ng Special Task Force.
4: Alam po ninyo, yung pong dito sa impeachment, magkaiba po yung requirement eh. Hindi naman po natin kailangan pang ipresinta kung sino yung kinausap na assassin. Ang importante lang po rito ay yung admission mismo ng Vice Presidente na humanap siya ng mamamatay para patayin ang presidente at iyon ay pumayag. Doon po papasok na yan. Dahil po, respectfully, di po sa impeachment court, hindi naman po necessary na may criminal conviction. Kaya po inilatag po yan kung ano-ano yung mga basehan po.
6: Kindly wind up,
5: sa ating presiding judge at pati na rin kay Attorney Matibang, ang ating director, sabi po ninyo na matutumbok ninyo ito sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Kung maaari, sabihin na ninyo sa amin. Pwede naman i-disclose kung tutuusin at sasampahan naman niya ng demanda through regular filing, hindi dito sa impeachment. At di naman siya subject of arrest for inquest proceeding. Bakit hindi sabihin? Or kung maaari, bumalik na lang kayo in 3 to 6 months. Pwede bang i-requestion kapag meron na kayong natuklasan at napunteriyang assassin?
4: Again, ang sagot ko po dyan, iba po naman yung national security protection at impeachment. Dito po sa impeachment, yung sinasabing betrayal of public trust ay pumasok na po dahil meron pong sinumpang tungkulin ng ating Vice Presidente to protect and defend the Constitution, execute the law, do justice to everyone, and consecrate herself to the service of the nation.
5: Alam po natin
4: yan. Yung pong ginawa niya po, papasok po yun sa betrayal of public trust kasi enforce the law, do justice. Pero ito po, execute the law. Ito, execute the
5: alam
4: president
5: po natin,
4: boy.
5: Alam po natin yan, pero binubuo natin ang mga elemento ng grave threats at inciting to sedition. Maraming salamat.
6: Thank you, Senator Judge Aimee. Any other Senator Judge who wishes to make an interjection? Unless Senator... Senator Judge will have some interjections then. Just a few questions. Anika, kindly turn on the timer too. Just to be sure that I'm within the time. Director Matibag, ito ba ang unang pagkakataon na may binuong task force para mag-imbestiga sa mga banta laban sa Pangulo?
4: Sa pag-aalala ko po, opo.
6: Sa kasaysayan ng NBI?
4: Based on the records turned over to me, wala po.
6: Hindi po ba normal, regular at ordinaryo lamang na magkaroon ng banta ang Pangulo, ikalawang Pangulo, o sino mang mataas na opisyal, o sino mang mayaman dito sa ating bansa? Tama kaya, kami mga bodyguard sila, di ba?
4: Tama po yan. Araw-araw po ay alam natin na may threat, pero magkakaibang level po.
6: Tama po yun. At kung may mga threat tulad nito, at kung ito ang unang pagkakataong ginawa ito ng NBI, ang humahawak ng mga bantang ito ay ang PSC na, o PSG dati. Tama po ba?
4: Tama po. Kaya po, meron po kami coordination po.
6: Yan. Tutumbukin ko na po yung mga punto ko para hindi ako lumabas sa oras na sinusundan ng lahat. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara? Kung 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin, di o manong ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre?
4: That is the part of the investigation po that we have to establish po.
6: So sa ngayon, hindi pa po niyo sigurado kung pagkakaibigan lang o samahan lang o may bayad yung usapang yun?
4: Tama po, but we consider every possibilities po.
6: Ngayon, would it matter, Director Matibag, kung sino yung sinabihan niya, kasama po sa liman yung pamantayan na binanggit po ninyo, ay identity of person involved and capacity.
4: Tama.
6: Halimbawa po, kung ang kinausap na ikalawang Pangulo ay kaklase niya sa college na nagtatrabaho sa call center, relevant po ba't mahalaga yon? Kaugnay ng capacity, hindi ba? At kaugnay ng identity ng taong kinausap?
4: That will be considered in the investigation po.
6: So ibig sabihin, hindi po yun babagsak sa valid threat, hindi po ba?
4: Hindi po natin alam at kailangan pong alamin yung kung ano yung pag-uusap o ano po mga konsiderasyon.
6: Pero base sa inyong karanasan po, kung retired police, retired military, active police, marahil, may punto kayo, hindi
4: mas
6: po ba?
4: Mas malaki po ang posibilidad.
6: Pero kung walang military background, walang background kaugnay sa paggamit na anumang uri ng armas o walang background kaugnay sa anumang karahasang nagawa niya sa kapwa niya, may basehan din po yun para sabihin yung kabaligtaran, hindi po ba?
4: Titingnan po natin, tama po.
6: At bilang panghuling katanungan, ito pong inyong task force ay binuo para imbestigahan ang mga banta laban sa Pangulo. Wala na po itong kinalaman sa ikalawang Pangulo mismo kaugnay ng mga kasong isinampana laban sa kanya na grave threats at inciting to sedition.
4: Tama po, Your Honor.
6: Thank you, Director Matibag, unless there are any other questions. Senator Judge Legarda, I'm sorry, you are recognized. I thought there was no other Senator Judge, that's why I already interjected. Senator Judge Legarda for her interjection. Senator Soto? You have 2 minutes, ma'am.
7: I guess I'm the last to ask. I don't know why the majority senators, macho block, don't want me to ask simple questions on national security. Keep on laughing. No, this is levity aside, it's a barkada talk. It's very simple. I studied national security. I'm a graduate of my master's in national security. I was discussing it with former General Lacson, Senator Lacson, because the words national security have been used many times in this hall in the past few days. So my questions are very simple to, just for the record, he's my friend, my compadre, Director Melvin Matibag, and Congresswoman Ann. Okay. So hindi po dahil nagpapalambot ako dahil kumpare ko siya, gusto ko lang ipahayag ang simpleng katanungan dahil madalas niyong ginagamit national security. At alam to ni Melvin, I'm a national security, don't say expert, graduate, I studied it. Batay po sa inyong kaalaman, records o ebidensyang nakalap, meron bang mas malawak na koordinasyon sa isang interagency task force o coordinated action sa pagitan ng inyong bureau, ang NBI, ang Presidential Security Command or Group, perhaps ang Philippine National Police, or even the National Security Council or ang NSA, at iba pang mga ahensyang may kaugnayan dahil sa mga alleged na pahayag ng ating Vice Presidente?
4: Meron po. Ako po'y meron makikipag-usap po

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift.
5: OT.
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C,
3: mabakal ng butika.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si Kakaypay Ray Espeha Umalay sa Iloilo, Kaypay News FM.
12: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KK

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katong katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasumpay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasing!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend food supplement for men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend food supplement for men
13: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
13: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
12: api kanunay.
13: DTX 500
12: masaligan,
13: epektibo.
12: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: ikaw pala
12: ang may diabetes.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
12: nga nagapanubo
13: kag kontrolar
12: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
12: masaligan,
13: epektibo.
12: DTX 500
13: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
13: yung may PCO.
12: Ang PCO
13: yung may D3.
12: Mga butika
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
13: yung may PCO.
12: Ang PCO
13: yung may D3.
12: Mga butika
13: DTX 500
12: Health Alert
13: with Dr. Ramil Uy.
12: May family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
12: DTX 500!
13: Ang may powerful compound!
12: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
13: DDX 500!
12: Garantisado!
13: Epektibo!
12: Aramis
13: mo! DDX 500!
17: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress.
1: Mm.
17: Kag kun ini ang madamage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan.
1: Mm.
17: Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
1: Laingid man kung kana. Tigulang ka na,
17: oh,
1: tapos hubin pa yung pamatinan, mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas, ang hindi makurap ang kada cell division.
17: Uh-huh.
1: Little did we know nga mayara sa ginatawag nga high flick limit.
17: Mm-hmm.
1: Ano ini? Ang hindi nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ni nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo tong telomeres,
17: o
1: ang tail ends ang DNA causing mutations kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo, ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
18: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
19: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas.
17: Hmm.
19: Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, pro konsuroy-suroyon mo gid kundin halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
1: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
17: ay, oh, the more kagabisyo, the more
1: dapat. Pili ka lang, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP.
17: Mm-hmm.
1: Hindi ka matubuan bukol.
17: Ay.
1: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor.
17: Uh-huh.
1: Wala cyst, mayuma, cancer.
17: Uy.
1: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C, protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day.
17: Mm.
1: Eh, kulang lang yan sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: K5. News FM.
21: K5
20: News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May kumso!
23: Pabalik mga K5 sa aton sining pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
2: El Castigador Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
23: Mayong apong gi kay Ma'am Bing's PSJ kag happy birthday gid na kay Ma'am Bing's PSJ. Birthday subo ni Ma'am Bing sa dira sa Singapore. Happy birthday gid Ma'am. Kay Sir Arman Bakuguay, mataksi ka mobile patrollers nato, may ride gid gahapon. kay Ma'am Nadlin Chautong sa may syudad sang Pasig, kay Ma'am Rimia Panes, no, kay Sir Arvi Chris Caceres sa may Yabanoa sang Tubungan, kay Sir Danny Labrador, amayad ayad nga hapon, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Hihino Sumagaysay, tudluan ang tatay mag-ubra, kuwaon ang bisyo islan kakatandot. Ano hindi Ma'am Laura? Sa piyak nga linya, una-una na natin ang ato sa koneksyon sa pag-asa. Kay kahapon, may ginamonitor kita nga low pressure area. Ano nakasulod na ni kag, ano na develop na sa isa sa nika bagyo? Sa piyak lima ko po natin, Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, mayong hapon.
5: Yes sir, mayong hapon. Mayong hapon sa karang yata ko lang kasi sa mga P5 sister sir. Yari pinakauling nga nakasang parang on siron yan daw. Yes, kaya sa whole limit ito, sa 2026. Alas 3 na sa hapon, nalina sa tatang ang low pressure area, ginabulabata pa si sa karang niya, Gilaboldeca. Yara sa numero 240 km na sidangan, sa bagatan na sidangan sa Luzon. Southwest Monto naman nagpapit ko sa Mindanao, Kagapalawan. Hindi naman sa itong sa may Western Visayas para yung kita maka-experience sa mga magalumin niya kalangitan. Expectato na may mga starter o mga laptop sa mga pagulan sa paglalap sa Raguhog dala sa Southwest Monsoon. May inatong itong makasarangan niya hangin, magaling namin nga na sidlangan pa nila nakatunggan. Magandala sa makana itong itong makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Ang tataman sa itong temperatura na sa 24 to 30 degrees centigrado. Ang adlaw, magatunog dala po sa digital sa rin ng tapon. Magabutak.
23: Angel Depra, oh sir, oh sir, ining low pressure area may chance pa ni ma-develop sa isa sa dikabagyo?
5: Ay sir, no, basta ito nga monitoring ining na FAA, matas ng chance na mag-develop iso tropical depression within 24 hours.
23: Okay, so pagkatawag ni sir nga bagyo, anong siya?
5: Bagyo Quiapo, sir.
23: Bagyo Quiapo, no? Pero kung basiya naton ang iyas nga direksyon subong sir daw ay naman isang area sa pungso naton nga mahimo mag-landfall ay nang sabi nga LPA once ma-develop sa isa sa tika bagyo.
5: Yes, wala naton gilang po ang possibility nga baga kung sa proximity ka mag-landfall isa may point sa Luzon area sir.
23: Oh, either dito sa area sang Batanes, okay. No? Once ma-develop. Pero ang iya kategory sa ni sir is astalagid sa tropical depression sang ining LPA once ma-develop sa isa kabagyo?
5: As of now, possible lang sa tropical storm category. Ano? Pero kung dito po ito, hindi sa niya ako sa mga patients ining tropical, low pressure area kung mag-ilang ba ito.
23: Pero subong sir ning LPA may epekto diri sa aton sa may syudad kag probinsya sang Iloilo?
5: Diri sa aton as of now sir ang ining LPA way pwede direkta nga epekto diri sa aton sa may Western Visayas ano ang ining extra as of now at diri pra ini nakaabot mahin sa may Eastern na Visayas diri sa aton sa may Western Visayas nagatud ko diri sa aton sa karon ang ining Southwest Monsoon.
23: Oh, pero once ba develop din sa isa ka bagyo sir may tendency nga i-enhance ang hangin habagat sa aton.
5: Ayun sir ano tabay na sir no ang once mag-develop ini ano sa hindi kita direkta maapektuhan sini ang natong balantayan ang southwest monsoon no, kon habagat nga possible naman nga gina-enhance tungod sa sini nga bagyo sir.
23: So once ba develop ini expectaro naton nga mahimo mangin maulanon ang aton sini nga panyempo.
5: Yes sir, tama ano, expectation mga maulan na ato niya tempo at weekend na ron.
23: Sige, with this information, Jar Charlie Depra, salamat kay Kagliwat, may hapon, God bless you sa inyo sa pag-asa, Iloilo.
5: Welcome sir, may hapon sa Liwat.
6: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
23: Salamat kid sa connection naton sa aton sa ning pag-asa. No, ginahulat-hulat naton ang ining pag-develop no sang LPA kay ti dako ang tsansa ay di karon sa gabi no maging isa sa ni ka bagyo kag once ma-develop ini pagatawgon nga bagyo Quiapo. Why pa sang direkta nga epekto ining LPA sa aton pero once ma-develop amo tambal sa pag-asa mahimo nga pabaskugon sini no ang immune system ang aton sa ning hangin habagat nga mo ning maga-resulta no, sa mapagtupa sang ulan. Kagad mo tambal naton hasta sa weekend, mangin maulanon ang ato sing panyempo.
6: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
23: Kay Ma'am Agosto 5 sa may Kuwait, mayad-ayad nga hapon. Kumusta ka mo na, ma'am? No, dira subong sa Kuwait, mga alas 12 na sang tungang gabi. No, kay ti Bulubantayan sa Gyapon, ang ining mga magkalnabo, no, sa aton sining Middle East. Kahit sa subong padayon ang pagbaslanay na sa tunga sa Estados Unidos kag sa Iran.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
23: I-check na to report ni Kaki 5 Kim Kaluyo na no, kay may desisyon na ang LTO6 na no, dumduman yun yung natabo ng aksidente dito sa may bayan sang Anyo Lucena hasta gani diri sa may bayan sang Barangay Ungka Haro no, kaya ang involved diri amo ang anay Kalinog Mayor na no, si Badong Divina Gracia na no, kay may recommendation ang LTO6 ang una na no, nga kay kun mga kwani mga revocation no, ang central office sang LTO amo ni siya naga desisyon so ang naging desisyon diri na no, gin revoke sang duwa ka tuig ang driver's license na no, ni anay Kalinog Mayor Salvador Badong Divina Gracia kay ti nabungguan sini ang duga sa kahit sa motor eh, no? Atong 20 anyos sa may banwa sa Nyulsana nga gimbawi ang isang kabuhi. Pero magluwas dira may nabungguan pa rin siya sa may area sa Ungka flyover. No? Kay dito ya nakuhan siya no? Na hospital ang bilungguan sini. Para sa kampiyon yung report o Project K5, Kim Kaluyo.
0: K5 News FM. Kampiyon report.
7: Gin-revoke ka kay Five Rick no sa sulod sa duha ka tuig ang lisensya sa anay mayor sa may Kalinog Iloilo nga si Salvador Abadong Divina Gracia nga madumduman nabungguan sini no ang isa ka 20 anyos nga lalaki nga nagasakay sa iyang motorsiklo dito sa may Barangay Pasil sa Banwasang New Lucena, Iloilo, Kaki-5 Enrico.
23: Dama no? Ng graduating student, oh, binungguan niya pa?
7: Yes, Kaki-5 Rick.
23: Oo, so that time dugab ininatabo, duhalin sa area sa Pototan, no? Ang gina-traverse ni Anay Kalinog Mayor, Badong Divina Gracia kasi sa mga aksidente dira no ginlagas pa ni sa mga otoridad naton kay wala ni siya magpundo kay 5 Kimo no
7: Yes actually base sa iya yung patag no kay ginpanawgan ni siya actually sang Jokos order no sang Land Transportation Office sa so, kon LTO Region 6 kag sa iya written explanation ang patag ya dari nga ti supposedly ang una yang plano is mag-surrender sa pinakamalapit nga police station ugaling pinagtawag man siya sa iyang abogado kag ang gin-advise accordingly or allegedly sa iyang abogado is mag-proceed na lang or dito na lang mag-surrender sa police station na nahamtang dara sa may Ungka Haro which is ang Iloilo Police Station 3 na dara sa K5 Rick.
23: Pero kung tawon mo, kung
7: dara ng ICPS 3, subong dara na sa may
23: Ungka,
7: lain na subong location.
23: Sa may Ungka ng Police Station number 3, no?
7: Subong Balantang na.
23: Diri sa may area sa Buhang or Balantang? Oo.
7: Yes.
23: Pero kung lang taon naton, Santa Barbara ni pinakamala.
7: Oo,
23: sa may kwan, sa may anong village sa Tabok Suba?
7: Bankers Village.
23: Bankers Village na subong ang station number 3, no? Pero kung lang taon naton, malapit tong police station sa area sa New Lucena. Kung direksyon mo pakadto Santa Barbara, ti Santa Barbara ang K5 Kimi?
7: Amo gid ya K5 Enrico. O galing sa iya diri nga explanation nga ti amang advice sabi ko no sang iyang abogado mo yan dito na lang sa may Ungka kasi fabric na police station mag-proceed no para ya nga mag surrender no ti actually medyo madugay-dugay naman antes ni na nakapagwa balay ang desisyon ang Land Transportation Office kay kung madumduman nato ng mga wibra season pa ni siya kasi fabric mo March 15 kag according diri sa Land Transportation Office sa Region 6 ang ining desisyon ang base no sa 2-page order nga pirmado ni Assistant Secretary Marcos la kanila usang LTO si Rino nakitaan nga may salabtongon no kon administratively liable para ya sa reckless driving ang ining anay nga alkalde kon pagabasihan ang atong sining kasuguan to be specific no sa section 18 sang Republic Act number 4136 o kon Land Transportation and Traffic Code no kagati kon for example no mag-amo na abing pastada kon for example 2 years nga revocation kay T5 Enrico so it means i-surrender niya ang iya diya nga current license kay T5 Rica kag within the period of 2 years hindi siya pwede kakuha no siyang panibago or ka-apply sa para sa panibago nga lisensya kay K5 Enrico no kun for example madakpan siya ya abi nga ti tubog na no ga maneho within the period of time kay K5 Rico no sulod pa sa duha ka tuig nga ti magapangatubang siya no sa nagakaigo nga penalidad tungod ya sa pag-operate sang sarakyan nga wala ya sang balido o kun valid na driver's license kaga iga impound man ang iya ginadala no kung gana maneho nga salakyan aka K5 break.
23: Okay, pero ang recommendation sang LTO 6 kay we all know kung magparevoke ikaw sang isa sa ka driver's license kinanglan gid dito sa head office sang LTO
7: yes,
23: sa nika
7: K5 game. Secretary of the LTO na maka-approve ka K5 break.
23: Pero anong recommendation sang LTO 6 amo mani duha ka tuig nga revocation
7: payag diri sang LTO Regional Office 6 so for years nimo ang rekomendasyon nila for the case no sa nini tawag na ni ex mayor De Villagracia no pero since amo na ya ang na desisyonan ka K5 Enrico or na aprubahan niya sa central office they will just comply no for this specific period of time para sa ining revocation ka K5 rate.
23: Pila to ang recommendation? Tatlo ka tuig?
7: Based sa initial na information before, mga around 4 years sa K5 rate.
23: Apat ka tuig. No? Depende abi sa offense, sa kabugaton, sa emotion nga nahimo abi. So meaning, kung ma-revoke ay mo lisensya after 2 years, pero pamangkot na ton, saan o ni magasugod ang ining pag-isip ta sa 2 ka tuig sa K5 game?
7: The very moment nga ma-surrender niya ka K5 Rick ang iyang lisensya.
23: Ikaw na i-surrender ko, bidesong tuig po, hindi man ha?
7: Pero with this nga na-order ka K5 Rick, he is, tawag na, no, mandated ganyan nga to surrender as soon as possible sang iyang lisensya ka K5 Rick.
23: So once nga ma-revoke na, kung magkuha kaliwat sang bagong lisensya, kinangla mo ganyan i-apply?
7: Yes, ma-apply ka naman sa bago. Kumbaga, mumpisa ka naman bago as a pag-process ng lisensya. Kaya actually, ito sa muna daw, iba no, may mga confusion. May kang tanan dari sa, tawag na blas, sa mga desisyon sang Land Transportation Office, no, or LTO Region 6. Mayara sang terminology ang LTO, nga mayara sang suspension ka K5 Enrico depende man niya sa violation. For example, masuspend sang isa ka tuig. So it means after suspension, mapadayon man gyapon niya ang validity sang imo yung license. Pero sa muli nga mga case, revocation, may ara man siya gali iya sang ma-revoke ka for, may ara sang for 1 year, 2 years, 3 years, may ara man niya nga perpetual nga disqualification ka K5 Enrico, no? Pero on his case, 2 years lang, within the 2 years, hindi pa siya ka-process para sa pag-apply sang panibago nga lisensya ka K5 Rick, no? Pero so, nag-comment rin gani, no? Ang iya rin nga, ang magulang sang napatay ka K5 Enrico nga motorcycle rider kag nagambal dere nga ti hindi enough ang 2 years nga revocation sang license sang anay alkalde ka K5 Enrico comment kag dere amaliya 2 years lang gid awat amaliya wala ka bayad sa kabuhi sang libayon ko or mangkod ko ka K5 Enrico.
23: Ti ko lang taw na ton na way kabaylo ang kabuhi no yes. Luyag nila ni dapat kwan gid life time abing nga revocation sang driver's license ni anay Kalinog Mayor De Villagracia ka K5 game.
7: Yes, sa K5 Enrico kasi syempre tawag na nasa ilay ang pagpati kasi masulit panimala sa iban pagid nga mga motorista nga pwede yang masumalang no ni tawag na ni anay Mayor De Villagracia kay kun manumduman naton samtang padulong ini siya sa or samtang wala pa sa Balaya Kalabot sa may police station may nabungguan man ni siya mo nga isa ka mechanical engineer sa K5 Rick sakop na ya sang area dra no sang Pavia, Iloilo, kag ti Mayo, tuya kay wala gid siya yan na natapat o kung napatay kay K5 Rick, no? Atawag na, pero yung pa-hospital man to, matapos siya nga nakangkon sa naglainain yung mga injuries sa K5 Enrico. Based rin sa doon nga information, sa July 19 nang gid siya nalubong ka K5 Rick, ang biktima, medyo madugay-dugay, gawin yung haya, yaka K5 Enrico.
23: Isang biktima?
7: Sa comments sa aton, siya rin nga mga, isang iya nga mga himata, K5 Rick.
23: Ang nabungguan ni Anay Mayor?
7: Yes, no, ang balerisang iya nga atiya, ka K5 Rick, nga maliahay kaluyan man, apat man kabulan, antes na lubong ako ni Nablos, umpisa nga mabungguan ni Badong. Aligad lang yun, July 19 siya yung nga nalubong ka K5 Rick.
23: Daw ka lawig yung K5 Rick, Kimao? Nga before na nalubong ako.
7: Kag din stock man aton diri ang iya yang magulang so last day lang man gid ka K5 Rick.
23: Okay. So amo na para sa ila hindi ya do luyag nga duha lagi ka tuig no nga i-revoke. So luyag nila ya one lifetime gid nga revocation ha. Ah? At yung duha ka tuig dali malang na K5 Kim, ma-drive ka naman pero pamangkota pareho ayhan ang pagpanaog sang sining mga desisyon for revocation sa mga kaangay nga driver base kun di ni Anay Mayor kag indi kilala nga personalidad base kun desisyon diri lifetime ka K5 game.
7: Awag yun si K5 Rick, nakita na to, no? Actually, nagtalainain man ang tawag na, no? Ang desisyon balasang aton sining Land Transportation Office sa pila, no? Ka mga incidente or aksidente sa dalanon ka K5 Rick nga tinakitaan, no? Nga sang liability for reckless driving ka K5 Enrico, tinahibluan, nagligad to gani, may aratong nang hangkataway ka K5 Enrico sa enforcer, medyo mabulubog ato gani iya yung tawag na anong penalty kay based rin sa aton sa
23: nag-away, why sang kabuhi ka na dula?
7: Wala sang kabuhi.
23: Why sa may napatay?
7: Permanent disqualification.
23: So permanent disqualification, katiging kontra mong LTO personnel mo. siguro tiko nang binungguan ni Anay Kalinog Mayor de Villagracia base ko na mumana ang iya sa ning penalidad ka K5 game.
7: Amo na ka K5 Rick, no, that is why nga on the part yes ang family they find it unfair ka K5 Enrico, no, pero at yam na no wala man niya bisang mahimo gid ang regional office kun amoy ang mapamatmata nabi o kun maaprubahan sang central office nila ka K5 Rick. Ito usually gapasa na sila sang ilang mga findings sang mga resolutions nila depende no sa ilang nga investigation ka K5 Enrico no ti kabait pa nga ti tawag na no mahatagan man sang adugang dreya nga hustisya no ining pamilya nila ka K5 Enrico no pero on their end nakulangan gid sila ya sa duha ka tuig na revocation because for example kung hungdon gid man ya ni ex mayor ka K5 Enrico pwede man siya ka abta maneho mo or ka drive nga hindi na siya maglabay sa mga checkpoint areas nga hindi siya madakpan ka K5 Enrico pero damo naman na ang mga instances ka K5 Rick usually no so sa dugang naton diri nga balita sa K5 Rick by the way kung madumduman batong mag-asawa sa pasisit ni ka K5 Enrico nga ginpatay no kag or na sapwa na gid lamang wala na sang kabuhi dito sa may barangay Salngan na nagpahibalo diri sa aton no ang pamilya sang mag-asawa nga Sanday Aracelia no ang madumduman ang napatay to sang July 5 si Aracelia 65 years old kag si Rufo 82 anyos so kung 82 years old ka K5 Enrico na nagatanyag sa karon sang 40,000 nga reward o kung padya diri ang pamilya so amut-amutan nila ka K5 Enrico to come up with this amount kag para ya maamat-amatan bala kag ti makaganyat kumbaga no sa kung sino man niya ang may information kag makatudlo sa suspect sa likod sang pagpatay no sa ila diri ang nya ginikanan kay K5 Enrico kay kun madumduman nating ining tatay gintiro yan bali ang tudlo kag ginlampusan sa ulo no samtang ginlampusan naman sa ulo ang Eloy o kun ining si Arcelia kay K5 Enrico kag kun basihan naton man niya ang latest update from the Pasay City Police Station kay tinag-upod na ni sila no sang tinalitdan niya semana sa regular or Monday press conference ang Police Regional Office 6, diba, si Derek Lieutenant Colonel German Magbanwa, nga ti mayara sila sa tatlo no, ka mga persons of interest kaglakit sa ginatanaw nila yung motibo, amo ang away sa duta, o kung pinamilya ka K5Rick. Nagbigadi lamang or subong laman niya si Mana, K5Rick na lubong ning mag-asawa.
23: Okay, so may ginatag nga padya o kon na reward yes. Money ang pamilya, no? Kung kay sabi daw mauso ning pagatag sang reward money although intindihan tagid nga base amo ning makasulbar ka makatag sang impormasyon kusyo nagimo galing ti base sa ulib lang maanad na nga may nabaluan ka ni ka na maghatag in full ato na lang ang reward money o kung padjab litan ay K5K mao?
7: Amo gid kay K5 ni ko tayang bagyan nila nga ti ano makatabon sa mata sang tao kun ikwart ka kay K5 Enrico ti they believe nga mas mapadasig ang ustisya ka K5 Enrico kun at least no may reward no ti ay so kun for example kun may mga nagapamati dira sa aton dira sa may area sang Pasi at mayara sang ideya ka K5 Enrico kun sino gin man toyang nagpatay o kung sino to ya ka K5 Rick ang may kahimuan sa sining krimen at magpalapit lang sa otoridad o kung even no, sa direct family members ka K5 Enrico sa sining mag-asawa kasi syempre bilang kabataan hindi ka na mahimuos mo samtang wala pabalayan na hatagan sa hustisya kumbaga ang imo diriyang tawag na ginikanan nga wala ka sa amo nang edad kay Fabric wala gid ya sila bato mo 82 years old kag 65 years old ka kay 5 Enrico nga imagine mo lang no kun ano kasakit during that time or ano bala ka makaluluoy ang sitwasyon sang ining mag-asawa samtang no nagaagunto samtang ginapatay sila kung sino man diri ang suspektado ka kay Fabric.
23: Sige, salamat ka kay 5 Kim.
7: Opo, sa patrol, si KK5, Jason Talaron. Ako naman si KK5, Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: El Castigador.
23: Ang report niya, K5 Kim Caluyo, na dulong sa isang The Power Trio. Subong nga tiyempo, mainit, may dala ko kay isang sapon magtupa ang ulan. Kunin na ang resistensya mo. Kagang immune system mo labanaban mamasakit kau na uso subong ginasip on ginaubog ginatrangkaso dapat proteksyonan ta ato sang immune system pabakuro naton inom kita the power trio ang klinika Detex 500 the superior antioxidant mighty C alkaline base ka vitamin C kag suman D3 bio antiviral kag antibacterial specialist mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itanguy sang klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni mga klinika products sa mga klinika outlet sa inyo lugar. Mabakal may sa mga butika, pharmacy sa inyo sa nga lugar. Kaya pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok para madulongin sa inyo sa nga panimalay. Kung mag-order kita online mga kakifa.
8: El Castigador.
23: Sayin Ma'am Christine Gardosi nga suspension. Kuan Ma'am revocation. O galing kay duha ka tuig. Ah, kay naga-question nga dapat life kwangid ban na o kon na revocation na lifetime na sa saning driver ti ambayan kung kay isa ang krimen tabi dipindi man sa estado mo skubuhi ba daw selective kung sa sa may pungso Pilipinas ti daw normal ah daw hindi kita matingala tambot lang kung ordinaryo nga makabunggo ang driver, makapatay, pagtapos may bungguan kapagid, na dudoble ganing kaso mo, kaya nakabunggo ka na una, sa uli may kabunggo ka pa, na, ti duwala ka tuwing revocation, daw base bla sa uli, base amung niblang balasyan sang ibanaw, nga maging president, na, in kaso, ginapalayo ta, na, nga may matabo, kay ti nakadesisyon na mo, na, may napatay, pagkatapos may nabungguan pagid, ang emotion niya nga lisensya, duha ka tuig lang gid nga revocation, mga kakipay.
8: El Castigador.
23: Ikitaway kipangayo. Ano ba si sa uliya mo ni compare blas ibang? ati kon ordinaryo ka tawo basi kun ikaw ang katabo ni lifetime no ang revocation sa imo sing driver's license hindi ka naka kwan kadalasang salakyan no, pero iban ni may revocation iban makadala man niya ah, importante hindi ka madakpan kati dugang kaso mo eh. No pero no nagakaangay bala sa sering na tabo nga duwa lang gig ka tuig nga revocation. Kon ordinaryo nga tawo makahimo sini ay han amo man gyapon ang pinalidad sini nga ipapanaog sang LTO.
9: El Castigador.
23: Why kita ka question si LTO 6? Ina question ta ti decision niya sang head office, central office, no sang LTO 6 nga mangin bad precedent ini nga base sa uli may matabo waay tabang gyud pangayo, no? Basi kung panaugan niyo bla lifetime nga revocation sang iya sanay nga driver's license.
9: El Castigador.
23: Amo man lang nato na. No? Kay ti niya kwan eh. Napamatud-an eh. Nga mo ning desisyon. No? Kay basi kon mga propagado ahay. Basi kon lain eh, nga pinalidad. Wal pamangkot ha. Awal ka tiyempo sa ato siya pagpangalagad. Standby na kamo sa masulusin ka pagbalita ang D3 Bio Afternoon News. Sang nga lang sa pinag-sika porsa sang K5 News FM Iloilo. Samon si nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Samon si nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Samon si nga Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad, anyo K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Pas kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: D3 Bio with Vizio.
24: Ako si Ana. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
25: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
25: Malakas, mga butika.
9: D3 Bio.
26: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
25: Ang D3 Bio!
9: Yung may Vizio!
25: Ang Vizio!
9: Yung may D3!
25: Malakas, mga butika.
9: May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalang dulo bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga uno. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagkapanubok. Sang imo blood sugar. DTX 500.
25: Garantisado.
9: DTX 500. DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective. Bogit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalaan ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
20: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
23: Oras sa Pilipinas. Oras sa K-Pop News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 5:33. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsuman sang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
12: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang

0: mega estasyon K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipon sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
2: Mayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Miyerkules adlaw, Hulyo 22, tuig 2026.
3: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyo, mga tagbalita, K5, Enrico Tupa Surita Jr.
3: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
2: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang D3 Bio, na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio, sang klinika, di Alternativo Medicina Wellness Center. Kagkaroon, sa aton mga headlines. Sa balita lokal, kagawa Jomari Villa, pila na kabeses nga gina name drop sa manaresto sa drug buyback operation nga supplier ini sang Shabu.
3: Kagawad ginakuhaan sang 2.2 million pesos nga balor sang suspected Shabu, yara na nga daan sa badak list sang Barangay Ortiz City proper.
2: Driver sang sports car nga nagsalakay kay Rave Garcia sa Pavia sa tuig 2024, na aristo sa Banwasang Binggawan.
3: Driver's license ni ex-mayor Divina Gracia nga nakabunggo patay sa 20 anyo sa New Lucena, gin-revoke sang duha ka tuig suno sa LTO6.
2: Sa balita nasyonal, NBI Director Melvin Matibag ginaangot ang pagharas kay Yusek Claire Castro sa mapamahog ni Vice President Sara Duterte.
3: Sa balitang international, leader sang Myanmar kag Prime Minister sang Thailand makigsapol sa Bangkok sa Agosto 6 kag 7.
2: Balita sa patog sang sports, sa Tyrese Haliburton ginkasal na sa iya long time fiance.
3: Sa balitang entertainment, Vice Ganda ginsabat ang pagpakamalaot sa mga fans ni Kim Chu.
2: Alas 5:37 na batian ng aton mga headlines kagaroon sa mga detalye na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa isang klinika Detex 500 The Superior Antioxidant. Pila na kabeses nga gina-name drop sa mga naresto sa drug buyback operation si kagawa Jome Villa sa Barangay Ortiz City proper nga isa ini sa nagasupply sang Shabu sa ila lugar. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Kapitan Sheila Doza, gipayag sini nga hindi pakagawad si Villa sa tuyara na nga daan sa listahan sang Barangay Anti-Drug Abuse Council o kung badak ang nasambit na suspect. Naibiluan niya gipahayag 2010 o konsang tuig 2010 sa nagpungko bilang kagawad si Villa sa Barangay Ortiza. Samtang ginapanginwala naman ni Villa ang pahayag sa pila ka mga subject person nga siya nag-supply sang Shabu sa ila barangay. Manumduma nga si Villa na resto sa City Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Captain Rocky Jimeno III kanakuaan sang 2.2 milyon pesos nga balor sang suspected Shabu.
3: Yara na nga daan sa listahan sang Barangay Anti-Drug Abuse Council o kun badak sang Barangay Ortiz City proper si number 1 kagawa Jomari Villa nga nakuhaan sang 2.2 million pesos nga balor sang suspected Shabu sa operasyon sang City Drug Enforcement Unit sang Hulyo 21 sang hapon. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Captain Sheila Dosa, ginpahayag sini nga nagumpisa sa pagkakagawad sa ila barangay si Villa sang tuig 2010. Kag sa among ation si Dosa ang nagapungko bilang treasurer sang ila barangay. Ini pa kagawad si Villa, yara na sa badak list ang iya pangalan nga nagaduso sang illegal

0: droga apang hugot ini nga ginpanginwala sang suspect. Sang tinalikdan nga mga tinuig liwat nga nagtuhaw ang pangalan ni Villa matapos ini naging name drop sang pila ka mga subject person sa ila barangay nga siya ang nagasupply sang shabu sa ila barangay. Sa subong natala na nga magaistoryahanay si DOSA kag Department of Interior and Local Government o kun DILG Director Oscar Lim angot sa natabo kay Villa.
1: Sa piyak nga bahin, naaresto na ang driver sang sports car nga nag-sideswipe kay alias Nenek ang naglasak patay sa yabana nga si Rave Garcia sa may barangay Pandak Pavia sa tong Hunyo 1 tuig 2024. Naibaluan ang suspect amo si Rudolph Chavez de la Rosa sang Mandurriao, Iloilo City kag isa ka negosyante. Ang suspect ang naresto pagi sa pagserbi sang warrant of arrest kay de la Rosa sang mga katapo sang tracker team sang Iloilo City Police Station 5 sa Purok 7 barangay poblasyon Bingawan sa tong Hulyo 19. Madumduman nga naglakat-lakat sigad sang dalan mag-asawa nga Garcia sa nasagiran ang babayi sang sports car. Ginsinggitan ni Rave ang driver bangod sa tabo. Pila ka minutos ibalikan ni de la Rosa ang mag-asawa kag ginbungkuan si Rave kag lasak sa makapila ka beses. Madumduman sa pahayag sang asawa nga nagamudlo ang mata ni de la Rosa samtang ginahimo ang krimen. Kaso nga murder kag attempted murder ginfile bato kay de la Rosa nga nakahunong na sa karsel.
0: Sa dugang nga balita lokal, gin-revoke sang duha ka tuig ang driver's license ni Anay Municipal Mayor sa Kalinog, Iloilo nga si ex-Mayor Salvador Badong Divine Gracia nga nakabunggo patay sa 20 anyos nga biktima nga sakay sang motorsiklo sa tung Marso 15. Suno sa Land Transportation Office Region 6, iniyang base sa two-page order nga pirmado ni Assistant Secretary Marcos Lacanilaw sa diin nakidaan nga administratively liable para sa reckless driving ang anay opisyal base sa Republic Act No. 4136 o kun Land Transportation and Traffic Code. Sa nasambit ng order, hindi mahimo nga makakuha sang bago nga driver's license si Divina Gracia sa sulod sang duha ka tuig humalin sang pag-surrender sang iya lisensya sa karon. Sa written explanation sang anay alkalde ginpanigdugan sini nga nangin mahinulangon siya sa pagmaneho sang hinali lang naglusot ang motorsiklo rason nga wala ini nakalikaw. Paatag niya sa iya padayo ng pagbiyahe amo nga tuyo niya kuntani nga mag-surrender malapit nga police station apang nag-advise ang iya abogado nga dito na lamang magpadulong sa police station sa Ungka. Nagpaandaman ang talatapan nga kung madakpan nga padayon nga nagamaneho si Divina Gracia, magapangatubang siya sa nagkakaigo nga penalidad para sa pag-operate sang salakyan nga wala sang valid driver's license kag iga-impound ang iya salakyan. Madumduman nga samtang padulong sa police station, may nabungguan man siya nga isa ka mechanical engineer nga nakaangkon sang pila sa nagkalain-lain nga parte sang lawas.
1: Sa dugang pa daton nga balita lokal, maga-deploy sang 4,826 ka mga police personnel ang Police Regional Office 6 sa nagkalain-laing lugar sa Western Visayas kadungan sang State of the Nation Address o konsuna ni Presidente Bongbong Marcos sa maabot ng Hulyo 27 Lunes nga adlaw. Suno kay Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo ngayara sa 3,905 kapulisan, 117 ang augmentation personnel gikan sa nagkalain-laing ahensya sang gobyerno, 804 ang force multipliers. Magluwas rin mag-standby man ang 353 ka mga civil disturbance management personnel kag 187 mga miyembro sang reactionary standby support force nga mahimo i-deploy kung kinahanglanon. May mga checkpoint man nga patigayunon sa mga major streets, transport hubs kag iban pang mga lugar. May man sang drone operators kag medical response teams. Gimpasangkad man sa kapulisan ang mobile kag foot patrols, traffic assistance sa police sa visibility, quick response team, kag security coverage sa mga public convergence areas, lakip na mga freedom parks kay iban pang pwede patigayunan sa pagtilipon. Samtang ginahaylo naman ni Tuanyo ang publiko nga ipabili ng kalmado nga pagginawi kag likawan ang pagpalaptas ang hindi verifikado ng mga impormasyon.
0: Posible nga hindi makatambong si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Paatag sang gobernador nga hindi ini makatambong magudmayara ini sa mga nakaset nga meeting sa among adlaw apang ginpasalig sini nga magamonitor siya sang SONA sang presidente. Lakip naman sa ginalauman ni Defensor ang nga pag-aistoryahan sa SONA amo ang mga major infrastructure projects kaangay sang Panay-Guimaras Bridge, Capiz-Aklan Expressway kag iban pa. Samtang nagapasalamat man ini sa administrasyon ni President Bongbong Marcos bangod sa padayon nga pagsuporta sini sa probinsya sang Iloilo.
1: Alas 5:44 nabatian na magdetalye sa balita lokal kagkaroon sa ilo natin magdetalye sa balita nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
1: Ang mga balita nasyonal ngayon yung mabatian na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ikaw sang Mighty C. Ginaangot ni NBI Director Melvin Matibag ang ginaligal na pagpangaras kay Palace Press Officer Claire Castro sa Vancouver, Canada ng posibleng resulta sa gitawag niya nga kinetic force salin sa magdaligal nga pagpamahog ni Vice President Sara Duterte. Ginpahayag ini ni Matibag si Kasyam nga adlaw sa impeachment trial ni Duterte sa pamakuton siya sa depensa kung ang natabo sa Canada kabayin sa among konsepto. Sunod kay Matibag ang mga pamahog mahimo nga maka-impluensya sa ibang nga tawo nga maghimo man sa pareho nga buluhaton. Ang testimonyan Matibag may kangtanan sa Article 4 sa impeachment case nga nagalakip sa ginaligor nga pagpamahog ni Duterte batok kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Sunod kay Castro, ginpalapitan siya sa grupo sa mga Pilipino sa Vancouver samtang nag-record sa social media video kaginsingitan matapos siya makilala.
0: Sa dugang balita national, hindi makaapekto ang mga biyahe sa guwasang pungsod ni Vice President Sara Duterte sa nagapadayon ng impeachment proceedings batok sa iya sunod sa House Prosecution Panel. Suno kay House Prosecution Spokesperson Caglanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ang pag-aprobar o kung pagbalabag sang travel authority ni Duterte yara sa desisyon sang Malacanang apang hindi ini makapugong sa presentasyon sang kaso sang prosecution panel. Nahibaluan nga nagapangatubang si Duterte sa kaso nga betrayal of public trust bangod sang ginaaligar nga hindi usto nga paggamit sang confidential funds pagpamahog sa kabuhi ni President Ferdinand Marcos Jr. kag iban pa. Base sa Office of the Vice President, naka-schedule si Duterte nga magbiyahe sa Qatar, United Kingdom kag Netherlands halin Hulyo 16 tubtub Hulyo 31. Dugang pa ni Adyong, padayon nga ginapangabay sang prosecution panel nga personal nga sabto ni Duterte ang mga alegasyon batok sa iya.
1: Alas 5:46 nabatian ang madetalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo na ito madetalye sa balita international.
2: Balita international. International.
1: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong sa usang DTX sa Beauty Sopa. Para sa mahamis, maputi singapan at kagbatok sa mga skin diseases, gamit kita sa DTX Beauty Soap, manghamoy, manibin, kag magpaligo. Makigsapol si Myanmar leader Min Aung Hlaing kay Thai Prime Minister Anutin Chamvirakul sa Bangkok, Thailand sa Agosto 6 kag 7. Suno sa Foreign Minister sang Thailand, pag-isugtan nilang aktibo nga partisipasyon sa ASEAN, gindumilion ang Myanmar sa pag-upod sa mga mayor nga meeting sa ASEAN matapos ang military coup sang 2021. Ang Thailand may long border sa Myanmar kanagahos sang milyon nga Myanmar refugees. Nagapanguna sa pagpaninguha ang makabalik ang Myanmar sa diplomatiko nga kooperasyon sa nasambit nga rehiyon.
0: Sa dugang nga balita international, nagsaka na sa 41 ang patay matapos madugangan sang 14 ka mga bangkay ang na-recover sa naglugdang nga ferry sa baybayon sang Guyana. Sunod sa gobyerno, 77 ka mga pasahero naman ang naluwas. Natumba ang ferry sang Sabado sang gabi nga may sakay nga 179 ka mga tao kag padayon pa ang pagpangita sa iban nga missing. Ginusisa sa mga otoridad kung may kaangtanan ini sa hindi insakto nga listahan sa mga pasahero kag posible nga paggamit sang illegal nga droga sang crew sa natabo nga trahedya. Sa karon padayon ang search and rescue operation sang 16 ka mga sakayan kag mga diver halin sa Guyana kag France.
1: Alas 5:48 nabatian magdetalye sa balita international. Kagkaroon sa iluan na ito magdetalye sa balita sa patag sang sports.
2: Balitang sports. Sports.
1: Ang balita sa patag sang sports na dulong sa inyong klinika Deo Fresh. Para protektado kita batok sa baubalas, kag hindi panimaho bayabas, gamit kita sang klinika Deo Fresh sa ato si makili-kili.
2: Balitang sports. Sports.
1: Gin-anunsyo ni Indiana Pacers guard Tyrese Haliburton. Pinagi sa iya Instagram, naging kasal na sila ni Jade Jones, ang madugay na niya nga fiancé. Naging kasal ng duwa sa Indianapolis sa courthouse upo na iya pamilya kamakabyanan bilang witnesses. Sa courthouse ceremony, si Haliburton na nakasuksok sa all-black outfit. Nagiparisan sang black po mga classic shoes samtang si Jones ang nagsuksok sang white dress, white heels kag bouquet of white flowers. Si Haliburton kag Jones ang mag-classmate sa Iowa State University. Alas 5:29, nabatihan ang mag-detali sa balita sa patag sang sports kagkaroon sa mag-detali na sa balita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Nagsabat si Vice Ganda sa mga netizen nga nagpakamalaot sa iya matapos wala niya na meet lang si Kim Chu sa iya thank you speech sa FAMAS Broadcast Arts Awards. Ginpasalamatan ni Vice ang iya mga kaupod sa It's Showtime sang pagbato niya sang award bilang best host for entertainment apang wala niya natamyawan si Kim nga ginkasubo sang iban nga fans. May mga netizens nga nagkomento nga nalapitan niya si Kim apisar nga natamyawan niya ang iban nga mga host. Lakip na ang mga bago nga miyembro sang programa. Wala naman naghipo si Vice kag ginsabat niya ang mga nagapakamalaot sa iya sa social media.
1: Mayong hapon gid kay Sir John Pirotso Sumagaysay dira sa may barangay Paho Pututan. Pamilya Pirotso kag pamilya Sumagaysay. Pamilya Falales sa may Santa Cruz Arevalo kay Ma'am Nans, kay Tita Indangda may Raya gigahapon, kay Ma'am Azon Pineda sa may Singapore, kay Ma'am Regina Gumakil, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Rimia Panes. Happy birthday ka sa Kapitan kay Cap Judy Primalyon sa may barangay Dawisor Zaraga, ang pagpanamayaw link kay Ma'am Azon Pineda. Kay Sir Rodlo Montana kay MB Ladaran. Mayadayad gid nga hapon sa tanan nga monitor sa atos nga pagbalita. Kagamay na tama kay 5 ang kabugusan nga pagbalita nga gindulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Sa Miyerkules sa mga adlaw, Hulyo 22, tuig 2026.
0: Mga K5, sirang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian magkita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kay Kamigs Vlog, mayong hapon na pa-birthday kay Princess Laika Pagsugiron. Kami ang inyo matagbalita, K5 Enrico Tupa Surita Jr.
0: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
3: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: X500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulan.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Walang masama sa okay lang.
6: Pero,
7: sa Star ka na.

0: proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Bali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep.
9: So una,
8: problema. Gida ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gida ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis, kag nagputi, gida ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: K5. News FM.
12: K5.
11: News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow!
11: May kumso! K5 News FM Philippines. And Billionario News Channel Agenda News Tonight.

0: para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo.
1: Bakit mas mahaba ang oras ng minorya kesa mayorya? Yan ang reklamo ni Senator Judge Raffy Tulfo sa Day 9 ng paglilitis sa pangalawang pangulo.
2: Ngayong tapos na ang ikatlong linggo ng impeachment trial ni VP Sara, sino na kaya ang nakalalamang, ang prosekusyon o ang depensa?
1: Sa labas ng impeachment court, kaliwat kanan ang protesta. May lighting rally, may tigil pasada. Bumagsak naman din ang piso habang nagmamahal ang gasolina. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Kampo ni VP Sara kumpiyansa sa cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag. Sariling caterer para sa defense team hiniling ng bise kay SP Win. No turning back na daw. Dalawa umanong ghost infrastructure projects sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano, binuking ni Senador Ping Lacson. Ilang rallyista nakalusot sa mahigpit na seguridad ng Malacanang. Fair hike at pagbasura sa oil deregulation law, hiling ng grupong manibela, mga commuter umaray sa tigil pasada. Sa kabila ng pag-alma ng mga negosyante, daily wage increase sa Metro Manila tuloy na tuloy. Mga posibleng disruption, minimal lang ayon sa DOLE. Kooperasyon at mutual respect, panawagan ng China sa ASEAN region. Lumalalang US-Iran war, nasa agenda rin ang pagtitipon. First in Europe, mga edad 15. Pababa sa France, bawal na sa social media. At Wall Street banker, bagong dinidate daw ni Olivia Rodrigo.

0: Sa pagtatapos ng ikatlong linggo ng paglilitis kay VP Sara, hindi lang depensa at prosekusyon ang nagbanggaan. Bukod kasi sa paglitaw ng salaysay ng isang dati umanong miyembro ng Davao Death Squad, naging issue rin ang oras ng pagtatanong ng ilang senator judge. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nagulat ang live mula sa Senado. Hannah, ano ba ang nangyari sa day 9 ng impeachment trial?
1: Corina, tila nagkatensyon sa day 9 ng impeachment trial ni VP Sara nang si Senator Judge Robin Padilla na ang nagtatanong. Nagreklamo kasi itong si Senator Judge Raffy Tulfo dahil daw tila hindi consistent ang time allotment sa mga hukom pagdating sa pagtatanong. Naging concern ni Padilla ang pagkasulpot na naging salaysay ni retired policeman Arturo Las Cañas na una nang nilinaw ni House Lead Prosecutor Jerby Luistro at Presiding Officer Cheese Escudero na lumitaw ito dahil bahagi ito ng open source investigation ng NBI. Pagdating yan sa umano'y pattern of violence ng BC. Lumitaw kasing dati na rin palang nagpabago-bago ng salaysay si Las Cañas na dating Davao Death Squad member ayon na rin kay Senator Ping Lacson na nag-iimbestiga rito noong 2017. Nagrekomenda ng kasong perjury si Lacson noon pero hindi natuloy ang pagsasampa ng reklamo.
2: Paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer.
3: Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi?
2: I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness.
3: Hindi pa din po sinasagot.
1: Laman ang nasabing salaysay ni Las Cañas ang umano'y naging partisipasyon ni VP Sara sa oplantukhang sa Davao City nung siya pa ang alkalde nito. Kalaunay nilinaw ni Luistro na kung generally ay pabago-bago ang testimonya ng isang testigo, maaari itong maturing na kasinungalingan. Iginiit din ni Padilla na huwag daw magsalang ang prosekusyon ng mga testigong nahaharap sa reklamong perjury dahil ayon sa kanya, may ganitong kasong kinakaharap umano ang mga dati ng impeachment trial witness na sina Agent John Mark Kalilong at NBI Regional Director Jeremy Lotok. Pero sabi ni Luistro, hindi ito totoo. Hindi rin daw madidisqualify ang isang testigo dahil sa ganitong kaso unless may exceptions sa ilalim ng batas. Dito humirit si Padilla na umani ng reaksyon sa mga nasa plenaryo.
3: Pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang
4: kindly,
3: ginagawa.
4: Kindly maintain order
3: officer,
4: within the court.
3: Bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
4: Kindly maintain order in the court. The Sergeant-at-Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain
3: Hindi po sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito.
4: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
3: Ako po.
4: You may proceed, Senator Judge.
3: I was interrupted.
1: Sinubukang i-relate ni Padilla sa mga nakakulong ngayong mga senador pero hindi naman daw sila mga testigo ayon kay Luistro. Humaba pa ang naging talakayan hanggang sa nainis na raw si Senator Judge Tulfo.
5: Kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell. Umaabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kumisa, binubulungan ko na nun dyan eh. Uy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo.
1: Sinabihan naman ni Presiding Officer Cheese Escudero ang kung tawagin ay bell ringer at pina-wrap up na rin si Padilla kasunod nito. Corina, tapos na ang pagsalang kay Matibag bilang testigo at tapos na rin itong pagtalakay ng Senate Impeachment Court sa reklamong umano'y assassination plot ng vice laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pinasampina na rin, Corina, yung ilang mga bangkong Bangko at Anti-Money Laundering Council para naman doon sa susunod na tatalakayang article of impeachment na tungkol sa umano'y misuse of confidential funds. Kasama rin doon sa ipinasabina ang dalawang landmark representatives na sina Violeta Campuzano at Nenita Constantino na pinahaharap sa korte sa July 30. Corina.
0: So Hannah, walang balak si NBI Director Matibag na magbigay ng pangalan tungkol sa umano'y nakausap ni VP Sara sa kanyang banta laban sa buhay ng Pangulo.
1: Corina, doon sa naging trial kanina, wala siyang nabanggit na pangalan. Pero nang tanungin kung ano na ba yung progress nitong sinasabing investigasyon nila tungkol doon sa possible persons of interest, pagdating doon sa kinausap umano ni VP Sara, kaugnay nga nung sinabi niyang banta, nasa around 6 to 7 out of 10 na raw itong probe na sinasabi ni Matibag. At katunayan na disclose din itong si Matibag na ilan daw sa mga miyembro ng Vice President Security Group yung mga personalidad na umano'y tinitignan nila bilang posibleng persons of interest. Corina.
0: So may paliwanag na rin ba ang presiding officer tungkol sa sinabi naman ni Senator Raffy Tulfo na nakakahalata na raw sila sa time allotment ng mga senator judge?
1: Corina, nilinaw ni Escudero na pagdating daw sa Senate Impeachment Court, wala raw minority at majority di gaya ng nangyayari tuwing Senate session. At kasabay niyan, sinabi niya rin na dati na rin naman daw humingi ng extension itong si Senator Judge Ping Lacson sa isa sa mga Q&A portion ng impeachment trial to prove na wala ngang pinapaboran itong Senate Impeachment Court pagdating sa time allotment. Balik sa'yo, Corina.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
6: Kampante ang kampo ni VP Sara sa takbo ng kanyang depensa sa kabila ng kakulangan umano ng oras para suriin ang mga bagong ebidensyang inilatag sa impeachment trial. Kumpiyansa rin sila sa naging cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag. Yan ang agenda report ni Jill Sebanda live mula sa Senado. Jill, ano na ang update?
7: Pinky, naging ugong-ugong nga ngayon kung sa Java ang pinapahirapan ang depensa or may panibago lamang na estratehiya ang prosekusyon. Yan ay matapos biglaan na sumulpot ang ilang mga dokumento na ayon sa depensa ay hindi daw nila nabigyan ng sapat na panahon para suriin bago gamitin sa impeachment court. Dahil dito, humingi ng continuance ang depensa para mabusisi ang mga mahigit pang 100 pahinang dokumento kabilang ang umano'y pahayag ni Arturo Lascaña sa naanila ay hindi notoryado at hindi rin daw dapat bahagi ng Article 4 ng mga paratang. Sa kabila nito, kumpiyansa ang depensa na makakamit ng kanilang paunang layunin na sa kanilang unang bahagi ng cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag. Ayon sa depensa, ang sentro ng kanilang pagtatanong ay hindi lamang sa mga dokumentong ihaharap ng prosekusyon kundi ang kredibilidad at posibleng pakikinig sa pangunahing testigo, isang mahalagang salik sa pagtitimbang ng impeachment court sa mga ebidensya.
8: Ang point namin talaga is to test the credibility, test kung may bias man o wala. But whether or not we were able to show that, I think that's really for the impeachment court's appreciation.
7: Sa pagpapatuloy ng cross-examination sa mga susunod na impeachment trial, inaasahang lalong matitindi pa ang banggaan ng bagong dokumento at ang isyong lumilitaw sa loob ng impeachment court. Pinky, kakatapos nga lang ng press conference na isinagawa ng defense team sa pangunguna ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng depensa, at nabanggit niya nga din kanina, Pinky, na mas lalo pa nilang titingnan yung mga dokumento, at nabanggit niya din kanina na wala daw muna silang gagawing posibleng motion laban nga doon sa mga ipinasang dokumento. Pinky?
6: Maraming salamat, Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula sa Senado.
9: Hindi man dumadalo sa kanyang impeachment trial, may formal na hiling si VP Sara na pinaabot sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
10: Dumating sa Senado si VP Sara ilang oras bago mag-umpisa ang ikalawang araw ng kanyang impeachment trial noong July 7. Sabi ni Attorney Michael Poa, binibisita lang sila ng bise para sa unang araw ng pagsasalang ng unang testigo ng prosekusyon para sa reklamo laban sa kanya kaugnay ng pagbabanta niya umano sa buhay ng first couple at Nooy House Speaker Martin Romualdez.
11: Yes, starting si VP, but she's only here to have a meeting with us. So she will not be attending the trial. Para lang clear tayo.
10: Sa nakuhang dokumento ng Billionaire News Channel, sa araw ding yun, natanggap ng Office of the Senate President ang liham na pirmado ni VP Sara. Naka-address ito kay SP Win Gatchalian. Pirmado ito ng bise at may selyo ng tanggapan ng OVP. Laman ng liham ang tatlong kahilingan. Una, pinatitiyak ng VP na ang lahat ng pagkain at maiinom para sa defense team, support staff at kanilang mga testigo ay exclusive lang na isa-serve sa nakatakda nilang holding room. Para matiyak ang seguridad, lahat ng pagkain at inumin ay dapat magmumula lang sa accredited na caterer ng Office of the Vice President. At pangatlong hiling, sagutin ng Senado ang gastusin para sa catering ng defense team ni VP. Dalawang araw makalipas ang pagbisita ni VP sa kanyang team sa Senado, dumating ang kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez para makipagpulong kay Senate Secretary Renato Bantog.
12: Purely administrative, ilang daw pa ang guest na pwede lang, ilang seats ang pwede ma-adopate ng Senate sa guest bias if they can be in the deputy or a public maker, some choice.
10: Sa naturang panayam, hindi na nabanggit ni Attorney Bantog kung naaprobahan ang mga kahilingan ng Vice President. Wala pa ring tugon si SP Win kung inaprobahan niya ang hiling ng VP na huhugutin mula sa budget ng Senado ang catering ng defense team. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
9: Kung kampante ang depensa, kampante rin ang prosekusyon. Napakaliwanag anila ng ebidensya pagdating sa paratang na grave threats laban kay VP Sara. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula rin dito sa Senado. Isaiah.
13: Willard, ngayong araw nga tinapos na ng prosekusyon ng pagtalakay sa impeachment court sa Article 4 o yung grave threats o yung umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng first couple at ni former House Speaker Martin Romualdez. Willard, isang article pa nga lang yung natatalakay sa impeachment court pero naniniwala ang prosekusyon na malakas ang kanilang mga katibayan para mapatalsik na sa pwesto si VP Sara.
14: Sinubukang tibagin pero hindi natibag si NBI Director Melvin Matibag. Para sa prosekusyon, malakas ang kanilang mga naging testigo laban sa bise.
15: Ang pinaka-importanteng tanong dyan, meron ba talagang ginawang pagbabanta sa buhay ng presidente, ang vice-presidente? I think at this point, no, napakaliwanag na ang ebidensya, nagsusumigaw na. No? Napakaliwanag, meron. Napanood na natin lahat yan ng ilang beses.
16: For the prosecution, I think we do believe that the evidence has already established all the points that the prosecution needed to establish. And in fact, we did drop witnesses. So yeah, I think it speaks of the confidence of the prosecution that the point has been made.
17: Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke.
14: Naniniwala ang prosekusyon na hindi ito conditional threat, kundi isang active threat na hindi lang din plano ng bise, kundi ng pamilya Duterte.
18: Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos!
19: Gusto ko, panggay mo ulo niya ba?
20: Kumbaga sa buzzwords, parang maririnig mo na lang palagi, ulo, pugot, libing, hukay, bloodbath, dugo, parang yun na lang yung mga buzzwords na lumalabas eh. Nakakalungkot, nakakaalarma actually.
14: Pagdating naman sa umuugong na namang usapan na posibleng mag-resign si VP Sara sa gitna ng impeachment trial, dinaan na lang sa biro ang sagot ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban sa bise.
20: Ako tingin ko kasi hindi siya magre-resign eh. Pero kung sakali, maghahanda ako. Kailangan nila mag-appoint, di ba? Joke lang.
21: Tingin ko sa tingin niyo, okay na mag-VP?
20: Maliban sa akin? Bata pa kasi si Rog eh. Hindi pa pasok si Rog. Pero tingnan natin. Parang wala akong makitang iba.
9: Willard, na maaga ngang natapos ang trial ngayong araw. Kung ikukumpara yan, no, dun sa mga naunang araw ng trial at Napansin na rin natin kanina, Willard, na hindi na nga nagsagawa ng tinatawag na redirect examination kay Attorney Matibag itong prosekusyon dahil para sa kanila, Willard, naniniwala sila na sapat na ang mga nangyari sa pagtalakay sa Article 4. Willard. Pero Isaiah, kumusta naman ang naging cross-examination ng depensa kay NBI Chief Melvin Matibag?
2: Yes, Willard, no, kabilang doon sa mga napansin natin no, sa bahagi ng cross-examination kay Matibag, kabilang sa tinanong ng depensa sa kanya o yung tinanong ng defense team kay Matibag, ayun nga kaugnay naman sa umano'y pagbabanta rin sa buhay ni VP Sara at ng kanyang pamilya. Narinig natin na tinanong ng depensa kung may ginagawa rin bang investigasyon itong NBI doon. Pero ayon sa NBI, Willard, sa ngayon wala pa naman kasi nagpapasa ng reklamo sa kanila and as of now, ang kanilang iniimbestigahan muna ay yun yung pagbabanta na ginawa ng bise sa buhay ng first couple at ni former House Speaker Willard.
9: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Senado.
6: Dinepensahan ni dating Senate President Franklin Drilon ang pagpapasabina sa financial records ni VP Sara. Kukuhain lang daw naman kasi ang mga dokumento para tukuyin kung patutunayan o pasisinungalingan ito ang alegasyon ng unexplained wealth laban sa pangalawang pangulo. Legal ang pagsabpina ng Senate Impeachment Court sa financial records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni former Senate President Franklin Drilon sa On Point ng Bilyonaryo News Channel.
4: Even if there is no consent, even if there's no president's authorization, the impeachment court on its own can issue the subpoena. Because again, this is just a production of documents. Now, when the documents are produced, then they debate as to whether the documents presented are accurate.
6: Pero kailangan pa rin desisyonan kung tatanggapin bilang ebidensya ang mga dokumentong isinabpina.
4: You must establish a baseline somewhere because you cannot say that there is unexplained wealth if there is no basis for as a starting point. So I do not know how far back it should go. That should be a matter that will be threshed out by the prosecution, the defense, and the court, and the Senate of Judges.
6: But binigyang diin din ng dating SP na may anyay hunger ang publiko sa katotohanan.
4: You recall in the case of ERAP, the second envelope, what caused the people to go to the street? The refusal of the 11 allies of President Estrada to have the second envelope open.
6: Yeah.
4: That is why you know people felt frustrated, they went out to the streets. But do you know, Pinky, that afterwards, the second envelope was opened and it contained nothing.
6: Nothing, yes. Kaya ayon kay Drilon, hindi dapat technical ang paglilitis.
4: The Constitution and our framers of the Constitution designed it that way, that the proceedings should not be technical and should not strictly follow the technical rules of evidence and proceedings in the regular courts. We call the impeachment trial sui generis, a class by itself.
6: Tila ganito umano ang nangyari sa unang dalawang linggo ng impeachment trial.
4: They have lost control of the proceeding because they allow the lawyers to debate on matters which are very technical, which even me as a lawyer, as a secretary of justice, found boring. You know, they could have resolve the issues faster.
6: Pero ayon kay Drilon, mas maayos na ang takbo ng impeachment trial. Kaya umaasa raw siya na matatapos ang paglilitis ngayong taon.
0: Humarap sa Sandigan Bayan si Senator Dante Marcoleta at kanyang mga co-accused sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46. Not guilty plea ang kanilang inihain sa korte. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
22: Naghain ng not guilty plea si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kasong plunder. Ito ay matapos bawiin ng kampo ni Marcoleta ang motion to quash the information na naglalayon sanang ibasura ang kaso laban sa senador. Paliwanag ng legal counsel ni Marcoleta ni si Attorney Rodolfo Sabulao Jr. na istilang mapabilis ang paglilitis. Kaya napagpasyahan nilang bawiin na lamang ang motion para maisagawa na ang arraignment ng senador sa kasong plunder. Naisumite na rin daw nila sa Sandigan Bayan 3rd Division ang kanilang petition for bail na pag-uusapan na sa oras na magsimula ang formal na mga pagdinig. Not guilty plea rin ang inihain ni Marcoleta para sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang batas na nagbabawas sa mga public official na tumanggap ng regalo at maging sa mga pribadong individual na magbigay nito. Alas 8 ng umaga dumating sa Sandigan Bayan si Marcoleta kasama ang kapwa akusado at negosyanteng si Joseph Espiritu na naghain din ng not guilty plea sa korte. Ayon sa mga dokumento ng prosekusyon, 25 million pesos na campaign donation ang natanggap ng senador mula kay Espiritu noong January 8, 2025. Dahilan para kasuhan rin ang negosyante. Kabilang ang donasyon ni Espiritu sa 75 million peso campaign donations na hindi idineklara ni Marcoleta sa kanyang salen at sose. Nakatakda sa August 10 ang pre-trial ng kasong paglabag sa PD-46 at plunder na nililitis sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kumarap din si Marcoleta sa Sandigan Bayan 4th Division para naman sa arraignment ng isa pang count ng PD-46 violation, kasama naman ang kapwa-akusadong si former Congressman Mike Defensor na nagbigay ng 30 million peso campaign donation ayon sa prosekusyon. Habang papasok sa korte, may panibagong buwelta sa Defensor laban kay dating House Speaker Martin Romualdez na central figure anya sa flood control scandal ayon sa Ombudsman.
1: Si Martin Romualdez dapat isunod na nila. At saka si Cadante Marcoleta, sandali lang sa ospital si Manny Bonoan, dalawang buwan na.
22: Parehong naghain ng not guilty plea si Marcoleta at Defensor sa 4th Division. Nakatakda naman ang pre-trial ng PD-46 case sa 4th Division sa August 12. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
6: Bagong strategy na raw ang ginagamit ng mga otoridad sa kanilang manhunt para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, on track daw sila sa operasyon pero aminadong di uubra ang mga dating gawi sa pagtugis sa dating PNP chief. Hindi idinetalye ni Remulla kung ano ang bagong estilo para di raw mabulyaso. Wanted si De La Rosa ng ICC bilang co-conspirator sa kasong Crimes Against Humanity ni FBRRD.

0: Sumagot na ang isa sa mga abogado ni bilyonaryo gaming boss Charlie Atong Ang sa umano'y aregluhan sa missing sa Bungeros case. Ayon sa kanilang o kanyang sinumpaang salaysay, tulong pinansyal lang ang ibinigay na pera ng kanilang foundation sa ilang pamilya ng mga biktima. Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
1: Walang naganap na aregluhan. Yan ang paninindigan ni Attorney Caroline Cruz, ang Executive Director ng Pitmaster Foundation at isa sa mga abogado ng umano'y missing sa Bungeros Mastermind na si Charlie Atong Ang. Sa isinumiteng counter affidavit, sinabi ni Cruz na tulong pinansyal ang ibinigay ng Pitmaster Foundation sa ilang pamilya ng missing sa Bungeros. Wala raw itong kapalit. At mismo mga kaanak daw ng missing sa Bungeros ang lumapit sa kanya para humingi ng financial assistance. Sinuportahan ito ng ilang pamilya na tumanggap ng tulong mula kay Cruz. Sa affidavit ng tatlong pamilya, inamin nilang personal nilang tinanong si Cruz kung maaari ba silang makatanggap ng 5 milyong piso mula sa Pitmaster Foundation. Galing anilang ideya sa missing sa Bungeros star witness na si Julie Dondon Patidongan. Pero imposible raw ito ayon kay Cruz. Dahil wala raw kakayahan ang Pitmaster Foundation na magbigay ng 1 milyon-milyong piso sa bawat isang individual. Sa halip, binigyan daw sila ng 20,000 pesos each na tulong matapos ang nangyaring pagpupulong. Hindi rin daw sila pinilit na lumagda ng kahit na anong kasulatan na pinipigil sila sa pagdalo sa court hearings ng kaso o pag-urong ng kanilang mga demanda. Pero taliwas ito sa statement ni Teresa Hapag, isa sa mga pamilya ng missing sa Bungeros na nakasama sa nangyaring pagpupulong kasama si Cruz.
2: Nung makaharap na po namin kasi si Attorney Caroline, una, nagkikwento muna siya tungkol doon sa pagkasangkot niya na bakit daw kinasuhan namin siya na number 3 pa raw siya. Nung kalahatian na, yun na, napapag-usapan na ng mga pamilya, si Attorney Caroline kasali na tungkol na doon sa magiging sistema ng usaping areglohan.
3: Magkano po yung sinabi nila?
2: Ang natatandaan kong sinabi nung kasamahan ko is 50 parehas nung sa case 1. Huwag naman daw ganong kalaki kasi kung ganon daw kalaki, magbabayad na lang sila ng judge.
1: Dagdag ni Hapag, personal din daw siyang sinabihan na huwag nang dumalo sa mga pagdinig kapalit ng pera.
2: Nagbanggit kasi siya na baka naman po pwede na hindi na ako matind ng mga patawag ng hearing. Bibigyan na lang daw ako ng amount para pumasyal-pasyal, magpalamig. Yun sabi niya. Wala naman po siyang binanggit na amount kasi hindi naman po ako nag-a-agree.
1: Hanggang ngayon, kinukumbinsi pa rin daw ng kabilang grupo si Hapag na tumanggap na rin ng tulong mula sa kampo ni Naang. Buwan-buwan kasi anya ang 40,000 pesos na tulong na natatanggap ng ibang mga pamilya. Dagdag ebidensya rin daw ang ilang larawan at video kung saan nag-outing umano ang mga pamilyang nakatatanggap ng tulong mula sa kampo ni Naang kasama si Cruz at isa pang abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal. Ang outing, isinagawa pa raw mismo sa farm ni Ang sa Laguna. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
0: Sa gitna ng mga taas presyo sa produktong petrolyo, DOE nagbabala laban sa hoarding at profiteering. At mga retiradong empleyado ng Philippine National Bank nag-rally sa Korte Suprema. Susunod yan sa Agenda.

0: See you Monday, class.
1: Rest day Monday.
2: Poor eyesight can affect school performance. For state-of-the-art facilities and expert eye care, go to EO.
0: Please read our lesson today.
2: EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Feel the rhythm of excitement. Join the land of Dreamweavers and celebrate vibrant tradition and culture. Tinalak Festival. Bilyonario News Channel.
4: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa Elliptical Road. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Fuel subsidy at fare hike ang hiling ng mga PUV driver bago ang SONA ng Pangulo. Ang mga commuter naman hindi nakaligtas sa perwisyo ng transport strike. Narito ang agenda report ni Maika Razon.
5: Tagumpay para sa Manibela, ang unang araw ng kanilang transport strike.
6: Marami po ang nagsabot sa amin ng video at saka picture na marami po talaga ang iparagsang mga ruta. Sa ating mga kababayan, salamat po sa inyong pangunawa at pag-iisa sa lahat po ng mga tsuper.
5: Umarangkada sa protesta, ang hiling na ibasura ang oil deregulation law at ang dagdag pisong pasahe.
6: Sige para sa aming gawin, sana pagbukihan niyo po ang trabaho niyo. Sana panibay yung mga desisyon niyo sa tahan-tahan, hindi sa mga oil companies. At sana po ay sa ating mahal na pangwala, na-address po itong concern sa nabigat na presyo ng mga product ng petrolyo sa inyong darating na sana sa Lunes.
5: Umaray ang ilang mga commuter sa Tigil Pasada.
7: Medyo mahirap po ngayon sumakay kasi pa-welcome po ako. Tapos, ayun, wala masyadong mga dumadaan na pa-welcome. Kapag po mga araw na walang strike, mga less than 5 minutes nakakasakay na ako agad. Ngayon parang ilang minuto na ako naghihintay, wala pa rin pong dumadaan.
5: Kaya naman nagkasanang libreng sakay hanggang bukas ang Transportation Department. Ang LTFRB, handa rin daw tugunan ang hinaing ng grupo.
8: Wala nang problema eh. Yung inaalala natin, anong pinaka magandang tulong na mabibigay natin sa machuper? Sabi ko nga kila sa Manubela, kung piso ibibigay natin, ano epekto sa kita niyo yan? Eh paano sabi ko pag yung fuel discount, ma-adjust natin, no, more than 10 pesos, ano mas maganda? So lumalabas ka, sabi nila kung pwede gawing 15 pesos yan, eh mas malaki pa ang kanilang benepisyo kung fuel discount kesa fare increase. Eh mas gusto naman natin yon kasi yung mananakay, hindi tataas yung kanilang budget.
5: Pero hirit ng Manibela, dapat parehong fuel subsidy at fare increase ang ibigay sa kanila dahil hindi na sapat ang kanilang kinikita. May dagdag sahod naman daw ang mga manggagawa, kaya hindi na magiging mabigat ang dagdag pisong pasahe. Para sa agenda, Maika Razon, Bilyonario News Channel.
4: Ginagawa raw ng Energy Department ang lahat para maibsan ang epekto ng jumbo oil price hike sa mga motorista. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nakikipag-ugnayan na sila sa mga oil company para matiyak ang patas na presyo.

0: Ito ang agenda report ni Andrea Salve.
1: Hindi na mapipigilan ang nakatakdang 85 pesos daily wage increase sa National Capital Region sa kabila ng mga pag-alma ng ilang business group. Bagaman naiintindihan anya ang reaksyon ng mga grupo, ayon kay Labor Acting Secretary Francis Tolentino, dumaan sa required tripartite consultations ang wage order at lahat ng salik ay napag-aralan, kabilang na ang issue sa inflation at ang mga epektong dulot ng tensyon sa Middle East.
2: Inflation is not just the labor cost ang nagdadala ng maraming factors doon. What this wage hike would provide is the immediate cushion and impact on real wages and the purchasing power of the worker to provide for his/her family.
1: Mahahati sa dalawang tranche ang inaasahang wage hike. Ang 60 pesos ay patutupad na sa Sabado, July 25, habang ang natitirang 25 pesos ay idadagdag naman sa January 2027. Base sa pag-aaral ng DOLE, mahigit 1 milyong minimum wage earners umano ang makikinabang dito. Meron daw silang nakikitang disruptions gaya ng nasa 12,000 posibleng maapektuhan ng retrenchment pero nakahanda raw silang umalalay.
2: Yung hiling ng mga employers noon ay huwag naman biglain. Pagbigyan din sila na yung huling bahagdan ay next year na para naman hindi kaagad magkaroon ng immediate impact o gastusin yung ating mga employers, yung kapitalista. So pinagbigyan po yung disruption, very minimal, but yung overall impact mas malaki kasi 1.1 million yung makikinabang kaagad starting July 25.
1: Ayon sa DOLE, gumugulong na rin ang public consultations para sa wage increase ng iba pang mga rehiyon. Pero paglilinaw ni Tolentino, may kanya-kanyang variables na kinukonsidera ang bawat rehiyon kaya hindi raw maituturing na precedent ang wage hike na ipinatupad sa NCR. Para sa Agenda, Andrea Salve, DOYUNOR News Channel.
3: Hindi lang sa kalsada may protesta, kundi pati sa palasyo. Sa kabila kasi ng mahigpit na seguridad, nakalusot ang ilang miyembro ng Alliance of Concerned Teachers para sa isang rally sa Gate 7 ng Malacanang. Panawagan nila ang dagdag sahod para sa mga guro. Kinundin na rin nila ang umano'y malawakang korupsyon sa gobyerno.
4: Sangkatutak na violation ang kinakaharap ngayon ng isang rider sa Cebu. Nag-viral ang video ng aksidente ng rider na napag-alamang isa pa lang mayor sa Cebu. Ang detalye sa agenda report ni mobility correspondent G. Baroga.
5: Lesson learned para kay Dumanhog Mayor Gungun Gica ang kinasangkot ang aksidente sa Minglanilla, Cebu. Base sa viral video at show cause order na nilabas ng LTO Region 7, nag-counterflow ang nakamotorsiklong alkalde sa isang U-turn slot. Sumalpok siya sa palikong Toyota Hiace van at tumilapon sa kalsada. Dagdag pa riyan ang kawalan ng plaka ng motorcycle unit na minamaneho niya.
6: Base dun sa video, kita naman natin yung mga violation yan, reckless yan dahil na nag-counterflow siya. Tapos wala siyang plaka sa likod, so no plate attached. So yun yung mga initial violations niya na pwedeng ma-charge sa kanya.
5: Dagdag pa ni LTO Chief Lacanilaw, dahil sa paraminang parami ang mga sasakyan, hindi talaga maiiwasan ang mga aksidente. Pero malaking factor daw ang pag-iingat ng mga driver. Kahit pa maraming viral road accidents, hindi raw ibig sabihin nito na tumataas ang bilang ng mga aksidente.
6: In fact, na mas marami na pong mga Pilipino ngayon na disiplinado sa kalye. Kaya lang, po ngayon, talagang ang dami lang natin nakukuha ng mga videos na ganyan. Ngayon po kasi marami tayong mga kababayan na very active na makunan yung mga ganyan dahil yung mga dashcam na. Dati po kasi wala man ang mga dashcam yung sasakyan, saka mga cellphones, hindi naman ganun kalahat merong camera.
5: Sa isang Facebook post, inamin ni Mayor Gica na nagkamali siya at humingi ng paumanhin sa driver at owner ng van. Nagpapasalamat din daw siyang walang nasugatan sa insidente at sinabing mas mahalaga ang buhay at kaligtasan higit sa ano paman. Dinistansya niya rin ang HPG Tigers o ang grupo na graduate ng Executive Motorcycle Riding Course ng PNP Highway Patrol Group. Sa isang text message, sinabi ni Road Safety Advocate Attorney

Robby Consunhi na may recognition of fault, an apology at remorse ang pahayag ng alkalde. Kung totoo raw ang pagsisisi nito, sapat na ang matiketan siya at suspensyon. He adds, quote, best is he did not gaslight, not rage bait, not declare himself the victim, nor fight the world on SOCMED. End of quote. Sa ngayon, pinapatawag na ng LTO 7 ang alkalde habang suspendido na ang driver's license nito for 90 days habang gumugulong ang investigasyon. Paulit-ulit na paalala ni ASEC Lacanilaw sa mga motorista at iba pang mga road user, sumunod sa batas trapiko para makaiwas sa mga aksidente at gawing goal ang makauwi palagi ng ligtas. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.

0: Nagkasa ng prayer rally ang mga retiradong empleyado ng Philippine National Bank sa harap ng Korte Suprema. Ito ay para ipanawagan ang pagbibigay sa kanilang cost of living at special amelioration allowances. Ayon sa kanilang legal counsel, pinaburan na sila sa Regional Trial Court, Court of Appeals at sa unang pagsampa nito sa Court, Supreme Court. Pero di pa rin daw nareresolba ang kaso dahil sa nakabinbing motion for reconsideration ng gobyerno. Aabot umano sa 1 billion pesos ang kabuang posibleng bayaran ng PNB sakaling manalo sila sa motion.
1: Daily retire said already by that while we are here just to express our sentiment for the apparent delay tactic of the field.
2: Kapag sangkot ang yamang kalikasan sa proyekto, sino nga ba ang magsasakripisyo? Yan ang katanungan ngayon sa gitna ng isinusulong na Pax-Silica Project ng gobyerno. Narito ang agenda report ni Erica Christensen.
3: Isa sa mga pinaka-pinag-uusapang proyekto ngayon sa Pilipinas ang Pax-Silica, isang US-led initiative na naglalayong bumuo ng mas ligtas na supply chain para sa artificial intelligence, semiconductors, critical minerals, at advanced manufacturing. Bahagi ng plano ang pagtatayo ng isang malaking AI at technology hub sa New Clark City, Tarlac na inaasahang maging sentro ng high-tech industry sa rehiyon. Ayon sa pamahalaan, malaki ang posibleng maidudulot nito sa ekonomiya. Inaasahang makaakit ito ng malalaking pamumuhunan mula sa mga dayuhang kumpanya, makalikha ng libo-libong high-value jobs at magbigay ng mas maraming pagkakataon sa mga Filipinong engineers, scientists at mga profesional sa larangan ng technology. Layunin din ito na mas mapalakas ang posisyon ng Pilipinas sa lumalaking AI industry sa mundo. Pero kasabay ng mga pangakong ito ang mga pag-aalala. Sa social media, may mga netizens na nagpapahayag ng pangamba sa posibleng epekto ng malalaking data centers at pagmimina ng critical minerals sa supply ng tubig, kalikasan at mga komunidad. May ilan din ang nagtatanong kung mapapanatili ba ng Pilipinas ang sariling soberanya sa isang malaking proyekto pinangungunahan ng dayuhan mga kasosyo. Bilang tugon, tiniyak ng Malacanang na hindi magpapatuloy ang proyekto ng walang mahigpit na pagsusuri.
4: Sinisigurado po ang Pangulo na lahat ng po na gagawin ay nanaaayon sa batas at hindi po maaaring makasira ito ng ating environment o maka-displacement ng ating mga kababayan ng walang anumang kapalit.
3: Ayon pa sa palasyo, kinumpirma rin ng National Water Resources Board na sapat ang mga pagkuhuna ng tubig sa lugar at hindi ito inaasahang makakaapekto sa pangangailangan ng mga karatig na komunidad. Anila, magkakasamang magmo-monitor ang NWRB, DENR at BCDA upang masigurong responsable ang paggamit sa likas na yaman.
4: Magkakaroon po ng pag-aaral patungkol po sa environmental impact nito. So, sisiguraduhin nila na mayroon environmental impact statement and environmental management plan. At magkakaroon din po ng regulasyon sa pamamagitan po ng Environmental Management Bureau, multi-partite monitoring teams.
3: Isa pa sa mga usaping lumutang ay ang posibleng pagkakaroon ng labis na impluwensya ng mga dayuhang kumpanya sa proyekto. Pero giit ng palasyo, hindi ito papayagan ng Pangulo.
4: Sinabi naman din po ng Pangulo noon na we will not surrender even a square inch of our territory to any foreign power.
3: Habang patuloy ang talakayan ukol sa Pax-Silica, maliwanag na naghaharap ang Pilipinas sa isang mahalagang desisyon kung paano maibabalanse ang pag-unlad ng AI at high-tech industries habang pinangangalagaan ang kalikasan, mga komunidad at ang pambansang interes. Para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonaryo News Channel.
2: Tumayas na ang Chinese vessel na sangkot sa pamamalo sa mga tropang Pinoy sa Ayungin Shoal. Pero di raw dito nagtatapos ang pambubuli ng China. Narito ang agenda report ni George Cahiles.
5: Umalis na ang Chinese Coast Guard vessel sa Ayungin Shoal matapos gumawa ng gulo kung saan nasaktan ang dalawang sundalong Pinoy na nakadestino sa BRP Sierra Madre.
6: As of this morning, the ship, the China Coast Guard ship that launched the boat that approached the BRP Sierra Madre has left Ayungan Shoal. So it left just this morning around 8 in the morning and it seems to be on its way back to Mischief Reef.
5: Pero sinabi ni Sea Light Foundation Executive Director Ray Powell sa At the Forefront ng Billionaire News Channel na hindi pa tapos ang panghihimasok ng China sa West Philippine Sea.
6: These are all part of a long-term campaign that's really extended over 5 decades for China to control maritime East Asia, right? And so this is not just the West Philippine Sea. It's the Taiwan Strait. It's now the Bashi Channel and east of Batanes. It's going all the way north to the Sea of Japan and the Yellow Sea. Understanding that this is all linked together as a push outward by China.
5: Payo niya sa gobyerno, ipagpatuloy ang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines.
6: The more important responses as we go forward will continue to be the pledges of material support to the Philippines, you know, not just things like joint patrols or gifts of boats and ships that have been coming, pledges of money from the United States. All of these things are things that the Philippines needs to become a more a credible force and to present a more credible deterrent.
5: Umani ng batikos ang China mula sa international community matapos ang inkwentro sa pagitan ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.
2: Tensyon sumiklab sa pagitan ng mga pulis at mga rallyista kontra Amerika. At mga edad 15 pababa sa France, bawal na sa social media. Susunod yan sa Agenda.

0: Huwag po kayo mag-alala, mga rice retailer. Nauunawaan po namin kaagad na maaabala kayo dahil iisipin nga ninyo na may malulugit. Nandyan ang gobyerno ninyo upang magbigay ng tulong para sa inyo lahat.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Mr. yata ang nagkakabot?
5: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
0: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Traffic check ulit tayo ngayong Wednesday rush hour sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Tila tinuluyan na ni Senador Panfilo Ping Lacson si Senator Alan Peter Cayetano. Dalawa umanong ghost project ang nadiskubre ni Lacson sa balwarte ni Cayetano. Ang detalye sa agenda report ni Hannity.
7: May hindi bababa sa dalawang pinaghihinalaang ghost infrastructure project sa Taguig City. Ito ang ibinunyag ni Senator Ping Lacson. Patuloy niyang sinusuri ang umano'y 6.79 billion worth of budget insertions na iniuugnay kay dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, nakapagdokumento na ang grupo niya ng hindi bababa sa dalawang case studies. Kapansin-pansin din umano ang dami ng mga slope protection at drainage project na karamihan ay nagkakahalaga ng tig 100 million. Pinagsama-sama, umaabot ang mga ito sa halagang 2.085 billion. Una nang ibinahagi ni Lacson na ilan sa mga proyektong sinusuri nila ay kinasasangkutan daw ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya Discaya. Pero ipinatupad ng ibang contractor sa ilalim ng isang 5% royalty scheme. May mga kahalintula din daw na proyektong naigawad sa top-notch catalyst builders. Isa sa mga kumpanyang binanggit ni PBBM noong nakaraang taon bilang kabilang sa mga nangungunang flood control contractor. Ayon pa kay Lacson, ang mga proyektong ito ay nagsimula pa raw noong 2019 at 2020, panahon na si Cayetano ang speaker ng Kamara. Sabi ni Lacson, ilan umano sa mga depektibong proyekto ang may overlapping spans na pwedeng nagbigay ng pagkakataon para sa umano'y kickbacks. May mga ghost project din umanong tinangkang kumpunihin. Patuloy pa rin nangangalap si Lacson ng mga dokumento at testimonya mula sa mga informant at testigo. Layunin niya raw mapatunayan ang mga paratang tungkol sa budget insertions at kickbacks. Ayon kay Lacson, sa 70 projects na nakapaloob sa 6.79 billion peso budget insertions sa ilalim ng 2025 national budget, 68 na ang naipatupad habang ang dalawang proyektong nagkakahalaga ng 75 million ay hindi pa nailalabas o hindi pa nauobliga ang pondo. hindi raw siya gagawa o mag-iimbento ng ebidensya. Pero dahil sa mga pagquestyon umano sa kanyang integridad ni Senator Alan Peter Cayetano, mas pag-iigihan pa niya ang paghahanap ng mga ito. Wala pang opisyal na pahayag si Cayetano tungkol dito sa ngayon. Dati nang sinabi ni Cayetano na tila dumoble raw ang net worth sa SALE ni Lacson. Pero nilinaw ng kapwa niya senador na sa legal at maayos na paraan ito nakuha. Reputation damaging ito para sa dating PNP chief. Nangako naman si Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na magpapatuloy ang flood control scandal investigation ng komite na una nang sinimula ni Lacson.
8: It's a very powerful committee kay Lapod at Vice Chairman at saka yung mga members, di ba? Diba, yung mga nagmamadali, meron ho talaga tayo. I'm telling you, meron at meron tayo blood control, hindi tayo iiwas.
7: Target daw nilang pagkatapos ng ikalimang sona ng Pangulo sa July 27. Bubuuin na ng komite ang mga miyembro nito. Para sa agenda, Hannah Teal, Bilyonaryo News Channel.
6: Tiniyak ni PBBM na tuloy na ang Bangsamoro parliamentary election sa September 14. Sa kanyang pagbisita sa Maguindanao del Norte, sinabi ng Pangulo na wala nang hadlang sa paghalal ng mga miyembro ng BARM Parliament. Naghatin din siya ng tulong pinansyal, pabahay at pangkabuhayan para sa mga ex-combatant at iba pang benepisyaryo.
9: We are determined that we will push through with the second Monday of September of the coming in the coming September and to finally achieve our dream, our goal of being able to say that we have a duly elected parliament in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao.
6: Paano isusulat ang isang SONA na magbibigay ng pag-asa sa bayan? Sa kabila ng nagtataasang presyo, issue sa korupsyon at lumalalim na pagkakahati-hati sa politika, naniniwala ang dalawang eksperto na katotohanan ang kinakailangan ng mamamayan. Paano nga ba nabubuo ang isang State of the Nation address ng isang pangulo bago ito umabot sa pulpito ng Kongreso? Sa memo ng DNC, sinabi ng senior speechwriter ng yumaong si Pangulong Noynoy Aquino na si Mikael Co na halos kalahating taon ng paghahanda ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Okay, before we get to ano ba dapat ang isulat ni Pangulong BBM, ano ba ang proseso ng paggawa ng SONA ng isang Pangulo?
10: Mga bandang January, latest early Feb, nagpapadala na ng memo ang mga yung grupong yon sa mga cabinet secretaries para i-alert na sila, no? Isusulat na natin yung SONA, yung achievements natin, pakilista na kasi magsisimula na yung drafting natin, ano? Kasabay nung pagda-draft kasi ng SONA, may kasama yung STR, ang tawag namin panahon na yon. Oo, SONA Technical Report. Tapos, bandang mga May, June, actually pagtawid ng Hunyo, sigurado yan, si Pangulong Aquino nung panahon na yon, magsisimula na yung magtanong, may draft na ba tayo? So pagkatapos nun, pag nakita na niya yung unang draft, it's an endless series of revisions po talaga.
6: Para naman sa political strategist na si Lito Banayo, mas mahalaga na maramdaman ng publiko na nauunawaan ng Pangulo ang kanilang mga pinagdaraanan. So, sir, do you feel the anticipation?
11: Yes, but let me just state, no, this is his penultimate SONA. Kasi yung sixth SONA next year, pamamaalam na yon. So ito ang pinaka-importante, liban dun sa unang SONA. Kasi yung unang SONA, you set the benchmark for your administration. No? You set your vision. At finally, ito yung penultimate. No? Ito na yung, ito nga, dito mo iseset against ano ang approval rating, ano ang trust rating, ano ang mga issues na bumabagabag sa tao. At yan ang dapat may kasagutan.
6: Nagkaisa naman ang dalawang eksperto sa dapat maging laman ng ikalimang SONA ng Pangulo. Pero ano po sa palagay nyo dapat ang headline ni PBBM sa kanyang SONA sa Lunes?
11: Ako, seryosohin yung graft, yung pag-supil sa graft and corruption. Itigil na yung budget ayusin, no? Para hindi magkaroon ng pondo yung mga Sabi nga no, isa crocs yung mga buwaya, no? At usigin na yung dapat usigin.
10: I think the president in that platform, in that pulpit of the SONA, should be able to constellate the flood control scandals, the impeachment, all of these other anti-corruption measures, thread it together and say na ito talaga yung point ng lahat ng yan, no? And then that would perhaps elevate yung SONA.
12: Kinasal na ang Indiana Pacers point guard na si Tyrese Halliburton. The NBA star tied the knot with Jade Jones sa courthouse sa Indianapolis. Halliburton kept it casual with an all-black outfit while the former Iowa State cheerleader opted for a white dress. The couple got engaged last year and have been together since 2019. While legally married na sila, a bigger wedding ceremony will reportedly be held on August 1st. More wedding news, kinasal na rin si Percy Jackson star Logan Lerman. The actor tied the knot with ceramic artist Anna Corrigan after more than 6 years of dating. Anna says they got married in their backyard and it was perfect. 2023 na nagpropose si Logan while on a rowboat in New York City's Central Park. The actor is set to star in the upcoming 13 Going on 30 reboot with Emily Brader. Sad news naman in Hollywood. Pumanaw na ang 19-year-old Godzilla star na si Kaylee Hottle. The deaf actress passed away in a car crash in Maryland early Tuesday, ayon sa officials. Hottle was a passenger of a 19-year-old man when their vehicle veered off a two-lane highway and struck a culvert. Excessive speed ang isa sa mga tinuturong dahilan ng insidente. Hottle appeared in Godzilla vs. Kong alongside Alexander Skarsgård and Millie Bobby Brown. Sa Instagram story, Millie says, devastated siya to hear of her passing and that Kaylee will be deeply missed. Paul McCartney at Ringo Starr sinorpresa ang mga turista sa Liverpool. At ang final trailer ng Spider-Man Brand New Day, susunod yan sa Agenda.

0: dedicated to delivering the most pressing news and the most inspiring stories that the Filipinos need to know.
1: Marami pa pala mga bagay na nangyayari sa bayan natin at sa bawat kwento ng Pilipino na hindi mo pa alam.
0: Congratulations, Miss Corina Sanchez Rojas, First FAMAS Broadcast Awards, Best News Anchor.
1: At habang may balita, nariyan po ako.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA Reliance. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Nagsalita na ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PISGOC kaugnay ng imbestigasyon ng NBI sa 2 bilyong pisong pondo para sa 2019 SEA Games. Giit nito, 100% liquidated na ang lahat ng natanggap nilang pondo. Ipinakita ng komite ang certification ng Philippine Sports Commission na nagpapatunay na nasuri na ng independent auditors ang kanilang mga dokumento. Dagdag ng PISGOC, handa sila sa anumang imbestigasyon at patuloy pa rin napapakinabangan ang mga pasilidad sa New Clark City.
3: Mas mabilis nang matutugi sa mga financial scammer at cyber criminals matapos lagdaan ng BSP at DOJ ang isang information sharing agreement. Sa ilalim ng Anti-Financial Account Scamming Act, maaari nang maibahagi ng dalawang ahensya ang impormasyon sa mga kahinahinalang bank account. Layunin nito na mapabilis ang imbestigasyon at pagpapanagot sa mga manluloko.
4: By aligning DOJ's prosecutorial mandate with the BSP's inquiry powers under the AFASA, we close gaps that criminals exploit and speed justice for victims of cyber-enabled financial abuse. Together, we reinforce our shared duty to uphold accountability, protect consumers, and ensure that justice keeps pace with evolving financial crimes.
2: Kasabay ng pag-expand ng Tanduay sa global presence nito, ang siya rin pag-usbong ng new generation of leaders ng kumpanya. Paano nga ba hinahandle ng Tanduay Chief Operating Officer Kyle Tan ang negosyo na siya rin pangalan ng kanilang pamilya? Narito ang agenda report ni Charles Chu.
5: Sa loob ng halos dalawang siglo, naging bahagi na ng kasaysayan ng mga Pilipino ang produktong Tanduay. Mula sa isang lokal na distillery, isa na ito ngayon sa mga pinakakilalang Filipino brand at itinuturing na world's leading rum by volume. Sa kasalukuyan, isang bagong henerasyon ng leader ang tumutulong sa paghubog at mas pagpapalawak pa ng kumpanya. Ang chief operating officer nito na si Kyle Ellis Tan.
6: You just have to trust that you're put in your position for a reason, and I trusted my family when they did that to me. You have your work ethic close, you have your principles and your morals close.
5: In the Philippines, the name Tan carries weight. Apo ng matagumpay na negosyanteng si Lucio Tan. Para sa kumpanya, umuwi si Kyle sa Pilipinas taong 2020 matapos magtrabaho bilang software engineer sa Estados Unidos. Pero hindi naging madali ang transisyon ng pagpasok ni Kyle. He walked into one of the industry's biggest challenges. As pandemic restrictions halted alcohol sales, Tanduay was forced to make difficult decisions.
6: One of the first few months that I arrived, it was during the pandemic. So I think like you kind of hit the ground running a little bit with challenges. And there was a time when we weren't allowed to sell any alcohol. Our sales went from, you know, the regular amount to zero.
5: Believing in the product and remaining firm despite adversities, ang masasabi niyang naging susi para malampasan ang matinding pagsubok.
6: We knew that our product was something that even during in the pandemic setting, people could really benefit from, and people, it would really resonate with people. So we didn't want to stop that.
5: Na nagbunga ng matamis na tagumpay. Pero hindi lang daw ito dahil sa kanya, malaking bahagi nito ang kanilang mga empleyado.
6: It goes a long way when you empower your employees to succeed. So I'm only like one person. Yeah. And if I was the one like calling all the shots for every single person, then it's very linear. So I think like it's mainly on the giving everybody the tools that they need and setting them up for success.
5: Sa ngayon, nakatuon ang kanilang atensyon sa pagpapalakas ng export business para maabot pa ang mas maraming overseas markets. Para kay Kyle, ang tunay na sukatan ng paglago ay ang pagbuo ng isang negosyong lumilikha ng mga oportunidad at may positibong impact sa buhay ng mas maraming tao.
6: Whether it be like employees or customers or family, it's always to positively influence the lives of people.
5: For more on Kyle Tan's leadership journey, business philosophy, and the future of Tanduay, mapapanood ang kompleto at buong interview ko sa Beyond the Game, streaming now on Billionario's social media platforms. Para sa Agenda, ako si Charles Tew, Billionario News Channel.
3: Ito po good news para sa mga Bulakenyo. Opisyal nang binuksan ang U.S. branch ng Conti's sa Malolos, Bulacan. At hindi lang cakes ang kanilang offer, kundi wider reception with its function room. Ang detalye sa agenda report ni Ches Sulit.
7: Opisyal nang binuksan ngayong araw ang pinakabagong Conti's branch sa Malolos, Bulacan. Ito na ang 112th branch ng Conti's sa buong bansa. Bulakenos were already enjoying the menu and services of this branch since April. But the official launch was made even more special. Dumalo ang dalawa sa founders ng Conti's, sina Cecil Conti Marañon at Angela Conti Martinez, the minds behind the beloved Filipino bake shop and restaurant chain. Ayon kay Conti's Vice President for Operations at General Manager Patricia Conti Tan, the food chain aims to create more jobs and spur economic growth in the country.
8: The basic value that brings Conti's as a brand is really the passion for serving quality food. So wherever it comes from, we make sure that the quality of the food is served well and we source the ingredients right.
7: Dagdag ni Tan, layo ng kumpanya na maipadama sa kanilang customers ang warm hospitality at homey atmosphere na nagmula sa humble beginnings ng Conti's Bake Shop. Tampok din sa bagong branch ang mas pinagandang interior at exterior design nito. Pinagsama ang modern touches gaya ng Art Deco style sa cozy ambience ng restaurant. The Malolos branch takes pride in being Conti's first standalone restaurant in Bulacan to offer a dedicated function room. Pwede itong gawing venue para sa family gatherings, business meetings, hangouts, at iba pang special occasions. Pagpasok pa lang ng restaurant, bungad agad ang all-time favorite Conti's cakes, pastries, desserts, and other signature delicacies.
8: No matter how big or small we are, we still have to retain the same values. First, the responsibility of bringing food without compromise, it's really quality. And the basic value of the founders, staying humble and living with integrity. Every day and really reaching out to our staff on a daily basis.
7: Pinangunahan din ng executives ang traditional coin toss bilang simbolo ng kanilang tiwala sa patuloy na paglago ng negosyo sa lalawigan ng Bulacan. Nagpasalamat ang 888 Holdings, ang food at restaurant operator sa likod ng Conti's, sa business partners ito para sa successful launch ng bagong branch. Pinagmalaki rin ni 888 Holdings CEO Joey Garcia ang lumalaking workforce ng Conti's na nasa higit 6,000 employees na.
9: We try to make sure that we do not just hand over all of these inflations to our menu prices. That's our job, to make sure that we provide the right value for money to our customers.
7: Garcia says the newest branch is a testament to the company's goal of expanding the restaurant to more communities. Hangad nilang dumami pa ang tatangkilik sa cultural experience ng homegrown flavors na handog ng Conti's. Para sa Agenda, Ches Sulit, Billionaire News Channel.
3: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
10: Pinky, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang minomonitor natin na low pressure area kaninang umaga. Huling namataan ng LPA, kanina alas 3 ng hapon, 940 kilometers po sa silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa PAGASA, mataas pa rin po ang tsansa na maging bagyo ito either ngayong gabi o bukas ng umaga. Pag naging bagyo, tatawagin na po ito sa local name na Quiapo o ang magiging panglabing isang bagyo for 2026, pang-apat naman for the month of July. Sa susunod na dalawang araw, kikilos ang potensyal na bagyo, pahilagang kanluran dito po sa may Philippine Sea, saka didikit o magla-landfall po dito sa Mikagayan sa araw ng Biyernes. Dahil sa lawak nito, posible po makaranas ng malalakas na hangin at ulan ang Cagayan Valley, Cordillera Region, Ilocos Region at hilagang bahagi po ng Central Luzon. Habang sa natitirang bahagi ng bansa, magpapaulan pa rin po hanggang sa Linggo ang southwest monsoon o hanging habagat. Kaya ka-weather, manatili nakatutok sa ilalabas na updates ng PAGASA. Dahil sa unti-unting paglakas ng habagat, posible na po ang delikadong ulan na hanggang 100 mm. Dito po sa may Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Lanao del Norte, Lanao del Sur, maging sa may Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Ito rin po yung mga lugar na napinsala ng habagat sa panahon ni Inday. Kaya ka-weather, makipag-ugnayan lamang po sa inyong local government units sakaling kailanganin ng rescue o evacuation. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 23, araw ng Huwebes, sa Luzon, maghapon pong makulimlim ang panahon na may light to moderate rains sa may Bicol Region at mga probinsya ng Quezon, Mindoro Provinces, Marinduque at Romblon dahil po yan sa trough o buntot ng LPA. Ang iba pang bahagi ng Luzon, generally maaraw at mainit naman sa umaga at tanghali, including Metro Manila. Subalit sa hapon, magsisimula na ang mga light to moderate rains, lalo na sa may Cagayan Valley, Aurora, Bulacan, natitirang bahagi ng Calabarzon at Metro Manila. Kaya sa mga ka-weather natin na papasok sa eskwela o trabaho bukas, huwag pong kalimutang magbaon ng payong. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, magpapatuloy po ang maulang panahon bukas dahil pa rin sa habagat at pinakamalalakas ang ulan sa may Southern Palawan, Antique, Southern portions ng Negros Provinces, Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte, Bangsamoro Region at Soccsaryen. Kaya ka-weather, mag-ingat pa rin po sa banta ng baha sa mga bababang lugar at yung malapit sa ilog at sa banta naman ng landslides sa bulubundukin na lugar. At yan muna napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
11: After 5 years together, hiwalay na sina Jessie J and retired basketball player Kanan Coleman. Jessie admits it has been a sad and difficult situation, but they're focused now on navigating this positively for a healthy and happy co-parenting environment for their 3-year-old son. The singer adds, they will always continue supporting each other with love, respect, and care as friends. The split comes 2 months after Jessie announced that she was cancer-free following a battle with breast cancer. 1 week to go before Spider-Man Brand New Day swings into theaters. And to mark the occasion, may bagong trailer na ni-release that looks back on Peter Parker's journey in the franchise so far. But it also featured new action-packed scenes showing our friendly neighborhood Spider-Man taking on Scorpion and Savage Hulk. Brand New Day comes 5 years after No Way Home, which ended with everyone's memories of Peter Parker all gone. The film hits Philippine cinemas on July 29th. Some lucky fans of the Beatles get the surprise of a lifetime. Nangyari ito while they were on the famous Magical Mystery Tour in Liverpool, na dedicated sa Fab Four. Habang nasa traffic light kasi ang kanilang bus, nasa area rin pala si Sir Paul McCartney himself. Ka-FaceTime pa niya ang former bandmate na si Ringo Starr. McCartney waved to the tourist, but he reportedly didn't get a chance to speak to them. Pinost mismo ni Starr ang chance encounter saying, quote, "How about that for a magical mystery tour?" The unofficial sightseeing tour was established in 1983 and takes fans to places na may kaugnayan sa The Beatles.
2: Ayan, okay. Natapos din ang unang, ano?
12: Unang...
2: Ang unang, Article 4 is the first article that they took up for right. The impeachment case. Mm-hmm. O, natapos na rin.
12: Grave threats.
2: Sa wakas.
12: Tapos na si NBI Director Melvin Matibag. Mm-hmm. So, there are still...
11: What is next? What is the next step?
12: Ang susunod is...
2: Sona.
12: Sona muna.
2: Yan ang una, yes, Sona.
12: Right.
2: Alam mo yan, pwedeng pag-usapan yan.
12: Oo.
2: Diba?
11: I think we will be there.
12: Yes.
13: Yes.
12: Kaya
13: we will have live coverage on the sauna.
12: Ikaw ata nandun ka din.
2: Hindi ko alam, but may idea ko. Sino maiiwan dito?
12: Ako.
2: Somebody has to be here.
13: Wala na daw yung red carpet. Totoo ba yun?
2: Alam mo.
13: I think tama lang, no?
2: Hindi, ikaw dapat ang pupunta sa red carpet. Maghanda ka sa bashing.
13: Yeah.
2: Ikaw ang, what are you wearing right now?
13: Parang that's the least of people's concerns.
2: Tama. Yeah. Sa dami ng problema natin, di ba?
12: Oh, sorry daw si Willard.
2: Ay, hi, Willard. Of course, alam namin nandun siya. Bakit kayo nagmamadali? Okay, hi, Willard.
14: Hi, Corina, Pinky Raymond. Hindi nyo ba miss ang impeachment trial? Magkaka-season break. Tapos ng season 1.
2: Ikaw na lang. Oo, ang tagal eh. Bawat artikulo, napakatagal. Pero kung ikaw ang tatanungin, Willard, ano dapat ang isama ni PBBM sa kanyang SONA? Ano ang dapat lumabas sa bilid niya?
14: Ako talaga yung pinakatumata kasi last year, yung mahiya naman kayo, yung hiniya niya, yung mga involved doon sa flood control scandal. So, in-expect ko na may follow-up, hindi ba? Ano nang update doon at dapat may mga bagong mapanagot. Yung talagang seryosong papanagutin, hindi yung mga patatakasin lang.
2: Ayun.
12: Uy, nagparinig.
2: Oo nga, ang bagsik ni Willard. Pag nasa Senado.
12: Alam mo, baka makontempt ka dyan. I-detain ka dyan.
2: Oo, handa na daw siyang magpakulong. Ano?
13: Pero I agree with Willard. I think that's one of the major topics talaga na kailangan i-cover, di ba?
12: Oo. Sorry, Willard, what's that?
14: Yeah, may binanggit si Pinky, hindi ko na-catch eh.
12: Ah, sabi ko, mag-ingat ka, baka makontempt ka dyan.
14: Ay, Pero tapos tulad ng session.
2: tulad ng sinabi ng guest namin ni Willard kanina umaga, itong panglimang SONA ni Pangulong BBM is the penultimate one. Meaning, yung pang-anim na pinaka-last, pamamaalam
12: wala
2: na daw yun.
12: Yes.
2: Right? So if he intends to leave a legacy, now is the time.
13: This is the
2: beginning
13: last
2: of the end
13: to do that. Oh, yes. Oh.
12: Kumbaga ito na yung isa sa pinaka-importanting SONA niya.
2: Yes.
12: Diba?
2: Oo. Oh, oh.
12: At saka tama si Willard, may report 'yan doon sa mahiya naman kayo.
2: Oh,
12: dapat
2: oh.
12: Magkaroon ng report.
13: May follow-up dapat.
12: Absolutely.
2: Ano kaya ang headline? Pero ang importante, hindi lang matatapos sa salita.
12: Mm-mm.
2: Kasi maraming tinutukoy, hindi ba, na mga sinabi sa SONA na hindi pa nangyayari. Tama. Ayan!
12: Alright. Okay. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
14: At ako si Willard Cheng, live mula rito sa Senado.
13: Ako naman si Raymond Gutierrez. For more news and features, visit our website, bnc.ph.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
0: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
15: Ako si Karen. Kadama mo isang akon hair follow. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabagats mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
17: K5.
0: K5.
17: News FM.
0: K5.
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isibo yung rason, oras sa Pilipinas, alas 7.37. Ang oras, builog ng gradulong sa inyo sa kalwan sang Tando Ay Light. Gaan ng may kasama.
2: That time check was brought to you by Tando Ay Light. Gaan ng may kasama.
1: Pagsubumang, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subumang ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Saliwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga paramati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas, mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sa aton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga paramati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, kag Antique. Sa mga taga Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, kay Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka K5, ngayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Kakirandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day, sang barita lokal, nasyonal kag internet.

0: nasyonal. Mga mainit-init, kanagabaling aso nga mga isyos nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kinandal, mga kaupon man aton karon ang mga balita na kag-information halin sa aton nga mga KK5 Patrol Reporters ay kantaran sa ilan na tipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung aton karon sa patrol, KK5 Kim Kaluyo. Samtang kaupon natin karon iban pa nga mga KK5 Reporters with KK5 Aaron Lloyd Rifoyon, KK5 AJ Cordova. Nga drag ko makaroon nga mga balita nagikan sa Iloilo City Hall kag sa Iloilo Provincial Capital. Kung naton si KK5 Jenny Kaoyunan. And mga natipon man nga mga bulita. Mga bulita. mga bulitas. mga balita. Nagikan naman sa pulis kag military. Kung naton si KK5 Karen Badilla. Samtang sa mga dalagko man ng mga balita nasyonal kag mga balita international, ikaw po natin karo ato nga news center. No? May mga follow-up ka mga latest development mga kakipas sa mga balita nasyonal, mga breaking news mga kakipas. Iga-plastar ato rin na karoon upod sa mga balita kag information. Lagi ka naman sa ato nga news center upo natin si kakipas Chani Punay, mga kakipas. Sa kinandan, upod natin rin sa technical side kakipas Andre Lapastura. Ako naman ang inyo KK5, John Alojado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5, today is a Wednesday, July 22, 2026. Kapit sa 22 na kita subong edisyon mga KK5. Kadasig lang sang chimpo, no? Kadasig lang sang mga chimpo kag mga inuras. Halos kag mga inadlaw. Kadasig lang, dugay-dugay mga KK5 matapos ng bulan sang July. Magasulod na kita sa bulan sang Agosto. Tag after sang Agosto mga KK5, maga-September na kita. Ang duwa na lang bulan o isan lang gali ka bulan ang nabilin. Mga KK5, maga-matamat na nga aton nga mga barangay, official mga barangay, kapitan, subong kag mga nagkalalain nga mga kauturan aton sa barangay KK5 Andre. Kamatamat na sila sa subong yuhom, nagkadado ka namin na sila subong maglibot-libot siya, maglibat-libat. maglibot-libot sila subong sa barangay KK5 Andre. Sila binigit ang mga plano nga magpadalagan sa pagkabarangay kagawad kag sa pagkabarangay kapitan. Kada liso nila wala kagtuog, yuhom na. Sang una mga KK5, pirte ka mga hambog ka mga tikalon. Wala labot sina inang kwan pa. Wala labot sina mga KK5 inang kamanga bugalon. Pero subong halos tanan nga masugatan lang tao labi na gid sa mga kita nilang mga kasi barangay nila. Way patay yuhom. Kada sugata sila nga ay tay din ka magadto man. Way patay pang kwan. Patay pang kwandayon, pang mugno-bugno. Kawala, sige ah. Sa ato sila nga pagpangalagad mga KK5, karong digudugay, check mo na ito ng latest weather report, nagika sa ato nga pag-asa, Iloilo. Ano man na tunaw ang LPA? May LPA o kung nanugin man. Kaya sa subong mga tinion, mga KK5, ang report kaga informasyon nga daw nagabubo ang ulan subong. Gabulubo ang ulan subong. Kaya muna akong nga ang inang lang taon aton karon. Kung ano na ang LPA, kung wala natunaw, kung wala. Ang morning nagadala mga KK5 sang ginatawan aton nga southwest monsoon kon habagat. Diri sa aton agud nga magdala masang ulan diri sa aton nga palibot so subong nga gabi gabulubo ang ulan sa aton siling nga palibot sang syudad. Kay tagabalo kun diri na sa haro pero te I think mga KK5 daw bilog nga syudad sang Iloilo no kag may mga kabanwahanan pagani siguro. Nga labot sang pagulan-ulan diri sa aton mga KK5. Pagani standby kamo kay check naton karon latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Ano karon mga pila ka mga balita na kay impormasyon mga dalagko nga balita kag impormasyon nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Una kita mga KK5 sa aton nga mga headline sa mga balita lokal. Diri kita na sa lokal kay kun nasyonal karon unahon ko. Laban-laban di naman tas ni katapod karon. Perfect damo doon sa nasyonal ta subong mga KK5. Naunta na sa mga balita lokal, saka sa sweldo, sa baylo sang ayuda, panawagan sang mga kahublagan kontra korupsyon. Sa kay Presidente Marcos, mga kaka-K5 kabay pa nga madalayan ni sa iyang suna. Ang sunaya, sunod simana, sunod nga Lunes, mga kaka-K5. Ang sunaya, balantayan man. Ambot ko na ano ng sunaya, kung anong plano sa sunaya ni. Base ko magbinangag naman siya. Mga kaka-K5, amo ni siyang halipas sa nagligad nga ginahambal ko sa inyo. Ang ginakomentaryo naton mga kaka-K5 nga, kapinagusto na sila kakwa nga kwa sang kwarta sa kabansang gobyerno kay panagtag ng mga ayuda. Tag ina mga kaka-K5 nga mga ayuda, band-aid solusyon na ina siya mga kaka-K5, hindi na sa long-term solusyon, kundi band-aid solusyon. Para nga kuno abi ang ato sini nga mga pumuluyo, damakuan man, mabawi-bawi man ang ilang kaakig bangod sang sobra-sobra nga pagkawat kag pagkaukaw sang kwarta sa kabansang gobyerno. Halos subong sa bilog nga kalibutan, nakilala na ang Pilipinas mga kaka-K5 nga pinakanumiruno nga halos matakaw kag kawatan tangkaw ang ato sini nga mga public official mga kaka-K5. Pinangawat lang ang pinangawat, korupsyon ang paghahambalan mga kaka-K5. Ari diri sa aton sa pungsod Pilipinas ang pinakanumiruno nga tangkaw o ginatawag naton nga korupsyon nga terrible. Kag base may posibilidad nga makuha ini ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang title kay 500 nga pinaka numero uno mga kaka-K5 nga kakawatan nga klase sang presidente, kag pinaka numero uno nga ginaakaakigan sang mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas nga klase sang presidente. Hindi siya kasiling nga inang halos pinalangga sa mga most hated president sa bilog nga mga sa bilog nga Pilipinas. Siya ang pinaka most hated president na klase sang presidente dire sa Pilipinas. Lantawa nyo blang iyang trust ratings bla. Ang trust ratings sa mga kakipay, bisan ano pa na yung panamit-namit kag pahamot-hamot, bisan ano pa ni Claire Castro ka pangita sang ideya mga kaka-K5 nga magpagwa sang pundo ni sa gobyerno. Agod nga panamit-namita ng imahin mga kaka-K5 ni President Ferdinand Marcos. Damo sa mga ginapagwa ng mga kulo commercial, bayaran niya ang tanan ng mga radio stations, mga TV stations, dalas-das na pati ang mga sukmed, mga social media, mga kaka-K5, dalas-das na. Pagwa niya sang pundo para sa black propaganda, para magpanami-nami sang imahe ni BBM apang wala nagatalab sa aton nga mga pumuluyo nga tungod kay ang aton nga mga pumuluyo nagadugang ang init sang ulo nila mintras mga kaka-K5 nga indi nila makita nga seryoso ang aton nga gobyerno sa pagpangampanya kontra sa korupsyon. Ilabi na gid mga kaka-K5 ang imbestigasyon may kantanan sang kinawatay nga kwarta sa flood control project mga kaka-K5. Amo ning gusto sa mga pumuluyo nga babalaan? Kung imo lang tawon kag pamangkuto ng aton nga mga pumuluyo, bisan i-survey naton mga kaka-K5, ano ang gusto nyo nga matabo? Diin kamo gusto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ukon sa flood control anomaly inang investigation? Din kamo gusto? Amo na nga pamangkot makaka-K5 ay ipa-survey mo? Lantawon ta ko na nung sabat sa mga pumuluyo sa bilog ng Pilipinas. Mga kaka-K5, kay bisan pa dag-an pa na mga kaka-K5 ni Claire Castro sang damo-damo yang mga trolls na ginagamit kag ginapagwaan sang pundo para nga mangin trolls, agud nga magpabor lang sa kay PBBM, sigurado kita mga kaka-K5 nga laban-laban bisan si busubong dayon pamangkuton mo mga kaka-K5, laban-laban madaog ang gusto sang aton sini nga mga pumuluyo nga kinanglan mabalaan nila ang anomalya sa flood control projects mga kaka-K5. ikumparar sa impeachment trial o kung pagpa-impeach sa kay Vice President Sara Duterte? Ah, te? Amo na siya, walang tawa niyo, bla? Ang sakasang sweldo sa mga pumuluyo mo nang ginasinggitan niya sa ngaton nga mga pumuluyo man nga, ha? Di hamak. Nga puwerte na gid ang kapigaduhon. Di paagyan lang kita yan ni President Bongbong Marcos. Ha? Paagyan niya lang kita ato niya sang hatag sang ulo ayuda nga ni. Ining a-flip program nila kuno nga tag 2,000 pesos para sa tanan-tanan nga mga miyembro sa sining ginahambal niya nga mga four-piece. Kag wala labot sina sang mga pigado. Tapos mga statement siya pamatiin niyo, bla. Binangag na klase katinaga do mga tinaga sa hindi presidente. Sana niya mayro pa po tayong ibigay na mga ano sa mga mahirap at saka sa mga malapit nang maghihirap. Ginago. Sino ang klase ka mga tinaga na hindi Blackie 5 Andre? Sa maripot nga sugilanon, naga-expectar ka pagigaliin nga magdugang pagidamo ang mga pigado sa imo nga pungsod? Sa anong rason nga naga-expectar mo na? Kay man nga, ah, law-law ka nga klase sang presidente. Wala kagid sang experience, kag wala kagid na lungong. Kung paano mga kakifive, masulbar ang problema sa kapigadohon. Poverty problem sa ngato sini nga mga pumuluyo sa bilog na Pilipinas. Oh? Oh, kay man kung nga, ah, kung nag-concentrate ka lang kung tani sa imo sinang trabaho para sa mga pumuluyo sa bilog na Pilipinas, ang pinatumbayaan mo kung tani ini, napabayaan mo lang ang magtrabaho ang vice-presidente, hindi mo sagi kahingabot ni ang vice-presidente, kag hindi mo kasagi kahingabot ang imo sininga mga kontra sa politika. Ilabi na gin ining mga oposisyon mga kakay-five, siguri tani nagtawhay pang abuhi tanis Pilipinas nga buisit ka? Nga bangag ka? Oh? Nantawa nyo bala mga kakifive ang gasto sa gobyerno? Halos kada adlaw-adlaw sa Senado, kada may impeachment trial, magasto kita sang 25 milyones? Oh? Actually mga kakifive, sang una nanamian magkuni sa mga impeachment ka ni K5 Andre? Nanamian magkuni mong man nga, ah? Oh? Nakasaksi na kita sa una sang impeachment trial kontra sa kay Irap Estrada. Ang ginhalinan sa to nga nag-people's power mga kakifive, bangod gid lamang to sa sobre. Oh, nga hindi pagpabuksan, di bla, dumduman nyo? Ang akon sa tungi ginaidolo sa una nga abogado, si Estilito Mendoza, mo't buhi pa to. Kag si Kwan, si Cuevas, di bla, mga nami to nga klase sa mga abogado. Puwerte to kung mga hangkilan to mga abogado to, mga kakifive. Oh, dumduman ko man ang masunod mga kakifive ang sakay Renato Corona. Sunod ang sakay kuan pag ito, itong isa pag ito bala nga babae, pag ito bala nga ombudsman, naging impeach Manila bala to. Ang tananto lang nga target, puro tananto salen, puro tananto betrayal of public trust. O ginatawag nila mga kakifive nga, wala pag-submit, kag wala o ginatawag nila nga dishonesty, nga wala mga kakifive, naga, o nagatraidor mga kakifive, no, sa kinakuan, sa inang, nagatraidor sa inang ang trust o kung pagsalig sang ato sininga mga pumuluyo. Amo na pirmi ang ila sininga ginagamit. Pero subong niya mga kakifive. Oh, abi nyo kung nga ang mga pumuluyo hindi pabor sa impeachment trial kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Kay nakita sang mga pumuluyo, ang mga pumuluyo nagasunod man mga kakifive. Ang mga pumuluyo nagasunod sa sining sitwasyon nga nakita nila na ang nagausig o kun ang nagapa-impeach sa kay Vice President Sara Duterte puro mantanan mga kawatan. O hindi, Blackie 5 Andre? Amo nang rason kung nga ang aton nga mga pumuluyo natak-an kag natamaran nga mamati sini may kaangtanan sa sining ginatawag nga impeachment trial nga ini o kung pagpa-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Kay nabalaan Manila nga ang nagapa-impeach sa kay Vice President Sara Duterte hindi man mga santos kundi mga satanas man. Hindi man mga ginatawag naton mga kakifive nga mga matarong.
1: kundi mga kawatan man. Sobra pa kakawatan sa kay Vice President Sara Duterte nga ginapasibangdan nila mga kaka-K5 nga may-ara sa 125 milyones nga inang confidential fund nga gingasto mga kaka-K5 sa wala kuno sang matarong nga paggasto na wala na account. Ika mo inyo yan nga mga congressmen. Ilabi na gid sa aton sininga House Prosecutors. Ano ya kamo? Mga kwan kamo? Mga ano kamo? Mga san? Mga anghel kamo? Mga anghel kamo nga mga wala kamo sa mga sala? Nga mga yuda po ganyo, mga bilik sa singilex nyo? Halos ang mga pangalan nyo mga buwisit kamo? Mga kaka-K5, diha maknara nakapagkit ang mga pangalan nyo sa listahan nga nakabaton sa mga alokables sa flood control project nga ini? Dalas-das na ning asawa mga kaka-K5 ni NBI Director Melvin Batibag? Eh, mga santos ka mo? Mga anghel ka mo nga mga buwisit ka mo? O hindi bala? Amo ina ang rason? Mga kaka-K5, bisan surveyhon pa naton subong kag ipamangkot sa mga pumuluyo, mas diin ka mo pabor. Sa ginatawag nga accountability, transparency, justice for Filipino people, nga ginahambal nila mga kaka-K5, diin ang mas gusto nyo nga mabalaan ang pagpa-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Gusto nyo bala ini? O kon ang kinahanglan nga pag-ihibalo kun sinong leader-leader kag hari-hari nga naglamon sang trilyon-trilyon nga kwarta sa anomalya sang flood control projects nga ini, mga kaka-K5? Ang gusto nyo abi? Mga kaka-K5, ara! Sa mga resulta sa mga survey-survey, mga kaka-K5, makita nyo na nga ang mga pumuluyo hindi gusto sa impeachment trial. Kay makita ninyo nga sa trust ratings ni Vice President Sara Duterte, di hamak nga nagasaka pag ano yung trust ratings siya. May-ari naman subong nga survey kay Five, Andreo, Pulse Asia naman survey niyo. Ang survey sa Pulse Asia, naging pagwa mga kaka-K5, ang ilaya, no, nga polls or ila sining nga survey, may kangtanan sa mga politicians kung bala pila akag kung ano sino ang mataas sa ila sining nga mga posisyon katulad sang presidentiable, senatoriables, kag vice presidentiables. Tisa latest karon nga survey sang Pulse Asia, 49% ang ratings ni Vice President Sara Duterte, Blackie Pep Andre. Oh? Sa latest nga survey, bag-ugid lamang ni Nagwao. Mga kaka-K5, sa mga presidential balls, 49% ang kay Vice President Sara Duterte. Ang nagasunod siya, si Lene Robredo, 26% per teklayo. Sa malipot nga sigulanon, sobrasto nga ang iya sining abanse. Ah, sa kay Lene Robredo. Ah, sunod mga kaka-K5 bayahay, no? Si Risa Ontiveros way makita. Ah? Kamadumduman ko dayon ang saot-saot ni ni Mima Alicia. Tatay mo karton, isulod sa garapon. Sinulod na sa garapon si Risa. Mga kaka-K5. Wala kita. Mayo pagani si Kwan mong si Rafi kano naka 4% pa. Mga kaka-K5. Oh? Ina mga kaka-K5, sa latest nga survey sang Pulse Asia sa presidential polls, si Sara Duterte may 49%. Oh? Siya ang nagapanguna sa vice presidential polls. Mga kaka-K5, mapati ka mo kag sa indi? Abi nyo kung sino ang nagapanguna kay 500? Amo si Senator Bunggo. Si Senator Bunggo, mga kaka-K5, amo ang nagapanguna sa vice presidential polls. Sa malipot nga sugilanon, grupo sang mga Duterte, amo ang nagapanguna. si Bunggo mga kaki 50. Kilala ni siyang right hand sang una ni Tatay Digong. Mga kaki 5 nagsinador ini siya tungod sa kay Tatay Digong. Pareho sila nga duha ni Bato de la Rosa. Ari pa gid ang pinakamasakit nga balita kay 5 Andrew. Way ka na sa may nakita nga mga kwan, nga mga amo-amo na parte sa survey. Aparte survey, why? Mga kakifab, ari pa na ikatatlong balita. Sa Senatoria Balls, K5 Andre. Ang ini mga kakifab nga survey, parin sa 2028 nga eleksyon, na national election. Ang nagapanguna, mga kakifab. Sa Senatoria Balls, abin nyo kung sino? 48% ang ginahikayan nyo nga mangu. Si Senator Ruben Padilla sa Gyapon. Oh, K5 Andre. Siya Gyapon ang nagapanguna sa survey na may 48%. Lagtawa bala. Sa malipot nga sugilanon K5 Andre. Hindi gusto sang pumuluyo mga ka K5 ang ining ginahimo subong sang impeachment court. Or hindi gusto sang mga pumuluyo ining ginahimo sang House Prosecutors, House Prosecution, nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Hindi ni gusto sang pumuluyo kay kung gusto nila ni bisan sa mga survey mga ka-K5, makita mo kung anong response ang tao. Bisan sa mga live interviews kung kaisa nga mga survey, makita mo sa mga Facebook, sa mga social media o sa Sukmet mga ka-K5, makita mo ganyang reaksyon sang tao. Pamangkoton mo, yari, oh, may mga presidensya balls, di, oh, halimbawa sila Madlagan, presidente, di, oh, niya sinuyi mo, ay sabat sa tao niya sa kay Duterte, kuya. Ang sabat mga ka-K5 nga pamangkot, tingay sa kay Duterte, ikaw. Ang sinya kay isang chimpo ni tatay niya na niya nagtauhay sila yung Pilipinas. Niya wala labot. Sinasin nga nagtauhay na niya. Hadlok sila yung mga kawatan sa una sa gobyerno. Siya yung huwag gawag ang pangawat niya. Subong, grabe. Abi niyo mga ka-K5 kung nga anong rason. Kung nga ang grabe ang... kung nga ang grabe mga ka-K5 ang ginatawag natin ng... inang... presented sang pagsaka sang ratings ni Vice President Sara Duterte. Initungod mga kakifab nga may posibilidad nga nabatsyaga na bisang tao sang chimpo nga si Digong na nagapungko bilang presidente mo. Nabatsyagan. Sang kwan sang inang sang mga pumuluyo ang performance ni Tatay Digong during the time. Nga mabatsyagan mo bala mga ka-K5 nga ang iya sini nga mga ka-K5 nga mga inang pamaagi. Isang tuon nga daw medyo may pagkalango-lango kung kaisa. Mga ka-K5 nga pamuyayaw pa. Pero ang iya bala nga kuan nga ginahimo para gid lamang sa mga pumuluyo. Daw makita mo bala sa iya bala tiyago niya nga ang iya ginahimo ina trabaho ya para lang gid niya sa mga pumuluyo blayaw. Hindi kasi nga may ara nga political interest o kon party interest. Partido nila bla, no? May interest sa ilang partido, interest sa politika or interest sa iya sini nga personal wala. Araw lang tawa niyo bla kun ano. Halin sa rank 1 mga ka-K5 o si Ruben Padilla number 1 no. Number 1 si Ruben Padilla gyapon. Amo na mga kakifay mo sa mga senador na ang sa pagka presidente nila si mga kakifay no amo na sila ang mga hasta si Mike Defensor na dalasdas pa sa number 11 no dire black K5 Andre si Mike Defensor gin priso nyo na mga kakifay te priso nyo si Mike Defensor araw si Mike Defensor na kuno nagwa sa resulta sang survey no? Iyan ang mga ka-K5 sang SWS nga survey. Kuwara ang pagka-Vice President, lang tawa niyo blao. Senator Bunggo, number 1. No? Araw, presented siya mga ka-K5 is 27% ang iya sininga nakuha. Oh. Mga ka-K5, si Ruben Padilla, panggabuupod sa iya, gasunod sa iya. Mga ibanda, layo, si Aquino, si Turpo, si Pangilinan, si Ture, ni Madlagan eh. Ati Mayo kay may 0.5% siya.
0: Oras sa pagka-presidente, may kakipay may aray, kakipay bandre. Pagka-presidente, wala. Oh, so, amo na mga kakipay po, ina SWS survey na siya, yan na siya sang inang social weather station, mga kakipay nga survey. Amo na sang ato, sila nga ginahambal sa inyo. So, buot silingon, kung amo na nagagawa sa survey, nagapakita, mga kakipay, nga way gana ang mga pumuluyo sa sining ginatawag naton nga, kwan, way gana ang aton nga mga pumuluyo sa ginatawag naton mga kakipay, nga impeachment trial nga ini. Abi niyo kung anong rason kung nga ginalantaw naton kung nga ang way gana ang tawa mo na ganing hambal ko. Ginalantaw naton ka ginaanalisar nga may posibilidad tamaran ang tao sa impeachment complaint o kon impeachment kontra sa kay Sara Duterte. Tungod mga ka-K5, kay, abi niyo kung anong rason? Amo na gani ang naga-impeach sa iya, kaga nagapa-impeach sa iya, nga mga house prosecutors nga ginapamunuan ni Luis Tro upod sa iya nga mga kapdan ka mga grupo da. Ha? Huh? Puro mantanan mga kawatan. Ha? Huh? Hindi man mga santos, hindi man mga anghel. Puro mantanan, may mga musing, may mga dagta ang ilang mga pangalan. Amo nang rason? Sa malipot nga sugilanon, puro manitanan mga mahigko nga klase sa mga politiko. Oh? Halos kalabanan mga ka-K5? Lantawan nyo bala kung ano mga ka-K5? Oraw, si Sara Duterte, 49%. Oh? Sa Luzon, sa Bisaya, sa Mindanao, oh, bisan sa diin lang ang lugar, parte kataas ang ratings niya. Halos 49% ang nakuha niya. Ang kasunod siya si Lenny Robredo, 26%, sobras tunga. Mga ka-K5, hindi bala? Oh, dugangan, pagin sinupang sa kwan na? Aba, oh, mga ka-K5, oh, sa pagka kwan, sa pagka vice presidente, araw, mga ka-K5, number one si Robin Padilla, si Kwan. Number one na da si, ano? Ah, sa pagka-vice presidente, si Bunggo. Mga ka-K5, number two na dira si Robin Padilla pa. Kita nyo? Te, amo na siya ang ginalantaw naton ka ginalantaw naton nga may posibilidad, mga ka-K5, nga hindi iya gusto sang mga pumuluyo nga ma-impeach ni si Vice President Sara Duterte. Ang gusto isang mga pumuluyo ya nga mabalaan kung sinong leader-leader, hari-hari, mastermind, mga ka-K5, sang trilyon piso nga flood control anomaly. Kay ang ginalantaw sang pumuluyo, mga ka-K5, sang mga Pilipino, kung nga asin o nagkawat sini, sin o ang nagkaukaw sini, ang trilyon-trilyon mga ka-K5 nga kwartang halin sa kaban sa gobyerno nga nagkaladula ini kanasulod, ginasulod nyo sa mga malita kaya napang-deliver nyo sa mga kawatan ng mga politiko nga ini nga daw mga santos pamatsyagan mo. Kumaghambal ang mga bilik sang ilik nila ni labinidang sa prosecution group, sa prosecution panel. Kumaghalambal sila silimod ang mga santos, ang mga anghel, ang mga buwisit nila ni. Pero sa pagkamatuod, dihamak nga masubra pa kagarok sa kay Sara Duterte ni. Dihamak nga masubra pa mga ka-K5 kakawatan kag mga hangkilan nga mga kriminal. Mga ka-K5 ining mga ligyo di patula nila nga ni. Oh. Eh, amo nang matutuod. Di bala? Kasugid lang ko yung sa kamaturan. Kag ginahambal ko lang kamaturan. Di excited ang tao maglantaw ka inyo nga impeachment nga daw laban sa drama. Bisan gani si former Senator Franklin Rilon Gambalo. Sila yun daw mga kwan do pamatsyagan niya daw sarswila ni. May mga kadramahan. Hinaslo. Mga ka-K5 sa malipot nga sugilanon. Ah, mga ka-K5, sa lanhon nyo pa ni Trutudo kapangita ideya ni para sa mga impeachment na ni. Ang tao hindi interesado. Kamulang niya ang interesado sini nga mga congressmen. Mga ka-K5, kain hadlock ka mo kay kung panalitan pumungko presidente ni si Sara Duterte. Laban-laban base kung magkalaubos ka mo kalapriso. Kay hindi nyo man ni basta-basta mabakal kang mabayaran. Mga ka-K5,
1: kay hindi nyo na mapaupod kag mapasunod si inyo. Ha? Nga magambal nga, bini, di nyo lang, sunda na lang abing aton nga patakaran, di? Man nga, ahalin pa rin siyang una nga sinindikato nyo. Mga kakifab, kung hindi lang sindikato ang gobyerno sa Pilipinas, dugay na ni nag-asinso. Di hamak nga mga ranon pataguro sa Singapore. Kaya ang Singapore, mga kakifab, wala sila ya sa mga halos bastante nga natural resources. Aton rin sa Pilipinas, bisan dil ta makanto, may mga natural resources, di? Ang aton nga mga kwande, nga mga tanom. Ultimo, isa kabilog, mga kakifab, nga liso sa barungay, ipungkoy mo lang kakihaboy sa may kilid lang. Sa may kilid, makatupa lang sa may duta nga maulanan, mga kakifab, matubo. Sa iban nga mga lugar, ya, wala na to. Sa iban nga mga lugar, sa Singapore, wala na dito. Riya sa aton, kompleto, tadi bastante, tadi. Hindi lang kawatan ni mga buisit ni mga politiko ni labi na gid ni ang ginahimo mga kakifab nga sinindikato na sa ngato sini nga mga ahinsa sa gobyerno kag sa aton nga mga public official sa gobyerno kung mga hindi lang mga sindikato mga buisit nila ni dugay na tanang asinso dugay na tanang manggaranon siguro ang sweldo nga ginapangita tag ginapangayo naton nga tag 50,000 o kontag 100,000 ang bulan basi mahatag na sa aton bangon sa puwerte nga pag-asinso ta lagtawa nga aton nga mga pumuloyo nga mga Pilipino imbes nga magtrabaho diri sa aton ng ilang abilidad dapat supposedly gamiton nila para sa aton diri sa Pilipinas pero ano ginahimo nila dito nila ginagamit nila abilidad sa ibang nga pungsod kay dako sweldo to diri sa aton mga kakifive daw halos pangayoon ang aton nga serbisyo diri pangayoon buisit. Inom ko na yung klinika DTX 500 kay daw high blood doon ko. 500? Inom ta na isang klinika DTX 500 na superior antioxidant. Kay parisan ko pag isang may tisi para madula ng high blood ko kay daw high blood doon ko sa ngubran isang yudapu gabilik sa ngilik ng klase sa gobyerno ni ato ni. Para sabta nyo na ang singgitan sa aton nga mga pumuroyo nga dapat swildo pa sa kaon, hindi kay ayuda. Sakto ginangambal ko sa inyo na ang swildo mga kakifive dapat amo pa sa kaon, kaya muna sa long-term solusyon. Ang mga aluayuda niya, band-aid solusyon ni. Daw pariyom lang nga may pilas, kabot nga mo lang band-aid anay para nga hindi bila pagsudlon ka kagaw. Oh, amo na sa ang ginahimo subong ni Bongbong Marcos man nga ah. Nga wala siya kapaminsar sang kwanaw sang long-term solusyon man nga ah, kay bangag. Oh, ay grupo imnon ta ni Grove sang klinika DTX 500 ay para nga magnaming utok sining UD patulay nga niya. Tangan ta riyon sang MITC para nga magnami immune system niya kay daw maghambal sa daga protocol na lang. Ada, seriously speaking, mga kakifive, ang klinika DTX 500 kag MITC, bastante ini para kontra mga kakifive sa mga balatian ta, katulad na bisang hypertension, high blood, diabetes, cancer, kag iban pang klase sa mga balatian, mga kakifive. Abi nyo kung nga, ah, kay man ang klinika DTX 500 mga kakifive, puno ini sang anti-carcinogenic properties, ilabi na gid sa pag... kontra sa mga balatian, mga kakifive, ang klinika DTX 500. Kag wala labot sina mga kakifive. No? Bastante ini siya sa ginatawag naton nga inang polyphenols para mga kakifive sa pagbulig, agod sa pagkakas, pag-prevent. Sang pagtubo o kung pagtunaw sa mga nagatubo ng mga bukol-bukol sa lawas naton o ginatawag naton nga inflammation. Ang mighty C naman, isa ka-alkaline vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa ato sini nga immune system capabilities agud nga patyon ang mga nakaguba nga mga selula sa aton nga lawas through apoptosis bag-o pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Dano pa ginahulat nyo? Mga kakifive, inom na kita sa klinika DTX 500 na superior antioxidant kagsang mighty C, the alkaline vitamin C, mga kakipib. Gani, ah, mintras nga hindi paulihi ang tanan, proteksyonan tanang aton kaugalingon, klinika DTX 500 kag mighty C, ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ah, ang sa mga gusto mag-avail sin eh, mas-share ka mo sa mga butika, no, nationwide, sa mga farmasya o hindi gani, ma-share ka mo sa tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Dr. Miloy. Ang nami isinadira kay kundra ka mo magkadto, may libre nga check-up da. Yara sila da libre nga mga check-up sa ila sini nga tagsa ka mga klinika mga KK5. Mayara kita klinika dira sa Banwa Sang Sara, Banwa Sang Kalinog, Siyudad Sang Pase, Banwa Sang Miagaw, kagdiri sa Siyudad Sang Iloilo. Ma-share lang ka mo. Kay may ara kita nga mga schedule mga KK5 kada Domingo, Lunes, Merkules, Webes, kag Biyernes. No? Bisan di lang malugar, ma-share ka mo mga KK5 sa tanan nga mga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Aton nga oras, alas 8:16.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te mag-amo na nga mga benepisyo no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner
5: dapat
6: sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya
6: sa
5: atay,
6: atay no?
5: Kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinala naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhan.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
10: Yung may VCO!
13: Ang VCO!
10: Yung may D3!
13: Matakas mga butika.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
13: Mabasang mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
19: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
20: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
19: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: su Inamon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
5: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Day Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggot.
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit.
11: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi.
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol.
11: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo.
16: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
18: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, gidang akong stress. Nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
14: K5.
19: News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso.
21: K5 Nightwatch. June Alujado Capulo. K5 Nightwatch.
22: Kabalik naman nga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalaga. Dora sa aton karoon, nagkalabor kita sa 31 minutos na kaligad sa alas 8. Check na ito na latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Kumusta untang sitwasyon ng LPA na tunaw blaw kung walo. Mga ka-K5, kaga kung panalitan nga magsulod na kaga mag... may chansab lang nga maging bagyo ining ang LPA subong nga nakita. Check na itong latest weather report nagikan sa itong pag-asa Iloilo. So na itong karon si Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie Depra sa latest weather report. Good evening and go ahead, sir.
23: Yes, sir. Maayong gabi. Maayong gabi sa nga tagpalapati sa mga key partners. Kaya rin pinakauling lakas ng panahon karon niya adlaw, Miyerkules, sa huli 22, 2026. Alas 6 kilos ng hapon noon rin sa plata ng low pressure area. Ginabulabat ang base sa tanan niya available data. Yara sa 940 kilometro na sidlangan, nabagat na sidlangan sa Luzon. Southwest monsoon naman nag-apekto sa Mindanao at Palawan. Dali naman sa ito sa may Western Visayas, at particular ng siyudad ng Iloilo, magapang ibabaw ang magalungan niya kalangitan. Expect natin may mga scattered o kunlap-tarap ang mga pag-ulan, pagpailat na goob dala sa southwest monsoon. Mahina tumtong makasarangan niya hangin, magaling na minahan na sidlangan, paaminahan na katungdan. Magadala naman sa makanay tumtong makasarangan at pagbalot sa kalagatan. Ang tatsato temperatura, nasa 24, top 30 degrees centigrado. Adlaw, nagtatunod na sa 56 kina sa hapon, magabutlak, alas 5.37 po sa aga. Ikaw mo na pinakauling lakas ng panahon, hindi ka nalilis sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
22: Sir Charlie?
23: Yes, sir.
22: Ang LPA, bila niyo, naaaran na sa sulod sa PAR na ito, no? Philippine Area of Responsibility, and may chance nga maging bagyo, Sir Charlie?
23: Ayon sir, no, base sa atat na monitoring ang nasambit ng LPA niya sa sunod sang PAR, matatanggan sa mag-develop into a tropical depression within the next 24 hours, sir.
22: Uh-huh. So, makaipikto ini diri sa aton, diri sa ilabinagin sa may Western Visayas?
23: Kung ato pagkatunan mo ng ESD nga initial nga forecast track, ano, possible ini mag-landfall sa may bayan sa extreme o northern Luzon area, no? And diri sa atat sa may Western Visayas, ang magadala sa mga pag-ulan diri amoy niyang sa west monsoon sa gihapon yung maging enhance ning bagyo at sa far kung mangin ito niya, tropical depression.
22: I see. So kung pananglitan nga mangin tropical depression ni siya, anong alan niya sini? Anong mangin bagyo ni siya, Engineer Charlie?
23: Yes sir, ano kung mangin siya ng tropical depression, pagkataganin niya sa nga lokal ng Quiapo.
22: Ano?
23: Quiapo, sir.
22: Quiapo?
23: Yes sir.
22: Letter K, no? Letter K?
23: Letter K. Yes,
22: Quiapo, okay. Ang ining pagbubo sa ulan subong diri sa ato sa may syudad sa Iloilo, no? Diri sa area sa Iloilo City, batsaga namon ga ulan subong, ga bubo ulan, no? And base sa iban man nga mga kabanwahanan, ano ni siya? Dala ni siya sa southwest monsoon or natural nga klase sa pag-ulan-ulan?
23: Yes, sir. Tama, sir. No, yung mga pag-ulan experience natin karoon nga tapi, dali sa may bayan sa Iloilo, dalain niyo ako na dulot ni sa southwest monsoon ako na pagkas.
22: Okay. With that, Engineer Charlie Depra, thank you so much and good evening sa Liwan.
23: Welcome, sir. May gabi sa Liwan.
14: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
24: K5 News FM.
25: Pantay Bagyo.
24: Pantay Bagyo.
25: K5 Nightwatch. June Alujado Capulo. K5 Nightwatch.
22: Nabatian mga ka-K5 ang latest weather report. Nagikan sa itong pag-asa Iloilo, si Bagyong Quiapo. Letter K bala, no? Letter K na siya ang Quiapo. Hindi siya kay letter Q o kung Queen, no? Kundi letter K. Bagyong Quiapo mga ka-K5, no? Ilan na sa nga bagyo na sulod rin sa Pilipinas, man? A, B, C, D, E, F, G, H-I-J-K. Ika-unse. Oh? Ika-unse na nga bagyo, Glenn. Never ka namdamo, nag-Glenn, sumulod yung bagyo sa ato, no? Ika-unse na nga bagyo, mga KK5 nga sumulod diri sa ato sa Pilipinas. Kung panalitan nga mag-develop niya, until now, siya isa, inisya, isa gyapon ka LPO kung low pressure area. Pero kung once ka magbagyo, ini nga mangin tropical depression within 24 hours, mga KK5 may chance ini nga mag-landfall dito sa may extreme northern Luzon. So mga bakit nga extreme northern Luzon, ito yung mga area naman sa mga Batanes,

mahilog kita sa iban ato sininga mga issues nga mga information, prober kita magplastar sa ato sininga iban pagid nga mga balita kag iban pa nga mga dalagko nga mga issues. Pang pasiplatan tanay ang mga reaction sa ato sininga mga followers, mga kakipab. Unahon ko na yung sa John Kapulot News Live nga Facebook page ha. Sa Kairayan Panadiro, may gabi kay 5 John, balbala to dobla. Wala man pulos impeachment nila. Gasto lang nga gasto. Gasto lang na. Kag sa mga taga-super. Oh, may gabi. Mga taga-super ang sa... Si kay Kuya Ino Estrada. Thank you for watching, Kuya. May gabi. Yan ba? Not Kuya. Kapalo ko sa imo, bisan ari ko sa Manila. Kanami pamatian sa mga buya mo nga mga tinaga. Thank you, Kuya. May gabi. Okay. Sa kay Jenny Cartagena. Shout out man. Kay Norberto Aguilar Jr. Shout out man. Kay Alisa Nicole. Oh, shout out man. Kay Shen Tansilia. Shout out Marty Salapantan. Laila Sofia Altelio Hiroche. Shout out Jenny Halyorina. May gabi. Shout out. Sa kay Nanit Sokgang Orili. Shout out. Kay Nel Oscaris Nan. Ang puso mo dol. Kaya Mercedes Malquirido. Siling ni Jenny Cartagena. Siling dapat ang imbestigahan ni Lang Flood Control Idol. Mugid. Okay, Mercedes Malquirido. Good evening, K5 John. Thank you for I am watching with you. Okay. Sa kay Renato Kaaya Kalugas. Tama gid idol. Kawatan gid. Jeremy Dina, good evening K5 John, shout out sa Kalinog. Alpha, good evening man, thank you for watching. Sa kay Dan Villarreal, may gabi ka K5 John. Marinette Manican, shout out man kay George Lobrico Yulalio. Good evening sir, John Suabi ang waragwag mo, gapamati akon asawa. Regards sa asawa mo dahi, shout out. JC Matias, watching here in Tagaytay, Idol John. Kay Ann Bernardo. Good evening, Sir John. Good evening, man. Kay Ma'am Ann Bernardo. Kay Ronnie Somblingo. Good evening, Idol John. From Umambog, Santa Barbara. Patrick Vergara Rua. Good evening, Idol John. Shout out ko galing miga ko. Halong lang pirmi sa work. Sa work ya, kag sa family ko. Sa Hibawan, Pavia. God bless, Idol. Kay Bibi Girl. Shout out, man. Sa kay Andy Alojado. Shout out man kay Tamas Alfonsa. Good evening. And sa kay Alpha. Good evening man. Sa kay George Magbiro. Idol watching from Aklan. Sa kay Ryan Panadiro. May gabi kay 5 John. Balbala to dobla. Wala man pulos ang impeachment nila. Gasto lang na sang kwarta. Amugid. Tuod na mga ka K5. Oh. Tani bala ko inang tutuol tani kag insakto kita ni bala may rason tani bala nga impeachment aw galing ginaagog nga klase ka impeachment niya wa gina pulos nga klase ka impeachment ni mga ka K5 gasto lang gini sa kwarta sa kabansang gobyerno ang ginsagi nila ka impeach kay Vice President Sara Duterte mga ka K5 kung gintuduhan nila ni konsentrasyon sang pangita sang ideya kung paano mahatagan sang pagtamod ang ginasuprer sang aton nga mga pumuluyo mga ka K5 nga kapigadohon bangod sang giyera sa Middle East nga sa diin nagaparang lapaw ang presyo sa mga petroleum products subong ang krudo subong mga ka K5 nga amo mostly ang ginagamit sang aton nga mga pumuluyo diri sa Pilipinas sa ilang nga mga salakyan labi na gid sa mga dipasahero nga mga salakyan kalabanan sa mga dipasahero nga salakyan nagagamit mga ka K5 sang krudo. Te ang krudo, subong halantawan nyo blang presyo, ya 85 pesos ng kada litro, mga kaki-5. Anong inkamon sinasang aton nga mga kwan sang ato, sininga mga driver? Anong inkamon na sang ato, sininga mga inang nagatrabaho nga mga driver naton, nagabiyahe nga mga driver naton? Amo dapat nihatagan pagtamod sang gobyerno ta? Hindi kay ang buwisit nga klase ka impeachment nga wala man pulos? Kay mayo tani bala kun mga anghel man ina kag mga santos ining naga-impeach sa kay Vice President Sara Duterte kun mga anghel man tani ni sila kag daw mga santos man kun tani okay lang galing kay di hamak nga numero 1 man kamo ka mga kawatan di hamak nga mga demonyo man kamo yuda puga bilis sang ilik nyo ugay kamo sang patinlo-tinlo nga

nga buisit kamo ha. Kay kun pahambalon mga kakifab si Sarah Diskaya. Anong hambal ni Sarah Diskaya haw? Siya kami lang sila niyang ginahimo nyo nga tapalan. Kami lang permi ang inyong ginahimo nga datulan. Ya, pero sa pagkamatuod na niya kapatinlo-tinlo, kamo di hamak, pinapuro mas dako pagani ang ginakuha nyo sang saamon. Ya, kami nga mga kontraktor, ginapasunod nyo sa inyong mga sistema. Kung hindi kami magsunod sa inyong mga sistema, nga sinindikato, hindi man kami kakuha sang project. Ting ginahimo namon, nga sunod kami sang sistema nyo, nga sinindikato nyo, para makakuha man kami sang project nyo. Anay karon kay may bulgaranay na kami lang yang himuon nyo nga. Kami ay goon nyo, kamo yung kapatinlo-tinlo, kamo yung kapasantos-santos, kamo. Kaya sa pagkamatuod lang, kamo ang mas dako nga kubray kumparar sa amon. Amo nang hambal ni Sarah Diskaya. Di mga kakifive, amo na sa isa sa mga kontraktor nga. Ginhambal yung kamaturan. Tapos subong ipa-impeach yung si Vice President Sarah Duterte. Mga kakifive, kay hambalo nyo nga wala yung mga gasto mayong iya confidential fund. Nga 125 milyones. Pero ang inyong kabi nga mga buwisit kamo nga mga bilis ang ilik nyo nga mga congressman, palariho lang kamo tanan-tanan nga mga kangay kamo sa mga demonyo nga mga kawatan. Mga ka-K5, di hamak nga bilyon-bilyon ang pinangkaw-kaw nyo nga mga bilis ang ilik nyo, parte sa inyong mga ang inyong mga alukabols nga mga yunipatula kamo. Di hamak nga bilyon-bilyon. Tapos patinlo-tinlo kamo nga mga yudi patula kamo. Sino isang kilala ko, yung Gerse. Oh. De, Blacky Five ba, Andre? Ako nga hambal ko sa matuod. Bato-bato sa langit ang maigo, hindi maakig. Pero laban-laban, tanan-tanan kamo igo, gid. Oh. Oh. Ilabi na gid ang ara nga mga nagapatinlo-tinlo sa prosecution, da? Yung ganyo eh. Yung girls nyo eh. Oh? Kung ang akon pamigo nga may birthday, nga birthday boy, isang kagapon birthday, galing ni Atty. Dan Cartagena, happy birthday, Atty. Kaysa kay Sierra Dulos, birthday asubong, happy birthday, hado, kay Sierra Dulos. Kung si Atty. Dan Cartagena pa sila niya, ihot sa kahoy.

0: sa inyo da no, mga kakibayb. O hindi bala, amo nang matutuod nga sitwasyon subong. That's why nga mga tao hindi interesado sa ginahambal ninyo nga mga impeachment na inyo lang na iya. Sa tutuod lang mga kakifay, pamangkoton nyo tanan-tanan nga mga pumuloyo sa bilog nga Pilipinas. Ah? Ang tanan-tanan lang nga mga masugid mga kakifay, nga mga Marcos loyalist siguro mga kakifay, amo na maghambal nga gusto nilang impeachment. Pero mayuriya sa bilog nga mga Pilipino, hindi sila gusto sa impeachment kay da mo na mabalaan. Sa survey sang SWS, survey sang Pulse Asia, survey sang Orca, kag ano pa nga klase sa mga surveyors or surveying agencies, nagagwa mga kakifab nga si Sara Duterte ang class rating siya ka parang lapaw. Mga kakifab, ikumparar sa kay Bangag. Mga kakifab nga class rating siya, negative 27. Yun na po, gabilis ang ilik nga klase, isang amon nga klase, isang ratings. Kung ako na yung mga kakifab, huya ko, ma-resign na lang ko. De Blackie 500, hamakon mo na nga class ratings, negative 27, but siningon. Ah, ang mga pumuluyo, hindi gusto si mo, init ulo sa tao si mo. The most hated president ka sa Pilipinas. Hindi ka pa maglayas. Kasado nag-isi mo, iya ka, kwan ka damul guya. Sado naging si mo yung kadamol guya. Lampingasan ka naging imo klase katawo. Nga ang tawo hindi na gusto si mo, piliton mo pa. Ang lain pa kay gamiton pang kwarta sa kabansang gobyerno para nga ipilit nga pahumot sa pangalan. Yun na po ka. Ikwakon ka sa lapo nga klase yasang pungsod makakipay nga puro tanang mga kabalan. Ang mga politiko ni puro kabalan. Ang ato sini nga mga government officials, mga kabalan, mga damol guya. Mga kakifay, pangkuritan mo ni guro sang blade o konsang labaha ang mga guya nila ne. Labalaban tang tatlo pa ni katuwi ka magdugo mga buwisit nila ne. Oh, hindi bla? Ay Maria ihunis ti garapon ni Santisima. Ah, siling ni Alpha, siling nga idol John diri niya sa aganan pay obero, may ginpatindog nga haligi sa tunga. Tapos ginbakbak naman kanugon sang siminto. Te. Mo ning gobyerno nga ginago. Nga ah, ang leader tabi bangag mo. Ambal ni kwan, ambal sa iya nga utod mga kikifay niya bangag ni sa iya nga utod ko. Sa kay Jerry Milyado, may gabi idol John, dugang tinamad sang mga tao sang obra nila nga panghatag lang sang kwarta nga gasto na sang kwarta nga wala man pulos. Tapos ang anom kabulan nga tagaay sang kwarta dugang pigado sang Pilipinas eh. Di magdugang pigado na sa mga Pilipinas makakifive kay ang kwarta managyapon sa gobyerno. Ang mga ginaubran na kakuha da, may ara nga ibaligya nila tong baligya nila ang naiatris ang tag 48 bilyones. Mga kakifive, ibaligya ang malampaya kwan? Geothermal plant sang tag pila ka bilyon. Pagkatapos, amuna ang gamito niya para pahamot sa kugalingon niya. Gago. Gago ang ano? Gago ang panggobyerno. May 100K pa sila nga ayuda sa mga barangay, mga kakifay. Ang 100K na, pangbakal na sa kwan, pangbakal sa mga barangay, kapitan, para nga hindi mag-alsa. Kagbase, dugay-dugay, kibot kita sa mga pumuloyo, dira, widahog, ikamuana yung magpulupirma sa mga ginapapirmahan sa inyo. Kay base, kibot kita, mga ginapapirmahan sa inyo, blaway takbalo. Ang ginapapirmahan sa inyo, hindi gali kay tungkol nga nagapirma kamo sa ayuda nga darwak libo, bla. Base, bla, kung nang ginapirmahan nyo para na nasa constitutional amendment, ilabi na gin makakifive, kay may nagagawa ang informasyon, bisan misung uto, dyan nga si Senator Amy Marcos, naghambal, nga nagaplano si Bongbong Marcos nga magpabilin sa pwesto. Sundo niya abilidad ni tatay nga magpabilin sa 20 anyos dili sa ato sa Pilipinas nga maging leader. Oh, mga kakifive. Ah? Man na muna nga mga tao, mga kakifive, nga mga wala sang kadudlaan. Nga, nabudol, gi kita tanan-tanan, damo kita sa nabudol sang buwisit nga klase ka presidente ni. Kay pulos klase presidente ni. Mga kakifive. Iban pa nga mga mensahe. Audrey naman ta sa mga mensahe na gikan sa aton nga mga followers sa K5 News FM Iloilo. Sa kay Jenny Ray Simon, may gabi. Shout out sa kay Jen. Kay Maricel Baloro Kasiple. Shout out man. Kay Ram Park Mendoza. Sili niya, ay kalainin. Sa kay Chris Boy, kahil mo yun sila niya kay 5 John Naksuna ni Makoy. Buenas, kung imit lang niya ang korupsyon sa mga buaya, ang ipal, bugalya sina ang project, yang tawid gutom, ang panghatag niya sang bugas, nga may lamod nga politika, kagpatarasak nga pagpanghatag sang mga kapitan. Balos ka mo sa pag-abot sa eleksyon sa barangay, hindi ka mo kabalos. O, balos ka mo. O, sino na mga barangay kapitan da, nga nagawaslik po, der yapon, ka nagapawala, balusin nyo, pag-abot sa chimpo eleksyon, inyo pagbutuha. sa Kairos Estares na, shout out sa mga Duenya Sanon. Kay Perse Cordoba, shout out man, Ralph da Salontaw, sinya sa prosecutors, da, yogers nyo eh, da puga, ihots nyo, siling ito. May person sa interest na kung naging istorya si Matibag. Parte mga kakifive sa kwan sa inang gin-hire ko noon ni Vice President Sara Duterte nga assassin. Hambal ni kwan ni inang senator judge sa inang Alan Peter Cayetano. Pamangkot niya si Matibag. Sili niya nagkabati ka nga naghambal si kwan si Vice President Sara Duterte sang tinaga nga assassin. Ah, sino niya wala man? O ti manggali. Magambal kay mo nga naghari sa sang assassin. Ana sa ulig pamangkot. Sa sino niya sinutuhaw niya mga niya sino nang ginahambal ni mo na? Persons of interest mga ka K5. Ah, pareho lang na sang palupad nga istorya. Tapos ang balya sino niya by 3 to 6 months sino niya makuha na namo na malabot na namo na ang persons of interest nga ginahambal namon. Grabe man siling ko ba anom ka bulan gid? Ikaw ang national director, ikaw ang NBI director sa Bilog Nationwide. Hindi mo magamit ang imo nga mga tao Bilog Nationwide para malabot kag makita ang pangalan kag maistorya dali-dali dayon. Hindi ginahambal ninyo nga persons of interest. Ihot sa kahoy ko si Attorney Dan Cartagena pa. Ako blay mo NBI director na. Kay boss dayon dalon ko sa inyo kung sino tong tawo to. Ina kun may ara. Kay da wala gid man. Wala mga kakib da wala mong. Kay kun may ara na dugay na nangagin dakop ni kwan. Dugay na nangagin dakop ni Matibag. Si Matibag pa nga pulok-pulok nga da. O hindi bla? Galing kay wala sila sang may makita. Kay wala sang matutuod nga threat. Ha? Anong hambal ni General Torre, haw? Siniya, kung ako na siguro, yaway na natapos na niya, yaway gani kumadok sa tatay, siniya sa bata pa. So amo man na, may posibilidad nga hambal maguro si Marcos eh, yaway gani kumadok sa tatay, sa bata pa. Yaway magani madlok si Marcos sa bata, tingaan nga, nagsagi pa kamo kakuha sa NBI kapag hambal nga imbestigaran ang pamahog sa inyo. Yun na po, gabilik sa ngilik na. O hindi ba? Himo-himo istorya, himo-himo sugilanon. Mga ka-K5 plus stars ang tanan-tanan nga mga ebidensya nga mga himo-himo para langit nga matigayo ng impeachment nga ginago. Gasto lang nga gasto sang kwarta sa kabansang gobyerno. Mayo tani bala ko nang ginagasto nyo da sa impeachment trial nyo kada adlaw nga tag 25 million, may tani kun halin na sa bulsa ni Matibag. May tani kun halin na sa bulsa ni Luistro o kun sa bulsa ni Bongbong Marcos. Kay wala gina problema. Pero halin na sa bulsa namon nga mga buwiset kamo. Kapigado na sa amon nga daan di hamak nga grabe na kapigaduhon namon. Gastohon nyo pa nga gastohon ng kwarta sa kabansang gobyerno sang wala sang kapulos-pulos ka impeachment. Bilik sang ilik nyo. Nga lapit-lapit lang kamo din mga lapit-lapit ng Manila na pinanglakad tara kamo na ka pinangsikaran ng mga bilik sang ilik nyo. Malupad tingko. Punggi lang ko kay Five, Andrea. Sinyasila ko na dayon sa komersyal kung kita mo nga doga runsan ako diya. Okay, Merce Cordovada, may gabi kay Christine Gardose, sinya political persecution, anayang impeachment, puro mga malita, gang crocodile, crocs, puro man mga criminals ang nag-prosecute sa kay VP, puro bendalo, no knowledge, your honor, ila mga witnesses. sa kay Charlene Serra, good evening Sir John, namiang, gig ko mamati si mo, nagadula tuyo ko, God bless you Sir John. Kag maayong gabi gid sa bana ko nga nagapamati gid sa radyo. Okay, thank you. Sa kay Melay Montaño Palencia, happy birthday Ma'am Bengs PSG. Oy, birthday gid ni Bengs PSG. Happy birthday da sa din kay sumo sa Singapore. Te, kung lagko swildo na di sa Pilipinas, si Bengs PSG hindi na di maghadin sa Pilipinas. Ha? Hindi na sa magpa-Singapore. Ha? Kaling kay puro kawatan na mga tao dari sa Pilipinas, sila binagid ang mga public official. Tari puro kawatan, puro mga sindikato. Bimu. Kailang tawa ko, hindi, gakanto na si Ban Pungsod, gaantos ang ato sa nga mga OFWs. Nga magantos to si Ban Pungsod, nga magtrabaho para maka-income dako, para nga makatipon kwarta, kay kundiri lang sa ligan mo sa Pilipinas, yun na puga, biniselik, mabulukay lang ang sarabangan mo. Mabulukay lang bigote mo, mahikon masinso ka di. Isa na nung mga patay-patay ka trabaho di. Oh, sa kay, kung ano, Bea Singo Ansonon, thank you. Sa kay, Yosnad Sinulam. Shoutout sa mga tanod sa Barangay Dawi Sur. Kay Mercy Cordoba, shoutout man RV Chris Caceres, Christine Gardose, inang Richie Magos, base na pataksan na barong si Matubato kay 5 John, kay base siyang person of interest ni Matibag. At iba, hindi na magkwan, hindi maglayo. Dalaya gani ang kwan. Dalaya gani ang ano gani niyo? Ang affidavit mga ka-K5 ni kwan ni Las Cañas. Ano pulos eh. Nag-imbestigar ang buwisit niya. Ang affidavit niya ni Las Cañas sa mundi na las ang haso yan. Hi. Sa kay Mary Jane Galyasa Garillo, niya good evening John, shout out sa akong sister Maribel Villaruel. Happy birthday and congratulations of becoming a grandmother today. Ay, oo. Congratulations sa kay Mariko. Sa kay Kumariko, inang Maribel Villaruel. Sa kay Pareko, John Villaruel. Congratulations, ihada. Sa kay ihada ko na, congratulations. Kita mo, bosos, may apo na kami sini. Congratulations, ihada. Sa kay Richie Magos, da, shout out man. Sa kay Tristan Wyatt V. Gulay, may gabi. Sa kay Shamira Fe Ganaka Gumban, scripted ang witness Day Castro, daw mga hangag pamangkuton, wala evidence si Matibag abogado pero wala nagaimbitar, nagaimbestigar, ano pulos na pagka-NBI kung wala investigation, ungo gidya. Oh, yeah. Sa kay Silin Pachiho da, shout out Ria Kapana, shout out da, oh, thank you. Yada, oh, mayang gabi kay Verna Salvilla, Rampart Mendoza, Rose Simpas, kag sa kay Christine Gardose. Niya ano nga betrayal o public trust ang ginawakal ni Matibag man? Trust rating ni BP sa ragataas lang, si BBM negative. Una nila impeach kay sa flood control, si Tambaloslos free as a bird lang, wala ginamanhan. Te. Amo nang ginasinggitan sang tawo nga ginalantaw nila mga KK5 nga may ara sa ginatawag naton nga selected justice ang ginahimo sa aton gobyerno subong kun apin ka pabayan ka kun kontra ka hingabuton ka turutudo kag prisuhon kag hingabuton ang tawa dugay-dugay si Ruben Padilla ipapriso na Manila na eh hambalon na Manila na nga yan ang harboring og criminals kuno kay siya nagpapalagyo kuno sa kay Bato de la Rosa pero kun imo lantawon paano magpalagyo si Bato de la Rosa kay wala man sayo warrant o bares diri sa aton nga local court? Ang iyang warrant o bares siya sa ICC? Nga ginaknalis yung ICC ng ginagong ICC na ginapaabulis na gani na ni Donald Trump? Bangol kay wala pulos nga klase ka kwa na? Mga kakifab ng ICC ni? Ginago ng iya ka ICC na? Oh, paano mo mangin, paano mo matudlo ng harboring of criminals? Si Ruben Padilla kay wala man niya sang kaso direkta kag warrant of arrest sa local court si Bato de la Rosa. Kung ako gani kay Bato de la Rosa, makanto ko ya sa sineta. Pagkanto ni Matibag, ako una. Tirahon ko ni si Matibag. No pulo siya, anong ginasagi mo nga dakpon mo ko? Anong imo nga warito baris na ICC? Ano ka, tinaho ka sa ICC? Nago ka ko. Gadugang init ulo ko. Mga ka-K5. Ang mga balita, ginabatan ng Builog na giradulong sa inyo sa Kalawan sa Klinika Distribayo, the antiviral and antibacterial specialist. Mga ka-K5, ang Klinika Distribayo ang gihimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pero may maayong natural antimicrobial properties. Ah, mga ka-K5, ilabi na gid kontra sa mga balatian katulad sang mga nagkalalain nga mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang distribayong ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na nilang ginatawag naton nga monolaurin, mga ka-K5. Ang monolaurin nga halin sa distribayo, mga ka-K5, ang ginakabig naton nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga anti-microbial properties, mga ka-K5, sa aton sining palibot. Kag wala labot sina, ginapanami man sang distribayo ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas sa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa aton nga lawas sa ilabi na gid sa bleeding kon na impiktar kana sang dengue, mga ka-K5. Wala labot sina, ginapanami man sang distribayo ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation agud nga bulig magbulig, mga ka-K5, sa pagpugong sa ato sining lawas kon ginadengue kana, ha? Kag ano pa ginahulat nyo? Inom na kita sa Klinika Distribayo, the superfood supplement para layo kita sa mga balatian katulad sang mga kuanbrani, mga viral and bacterial infections. No, mga pareho sabi sang sipon, hilan at ubo, trangkaso, mga TB, may mga problema kita sa baga, may mga problema kita sa inatawag naton nga respiratory system, mga virus kag mga bakterya nga nagasulod sa lawas naton. Patyon ina sang ato sining Klinika Distribayo. Kung gusto kang mag-ayo, mag-Klinika Distribayo. Aton nga oras, 9:01.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: G3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang G3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: G3 Bio.
2: Ang G3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may G3. Matagat
2: sa mga buti ka.
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na.
3: DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Yan ang panugos ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Garantisado.
4: Epektibo.
3: Aramis Whoa. DTX 500.
1: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Momshie!
1: Angelique!
5: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrients, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients! Di lang sarap, sustan sarap!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
9: Klinika Deo Fresh.
8: Available now.
10: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: X10 Food Superman for Man.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na nami anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasik sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay naka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5.
2: K5
15: News FM.
2: K5.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
17: Kabalik na mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalaga oras aton karon 8 minutos na kaligad sa alas 9. Tailo kita sa mga balita lokal amo ning reklamo sa aton sining nga mga pila ka mga mamumugon mga driver kag iban pa nga mga mga kauturan nato nga nagatrabaho sang patas para nga maka-income, para makapangabuhi sang insakto. Pero ining mga kwan, mga Lucifer, mga taning, mga Satanas, mga demonyo klase ka mga kwan, ka mga government officials naton, mga ka-K5, sintro sang aton sini mga ka-K5 magkomentaryo ang mga congressmen kag mga senador kag mga ara sa DPWH ang mga konsino pada nga mga hinsa sa gobyerno nga mga kawatan halos tanan mga demonyo ni sila mga ka-K5 amo ni sila ya ang nagapahapos pagkatapos kun imo pahambalon do mga kwan do mga anghel pamatyagan mo do mga santos ang mga buwisit nila ni ari yung aton nga mga pumuluyo kaluluoy hatag-hatagan na kuno ayuda ti may na kainsindi na ang aton nga mga pumuluyo aton nga mga pumuluyo why nagademand sang ayuda ang ginademand nila pagpasaka sang sweldo kay amo na sang isa mga ka-K5 sang mga long term solusyon nga mabuhin-buhinan gawa ang poverty problem aton poverty problem sang Pilipinas. Why na iya mga ka-K5 nakabatyag si Marcos kay damo-damo na sang kwarta nga kinawatan nila. Why na iya kabatyag ang mga congressmen kag mga senador kay damo-damo na naiya sang mga pinangtangkaw nila. Why na iya kabatyag mga mayor, mga gobernador kag iban pada nga mga opisyal sang gobyerno kay damo na iya pinangrakit nila. Ang nagabatyag subong niya amo ang mga ordinaryo nga mga pumuluyo katulad sang mga grupo sang mga mamumugon pareho sa amo ni ka-K5 Andre. Abere check na to na mga detalye sini sa mga balita kung kita kay ka-K5 Kim Kaluyo.
2: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
17: K5 Kim? K5 Kim?
6: Panawagan ka K5 June sa kahublagan kontra korupsyon ay diri no isa ni ka alyansa sa mga nagkalain-lain niya mga grupo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo ka K5 June nga ti no sa Bailo ya nga mag pragtag sang wala tuong ayuda nga gireconsider nila yang band-aid solution lamang ka K5 June dapat yang pasakaan no ang sweldo sang mga mamumugon kay according gani no kay Mr. Elmer Foro isa na sa mga convener sang nasambit yang alyansa ati damo subong sa mga ayuda just like for example may mga tag 2,000 naman subong nga panghatag ka K5 June which is actually hindi man bala masalalama balaya ang tanan kag banan do sulit-sulit man ang ilay ang mga beneficiaries no kag damo diri sang nagareklamo nga kun sino pa gani balaya ang nagabayad sang tax o kun sang buwis ka kay Five John sila pa na ang walos hindi nagigana ya kabato no sang kaangay nga mga ayuda and ang ila diri nga ginahingyo no tani sa aton sa nga gobyerno sa liderato no ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. among tawag na no pasakaan ang sweldo ka K5 John para at least bra magtinguha man niya ang mga pumuluyo kag makompensate man sa bao no kay tibalan man aton nga ti nagamahal naman gid ya ang presyo sang nagkilain-lain ng mga commodities o kun balaklon halin sa bugas halin sa mga pangsudan mga food ka K5 John even no sa pag-commute mo pag-transportation mo no kung may salakyan ka mahal naman ang presyo sa gatong ka K5 John kagati at least no hindi pa lamang matawag na no now hindi mag-regionalize ang sweldo kay nagapati man niya ang kaublagan kontra korupsyon nga kung mahal man ang cost of living kumbaga or mataas man ang cost of living sa Luzon area, amo man ang maeksperyensyahan naton dari sa mga kaprobinsyahanan, no? Including na dari sa bahin sang Western Visayas kaya K5 June. Na mo ganang ibang feedback kung kaisa may mga turista nga nagaba may ari diri nga mga commodities nga mas mahal gani kung kaisa diri sa aton compared dito no sa iba nila nga mga ginhalinan nga mga rehiyon ka K5 John para bala nga mas mataas ang purchasing power o kung ikasarang balasang tao ikasangkol sang tao nga magbakal sa mga balaklon mabuhi paano ang mga negosyante kay for example 2,000 hatagan mo sang 2,000 masagan mo pilala na ihan ka adlaw maubos na nang, ka K5 John mo
17: anong pila ka adlaw man 30 minutos na na ipangumpray na kulang pagani na.
6: O, tikon makapangumpra siya sang isa kasako nga bugas, Mayo. O, pero kung magtupa sa hindi man responsable, bala ka K5 John ang hatagan, ka K5 John, basi pang scattery pa na.
17: Ah, teo eh, basi. Ang ibanda itong hits pa nila na inani, bakal whiskey.
6: O, basi pang, ano yung pamayara, ganun kung kaisa. Nga ginahambal-bala nila nga sobra na gidya kapigado ang nakabaton sa mga ayuda, mga beneficiaries. Pero kung tanawal mo bala ba, wara magani o, plus tato, magaliin na nga pangapagpangabuhi compared sa iba, no, kakipaiba, John. That is why, no, nga mas manami, gidman niya, kung taasan ang sweldo, at least kaya kakipaiba, John, long term, kagalos tanan niya or tanan ang makapulos, no, even sa mga negosyante. Kaya, for example, usually, no, kung, although nga sa mga negosyo ni nila sa mga private companies. For example, mataas ang sweldo sa ilang mga mamugon or mga empleyado, usually mabawi man na sila no? Sa ilang mga services o kung gina-provide ng mga servisyo ka K5 John. Para at least, bala, no? Mahagalagan gawang epekto.
17: Mm. Okay. Te, kabay pa nga. Ano ba, ano na sila, ma'am? Makuan mo kuno sila, ma State of the People's address
6: yes,
17: mo kuno sila sa
6: June,
17: July 27.
6: Yes, no, kadungan.
17: Sa diin sila maplastar?
6: Actually, ka K5 John, ang ining kahublagan kontra korupsyon kay actually, no, tawag na yari man yung mga grupo sang gikan sa simbahan. Maplastar sila una dito sa may area, no, sa University of the Philippines sa UP. Address sa Iloilos, UP Iloilo City, sa ilang little theater, no? Mayara sila address ang forum, 8:30, no? Kag may mga pag-inistoryahan ay, and then, mga around 10:30 to 11, maplastar sila address sa may overpass, ka K5, o kung address sa flyover, ka K5 John, kag sa idalom sa flyover, kag ma-marcha sila, alakat no padulong sa may Iloilo Provincial Capital. So dira sa may Provincial Capital mga around alas 11 man no sang aga may patigayon man sila dira nga programa panawagan samtang nagauyat no sa mga placards kakipagjon kun ano man drang ilang nga panawagan sa aton sini nga gobyerno especially kay Presidente Marcos kay T-Sins no pagkahapon mayara ni siya sang ikalima niya no nga State of the Nation's address kay K5 John at actually according dire kay Mr. Foro nga sa kadugayon niya nga ti ikalima na ni Presidente Marcos ikon tani wala naman siya tani inagalaom sa mga positive gidya nga aram lang mabatsagan gid sa mga pumuruyo ka K5 John kasi ang unang ilaman niya mga panawagan no ang wala man niya na mentionar no mga importante nga mga butang just like for example mga matutukan gid balaya ang agrikultura sa transportation ka K5 John no pero according man diri kay Mr. Foro ang kontani lang ha, ma-mentionar diri ni Presidente Marcos ang just like I've mentioned ang pagpasaka no sang swelduhan nationwide lakip man diri no ang pagbasura sang oil deregulation law kahit since nga naka experience sa balakita sang ining crisis sa langis no especially during the month of February or March and April ka K5 John tungod sa sitwasyon dito sa may Middle East medyo or sumprahan no ka ang pagtimbok sang presyo sang produktong petrolyo kag madamo no sa mga oil companies ang nag-abusar no sang sitwasyon that is why they are seeking at least no ma-mentionar ni Presidente Marcos ang pagbasura sa oil regulation law. Parang kaso, just like sa iba nga pungsod, kaki 5 John, kung for example, may amo na nga sitwasyon, may poder bala kumbaga or may authority ang gobyerno na mag-control sa in terms of pricing, no, sa presyohan ay naton diri sang langis nga hindi makaabusar, no, ang mga oil players naton or key oil players naton kaki 5 John. Luyag man sini nga matutukan, no, san presidente or malawagan man sang presidente ang pinaka mga programa na tuhoy sa aton sini nga mga farmers, sa aton sini nga mga fisher folks, kag sa transportation sector naton kaki 5 June, no, ti balantayan kun may mga life changing o kun long term solutions, no, nga mapresentar gid ya si Presidente Marcos by Monday or next Monday, July 27, para sa iya sini nga sona, no, luyag man sang kaublagan kontra korupsyon nga ti may update na bala o kung dako nga tawag na, no, nga update may kang tanan sa issue sa flood control o kung korupsyon sa flood control kaki 5 John. Kaya according man rin ganin, no, kay Mr. Foro, nga although nga may ibanto nga mga naaresto, pero they think, no, nga may mga dlagkuan pagid kung baga nga isda kaki 5 John nga kailangan pa dak po, no, kagti amo na blang manabat, no, may kaangtanan sa mga issues, no, natuhoy sa korupsyon sa flood control projects o kung ining mga anomalya sang nagkalainain, no, ang mga infrastructure projects kay Pajon.
17: Okay.
6: By the way, no, nagapamati kita sa imo sa tanagayong-yong, no, si Mami Immaculate dira sa may distrito sang La Paz, dira kay Sir Cliff Acosta, dira sa mga nagatambay dira ng mga call center agents, dira man sa may Rizal Lapus, sa may Dakamay, kay Titaray na Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica, and of course, dira man sa may Buntatala relocation, no, nga nagapamati man dira sa ton, pamilya manaay, dira sa may area sang Mandurriao. Upod sa patrol si KK5 Jason Talaron nga nagainumgid, no, sa DTX 500 nag-extend food supplement for men. Gikan sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy. Ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
17: Nabatian mga K5 detalye sa mga balita nagikan kay KK5 Kim Caluyo. Te mo na. Ah, kinanglano naton mga KK5 amo na sang ginasinggitan sang ato sining mga pumuruyo. Balaan nila mong, no? Wain sila ya, hindi sila ya kumpurme sang mga impeachment, eh. Ya kumpurme aton nga mga pumuluyo, sini. San sino pa mangkuton mos bilog nga Pilipinas, ni sang mga Pilipino. Wain sa nagkaka-interes ya sa impeachment, ha? Ah? Ang ilang ginaka-interesan niya subong kung paano mabalaan magka-K5 ka, kung paano mabalik ang kwarta sang naging pangkawat sining mga buaya, nga ni kag mga, kwaneo, mga demonyo klase ka mga tao ni sa kongreso. Oh? Kagi kamo kapa kuan ha, gapa tinlo-tinlo kamo nga daw mga santos, kamo kag mga anghel kamo da sa kongreso ha. Mahambal kamo nga kinanglan nga i-impeach si Vice President Sara Duterte kay tungod nga kamo ya mga matinlo kamo. Dihamak nga sobra pa kamo ka demonyo kay Sara Duterte. Mayo pagani si Sara Duterte kay honest. Kung ano ang kainit niya, ginapagwa niya, ginahambal niya, kumparar sa inyo, nga kuno abi, pahambalon kamo do mga matinlo, kamo do pahambalon kamo do mga anghel, kamo maghambal, sado kalulo sa inyong maghalambal, pero deep inside, mga garok ang inyong mga balatyagon, lunsay kamo mga kawatan, kag mga may pagkasatanas, kamo batasan. Oh. Amuna. Amuna ang matutuon nga sitwasyon, subong. Ginambal ko lang ka matuuran, reality. Ah, hindi, Blackie 5, Andre? Oh, galing kay damo pa tabalita mo. Check na to ng dugang mga balita, nagka-informasyon, detalye sa mga balita. Opo naman kita kay K5 Jenny Kauyuna, nagikan sa Iloilo City Hall. K5 Jenny sa Kampiyon nga report, standby.
2: K5 News FM. Pampion, Pampion Report.
7: K5 at June naglabot sa 11 ka Banwa sa Bugos ka probinsya sang Iloilo ang wala sang kaugalingon nga fire truck base sa inventory sang League of Municipalities of the Philippines Iloilo chapter as of March 18, 2026. Nakip sa 11 ka Banwa amo ang tubungan Leon, Badjangan, Bingawan, Kabatuan, Lemari, San Dionisio, Batad, Carles, Brotac Viejo, kag Anilaw. Suno kay Governor Arthur Defensor Jr. ka K5 June nga mabisita ini sa kay Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary June Vicrimulya, aguni palabot ang concern sa mga local government unit may kaangtanan sa kakulangan sang fire trucks. Dugan pa sang Gobernador ka K5 June ngalantawon man ini kung masarangan bala sang probinsya na magbakasang kaugalingon ng fire truck paagi sa pondo sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO kag Peace and Order. Samtang, base ka K5 June sa datos ng LMP, mayara sang 77 ka fire trucks ang probinsya, 41 ang operational, 15 ang dilapidated, kag 22 naman ang kinahanglan nga i-repair. Kag ini nga balita ang dulon sa inyo sang DTX Cafemix, nakakapikanana ka detox ka pa report nga gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko. Kag galingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
17: Ang mga detalye sa mga balita nagikan kay K5 Chene Kauyunan ginadala sa inyo sa kaluwan sang Klinika DTX Coffee Mix ga cafe ka na ga detox ka pa. May chia seeds extract powder, may ampalaya extract powder kag may ara nga disugard sugarcane extract powder. Nagabulig para pampaniwang, pampasexy, labi kag labaw sa tanan, naga-detox sa ato sinilawas, mga ka-K5. Ang Klinika DTX Coffee Mix, kay naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Kay Madam Hazel Mayer, may gabida, sila nga amuni ang Marcos era. Patay sa gutom ang tao. Kamugid eh? Oh, mga ka-K5. Lantawon tabi ko nanong iyang ibutang sa kagiambalya abi sa iyang sunabi. Alam na, sunay na, puro naman tinikal na. Wala pulos. Oh, binangag naman na laban-laban ang sunay. Mga ka-K5 ba, sa mga sa aton sini mga ka-K5 na rin ang latest ng mga balita ka-impormasyon. Itong barangay kagawad mga ka-K5 nga nadakpan lang kagnakwaan sang 2.2 million nga balor sang suspected nga siyabo. Hindi na gani ni suspected mo, kay siyabo na gani, kay na laboratorio na ni. Yara na kuno nga daan sa may badaklis ang barangay Ortiz. Ati Mayo, kay kada may mga madakpan gani kuno, ginahambal iya nga ngalan. Ya din ka nagakuha sang imo nga kwan nga stocks. Ya dito kay kagawado. Mga ka-K5. Pila ka bisis nga may mga nagkaradakpan sa illegal nga druga nga ang ginatudlo pirmi. Mga ka-K5. Ang iya nga ngalan sini barangay kagawad sa may barangay Ortiz. Ay Maria Ihunis, tigarapon ni Santisima. Yari mga balita mga ka-K5 nga ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Extend Food Supplement for Men. May maka kaglabuwas ka nga nagabulig ahatag extra energy sa lawas kag nagapanami sa aton nga blood circulation. That's why nga kung mag-inom kita sini, nagabalik ang aton nga enerhiya kag nagabalik ang aton performance. Ilabi na gid kung upod mo si misis mo. Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5, produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yari na mga detalye sa mga balita upod kita kay ka-K5 Karen Badilla.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
18: K5 June yara na nga daan sa listahan sang Barangay Anti-Drug Abuse Council o kun BADAC sang Barangay Ortiz City proper si number 1 kagawad Jo Marie Villa nga nakuhaan ni sang 2.2 million pesos nga balor sang suspected shabu sa ginpatigayon nga drug by bust operation sang City Drug Enforcement Unit o kun CDEU sa tung Hulyo 21 sang hapon K5 June no sa interview naton kay Kapitan Sheila Doza ginpahayag si ni K5 June nga nagumpisa sa pagkakagawad sang ilang barangay Sevilla sang 2010 kag sang amo nga tion si Doza or si Cap Doza, no, ang nagapungko pa lang sa to bilang treasurer sang ilay nga barangay. Hindi pa ni kagawad si Villa, suno sa kay Cap Doza, ari na niya nga daan sa badak list ang iya nga pangalan nga tinagaduso sa illegal nga droga, pero hugot ini nga ginapanginwala sang suspect subong man ang mga pahayag no nga ginaname drop ini siya sang pila ka mga subject person dira man sa Barangay Ortiz nga madakpan gani sa drug by bust operation K5 June sang aton nga kapulisan. Ginaname drop nila si Villa nga ti amo ni siya ang supplier sang shabu dira iya sa ilang barangay K5 June. Sang tinalikdan nga tuig ti amo na sa na-mention ta suno sa kay Cap Doza, nagwa naman ni ang pangalan ni Villa nga nagaduso sang illegal nga droga K5 June no kay sang nanligad suno sa kay Cap Doza, active ni siya katama sa ilay nga barangay bilang chairman sang Committee on Health, pero sang sinilang K5 June natingala sila nga adugulpi lang niya hindi na makitaan permi sa ilay nga barangay, although nga ara siya sa session permi nag-attend, pero kun aga wala ini siya nagagwa kay ti ang iya nga rason K5 June nagatulog ini siya kun aga ay bangod kun gabi nagapulaw ini siya video call sa iya nga girlfriend nga ara sa luwas sang pungsod, kay kung mahibaluan K5 June ining si Kagawad Villa balo ini siya amo na ngati may ara siya sang girlfriend nga iya nga ara sa iban nga pungsod man K5 June. Ti isa kagina nagatubangay ni si Cap Doza kag si Department of the Interior and Local Government o kon DILG City Director Oscar Lim kag nagistoryahan ay angot ya sa natabo sa kay Doza o kon sa kay Kagawad Villa K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativa Medicina ni Doc Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
19: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
17: Damo pa tatani isyo ang pagtrakayon, may patagani katapos, may patagani kalabot sa hambal ni Kwan sa hambal ni inang prosecutor Luis Strong sangin pamangkot sa balanga. Yan nga di way mani pirma ni, hindi mani Kwan ni, hindi mani notaryado ni ang inang affidavit nila sa kanya, sige dala ni Matuy ni Matibag ni sabat ni sabat ni Luis Tro, sila niya, ti, niya, sa ICC, sila niya, base sa ICC. Yang ICC, ganit sila niya, hindi na kinanglanon ang kwan, ang pirmado pa. Ah, ti sinabat sa ni, kwan, ni Luis, ni Chess Escudero. Sila niya, oo, ganit niya, pero hindi man tayo ICC, di. Kay Jobert Dago, Kaskete, may gabi, Idol John, kapul, kapamati kami diri sa programa mo, subong, sila John, palag shoutout sa kay Nanay Shirley Kaskete, subong nagapanyapo nagapamati kid sa imo programa samtang nagapanyapon ang sudan niya ang mamakol nga with alugbati ba namit na mamakol hindi bla kwana nang ano gani na siya nang uhong panamya walin sa kay Jobert Kaskite sang barangay Kipot Haniway Iloilom. Damo gyud nga salamat Sir John. Okay ah. Kay Mafel, good evening man. Shout out sa kay Chris Boy ko Almuhin. Shout out man. Sila niya Pilipinas. Sila niya hindi ni sila padulot sa niya kasami nila ICC. ICC lang. Amo gani. Ah, insulto ni sila niya nga dako sa higher court sa Pilipinas. So, Wait, touching po magka K5 sa iyo tomorrow. Same time, same station. Kinandan sa ngalan sa bilong puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman inyo ka K5 June Alojado Kapulot para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo K5 News FM.
19: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News.
15: News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso!
20: K5 News FM
21: 88.7
20: Champion! The best radio station!
21: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: Your music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuhusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang TTX 500
8: ang may powerful compounds
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
9: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
10: Laingid man kung kana, tigulang kana,
9: oh.
10: Tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
9: Uh-huh.
10: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
9: Oh,
10: no?
9: Ang
10: o ang tail end sang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
6: TTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ila ang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow.
6: TTX 500.
12: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
6: DTX 500.
13: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, pro konsuroy-suroyon mo gid kun din halin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
10: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
9: ay, oh, the more kagabisyo,
10: or
9: the more
10: Pure C. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na ha, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong selula, Sir JP, hindi ka matubuan bukol,
9: ay.
10: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang, note, hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer,
9: oy.
10: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo, hindi ma-damage ang imong mga selula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka, or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So 22 pesos lang DTX 500 kag may TC. Imagine ha, 22 pesos mo duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa for excellent health, siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw.
6: DTX 500. DTX 500. Health alert with Dr.

O pangaiban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Four Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Four Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Four Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DGX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Sa una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DGX Beauty Soap.
7: Kag
6: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DGX Beauty Soap.
6: DGX Beauty Soap.
8: Mamakas sa mga butika.
9: Excel Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5 News FM.
14: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
15: K5 News FM.
16: This time track is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya sarap.
1: This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya sarap.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yeah, yeah, yeah!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!
0: Abga!

0: Pag na! Maxi na dieta!
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa ako, ano na iban ka man galing?
4: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Macho Kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
7: Bardagulan, to the max! Sa 88.7, K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ka dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words?
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
7: Bardagulan! Bardagulan! Sa

88.7 K5 News FM. Sa mga K5 nato nga nagatutok sa buong maayad-ayad nga gabi i Western Visayas. How are you? Mga K5 naton, July 22, 2026, Wednesday nga adlaw mga K5. Kadamo subong sa may mga birthday. Birthday diri, birthday dito. We also sa mga K5 naton nga nagatutok subong sa 88.7 K5 News FM Philippines. Maga-enjoy kita sa sulod sang isa ka oras. Kadlaw diri, kadlaw dito. Mga K5, subong agabi. De medyo nagaulan-ulan. Mauso-uso naman ni ang trangka. Trangkaso. Obo, sip-on. Inom na kamudaan sa DTX 500. Kag-klinika D3 Bio, mga K5. Para nga hindi ka makaproblema.

0: Ang game 5 naton. Ari na. Tamyawanta na si Nanay Mimi, si Toto Mimi, si Tatay Mimi. May gabi. Loke na Nanay Nenfada. May gabi kay Feli Lumahang sa Kadinglian Oton. May gabi kay Eds Elision. May gabi sa imo kay ka Arlene De Guzman. Good evening, Macho Kulit. Sa friend ko, Anok. Amen. Friend ko nga Anok. Nestor Nilita. Cortiro Capiz. Watching Balasan Iloilo. Advance Happy Fiesta. Diri sa Amon Banwa. Wow, may puso. Yan, may puso talaga. Sa dyan naman ni Yes Nel Bayaron. Mayang gabi sa imo. Tawa man kay Robert Fulyones. Kinagamati sa mong saton. Kagilo sa aton nga 96 viewers. Kinagatutok sa K5 News FM. Kay Roderick, nakatutok man mayong gabi. Ay sa mga friends naton, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kung ikaw may gusto na tamyawon sa buong gabi, pwede ka muna katamyaw. Ah. Kasi dili madugay, maluto naman kita sa pagkaon ni Macho Kulit. Para sadya-sadya naman. Abit, tawagan ni ka mo. Ah. Number to call sa atong Viber, 0919-099-9066. Diba to naton? At 0919-099-9066. O magtawag man na sa 0919-0986314 mga ka-K-Fan. Tawag na di ka mo? Kay ma-enjoy kita sa mga gabi. Hindi ka mo mag-huya-huya. Aray number, 0919-099-9066. Kaya sa 0919-098-6314 mga ka-K-5. Tawag na. Okay, para nga mag-enjoy kita sa buong gabi. Hindi ka mo magkabala kasi Machokolit ang bahala sa inyo subong. Kung nag-enjoy, enjoy man ka mo. Dati may enjoy man si Machokolit subong ang gabi. Kaga sa mga friends naton, there is my Ponta Vidra Capiz. Kaya nagatutok man subong sa aton. Good evening. Mga ka-K5, diretso kita sa aton nga luto ni Macho Kulit. Luto ni Macho Kulit. Ang luto ni Macho Kulit, silingon maluto kita subong sang sinabawan nga manok nga may tinula, may kapayas nga aga agnas nga bagnas, hindi nga agnas ah, bagnas. Di ko magtawag ka mo diri, pwede ka mo di kahigop sang sabaw ni Macho Kulit. Tudluan da ka mo sa mga first timer nga wala pa ya kabalo kung paano magluto. Tudluan da ka mo magluto sang luto ni Macho Kulit. Tawag ka mo diya 0919-099-9066 mga ka-K5. Tawag na ka mo diri ha. Kung ka mo na gusto mag-join sa amon nga luto-luto, tawag na di ka mo para masadyahan gikita tanan-tanan mga ka-K5 ha. Ano pa ginaulat ninyo? Luto na kita sa balay ni Macho Kulit. Alright mga ka-K5, may caller kita sa bong sa line number 2. E check na ito, may mayong gabi.
1: Hello, mayong gabi sa nang dami ang Macho Kulit.
0: Bo, ano naman at ikog man? Mayong gabi.
1: Mayong gabi.
0: Ay, ano nang tingog man? What is your name?
1: This is Remy Molina from Bande Merced, Banati, Iloilo.
0: Ano ni Mike? Ano nga magambal, hindi ko maintindihan ang imo nga tingog. Ano ngalan mo?
1: Remy.
0: Ha? Ano ni Mike? Ano ito ka istorya, kuya, sa robot tao? Ano, ano?
1: R-E-M-Y.
0: Ah, amo nagalaim mo ngalan. Taga diin ikaw, gwapo?
1: Taga Banati, Iloilo.
0: Taga ano?
1: Taga Banati, Iloilo.
0: At taga Banati, Iloilo. Ano na tabo sa imo nga tingog, Palangga?
1: Ano nga konsulod ang machokolitao?
0: Ha?
1: Ano nga konsulod?
0: Hindi ko kayo jindi! Hindi ko kayo jindi sa... Ano na?
1: Matawag ko, liwat matawag ko.
0: O sige, tawag ka, liwat ka! Ano nga tingog mo?
2: Machokolit, mayong Gabriel.
0: Dapat diretso! Grabe, nagkilihat ng colors of boing. Hello, galing kay Ma'am Celes. Sino Ben? Mayong gabi sa imo, Ma'am Celes. How are you? Kamusta sa ikaw, Ma'am Celes? Hello, mayong gabi sa line number 2.
3: Hello, DJ Mark. Mayong gabi.
0: Mayong gabi. Ba't tama itong color ko?
3: Oh, DJ Mark. Grabe ka tingog to. Kapre ba?
0: Ano?
3: Capricorn.
0: Oh, Capricorn niya tingog. Oh, gabi.
2: Machokolit.
0: Mo gina sa bala magambal bala. Eh, doon ka baskog man ah. Oh, doon ka baskog mo eh. Oh, teka, sunda to be tingog, gabi.
3: Tuntun to be tingog, gabi.
0: Sige, sunda, be.
3: Tuntun to be tingog,
0: gabi. Oh, sunda, sunda. Sige, go, sunda. Ay, hindi man na muna ya tingog ya. Aliwat na sandabi, sandabi, sandabi. Ano? Ano ni man? Duwa ka sa lod? Ay, kagahod ba ni man?
1: Isa lang... Wala mo DJ Matt, Magic Boy kaya DJ Matt.
0: Mga ano?
1: Mga Magic Boy.
0: Dali lang gabi, sa piyak na linya, may taho man? Ano patay na to sa?
1: Magic Boy kaya DJ Matt, Magic Boy.
0: Sino?
1: Magic Boy nito
0: ah. Ah, si Magic Boy. Ah, Magic Boys gali mo ne. Ah, sige ah. Kamusta ang imong panyapon subong?
1: Okay lang man DJ Matt.
0: Ano sa daan mo?
1: Manok na fried chicken di Jumat.
0: Wow!
1: Kaya di Jumat ay balik ko lang ka normal ako tingong di Jumat ito kalahin po matihan to kapre.
0: Ay ano lang ay! Sige be, balik be, balik be. Ay. Ay ano ni man! Papamata, what is your name?
3: Hello di Jumat.
0: Oh, mayang gabi sa imo. Ayun yung mga tingkong mo imo man do. May mga alap-up tutunlan mo. Sir, si Peda, good evening. Ano?
3: Tawag na Magic Boys.
0: Paano namang Magic Boys man?
3: Sa cellphone, DJ Mat eh.
0: Ay, pwede na gali, ha?
3: Oo, oh, DJ Mat.
0: Sige, ba'y pag-amayabi mo tingog, be?
3: Yan ang DJ Mat, ha?
0: Sige, sige, gamay, bigay tingog, sige. Ah, sige, be? Hello? Ay, ano ni man? Pangbis. Oh, mayang gabi.
3: Kailan di kimata? May pagkamaya sa akong nga.
0: Pagkamaya, tingog mo ah. Oh, sige, be, ambalbe. Hello?
4: Hello, di kimat.
0: Oh. Kamusta? Ano yung mong alan?
4: Kung ka ni Serena,
0: hindi kayo mat. Serena! Narami pa na imong nga lang, namo lang na, nami pa imong tingog kung amo sila. O, kantahi kami bi, ano, Reynan, be, sa muna ka tingog, sing.
4: Hindi kayo
0: mat. Kanta, o. Oh.
4: Bahay ko bo, kahit munti.
0: Sige be, sige be, sige be. Ano nga cellphone na inyo man? Oh, ano nga klase cellphone? Mabakalma ko na bala. Doon ka nami, galit no, may pangdako. Oh, araya basko. Okay na, okay na. Oh, sige be, bata, be, bata, be. Ang bata, be nga tingog be. Ay, wag susyalan. Tuto, ara na si mama mo, Tuto.
4: Ari na di si mama, di si mat.
0: Aba?
4: Nagkasama ang kasang baboy nga atubo.
0: Ababoy nga adobo ang ginakaon niya.
5: Aba.
0: Basko, galiin mo nga tingog, no? Abi, kantahi ko ba sa mga favorite songs mo, be?

0: Bas ko gali, ara gali.
1: Hindi. Mga magic boys ulit.
0: Oh, tapos?
1: Yung mga magic boys, amon mga kunya magic boys ito na.
0: Hmm. Sige be, kanta pa gid be.
1: Gali ka mata.
0: Oh, kantahin si Ma Chocolate Bing nami.
1: Iwasan ka. Kahit ako'y nakatalina.
0: Abaw!
1: Wala, ano tunogin
0: mo? Basko, imutingog ka! Oo, doon pang Amerika, imutingog. Bungga.
1: Sa sample na tingogin.
0: Oh, dan soy kabalo ka magkanta sang dan soy.
1: Dan soy. Bayaan ko ika.
0: Next.
1: Mapauli ako sa kanya.
0: Wow. Oh, next.
1: Dan soy. Inom tubal.
0: Bro, kabalo ka gali magkanta. Nami gali mo tingon. Swabi gali mo tingon.
1: Champion mo di gamat.
0: Ha?
1: Champion para all
0: right. Ah. Okay, tamyo.
1: Makaon ka gali mo luto di gamat.
0: Ah, makaon ka pa kayo sa luto. Kote, sige. Alright, kaon ka sa luto. Ha? Ha?
1: Ibalik ko na ka normal ako sa inyo kay kalahin ako rumag na nga.
0: Oo, sige. Ate, sige. Bata nga nga! Bata nga nga kag mag-usang! Ala ka na, ami, bala pamatian. Okay, nga ginausang ang sudan kag nagatigab sa ulihi. Ready, go! Daw nag-uwa kay mo yan. Oh, sige, tamyaw!
1: Mayong gabi ah. Mula
0: na.
1: Alright,
0: extra ka na. Go!
1: Ang programang pagkagulang sa K-5, pinadulungin na siyang Power Trio, nagpunan siyang BTX 500, may physical D3 bios, ang antiviral and antibacterial specialist, pinagilang mga sikatid pa yung by phone para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko ko talingawan sa lindo K-5 News FM.
0: Magunain mo nga mga reporter doon hindi mamal doon hindi niya tigulang. Sige palangga, thank you so much. Magbalik si Matt Chocolita. Only here's your favorite radio station sa 88.7 K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: E3 Bio.
6: Ako si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mabakas, mga buti ka.
9: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka, magabutika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka, magabutika.
9: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
8: Mabaka mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon.

0: de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggod.
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit.
5: DTX Beauty Soap.
4: Kala o magputi.
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol katol.
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Gortez!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nagapamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay naka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
15: K5 News FM.
16: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
17: K5 News FM.
0: Bardagulan sa

0: Saboroso.
1: Pardagula. 88.7 K5 News FM.
2: Mga K5 naton. Kamusta kamuda? Sa mga friends man nato nga nagatutok. Good evening. Mayang gabi sa tanan. Nagatutok ya po na. Amo gina iya. Well, sa mga gabi mga K5, boksiliwat inyong radyo. Kaya matulot tamyaw kita na ya. Pagtamyawon naton ang aton nga mga friends ubong nga nagatutok. Para sa aton nga Bardagulan greetings. O, tamyaw na aton si Cha-Cha. Namatis bong si Cha-Cha sa Manduriao. Mayang gabi si Imo Cha. Good evening man sa Daga Agustilio. Nagpamatiin mga taga-alalasan dira. Mayang gabi sa inyo mga taga-alalasan. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan na. Kay Kaifer nga nagpamati subong. Mayrayan nga gabi Kaifer. Kay Romulo Natividad. Always yan nagatutok sa ating program. Mayang A5. May caller kita subong sa line number 1. Mayang gabi.
3: Mayong gabi,
2: Sir Mark. Mayong gabi. Ano naman? Ah, kamusta ikaw?
3: Okay lang yun, Sir Mark. Ikaw din sa city.
2: Ah, aray ka man sa city. Ano mga

0: cellphone nyo na? Manyaga mo na yung munang huni. Anong cellphone nyo?
1: Bago ni siyang cellphone. Bago ni siyang nagawa. O galing kay... Siyempre... Kalabanan sa buong touchscreen na. Kaya mo na nga. Wala na sa may nagabakal sa mga sini.
0: Ano na nga sa nga cellphone nga may voice... Ano na? Voice changer?
1: Oh, pero lain mo na siya. Nang kuha ni siya ng... Mga sinangunang item. Pero bago lang din pagwa.
0: Ano nga cellphone? Ano nga sa cellphone mo?
1: 5362.
0: Ano nga cellphone? 5362? Ano nga cellphone? 56352 man?
1: Itel 5362.
0: Itel?
1: Oh, Itel 5362.
0: Tapila na sa bako ng mga Itel nga naman?
1: Eh, barato man na sa TikTok to 700.
0: Ay, tuon. Grabing cellphone, 700 lang ba? Mapakako na ba na? Pero nga, pwede mo galing ma-change-change sa imong atingo, gali?
1: Oo, oh, amo na siya ang ginagamit ko sa buntang babae nga, boys.
0: Oo, basko ka. Amo na guro nga, manuwag ka guro. Amo na ginagamit mo, no?
1: Hindi ah, wala man ah.
0: Ah, pero nami. Ano to yung kagina? Ya, may babae? Ano pagin? May tigulang man?
1: Oo, mayara.
0: Sige, may papati ako. May isang tigulang, be. Ang tigulang nga tingog, mayara.
1: Hindi ko siya mapabati kung hindi ko pagpati yun. Ano na siya mo, 10-5-6 to. Pero mayara man, ITEL 9020, hapos lang.
0: Nainlain man sa galing nga unit.
1: Oo.
0: Nami man ang ITEL, ha?
1: Lain, Aria. Kinahulan mo, parang kaya pat yun. Tag-isailo sa lain yung tingog.
0: Ah, before ka magtawag.
1: Oo.
0: Ah. Sino nagabakas ang cellphone mo? Sino nag-order siya na sa Shopee yung cellphone mo, be?
1: Hindi. Labatian mo lang namuni sa mga Tagalason na may mga among sining ITEL. Ligan po, order mo naman.
0: Lagin bakal nyo man. Ay, grabe. Hindi ko na yung ka-afford yung kati amon cellphone. Yung mga baratuhon lang.
1: Gani.
0: Oo. Mumahal na nung 700 ka cellphone. Mahal na, no?
1: Mahal.
0: Mahal na. Tiwal ka nag-iPhone?
1: Ay, hindi. Naksang iPhone. Ikaw, pang mabudlayan.
0: Mabudlayan ka sa iPhone?
1: Oo.
0: Nga man, how?
1: Hindi man tayo
0: manggaranon. Bow! Nga manggaranon na lang yan nag-iPhone, iPhone, ha?
1: Oo, manggaranon lang yan nag-iPhone.
0: Bow, ah! Damo ko kilala nga wala ng kwarta, nag-iPhone!
1: Ako yan, at least, contento na kuya sa cellphone, kuya, and the lifespan na mayari kuya sa cellphone niya. Pwede ko magkarabalan mo na namian ko magamit sa cellphone ko. Ano, kaya drama-drama ko, bisan ako lang isam.
0: Nga man na, paano ka magdrama-drama? Sige, may drama-drama, be.
1: Drama-drama na, halimbawa, abos sa mga pagkigugma.
0: Ate, sige, be.
1: Abos
0: sige.
1: Sa mga babae
0: nga, naluyag, muna pala. Ate, sige. O, sige, obrahin ko asang drama-drama mo, ha? Okay, ready! Drama!
1: Paano bala ako si Karoy? Natuod lang ako ng batyagan para sa iya. Pero, hindi ko inimahambal. Tungod sa akong kaya. Madamo ang nagasiling. Gwapa ako. Pero nga, karambalis ka dami sa katabo. Ako pa mismo nga babae. Ako pa ang nagtusot sa akong kaugalingon. Sa diin ba na ako sinim lugar? Sa diin?
2: Lugar lang sa babaw. Tapos ugpune.
1: Mano pa siguro. Malingaw-lingaw ako. Magkato ako sa mga ilinan. Mapaghubog ako dito.
2: Sige.
1: Agad malintan ko ang akong problema. Agad isang papaano, mapuhinan ang kasakit na ako nabatyagan.

0: 라고 스마일했나. 오늘 빨리 후고를 상하고 내렸는 파트로카타하 이보탕들이사 고름림이사 Tapos, palihugan ang sa akong sumsuman. Ato, buna nga ba, boy? Kaglitsyon. Gusto kong magpatuhubog. Nga man, ma'am, may problema ka. Wala man din ako sa problema. Medyo lang inis nga ako na batyutan. Pero, gusto ko sa mga hubog. Agad siya pa paano. Pag sining ilim nun. Mapahagan-hagan ko na kung nilabatyag.
1: Sag po ni?
0: Kado ka isang meter. Gusto ko na gagkuntani. Magbuli ko sa amon balay karon. Hubog na ako. Para matulugan na lang ako dayon. Sa totoo lang. Nahuya ako nga, diri pa ako. Emosyonal. Naghiligi yun. Akong bahalan. Wala ko sa mga labot ko na naman ang yambal sa mga tao sa akon. Ang importante, mapuutuhin ko lang ang akon na batyagan. Ano yung nangyay ko, istorya mo, tsokolata?
1: Banyami, kagaling mag-drama. Dapat sa sunod dapat upod sa akon lawakal. Nami kagali magdrama no nami kini tani kon imo kaya tingog kaya eh, kaya hindi man sinihan kon bata babae. Nami kaya kon imo tingog kaya magdrama may tawag di liwat bala tawag ka liwat eh, wala lang sang voice changer. Kaya patramahon ta ka. Okay sa imo?
0: Okay ah.
1: Sige ah, tawag liwat ah. Tapos obra ka man sa commercial kay imo. Mayon nga bata niya. Tanda gin mag drama-drama. Hello? Hello? Wala pa sana kang Ibef Andre? Namin isa magpagamay-gamay sa iyang atingon. Basko gin. Grabe ka gini mo ba? Itanong mo na lang sa kanya ya. Ugly guys, sir, si Peda, watching from si Balong Antique. Ayan ka, busy mo, sir. Pati, ano man ko da, sir, sa radyo, sa K-5 Antique, sir? Pati, ano man ko da? Tribe monitor, sir, kung nagagawa ko da sa radyo, sir. Thank you, sir, ha? Di K-5 Andy, why siya katawag? Para sa. Pawag E5 natin, it's 10:51 on the clock. And gatutok niya po mga friends natin. Hello to Margaret. Sir Jean, may gabisi mo na sir. Ibatian mo ko na sa radyo, sir. Mga friendship natin yan, nagpamati always. Nakatutok niya po sa 88.7 sa K5 News FM. Good evening. Kay Arman, mayang gabi sa imo, Arman. Thank you so much sa pagtutok kay Arman, kay Macho Kulit. And hello to NL. And nagabamati man subong sa aton. L, good evening. Sa mga friends man naton, dari sa may Barrio Obrero. And nagabamati man subong sa aton program. Thank you. Mayang gabi man kay Tristan White. Mayang gabi, Macho Kulit. Yan ay gatutok sa mga. Ari na, mayang gabi.
2: Hello, Macho Kulit.
1: Oh, sige, dramahi. Kumlaki nami kung muna ang tingog mo. Sige, drama ka ha? Ready na?
2: Okay.
1: Alright. Go.
2: Kanami isang sumayap sa hangin, bilis sumihigal sa maybay.
1: Dali lagi kita puro dali, Noy, dali lagi da puro hangin. To, puro hangin ang gagwa sa ba-ba mo. Liwat, liwat, liwat. Okay na?
2: Okay.
1: Oh, puro hangin. Wala lang hangin ah. Ready, go.
2: Okay. Kaya lang ako. Naiimas ako sa mga kon ng mga baluhat doon. Agad na, bisan pa paano. Mag-enjoy man ako. Tignalipat sa mga kon mga inagyan sa kaboy. Ang maanyo ko siguro, malago ako sa ibang napungsod. Agad na, dito, makasugod ako sa mga kon bago naman yung kaboy. Dito ko naman siguro pangitawan ng akong kapalaran. Kay Mary sa Pilipinas, puro lang kasakit, puro lang problema, puro lang pagantos ang ako na badyaganda. Mabihita na ako dito sa ako ng labyan. Agad na, isang papahino. Hindi man ako pagling, inyawin. Bangit mo lang. Flight ko na. At least, makasabot na ako sa Canada. Kapay pa nga, nalipal yun ako dito. Kapay pa.
1: Tapos.
2: Sake na gali. Ngayon ka namin sa ako na pagtulog pa. May mas ako maligo. Okay, alas sa so, pagkaroon na ako ng flight. Kaya lang, hindi ako mauli. Makaingabot ako sa una ganyan trip. Kukunta ako ng kagamitan. Tawagan ko ako ng friends na updon ko sa akong pag-travel sa Canada.

0: やんないか。Noch der Buch. Na, auch der Kubere ist er ja in Israel von. Sie wollen noch einen Gobdun Kupa Kanada. Oder noch ein bisschen Wod. Vor allem noch einen Kranmann. Dann dann. Ein Message ist gesagt. Hey, Mika. Bin kana. Naton mal geht ko hakai. Wala pa ko di nagkahimos. Salamat. Saan ko na? Tara. Masan ko na? One minute na. Wala di hapon kasing reply na button. Ano ba lang mayo ko ngayon mo? Katuan ko na lang bala siya sa iya balay. Agad niya, may balaan ko kung bala nakalakat na siya kung wala pa. Kaduan ko na lang bala. Dala na yung chocolate.
1: Sige. Kaduan ko. Ano ba lang problema mo? Ngaari ka de.
2: Gusto ko lang tani nga pakita sa imo nga palang kapaka.
0: Hindi ba dahi ginagad mo ako dahi nga mapakalanda kita. Pero nga natawagan ka kakakilareply, ginatisan nga wala ka nagsabat, wala ka nagreply.
1: Sa tuod lang, sa tuod lang, api ko gwapo ka. Kaya nakita ko Facebook, mukhang gwapo sa imo sa Facebook. Pagkakita ko sa personal sa imo, dira ko nag, hindi ko na mapakita sa imo kahit daw, tsura mo itong postiso. Maano pa ko be sa imo ha?
0: Day, lang mo man ka bala day mo.
1: Ano nang wala mo? Ang hambal mo sa akon bala. Tandaan mo. Ipos, kumusod ka pa pa ko hipusa.
0: Hindi nang day guwapo ang personalidad ko. At ang guwapo ang unos yung tagipusuan ko.
1: Oh, mabatian ka na Sir Matt sa 95.7 K5 News FM Antique. Hambalin Sir Heno, si Peda. Batian kita to subong. Salamat. Hambal mo sa akon bala. Guwapo ka. Ginpakilala mo ka o galingon mo. Ginsendan mo ko sa messenger nga itsura mo. Guwapo, maputi. Pero galing sa personal, dubog na itsura mo. Amo na ba ang tiyak kung mapapakilala mo sa akon? Ha? I hate you. Ang hambal mo sa akon, guwapo ka.
0: Tung kayo na ginagawa ng pangaliyag sa imo.
1: Hindi.
0: Pero agaling, hindi ko gusto nga tungod sila. Magkuba na yung atong pagabinay.
1: Ay, hindi kuya sa imo, ya. Hindi kuya sa imo, churap to tapsak.
0: Pero at least, by the meantime, nakita mo ang matutuod kong itsura.
1: Hambal ka lang na, hindi mamatay sa imo.
0: Hindi tanawa ang itsura ko. Tanawa ko na noong unod sa tagipusuan ko.
1: Ay, bukaroon mo yung tagipusuan mo sa tubang ko. Balaan ko lang kunod sa tagipusuan mo. Puro mo lang na dugo. Sa totoo lang, makakita mo nagkatlang ko sa akon, wala ka huya nga ba, lalaki? Ginapakita mo kin nga wala ka sang huya!
2: Grabe gin ang kaakig sang babae sa lalaki. Kaya nagpakilala ang lalaki nga gwapo siya sa Facebook Macho Kulit. Sa nakita sang babae, yagala itsura, daw napsak nga daw bag.
1: Oh, mano ka pala sa akon? Mas maayo siguro nga mahalin ka din sa atubang ko.
0: Day,
1: wala ko yan nag-istorya sa mga langaw.
0: Hindi pa nakupag si Kuya, Day. Nagkapagidluya ko sa imo, Day.
1: Dali lang. Ang laway mo nagalabot sa kamot ko.
0: Kanang dasang tago sa imo, Day. Ganit palihog. Hindi mo nakupag-amasin. Maluhoy ka.
1: Wala ko yung naluhoy sa imo. Dibutigon ka. Ambal mo, guwapo ka doon, tagok tsura mo!
2: Wala giging patawad sa babae ang lalaki. Grabe ginaghibis ang lalaki. Okay, wow, dali!
0: Dahi, dahi siya ramat ba yan? Nalipay ko. Pertig sa akong dahi kamalipay yun. Tumugin patawad mo ako.
1: Ano?
0: Dahi na dahi. Ipungko na tayo dahil siya may damisa.
1: Ate si Ipungko, ta?
0: Magkukha ka dahil isang pandisal. Kat mga pe.
1: Pandisal?
0: Kupenek.
1: Pandisal? Hindi ko yung magkaon sa pandisal. Kahinko, ina ko, no? Sa toon-toon lang, kung wala ko manaluoy sa imo nung namin katindakan, Again, pakita mo ang itsura mo doon sa James Red, ang itsura mo. Pagkakita ko kalin sa personal doon si Apple the App, itsura mo. Adi mo, wala ko na yung ginadumdum. Subong lang ni. Sa totoo lang, hindi ka maghipi sa akon, ha? Inhambal mo bala sa akon yung 5'10 ang height mo. Ang ending rate 4'4 ang height mo. Taas pa yung misitira sa balay namon. Wala ka sa kuya. Tapos naghambal ka sa akon, puti-puti ka. Ay, ang imo bala panit dugol sang simirara. Kaghambal mo sa akon, manggaranon ka. Pasakyon mo ko sa auto. Ano lang tuwa? Ang inasakyan na ito lang tuwa. Bisiklita! Ako na lang gusto mo ipaguha sa akon. Wala kasi kuya ang lalaki. Wala ka pula! Pagkatapos mapasikat ka sa akon ng cellphone mo, ay talaga ng 700 yung bakal sa TikTok. Tapos lain-lainon mo yung tingog mo para mapahog mo ka. Saknot ka!
2: Macho kulit, garabi ka nagkaakig sa babae. Asta nga ginprangkay na lang ang lalaki.
1: Kumagmuni mo lang ni rasyon na ito, mas maayo nga palayuan mo ako. Kaya kung hindi, sunugon ko ang palay niyo. Deal or no deal?
0: Hindi man, day. Bisan sa gamay lang na bagay. Ganda kita ko sa imo kung paano tayo gawin palangga. Gantagalaan ko ikaw sa mga malahalo niya habon. Pareho na lang, day, isang DTX beauty soap. Nagka-pamoisturize. Nagka-pahamis ang imo kutis. Para likaw ka, day, sa odor, ande. Gamit ka lang, day, isang DTX beauty soap. Gamit ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Ikaw niya dapat magamit sa DTX Beauty Soap kaya ang tsura mo kudul-kudul ka!
0: Sa kong i-recommend sa'yo mo, ini ang Power Trio. Katulad na gidlamang sa DTX 500 D3 Bio. Kung gusto mo maging healthy, mag-mighty sis.
1: Nag-ipos ka na? Tanan nga gina-endorse mo, ikaw na gamit. Halin sa DTX Beauty Shop, ikuskos mo sa imo itsura. Ilan to wabla itsura mo, dokimpet? Matsokolay na nakanak ko. Madamo nga salamat sa imo. Bye-bye!
2: Mga ka-K5, wala na kita at siyempo. Buwas naman, madrama naman kami. Ang title, Kinuging sa Radyo. On your favorite radio stations, 88.7 K5 News. Sabat! Ay, wala na sa FM.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
6: Mga bad cholesterol.
5: Or mga bad cholesterol. Di mo na magtapik sa ako na.
6: Di mo tambay.
5: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
7: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga naga pa-contract ang imo nga heart, no? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako. So, ang D3 bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
5: Wow.
7: Magnesium sa
5: ato. Amo dapat palin sige tani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
7: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
3: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio, ang D3 may Physio, ang Physio may D3. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
5: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kagalic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kagalic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid, amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa, wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
8: Champion.
5: Para ang dugo rektato sa transmitter.
8: May turbo boost na lapad pang highway, no?
5: By turbo. Nga by turbo, sir boy. D3 Bio plus extend.
8: Extend, champion.
7: Sarurot gita.
5: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
3: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
10: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo. Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
13: Bedtime Secrets.
14: Bedtime Secrets
12: on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.
15: Bedtime Secrets.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kung kapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka.
2: 88.7 K5 News FM. Bagay ka K5 Wednesday edition sa ating program. Upo dyan naman ang pinakagwapa, pinapasexy nga babae sa syudad sang Iloilo. My name is Madam Usang. Usang ako kay usangon taman ka. Well, mga K5, thank you so much kid sa inyong pagtutok after some program ni Macho Kalit. Thank you, thank you, thank you sa inyo all. Well, sa mga gabi, mga K5, before kita mag-start sa ating program, gusto ko lang to itamiya mo ng mga friends ko da subong ha, dira sa may Tabukan. Good evening sa inyo tanan-tanana dira sa may airport lang natin yung mga friends, no? Na nagatutok sa K5 News 7. Thank you so much kid sa inyo tanan-tanan. Kaya especially pagi sa mga friends natin dira sa may Kabatuan nga all the way sila nakatune in ha. Wow! Machok ulit kag si Madam Usang, ikaw ang number one yung ginapamatian every night. OMG, thank you so much. Kaya sa mga friends pagi natin na dira sa may barangay Ingori, La Paz. Good evening sa inyo tanan-tanan dira. Especially pagi sa mga friends naton sa may Haniway. Kadamo, kada sa mga viewers, tabalaga listeners sa Haniway, sa New Lucena, sa Sara, Baubonga. Every night nakatutok kay Madam Usang. Well, sa mga K5 naton, handa na ba ang lahat? Wow, the Redded KM. Wow. Well, sa buong gabi, mga K5, isa naman ka bedtime secrets ang atong istoryahan. Kagkabatian yung kids ang bonggang-bongga. Dear Madam Usang, taguan ang ngalan ko nga si Cute. Cute lang akong ngalan, pero laba akong buhok kag hindi kuya cute. Ah, ngalan lang. Pero mataas ako, Madam Usang. Madam Usang, bilang isa kababahi, may ginabatsag man ako. Kapin pagid niya first time ako nakatilaw sa ginatawag naton nga tutut nam nam. Madam Usang, sang una, hindi ikuya kati boyfriend ko pa lang siya mo. Kaling kinag-inom-inom kami duwa. You can imagine, Madam Usang, sa edad ko nga 22 years old, first time pa lang ako nakatilaw sa tutut nam nam. Grabe, gadya, Madam Usang. Ang story ko is, may friend ako, kalalaki, ang aragya si Henry. Madam Usang, wala mo kaya mag-expect, Madam Usang, nga hagado niya ko mag-inom-inom after sa sweldo namon. Nagambala ko, Madam Usang, nga hindi ko Henry, ah. Habang ni Henry siya ako, malago mo lang kita sa bar, matulutambay. Pero ti ako, Madam Usang, hamba ko, sige, ah, total, may problema man ako sa balay. Uptal ko talang si Henry. So, naglakat na kami, Madam Usang ni Henry, ginabala mo yan si Henry, nga Henry, inom-inom lang ha. Habang naman ni Henry, ay siyempre, ano mabi, maano man kita, bina kita may inom-inom, malang kita. Madam Usang, nagsalig man ko, at siyempre, office mate ko si Henry. Pero in fairness, guwapo na sa bala, Madam Usang, do kano-kanoon. Madam Usang, bilang isa kababahi, may feelings man ako, ginambalan ako ni Henry nga, tama na na girl, ubog-ubog ka na girl, hambal ko sige lang ah, total ara ka man. Nagpabira-bira, gida ko Madam Usang, nagpahubog-ubog, gida ko Madam Usang, kahit gusto ko Madam Usang mahubugid kiti nigasalig mo na ko nga ara akong friend niya si Henry. Madam usang grabe. Ginabalan ako ni Henry nga, tano sa imo, mapulit na kita? Ang sabati sa ako ay Madam Usang is, pwede. Madam Usang, kipamangkot ko si Henry nga, iturong niya ako sa balay. Sa gidurong niya ako sa balay, Madam Usang, timing gid nga ayawan ako sang tawag sa akon nga utod. Wala gid may nagbukas, hambal ko kay Henry, hen. Dito na lang ko balahin, matulog sa balay niyo, hen. Ako naman, Madam Usang. Hambali, Henry, sa akon, sige ah. Wala problema. Madam Usang, grabe gid ang akon niya. Kalipa, higin patulog ko to ni Henry sina panay. Hambal ni Henry sa akon, dira lang siya kung sa guwa at sa sala, kag ako naman sa sulod sang iya kwarto. Duwala kami sa iyang apartment, Madam Usang. Pero Madam Usang, sa nagahigda na ako, nagwa ako ng ihi. Nakita ko si Henry nga nagahigda na nagauba, kag nakita ko yung half six-pack sa iyang at saan nga iyang abs. Adali-dali, kumutamusang palapit. Kagin, lips to lips ko siya, anay. Dapat siya gangin, Henry. Dito nagsugod, Madam Usang. Grabe, Madam Usang, first time din ako nakatilas ang tutot nam-nam kag nakapenetrate ki Jayaya. Nagsulod gid ang ginatawag nato niya tubo sa ibabaw. Grabe, Madam Usang. Though hindi ko maintindihan ako ng feelings, natulog tig-ig ako, nagakalam-kalaman ako, pero madamusan, grabe ang ako ng kakulba. Pagkaaga madamusan, doon siya wala lang sa amon. Kaag madamusan, doon hindi ko magwantahan ang feelings ko, doon gusto ko pumaliwat. Ano pala ang namin nga himuon? Kay office mate ko si Henry, kung may girlfriend siya, nagwala ka balo, ayan na girlfriend niya, dito ako nagtulog. Pero sa totoo lang sila, kung Madam Usa, kaya nga ako man nag-una na makabatsyag si Henry. Madam Usa ang subong, siya ginagbuka sang akon panggirahan. Ano ba lang dapat kong himuon? Salamat sa pagbasa. I am cute. Wow! Bongga si Kat, magin pabuka, yagin ang iyang panggirahan sa iyang office mate. Ginbutangan niya sang si Body Macho. Grabe, good. Well, mga kagayfay, magkabalik si Madam Usang kay taga-adda kalaygay cute, ha? Only here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gita nga ako na regular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gita ang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Matakas,
5: mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar.
6: DDX 500.
2: Garantisado,
6: epektibo,
2: Aramis
6: DTX 500,
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan gumani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matulog.

0: makasunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sang imo mahigro nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain ang energy. DTX 500 Masalika. DTX 500 E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.

0: Bedtime Secret. Bedtime Secret with Madam Busan.
1: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. My K5, good evening everyone. Ito nagkadlama na po sa ginpadala ni cute nga letter. Nga, ang iya ka ng office maid, amo na ang nagbuka sa iya banggirahan. Wow, sana all ginabuka-buka. Uy, grabe giman kung ginabuka-buka, no? Kung first time ka giman nakatilaw sa buka-buka, ginapangita mo ginaiya cute. Ano-ano ka man imo, may boyfriend, may girlfriend ang imo office mate. Tapos, ikaw yung mismo yung nag-una, ikaw yung nag-first move. OMG, cute. Parang iba ang experience mo yung cute, no? Well, from the feeling, kuya daw, mula sa network na mas wide-ed pa. Wide-desk, kaya. Ay, nagko-cute. From 235. Sana all si cute ang nag-first move kun ako to guru to padya madam usang hindi ko gid sa pag-untatan. Bo grabe maniyaya. Diba si karon mahabas na ina siya. Are pag ito from 7388 madam usang grabe gid ang experience ni cute. Feeling ko kung sa next siya makatilaw siguro expert na na siya. Siya gid abi ang nag-first move kundi eh mas baskog ba? Wow, grabe niya. Aba viewers naton subok ang mga texters ha. And then basta-basta mga comment ninyo ha. Ay, grabe gid pa nami sang caller ho. Well, mga K5 naton. Ari pagid. Madam Usang, amo gimanaya ang ginatawag naton Madam Usang nga first timer pero bunga ba? First timer pero bunga naman. Okay, Madam Musang, hindi ginaimalikawan, Madam Musang, ang ginatawag balang nga katol. Wow, layong katol. Hindi ikano mapunggan ang layon katol. That's why nga nabudlayan. Oh, nabudlayan sa. From 7389, Madam Musang, once ka nakatilaw ka, sige-sige ni na Madam Musang, hindi muna na pagpabayaan. Amo ina sa ang reality. Wow, reality. Sana all reality. Grabe, Madam Musang ba? Kung ako guro ang inkwentro niya ni cute mamuti gid mata niya. Wow, suabe. Ang pamuti-muti mata. Amo ginaya. Are, pagkita ka na lawan. Pagkita, Madam Musang. Daw mahamot ako sa experience ni cute. Nga nahapu-hapu kisa ka, no? Diba na amo ang lalaki, Madam Musang, once gani nga hubog, kag-unahan mo na siya, di mabato sinuong nga manok nga ginabubudar mo na, di papagtukon man, o, oh, diba? Grabe nga mga terminology ang ginggamit ni 3345. Ada pagad, may nag-text aton from 8732, Madam Musang, may natabo mo na sa una sa akon sa high school pa lang ako. Ang akong classmate naggupo-gulpi sa akon bala tapos naigoan niya ang akon nga ginatago nga bato. Baw siyang naigoan niya nagambal siya nga ano to? Tiambal ko siyempre wala ah. Nagpakuno-kuno ko nga wala. Pero hambal niya sa akon madamusang hindi amin nagatigagi jaya. Ginkaptan, nagika na ginhambal siya sa akon niya sa next day ah. Pagka next day madamusang siya gijaya nag-usang. Baw! Kagsubong, may bata na sa tatlo kabilog pro na inlain lalaki na. Kaya mahilig siya magtilaw-tilaw na. Mga girls natin dyan, hindi ka mo nage magtilaw-tilaw kaya mabudlay ko magbuzing ka mo. Wala sang Father thou art in heaven nga magtindog sa inyo na gamito niyo inyo nga alam. Gamito ninyo nga alam, bre. Ha? Para nga hindi ka mo makaproblema. Si Marjon sang Haro nagamamati. Gawin utoy kami di Madam Usang kadlaw sa imo sa Pavia, Iloilo, sa Ongka 1. Bo nagamamati man sila subong sa aton. Good evening sa inyo tanan-tananda. Thank you sa pagtutok sa K5 News FM. Madam Usang, uyag ko lang tani. Tamya wana nga kon your friend kina gamamati sila subong diri sa may Ungka One Pavia Iloilo nga naka tune in always ang radyo namon sa K5 News FM, the best kija si Madam Usang. Oy, thank you. Ari pagi sa mga friends naton, inatamya mo naton mga friends naton dira sa Maynilo Business Park sa Daalong na nagaturo tambay gabantay sa jeep papuli. Ay, may jeep pa ni Sobo. Well, mga K5, magabalik si Madam Usang only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
2: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: 88.7 K5 News FM. Mga K5, bow last part sa ating program. Alas 12 na mga K5. Bow tiyempo na sa pagtulog-tahuway, magtulog-tulog. Kag mag-inom sa GTX 500 kag T3 Bio. Mga K5 naton, how are you? Sa mga friends naton, Luzon, Visayas, and Mindanao, na nagatutok man sa atan, madamo nga salamat sa pag-upod niyo sa akon. So Wednesday edition ni Madam Usang, sa mga K5 naton, I'm sure nga nag-enjoy ang tanan. Kag I am sure nga ang tanan-tanan naton yung mga friendship nakatutok lang gyapon sa 88.7. Puas naman, the same time, the same stations, only here. To your favorite radio stations, the number one, mga K5, K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
2: K5.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis, kag nagputi gid akong nga panit.
10: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
16: Wow.
15: Ayos, gin.
16: Kamuman bala, testingin yung
15: Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
17: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tilo nga tay.
2: Happy kanunay.
17: DTX 500.
2: Masaligan.
17: Epektibo.
2: DTX 500.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
17: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
17: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanubo.
17: Kagakontrolar.
2: Sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
2: Masaligan.
17: Epektibo.
2: DTX 500.
17: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
2: Yung may D3.
17: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
2: Yung may D3.
17: D3 Bio.
18: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kampiyon sa siyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mabuti ka. Para sa matino nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata,
0: DTX Coffee Mix. Mga butika, DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. Nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre! Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang kon

0: sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
6: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakas, magabuti ka.
3: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakas, magabuti ka.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DDX 500!
6: Garantisado!
3: Epektibo!
6: Aramis!
3: DDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
3: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
3: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DDX 500!
3: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanubok
3: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Garantisado.
6: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
6: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata.
3: I Care Gold.
6: Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon,
6: mag-inom sang I Care Gold.
9: Kag patuluan ang mataas ang I Care Drops.
6: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
14: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo upon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
17: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
18: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
19: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Kadragsa nga punggo,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Galao magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Hood Superman Man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
22: Extend Hood Superman for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
0: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow! My puso!
24: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat.

0: salamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
2: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akong para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろすれ 88.7 K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pusa!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligat, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, pamasaka butika. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. I Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata, may superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligat,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: yan ang kapanupo
10: kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masaligat,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may VCO.
9: Ang VCO
10: yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may VCO.
9: Ang VCO
10: yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. If for problema, kung gidang ako ng regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Mag-TDX 500!
2: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis!
2: TDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
6: Ang TDX 500!
2: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
6: TTX 500.
2: Garantisado.
6: TTX 500.
2: TTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix.
2: Mabasa mga butika.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Dali na mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Man. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500 Masaligan Epektibo DTX 500 E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio, ang Visio, yung may D3. Matatapos mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba lang nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News.

0: for you.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカハンピョンゲストショーンでさいのエルスレイ 88.7 K5 K5 News FM。

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatuntunan ng Tinig ng Reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining tion sa gihapon makapadayon kita sa aton nga palatuntunan. Kag kamusta kamo? Kaway pa nga sige hapon kamo nangin ba dinalagun kag nakapadayon man biskan sa piyak sa harap nagakalain-lain nga mga pagtilaw sa kabuhi. Kaway pa nga sige hapon terminaton ng ipangabay diri sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtubo. Pagtubo kay kung ang aton handom lamang diri sa kalibutan may nuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan, pero kung wala sa Ginoo hindi siya balansi o hindi balansi. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, pwede ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag nga espirituhanon, amugi na ang pinaka nami nga pundasyon kung may handom man kita, kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So, kamusta kamo tanan? Kag pasalamatan tagid pirmi ang Ginoo sa tanan nga mga pagpakamaayo nga iya ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection, at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan. Kag labaw sa tanan, aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo kay utod mga kabiyanan nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog nga kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisa nga magbalik sa Dios kalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya, kay kung hindi kita preparar makibot lang kita. Sige, so muna nga ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual nga kahimtang sa aton nga kabuhi. Antes sila magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalit mo ito, kami po'y numulog sa inyong banal na ruklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaroon sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong mga banal na mga salita. Nawa ito'y maging gabay sa aming paglingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bugtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit ni Himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camilo Oy, ang pamilya at ang mga kawani sa Himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection. At nawa, tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Padayon kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amo nang sa aton nang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon, pero siya nagkanto diri sa kalibutan, nagpakaimol agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol. Kita daw, hambala, butangan ko daw, kita mangin manggaranon. Nga manggaranon. Manggaranon, maluwas kita, kung aton tinguhaon, kaya ang kaluwasan, simple lang. Ang kaluwasan, amungid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala. Biyaan ang sala, untaton ang pagpakasala. Nga aman, kaya ang nakapalain sa kalibutan, guba sa kalibutan, ang nakapakurap sa kalibutan, kikurap man dito sa wala pa gani ang baha. So, no, sa atong mabasa, sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 11, versikulo 12, kurap na, wala pa gani. Muna, di kita matingala, subong, ang isyo, labi na sa mga politiko, ang korupsyon. Kaya kurap na daan ang kalibutan. Sang una pa. Muna, di kita matingala, dra. Pero, kita tanan, nakurap man kita tanan. Nakurap ang aton physical, nakurap ang aton spiritual, nakurap ang financial, nakurap tanan. Diri sa kalibutan. Kay nakurap man ang kalibutan. Butang balon, naguba. Kay palang ang pulong na kurap, kumbaga na dunot, wala na. Kurap na. So, amo na nga ang aton himuon na. Kay ang aton nga kalibutan, huwag naman ni sing lain nga destinasyon, kundi sunugon man ni sa Ginoo, i-purify man niya. Pag-purify niya sa kalibutan, ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Diyos nun. Sa ginaliwat na naton rin, suno sa 2 Pedro 3:7, ang tanan man nga butang sa kalibutan, sunugon sa Ginoo. Suno sa 2 Pedro 3:10, 11, 12, pero may bag-o nga kalibutan nga gintigana ang Ginoo. Ngayon tawag siya dito kag bag-ong langit, kag bag-ong nga kalibutan. Bag-uhon man ang kalibutan, i-purify ni siya sang kalayo. Amo na nga sa subong pa lamang daan, amo na nga ginisiling naton diri nga aton nating uhaon nga amoy na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad. Labaw nga pagtagad sa Bisaya. O labaw nga paghatag importansya. Nga man, kaya kung hindi natin siya hatagan sang labigid ng igtulapangon, amo na nga base, paglabot sa tiyon, makibot na lang kita. Kaysa subong, laban sa mga tao, ang ihatagan sang importansya, ang ihatagan sang first priority, amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela, amo man ang alain-lain man tayo mga priorities. Pero sa totoo lang, labi na sa mga estudyante, huwag ginalain nga handom mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto mag-obra tungod kay para makakwarta. Ano? Sa in short, para gin makakwarta. Dayon kung may kwarta na, gusto pa gin nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta. Kay walay satisfaction. No, hindi makuntinto. Walay contentment kung kwarta na istoryahon. Muna nga dapat aton gina siya pinsaron maayo, kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan, pero wala ka man parte sa kaluwasan, wala ka man parte dito sa gintagana sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan, gintigana niya nga mansyon dito sa langit, gintigana niya nga kabuhi nga walay katapusan, sa mga putli na ang tigipusoon, sa mga putli na ang lawas, or putli na ang kabuhi. Amo na nga sa suwong palangdaan, pinsaron natin maayo. Pero kung natin basahon ang wali ni Juan Bautista, sang una pa, Juan Bautista, wali ni Apostol Pedro, dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tungin-bilin niya sa ngayang gintutunan, nga ang paghinulsol kinahanglan iwalay sa bilog kalibutan sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3 versikulo 8 hamalito nga magpakita kag magpakita sang bunga sang paghinulsol mutambalon nagkitang kabuhi na kay kumakit istorya kita paghinulsol ang botambalon naguntat ka na pagkasala ano ang sala paglapas ang sugo sang Dios 1 Juan 3:4 amo na nga kon makahinulsol ang tao wala na siya maglapas.

Ang tanan nga gusto manghinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya, kag makabaton sing kaluoy, sang kag makakita sing grasya sa pagbuling sa tiun sing kinanglanon. Tuno sa atan mabasa, Hebrehanon 4:16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan kang espiritu nagkunsad sa dagway sang isa kasalampati, sa kapating. Subong sang ginpasilak nga bulawan, kag naglibot sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Diyos gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinikugma nga anak, nga sa iya nahamutan kugid. Suno sa atong basa sa Lucas 3:22 o Matthew 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Si Jesus nangamuyo bilang aton talus kag garantiya. Kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa amay paagi sa mga merito sang iya hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay siyempre nasiparar man siya halin sa pagkasala ni Adan. Wala nay direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kag ang Dios. Muna nga gingamit na ang mga propeta, gingamit na ang mga patriarka nga direct communication, agod na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan nabuksan, agod nga makabalik sila sa balay sang amay. Jesus amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Juan 14:6. Ang ganhaan sang langit, ginpabayan nga bukas kag ang kasanag ikan sa trono sang Dios. Nagasilak sa mga tagipusoon sang mga nagahigugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga ginang pakamalaot asang sala. Ang kapawa nga naglibot sa Dios nun nga anak sang Dios, magatupa sa alagian sang tanan nga nagasunod kay Kristo, sa kay Kristo nga mga tikang. Wala sing rason nga magluya ang buot. Ang mga saad sang Dios patod kag maligon. Subong muna nga importante kaayo. Dayon ang laygay sang Ginoo lang kay magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo siling sang Ginoo. Kag indi kamo magtandog sang mahigko nga butang. Kag batunon ko kamo hambal sang Ginoo. Kag mangin amay ninyo. Kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babae siling sang Ginoo ang makagagahom. 2 Corinto 6:17-18. Anong bothambalon makautoran sa mga pulong dari sa among bersikulo? Ang nagapahigko sa sining kalibutan, amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas. Kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24:5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan nahigkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan nga walay katapusan? Amo nang isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo, amo nang adlaw nga inugpahuway. Pabasahon nato ng Exodus 31:18. Ato na mabasa na ang adlaw nga inugpahuway, isa ka katipan sa tunga sang tao kag sa Dios. Pero ginguba na sa mga tao sa kalibutan. Ginhimo nga daw kumon na lamang nga adlaw, ang adlaw nga ginpakabalaan sa Ginoo, ginpahuwayan kag ginbindisyonan. Amo na ang Ginoo na subuan dira. Amo na nga kung ang tao manginulsol, daon magwa, ambo talon magwa, magkanto ka sa lain na planeta, magkanto ka sa ibang planeta, dito ka na magpuyo. Amo tumalon, hindi ka na magpractice sa mga butang ba anuman nga bagay nga hindi mahamuot ang Ginoo, hindi siya malipay. Amo na nga kinahalan dira is manginulsol. Munang luyag bala ninyo nga mangin mga anak ng lalaki kag anak ng babae sang labing mataas. Yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari kamo, magbulag kamo, hindi kamo magtandog sang mahigko abal sang Ginoo. Hindi kamo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan, magambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede.

kay si Apostol Juan sa sulat, basta na Apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4, hindi pwede. Naman, kita ginkabig ng mga adulterer and adulteresses kung kita magipag-friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya? Nabalang kung ano ang vicious kalibutan, imungan uyunan, imugyunan, wala na. Hindi na pwede sa Ginoo. Naman ang baguhon siya. Siling ni Juan, Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon, kaya wala ini makilala siya, si Kristo ng Kambal, sa sulat ni Juan. Apang, tugutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo, na magbugat batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kalwasan? Mahimo kamo magpalapit sa Amay sa ngalan sang iya anak, kag bisan daw ano pa ka, guba kag kahoyang ang inyong mga pangabay. Ipresentar ini ni Jesus atubang sang trono sang walay katapusan nga gahom, kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya, iga pabanaag sa inyo, batonon ka sa hiniguma. Muna ka nami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang, ginapaabot gikan sa mga anak ng lalaki kag babae sa Dios. Ginatanaw ko ang mga pamatanon karon kag ang akon tigipusoon naghandom sa ila. Daw ano nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan. Nga importante ni si Rizal sa iyang ambalanon, ambal niya nga ang mga pamatanon amo ang paglaom sang ano, banwa o bayan. Ano na, muna, di ba? Ang kabataan, ang paglaom, pag-asa ng bayan. O pag-asa kuno ng bayan. Sa simbahan man, normal siya. Ang mga pamatanon, ang mga kabataan, ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda, siyempre, lilipas na sila. Magpahuway na sila. Dayon, ang mga pamatanon, amo ang magbulos. Amo na samtang lantaon na to sila, dako gid tani nga posibilidad kon magpagamit sa Ginoo. Kon sinsero sila nga nagatinguha sa pagtuon na hanungod kay Kristo, hatagan niya sila sing kaalam, hatagan sang Dios. Subong nga ginhatag niya ang kaalam kay Daniel, kay Shadrach, kag Shadrach, Meshach, kag Abednego dito sa Babylonia. Mga pamatanon to sila nga nagaedad sang pagkabihag nila, nagaedad sang mga 16 to 18 years old. Ang apat. Si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sa mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay. Ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling, ang pagsulod sang imo mga pulong, naghatag sang kapawa, naghatag inising paghangop sa mga simple, kag ang maalam nga tao nagasulat, sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya, kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna, importante gid kayo, Proverbs magaturan nga dapat aton kilalaon Ginoo. Agud nga kita, yaman pa kamayon, tuytoyan. Tuguti ang mga pamatanon, nga magtinguha sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo ila, nga tuituyan sang wala nagasayop nga kaalam sang Dios. Tuguto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran sa buong tao sang ilang laygay, kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas isa ka maalam nga general, apang ang mapinuboson debutado nga soldado ni Kristo mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na hanungod sa mga nakadaog or nagdaog. Nagindaog nila siya paagi sa dugo sang kudero, kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang aton limitado nga kusog amo lamang ang kaluyahon. Jesus ang kasiling, kung wala ako, wala kamo sing mahimo. Juan 15:4. Apang nagsaad siya, kung kamo nagapabilin sa akon, kag ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag, kag ini pagahimuon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Tuntumano naton ang mga ginapatuman sang Dios,
Mahimo kita nga mangin anak ng mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa isa kag inlansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga kurti sang mga hari sa walay katapusan ng mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu ang mapailubon nga pagka mapainubuson sang tigipusoon may bisan ano nga tumalagsaon nga pabalor. Wala nila makilala ukon maapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi ilabaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kun mas dako ang aton kaanggin sa Dios nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kung labi kita nga mga nagasulod sa pagpagigupod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpagigupod sa kalibutan. Kay hindi kita iya sa kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butang balong din ni Apostol Juan, nga wala makilala is normal gid na siya. Nga once nga ikaw, madasigon sa pag-alagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ang Ginoo. Kay may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang, ang mga aradra lang analipay, diin man na siya, damo, di kundang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matutuod sila, nakabalo na sila, kung natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pinakamalapit nga paghiliusa sa anak sang Dios. Sa pagtuon sa iya eskwilahan, but malon, sa Biblia, pagtuon sa eskwilahan, eskwilahan there is, kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabbath keeper, Sabbath school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabbath school, bangod kay may leksyon. Dapat tunan maayo, intindihon, ano ang mga leksyon. Rayon, i-apply sa kagulingon, i-apply sa kabuhi. Amo na nga ang tulunghaan o mga eskwilahan ni Kristo. Amo na ang iya nga buluthuan. sa pamangin malulo, kag may painubuson sing tagipusoon, sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo, sa pagpauswag sang isa kaginharian, kag sa pagpanasig sang iya pagkari. Amo na nga, iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipaybalo naton. Ang dako nga misyon sa mga kabataan sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sang kalibutan. Muna ang sa kalibutan, handong kung ano gi sila mangin sikat sa kalibutan pero hindi na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pag-alagad sa Dios sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa may dako nga padya nga ginbutang sa ila tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan kung may ara ka man honorary kung ano ang honorary title mo, may ara ang mga trophies, kung ano pa na dira nga mga crowns nga ihatag, mga padya, pero ang sa langit baw hindi matupungan ang iya balor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nag-alagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay. Nagasiling sila? Nagasiling si Kristo, ang akon guta mahapos kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Dios naghigugma gid sa aton. Hindi bala nga mag-alagad kita sa iya sa bugos naton nga kusog kag magtinguha sa pagsulod sa makitid nga gawang na nagatuman sang tagsa kakinanglanon sang iya pulong. Tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo nga matigayon ang pagkadi mamalatyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa katawo nga may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang iya kagulingon subong nga siya putli unot 1:33. Kun himo naton ini sa indi madugay makita naton si Jesus subong nga amo siya kag mangin kaangay kita sa Dios. Kay siya magabaylo sang aton malaway nga lawas agud nga mangin kaangay ini sang iya mahimayaon nga lawas. Kay subong nga nagdala kita sang dagway sang dutanon, magadala man kita sang dagway sang langit nun. Mga hinigugma,
ambal ni Apostol Juan, tanawan ninyo kung ano ang sahi, kung ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang amay sa aton nga kita tawgon nga mga anak sang Dios. 1 Juan 3:2. Tinguhaan naton nga presyahon ini nga gugma kag magtinguha padulong sa marka para sa padya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 3:13-16, naghambal si Apostol Pablo, mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kagulingon, kundi isa lang ini kabutang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod, kag ginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan. Nagatinguha ako sa padulong sa tanda agud, mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kay Kristo Jesus. Gani kita nga mga himpit magunahuna sing subong sini, kag kon sa bisan ano nga mga butang may tuhay ang inyo pangunahuna, ang Dios magapahayag sini sa inyo. Apang kon ano ang aton malabot, magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan, magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod muna ang silot batok sa malaot nga buhat, wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao, bungos nga nahamtang sa ila paghimo siyang malaot. Ecclesiastes 8:11. So dali mag-uturan gin kumpara si Pablo nga nagatinguha nga malabot niya ang lalabuton, wala niya ginkabing ang gulingon nga nakalabot na siya o naperpekto na siya, pero sa pihak bangod kay sa wala manihimo adayon ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan, amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan na kay naman wala man magabot ang silot, amo na ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao, bugos nga nahamtang sa ila ang paghimo sing malaot. Amo na nga ang aton kalibutan kahimtang sa kalautan puwerte, daw hindi mo na malaragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyong kalibutan. Pero ang solusyon, huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang. Ituad ang sala, untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sini nga kalibutan, kag sa palabuton, dayon, bisan ano kita ka makasasala, ano ka grabe ang aton sala, iya kita patawaron. Suno si Isaias 1:16-18. So, wala naman kita chimpo mga padayon, tapos untas na huwag makangamayo. Mapagpalat mabagi naming Pinong Diyos, namunulog kami muli sa iyong banal na nuklokan sa pamagitan iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Galbaryo. Pinasasalamatan po namin, inyong nakilang pag-ibig, pagpabait gabay, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkalob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, ganyan din ang si Eoro Camilo Oy at pamilya at kasama ng mga kawani. Patawarin mo kami lahat sa aming mga pagkulang pagkasala at mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection na wa matanggap namin sa lahat ng mga panahon. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Sus. Amen.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, pamahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragya pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini-carots.
5: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, kalingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sali ka na, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Ano ba yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Itong ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito ng suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selulas ang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tabok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Iniman ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinaka namis, Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellular kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
6: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow. No?
6: Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41.
11: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ka ni?
10: 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times at it.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
11: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500. Kaya ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit, amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan, is more on mo? Fruits.
6: Ngrustan. Wala hubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karni. If hindi gin malikawan, pilion ang puti nga karni na kabalos. Ang...
6: ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sinji na rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
9: Anong sekreto niya?
3: Milik siya taguay.
6: Once ka panago si Sinji na rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo tong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko kung ano ang sino ang pamasahi sa'yo, pinaedad, sir boy.
3: DC, ano DC? 19, ang 19 ako nung kilis, last year 18, plug mo. Uy, ka 19 ah.
9: Kampiyon ni mag-pitch.
6: Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
9: Maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pa gid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil. Giputangan sa vitamin C, na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: DTX 500. Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
14: Wow.
13: Namin nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ina?
13: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
12: DTX 500!
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: No, pareho man yung blangang permena mong ginakumpanya. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
9: para may pares sila, may pares.
6: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
9: Klinika Dio Fresh.
6: Damo yung, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
9: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipikto sinyo nga aki, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
9: Ibo si malatnan ka nga. Subang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Course, burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
9: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Rubin, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Rubin, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
16: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
9: Pwede sa diabetison.
16: Nagkabituan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
9: May protection
16: may
9: ka pa.
16: May antioxidant ka pa.
9: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
9: Oy, kampiyon. Anyway, namin extend, kinamin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
9: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kontatang kaso ubusipon kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO, tol, wala kaagi init, sir boy.
17: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
17: Sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblack sini, lipids.
6: Tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
17: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
17: Uy, Na.
6: Nga may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo no. Di may ga-damage. Ang ato selula
17: may ga-repair man.
6: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
17: Oy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nya, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
17: Kulang na akong ditri lang.
6: Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fast aton yung mga cellular, sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
17: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may natong patihan sa una, no? Count money.
16: Count money. Oh.
6: Pero lain nga money ang ginakount, sir boy, no? Nga, anong aras sa money? O, di ba? Perdi ang money sa ano sa D3 bio.
17: Oh. Layo.
6: Layo, gidya. 100 times.
3: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
16: D3 bio. Diyari, loan mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT na responsable sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
17: Nerve cells,
16: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
17: Amo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi short circuit. Amo man na ang aton nga
6: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
16: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kabundanan kun nga dasig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagi dia, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
17: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagwa may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. membrane and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsilingon sina? Kung dito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinimusilila, which increases... which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula ina tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Mil.
6: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayaw yung bulig sa imong immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
8: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo kay wala man sang ano. Wala side effect, wala...
8: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan yung selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa mga cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ituag. Cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa yung imosilula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Ana. For problema, ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
15: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kay sa klinika. Ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Abisan dinggi, ganig inom ko.
6: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
1: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
1: Bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga tibihon da, inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4.32. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapukaw naman kita sa madalaggo sa mga balita nga nagakalabor di sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Ang ato sa pag-abi-abi kag pagpanamiyaw sa ato sa baka K5 diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa blabutan sang aton sininga pagwaragwag sa mga nagatutok sila tag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa mga release stations namon. Dira sa Banwa sang Leganes, Syudad sang Pasig, Banwa sang Kalinog, Banwa sa Miyagaw. Kag dira sa Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo. Nakatutok sa K5 News FM Sara. Kamusta man ang aton sa mga K5 sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Kag sa aton sa nga mga Ilunggo, nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagit kaming oras sa inyo tanan. Kag we hope yala lang kamo sa maayo sa nga kahimtangan. Kita naman ang temporaryo nga magatalos sa inyo sa nga regular anchor man. Kay si Kaki Fibre Espia Umalay, nagpanglugayawa naman. Nagkatol namang dapadapaya. Ako ang inyo lagad, ang inyo Kaki 5, Enrico Tupa Sorita Jr. Welcome sa pagpangalagad sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Diri kita sa adlaw sa ninga Webes. Pitsa 23 na sa bulan sang Hulyo. Ika-apat ininga Webes sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa aton sa ninga pagpangalagad, kada aga, kada bugtaw naton, amaning unagi naton nga pagaymuon among pagpasalamat sa aton sining nga makaako. Kay indi tanan subong nga adlaw makabugtaw pa. Ha? Buot sa lingon, kung makabugtaw ikaw buhi kagyapon. Buhi nga may paglaom. Ang nabal nila hindi ka badula kuno sang paglaom. Habang may buhay, may pag-asa.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dani amo ang pagpasalamat sa ato sa makaako. Sa saning isa naman ka adlaw nga gindugang sa ato sa kabuhi. Another blessings mga ka K5. Pati dapat kita pasalamatan no, sa ato sa makaako. Importante sa tanan kuno buhi kita mo. Ah, wai lang nga bisan pigado lang kon. Mayo ang lawas kag syempre mayo ang pagtamdanay sang tagsa ka mga pamilya.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Maburubog now kag mabasa-basa nga kaagahon sa inyo tanan-tanan mga K5. Naka-experience kita sing mapagtupa sang ulan. Ano epekto na ni? No, sang nga bagyo sa aton sining par. Kaya nga gamitor naton nga low pressure area nangin isa na kabagyo mga kakifay.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Ining low pressure area na develop sa isa sinik ka tropical depression na mga alas 8 kagabi na develop sa bagyo ining LPA. Pero dumahimo nga mga baskog pag ining bagyo kamalabot ang kategori nga tropical storm. Ining bagyo, pagkatawag naton nga Bagyo Quiapo. Sa piyak nga linya, makaupo naton, Engineer Charlie Deprato partner. Sa piyak nga linya, Engineer Depra, mayung aga.
3: Yes sir, mayung aga sa palamitang sa aking partner. Yan yung pinakauling lakas ng panahon sa Ronyan Tlao, only 23 sa 2026. Alam sa akin sa agaw, linisipata ng sentro sa mga tropical depression ni Alvin Quiapo, hindi na kalaban sa Apasi sa tanang niya sa local data. Iarasan may 160 km na sitlangan sa Central Luzon. May kabasugon niya hangin, magkalakot sa 45 km per hora, malapit sa sentro. may pagmadas naman mag-alabot sa 55 km per hora. Magkawala pa nakatundan, amin na nakatundan sa 20 km per hora. Southwest Monsoon naman ang kapikto sa Bantong Mindanao, kagawastal section ng Southern Luzon, kagawa Visayas. Bago sininga sistema, ang abilos ng buwaskan ng Visayas sa Rumiatlao, particular na sa Rizong Diido, para yung maka-experience sa magalungan niya halangitan. Expect nato may mga scatter o kumatapta ang mga pag-ulan pagpagilat ng buwaskan ng Southwest Monsoon. Mahinatong tutong makasarangan naman niya hangin, matali na bagat na nakatundan, magdalas ang makanay tutong makasarangan niya pagpagalad sa karagatan. Ang sensato temperatura na sa 24 to 32 centigrado, adlaw na magabot sa kalasing ko atlanta isa kay karoon niya aga, nagkatunod alas 6.5 karoon sa hapon.
0: In general, Depra?
3: Yes, sir.
0: Sir, ining si Tropical Depression Quiapo, may ginapa-enhance niya ang hangin na bagat dari sa aton? May epekto siya?
3: Ayun, sir, no? Ang ining Tropical Depression niya si Quiapo, ano? Para yun sa mag-enhance ako na sa pagbutong sinin niya habagat o consultant mong sinaton. Kaya maka-experience sila sa mga pag-ulan dari sa karoon niya dari sa Tropical Depression, sir.
0: Oh, so, amin yung rason subong magrugal umon kag may matinion nga nagatupa ang ulan tungod nga ginapa-enhance na ni Bagyo Quiapo ang aton sining hangin habagat.
3: Yes, sir. Tama, sir.
0: Okay, pero sa ano naton ni sir ma-experience siya ang ining maulanon nga tiempo subong adlaw at about sa the following days ni Engineer Depra?
3: Yes, expect natin, sir. Subong adlaw, may mga pag-ulan na kita ma-experience ha. Subong adlaw at tila weekend na, sir.
0: Okay, saan okay magagawa sa para naton ining si Bagyo Quiapo in General Depra?
3: Doon pagkasundan ang iyong forecast track, pasipol mga Sabado makagawa niya sa Pilipinas Weather Facility.
0: Okay, so once makagawa, ini may mga improvement na sa atos nga weather condition?
3: Yes, sir. So far, pag kuwan niya sa Pilipinas Weather Facility, improve natin ang weather condition.
0: Doon ka na, asig lang kay Bagyo Quiapo, sir, no?

0: Palagang sa mga kasariwas.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: So, ginapa-enhance ni Bagyo Quiapo ang atos nga hangin habagat. That's why nga main maulano na atos nga tiyempo. Now, subong adlaw, pero sa Sabado sing adlaw, magagwa na sa par ining si Bagyo Quiapo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Maya dayag nga aga kay Sir Alex Sasabo, kay Ma'am Ninita Del Prado sa may sinikway lapos. Kay Mama Recris sa Castro Verde Vlogs. Namay ang dayad gig nga aga. And of course, blessed Thursday morning. Kay Ma'am Ning Ilombada sa may Dika Homes sa Santa Barbara. Kag si Maricris Castro Verde Vlogs na nag-monitor from Saudi Arabia. Pa-shout out ko sa may barangay Bahe, San Enrique. Na, dalang. Di na to. Na, San Enrique. Sa may barangay Bahi San Nulyan Kalinog li na sa Cardora Cagdias sa family, pa shout out kay Daddy Boy, kag kay Ma'am Gemma, kag kay Rosa May. Now, good morning gina. Na kag sumuman kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Sir Alan Ortiga Tukoyo, may daging aga kay Sir Brian Carl Diondo, may daging aga. Si K5 Enrico niya. Na naglugayawa naman si K5 Barry. Alas 4:43 sa atong sige pagpalagad. Si mabulubog daw si nga tiyempo. Kanaming ibang pangapi ha. Pangapi kita healthy nga kape. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available gina kay Tita Rina Mapa. Dira sa Baya Barangay Rizal Lapos. Damo na stock ni Tita Rina sa DTX Coffee Mix. Pwede na ka mo na kapangapi kay Tita Rina. Kay bro, bastante git. Dira sa may di ka may kalanaan. Sa may barangay Rizal Lapos. Nami man yung Tita Rina. Good morning gina sa inyo tanan-tanan. Kag sa mga kabataan, Tita Rina da. Kag sa mga nagabulig dira. Pumuluyo sa barangay Rizal Lapos. May adaya gid nga aga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Ginatamyaw man ni Ka Migs Vlog sang happy birthday ang iya nga unika iha si Princess Laika Pagsugiro. Na may adaya ka kwangig nga kadlawan na happy birthday kay Princess Laika Pagsugiron.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Alas 4:44 sa atong sarili pagpangalagad. Una nang gabugtaw pero may mga iloy kag amay spuloyan. Mga kabataan ni ga barikutot pa. Pero amat-amat na kamo murumadmad. Ha, kay nga may klase, may opisina pa subong adlaw. Kag dugangan nga maulano ng atos nga tiyempo. Parang hindi ka pala mabudlayan nga magsakay. Dapat to temprano ka pa. Basta ganit mag-ulan, baw ka budlay, mag-commute, no? Budlay magsakay, budlay magbantay. Ilabagig ko ng inyo sa ning lugar, alagyan ng Blanga Halins Terminal. Di paano kami kasakay sa kaya Halins Terminal, puno na. For example, diri ka sa may area sang Altachera, no? Barangay Tabok Suba. Bagong kaysa makalabay kita na kalmudamo sa mga pasero, nagatilindog. Nagatilindog bantay. Kaya nga, paano kasakay nga pagalin to sa may Tagbak Terminal? Pagalin sa may Ceres Terminal sa may Barangay Buhang? Puno na yung jeep kagang nga modernized, ha? Tiya yan, mapapanaugo mong driver ka magbulos kada pungko. gani dapat to temprano pa ta. Hindi malit sa pag-eskwela, hindi malit sa trabaho.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Alas 4:45 sa ato sa pagpangalagad. Ano mo lang maraming talpang sa mga balita nga ato sa pag-istoryahan sa Webes Edition sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Ang impeachment trial na kahapon ti ikasyam ininga adlaw, ikatatlo nga simana na sa 62 kadlaw nga ginatigana na sa impeachment court para sa impeachment trial sa ato sing vice presidente na ari pa lang kita sa siyam kadlaw. Kay ti kada simana katatlo lang kabeses mo alin Lunes, Martes kag Miyerkules. Iba si Imam Balariban nga hindi lang napaglibang.

0: kadlaw si isang simana. Di kumag-amusin ha. At hindi lang yung matutok ang aton sila nga mga senador. May mga obligasyon pa ni sila na may iban pa ni silang matagan sa importansya pariyo sa pagpasar sa mga kasuguan nga ti para sa kinanglanon na nga mga laygi para sa aton sini nga mga pumuluyo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kapon, amaning katapusan sining witness na sa kaso sining Article 4 kung sa din ginakusar si Vice President Sara Duterte na sang culpable violation of the Constitution, high crimes, kag betrayal public trust tungod sa pagpamahog nga patyo ng atos nga presidente ang tiayon sini na nga si First Lady Liza Araneta Marcos kag sumuman si Anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay ang nagtindog diri na sa witness stand sang prosecution amo si NBI Director Melvin Matibang. Kay kapon ni ang tiyempo kapon ara sa cross examination na sang aton sining defense na sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Kaya ang ining ginahimong impeachment trial daw korte niya na daw para yung makitaan ginaton sa proper court. Tigaling sinado ginhimo nga impeachment court. Na, nag-convene na sila that time nga imuon nga impeachment court. Dama na may ginatawag sining cross-examination. May ginatawag sining direct examination. May redirect examination. Actually, gani, why na mag-redirect examination ang prosecution kay kuno para sa ila, hindi naman kuno kinahanglanon.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang Article 4 na nga kaso ni Vice President Sara Duterte iniangot sa ginaligar nga may nakontrata na siya na nga mag-assassinate. Maging kontrata na siya nga magapatay na sa aton nga presidente sa tiayon kagay Anay House Speaker Martin Romualdez. So amo ni isa sa mga ginpasaka nga kaso batok sa aton sini nga vice presidente. Tinatapos na, no, na conclude na ang inasambit sini nga Article 4 sa kaso nga impeachment complaint.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Di may tatlo pa ka mga kaso. Ang isa dito ang Article 2, no, ining unexplained wealth o kundi mapathag nga manggad na no, sa vice presidente. Amo ni masunod naman na talakayon sa nagligag gin salot lang ni kay tungod nga si attorney Melvin Matibag ang NBI director. May ginkantuan nga importante sa nagligad nga simana. That's why nga subong ini nga simana gin presentar mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Tisa sa kipanindugan na sang defense. Kasi nga tingin maging kontrata si Vice President Sara Duterte. Na tisin o inangging kontrata ya. Na, iti magambal ka nga maging kontrata basi yung kaysa out of kwalang sa emotion nga emotion kasi that time do grabe ka init gini busy presidente sini ako may malahim tabo sa kaon may nakontrata na ko to mga pataya amo sa piyang meet lang na ton nga mga official no including at siya presidente ang iasawa kag sumuman ang Anay House Speaker nga pakaisaman sa aton sini nga presidente.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero suno sa kay attorney Matibag, siling niya mayara na sila subong sa gitawag nga POI o con persons of interest. Kag siling niya nagaamat-amat nubo kay ti amat-amat nga ginabuinan ining mga POI na mga hindi makon maglabot kin sa 20 mga less than 20 pero kan mo damo pa na no, kay within 3 to 6 months may mo ma-identify na nila kung sino ang kontrata ni Vice President Sara Duterte.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero tayan mabudlay nga ma-identify kung sino giman ini aslong nga may nagapendugan na nga siya giman ang ginkontrata o kung may mga witnesses. Na? Kay ko na kuya, doon ni makuya mag-ako, abi. Kung ikaw ginkontrata sa katusin nga vice presidente. Na? Tima hulat-hulatun ta. Na? Ang ining bayin sang imbisigasyon na sang NBI mga ka-K5.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero kahapon daw napunan sang mga kinadlaw ang natabo kahapon ti una-una si Senador Rubin Padilla. Pero number one sa survey, ha? Si Senador Rubin Padilla nagambal siling niya, ano man ka mga yara sa prosecution niya, one-sided. Di siyempre, prosecution ka. No? Siyempre, ang induso mo niya at pampatudaan na nga mayara sa gilapas nga kasuguan ng atos nga vice presidente. Sino to one-sided lang inyo? Te may defense niya prosecution. Siyempre, induso na sa prosecution niya nga ang ilasan niya mga kwan, mga punto. Dito ya, iban, why mapunggan yung magkurukadlaw? Pagkatapos si Matibag, inilog yung man ang ginahambal man ni Senador Chis Escudero bilang presiding judge. Pinag-yom-yuhom naman sila to. Tapos tindog man si Senador Tolfo. Sila daw unfair. Sila nga ang minority. Yakong pambalon niya, sobra tagduak minuto. Saw! Sinakon kami yung majority. Paglabot nga 2 minutes siya, galagting ka nagahuni ng bell. Ang bell na blago pareho na K5 poll. Kita mo nang daw huni-huni sa ice cream lang. Muna! Kung magnapa ako 2 minutes, bagtingan ka! Yung Senador Tolfo, Senador Canferhaw, nga akong minority, agalabutag 5 minutos. Di nagtindog the time si Senador Kiko Pangilinan, pag-abot 2 minutos, naguni! Pinuhom naman sila. So natapos na ang pagplastar, kag pag cross-examine, pag aplastar sa prosecution sa ilang sining witness, masunod sini ang impeachment court, nagpadala na sang sabina kay ti ginaprubahan na sa impeachment court ang ining pagsabina sa record sang Bureau of Internal Revenue sang mag-asawa nga Vice President Sara Duterte kag Attorney Man Scarpio. Gipadala man sang sabina ang Anti-Money Laundering Council, ang Bank of the Philippine Island o kon BPI, ang BDO Unibank Incorporated, ang Philippine Savings Bank, ang Metropolitan Bank and Trust Company, ang Security Bank Corporation, ang Land Bank of the Philippines o kon ang Land Bank of the Philippines ang ipadalaan man kag subong man ginapadalaan man ang Bureau of Internal Revenue in relation sa financial record sa inya vice presidente kag sang iya sininga bana nga si Attorney Mance Carpio. Nauti amo ni ang hulaton nila sa pina. Pero tayo sa on the part niya sa inya BIR record atong kanda controversial nga box. Ang controversial nga box kinanglan pa ang authority na sa may bayin sa presidente ta. Na kon bala pagbuksan o kon hindi. On the part sang AMLAC record, kinanglan man sini ang desisyon na sang council agon nga buksan ini mga kakifan. Kaya mo ning mga hulat-hulato naton, kaya mo ning mas mainit-init pagin na nga masunod sini nga talakayon sa impeachment court ang Article 2 o kaning unexplained wealth. Nga daw amo gini nagtaas ang manggad sa aton sini nga vice presidente.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa aton sini nga talupang do nga balita lokal, Pagbalik ta, ipang-check din naton ang illegal nga droga daw ay ginuntat, no? Dito sa ibayin sa nga istansya, may 2.4 million pesos man nga balor sang suspected shabu ang na-recover. I-check na ko ng report ni K5 Rigid Mayo. Subong nga aga, may arap pagin sa operation ang Regional Drug Enforcement Unit sa May Monica, Blumentritt City proper. Sang una niya ba, kilala, ganyan Monica City proper. Basta illegal drugs ang pag-istoryahan. Kaglakip man, i-check man ato report ni K5 Aaron Refugio, may miyembro sang LGBTQ nga arestado sa entrapment operation. Kaya nga may anay karelasyon ini nga minor di edad nga kung hindi liwat magpakikita sa iya kagkon ano nang himuon ipalapta ko no ang ila sini sensitibo nga video. Tireklamo ang ilo isang bata na dakpan yung nasambit siyang miyembro sang LGBTQ. Kag ang report man ni K5 Karen Badilla. May duha ka grupo nga nag-apply sang permit para sa rally kadungan sang Sona 2026 sa mabot ni nga Hulyo 27 sa Lunes sang Lingsuna. Kaglakip man ining kagawad nga nadakpan sa masubra 2 man ka milyon sa may barangay Ortiz City proper gagwa nag ibang ngalan ginanim drop sa makaldakpan din kamo ga kwa illegal nga droga kay kagawad Jomari Villa. Igin operate sang kapulisan naton pero sa barangay kagawad Jomari Villa nangin negatibo sa drug test.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ini kami pagbalita sa atong sa nga pagbalik pagkatapos sa pagkaimportanteng mapahibalo paliog standby.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Bali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
11: Dry eye? Pirmiga katol imo mata? Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement. Supplement for men.
13: Extend Food Supplement for men. Extend Food Supplement for men.
15: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for men.
13: Extend Food Supplement for men.

0: sa matinlong na dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw ba na
1: ang may diabetes?
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
0: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio,
1: ang D3
0: yung may BCO.
1: Ang BCO
0: yung may D3.
1: D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3
1: yung may VCO.
0: Ang VCO
1: yung may D3.
0: D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio,
5: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati, hindi sa K5, kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidangiya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
0: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Pabalik pa ang K5 sa ato siya nga pagpangalaga diri sa Webes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Alas 5:08 ining oras sa dulong sa inyo sang Ginebra San Miguel, tataktapang tatak Ginebra.
12: That time check was brought to you by Ginebra San Miguel, tatak ng tapang tatak Ginebra.
0: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Bango na, matamat na ha. Manog aring kita pasado alas 5 mga K5. Sa mga estudyante na, murumadmad na. Sa may mga trabaho, bawal mag-late ha. Kaya subong dahil nag-ulan-ulan, mabudlay mag-commute. Kasi mas importante itong temprano kita na. Kay Ma'am Rosemary Cabarles, may daid nga aga. Kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda. Kay Sir Tabski Javiliana Diaz, good morning. Kay Sir Rex Dornila, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Cheryl Pating Branyada sa may Kuwait, no? Kagaho na da. Kumusta da, ma'am? May nagalinupad, may mga nagalinupok pa. Kay subong daw, wagyapon pa mag-tawaya. Padayong gyapon ang mainit na tensyon sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran. Amoning nga ang presyo sang gatong nagtimbuok naman.
0: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Kay Sir Alberto Norbing Loreno, gamay toda sa may Talisay City Zone 15 sa may Negros Occidental, kag medayad man nga aga sa ginatamyal ni Ma'am Chela Pating Branya sang ika-23rd birthday. No, sa iyas nga bata kay Jacqueline Lapating Branya. No, happy birthday lang sa may barangay na Bitasan. Apo to, tante. Ma'am, birthday kami na. Kay Ma'am Bing Space J, belated happy birthday man. Kag kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay sa JC James Galvillas. No, malamig ko nung kagahon. Basta ka nami, ginikwan, higop sa mainit. Sini nga sabaw, no? Kape, detex coffee mix. Kag batsoy, kag lumida. No? Kay Ma'am Beth Idar Lilia, kag Sir Arturo Lilia, sa may barangay Maspasan, sa may Banuasang Lagana, sa may Banuasang Kalinog. Kay Ma'am Kwanda, Selfa Garvilles man, Batsuyang. Kag kay Sir Ben Hermano, may dahil nga aga, kag sumuman kay Ma'am Maritalia Mitsilina, da, sa may Hong Kong. Good morning. Kag sumuman kay Ma'am Christine Gardose. Good morning. Kag kay Sir Marlon Chong, kay Sir Christopher Piapi, kag kay Ma'am Laura Sumagay
0: sa
11: ay.
0: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Dala-dula man ito kundi sulod partner. Alas 5:11, i-check na ito mga report sa katos na K5 News Patrol Reporter. Unaon ta si K5 Bridget de Mayo, halin sa K5 News FM Sara, ay dito sa may istansya na may kapinto pa 4 million pesos nga na-confiscate sa ilang subject sa saring by-bust operation. Amo ni ambal naton ba? Ah, kadamo, gidya addict di sa aton. Okay nga, ah. No, basiyan talang supply, Black. No, amaling law of supply and demand. Amaling law nga wa ay mapasar sa aton sa nga Senado kag manubo panalgan sa Kongreso. Law of supply and demand. Ano po, silingon sa ni? Siyempre, kung damo ang supply, buot silingon, damo ang nagademand. Di kay binulto minilyon kasabo ang recover. Buot silingon, bakal eh.
4: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Kaya mo nakambal ta, damo adik ni Saton. No? Kay mapaprobinsya, mapaprobinsya ikaw, mapasyudad ikaw, tagminilyon ka pesos nga kantidad sa ngiligang aduga na confiscate sa atong sining nga mga otoridad.
4: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Ambot ko may maayo man nga nahatag sila ang paggamit lang sa ngiligang aduga. Amo ni kabudlay sa pagpangabuhi, masalangan mo pa nga magbakal. Ariyo, manog sulod na kita sa bulan sang tigkiriwi. No, galing kay ti, nga ang gusto yung tawagin ni bulan sang tigkiriwi, no? Kay Dolin Mans, kuno ni mo, kung sa mga manguma pa, white ani. Na, pero kung wai ka trabaho, wai ka palang itanaan, dolin iniro, tub-tub Disyembre, daw tsimpo, gigro sang tigkiriwi mo. Na, i-check na report ni K5, Reggie Di Mayo.
4: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
13: Kaki 5 Enrico arestado ang isa ka mangingisda matapos nga madakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang kapulisan sa Purok 2, Barangay Tabuan, Istansya Iloilo, Martes ang hapon Hulyo 21. Ginkilala kay 5 Enrico ang suspitsado kay alias Rino, si Sintaydis Anios, kag ginakabig ini siyang high value individual o kon HBI. Sa interview naton kay 5 Rick kay Baligod o kon kay Police Lieutenant Adrian Y. Baligod, ang officer in charge sang Istansya Municipal Police Station, nga si alias Rino ang residente sang Purok 3, Barangay Bayuyan, Istansya, sa diino na baklan in siya sang isa ka sa shade sang ginapatian illegal nga droga sa balor nga 10,600 pesos. Dugang pa si Nikki 5 Enrico nga si alias Rino ang nakuwaan pagid sa operasyon sang anom kabulto sang ginapatian shabu sa diino nagabugat initanan sang 354 gramos nga may standard drug price nga 2,410,000 pesos. Ginpayag pa ni Jefe K5 Rick no nga ang suspitsado ang nagakuha ini sang illegal nga droga sa may banwasang Capiz kun sa diin no ginadalaya ini sa may istansya kag ibaligya sa iya mga parokyano. Naglabot naman sa 3 kabulan ang monitoring sang kapulisan bato kay alias Rino antes ini madakpan sa operasyon. Sa karon K5 Rick na pasakaan na ini sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakahunong naman ini sa kustodiya sang Istansya Municipal Police Station. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ako naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
4: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Salamat kay K5 Barigi Di Mayo sa K5 News FM Sara. Ang malimamihino sumagaysay, akay sarino sumagaysay sa ano abi kay ginabuyan madurugistam. Namay ko kay sarit ng lahantan, ha? Nakagwa ka na kay tungod sa plea bargaining agreement. No, pero kung nakaisa ka na mag-plea bargaining agreement, busin nun nga manubo lang imo sa nga sentensya. Pero sa tinglan, tabag o ka lang gwa pagaligal sa isang minulan, dakpan ka man. No, ano doon namin ito pang kabuhi, sulod siyang presuan nga. Ang ibang doon namin ito magbalik-balik, haw? No, usually, pinag ka nagdakpan, nagligal niya tuig, nagligal niya pilakbulan, nadakpan man! Why sa nga kabatsyag kung ano kabudlay ang pagpangabuhi sulod sa presuhan? Basi ang iba na namian niya eh. Na? Kaya kung ikaw yung nabudlay ang pangabuhi, ito ba mahambal ka? Isumpa mo sa kuglingon. Hindi na ako maghimo sang iligal. Hindi ako maghimo sang sala. Kaya kabudlay sa pagpangabuhi sa sulod sa presuhan. Hindi na ako di magbalik-balik. Ha? Gagawa ka mula sa presuhan. Gambal ka nga. Hay, salamat kinakagwa na ko din. mabagong buhay. Nako! Anong bagong buhay? Galit mo'y balik sa daan nga buhay. Magkatingalahan ta, dakpan ka na. Dira ka na rin Spritz 1. Balik ka pa. Ibo sa lingon, wala sa pag-inulsol. Kagano maayo daw nga pangabuhi sa sulo daw. Kabudlay kapag pangabuhi nga rin ginisagwa. Kapit na gusto ka gani lagaw. Kapit na gusto ka kadto sa luyag mo makadtoan. Dira, ya limitado lang sa apat ka pamusod sa nga kwarto. O galing kay ti ang nami. Dika may bantay ka. Bantay sarado. Basta mo na namian sa iba, no? Nga makasala. Basta balik na to, inami to may gwardya. Bantay sarado ka. Pero ti limitado lang ulang mo to kag ang ubra mo to hima sa mabulbog na ang rihas eh. Kaya ti gauyat ka sa rihas ng salsalon. Di ba lang mabulbog na ako na? Imas ti mo na kakuan. Pasin naman yung ti mag-imas ang mabulbog na ang rihas sang salsalon.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
11: Alas 5:18. Antes sa report niya, K5, Karen Badiliak, ang sitwasyon sa palibot sang syudad. I-check na ng report niya, K5, Aaron Repuyo. Ho. May miyembro sang LGBTQ arestado sa entrapment operation. Kaya nga, anong tawag niya? May term sini nga, kung hindi ka magpasugot sa imuon ko, ipagwa ko. Gina-blackmail. Gina-blackmail niya ang minor di edad. Kaysang una, karelasyon niya ni. May arak ulos na ginanguyatan nga sensitibo nga video ang miyembro sang LGBTQ. Kaya kung hindi ko no, magpakita ang ining anay karelasyon nga minor di edad, ipalaptang video. Ang bata siguro ni kakatulog eh. Nanugid si Loya. Ginpadakop nila mga ka-K5. Para sa kambiyong report o pod kay K5, Aaron Repuyo.
14: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
16: Sa K5 Enrico, arestado ang miyembro sa LGBTQ plus community sa joint entrapment operation sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 o kunang RACO 6 kag Iloilo City Cyber Response Team. Bangon siya ginapahayag pagpamahog sini sa anay karelasyon niya minor di edad niya ipalapta ang sensitibo nga video o kon hindi magpakihilawas sa Barangay Rizal, Estanzuela City Proper alas 5 kahapon sa hapon, Hulyo 22. Ang suspect kamo si Elias Bray, 20 anyos kag residente sang City Proper. Suno kay Presyo Tenant Darius adin sa Sangin, team leader sa Iloilo City Cyber Response Team. Nagreklamo sa ilo opisina si Elias Joe, 17 anyos, upo nang yaginikanan bangod sa pagpamahog sang suspect sa anay karelasyon. Base sa reklamo sang minor, ikaduwa ng kabeses nga ginpahog siya sang suspect. Ngay palapta ang malaswa nilang laragway kag video online kung hindi siya makikita. Dugang pagin na panindugan sa minor na mayara sa video sa cellphone na suspect pero ginaimbestigaran pa ini sang pulis. Disidido nga magpasaka sang kasong pamilya sa minor de edad batok sa sospetsado. May baluan nga ginpamunuan ni Police Captain Froilan Domili, Chief Operations Section sang RACO 6 ang nasambit ng operasyon. Ini ka balita ang nadurungin sang kaaluan sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa. Ako naman si ka K5 Aaron Refoyo, K5 News FM.
14: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
11: Subo nga tiyempo, nag-ulan-ulan, babudlay magbasa ka sa ulan, kasulay ka. Dali ka lang ni makabatsyag, kung hina ang imo resistensya, laban-laban masakit ka. Pabaskuhon tayo sa immune system, mag-inom kita sa combination sang The Power Trio. Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Imo ini sa Ampalaya leaves, kag with the sugarcane extract. Ang mapait ni nga porsyon sang tubo, nga kung mataas yung nga blood sugar level, ang yung nga blood pressure, inom kita Clinica Detex 500. Para isa na ton sang Mighty C, isa ni ka-alkaline base nga vitamin C, para proteksyonan ang aton sining nga ikaayong lawas. Kag of course, D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist, na pamatay ni sa mga viruses, mga bakterya, mga kagaw na, nga ginatunaan sa nga pamalatian. Na, inom kita, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Ini mga dekalidad ng produkto ni Dr. Mel Itang-Uy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyo lugar, mabakal sa mga nagkapangunang mabutika, pharmacy sa inyo mansini nga mga lugar. At pwede kini ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ang tanan, mga klinika products, sa Klinika de Alternativo Medicina Duales Santa.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang K5 sa umaga.
11: Budlay makarelasyon ka sa minor de edad. Abi nyo lang, nabisayang panugot pa sa minor de edad. Ah, may salabton kagid sa kasuguan. Amoning mga kwan, mga kasuguan naton, mga special laws para sa mga minor de edad. Amo na ambal nga magrelasyon ka sa minor de edad, no? Ah, maambal ka nga tiluyag yaman mo, no? Pero kung ipadakop ko sa ginikanan, why kat may mahimo kung ang imo ka relasyon minor de edad nga gindala mo ra kag, no? May natabo sa inyo. Ining membro sa LGBTQ ba? Ah, kagayan sa pagkuha sa nga video nila kuno nga base sa pagpakigilawas kay baluning minor de edad. Amo ni gali sa mga magnubyan. Ay, bawidahog yung magpakuha sa video, ha? Kay damo ning kaso. Ano nga, kurukuha pa sa nga video. Tingin ka mo ay magdayunay. At hindi ko kaysa pagbulagay nyo. Himoon niya nga mga i-blackmail sa imo. Sana hindi kayo magbalik-balik sa akon. Hindi kayo magpakigliwa sa akon. Pagwaon kong video naton. Yung kisaway kaysang kwan sa nga choice. Mga K5, kundi nga tumanon mga ka-K5. I-check na ito report yung K5 Karen Badilla kaysa Lunes nga adlaw, mayara sa patigayunon siling nga zona o kung State of the Nation address. Ikumusta ang nga performance ni Pangulong Bongbong Marcos? Ika-apat na nga State of the Nation address na walang katuig na bilin sa iya sa nga pagpangalagad. Kumusta? May inaputan man ang pungsod Pilipinas? Dati may mayo manay mo ang gobyerno. Pero ang pamangkot sang iban, after sang 1 year nga nabuyagyag ining isyo sa flood control project, kumusta na? May managkala preso na? May ara man na, pero ang pamangkot, mga dalagko ng mga isda? Basikon, mga magagmay lang to, ang ginatudlo nila subong daw ara kin sa likod, daw ara pa mang galagaw-lagaw. Si Saldi ko sa diina. Lagaw-lagaw, enjoy si Saldi ko to. Pagkapangabuhi to sa France. Ay una yung report dito siya sa France. Balonta ang report ya K5, Karen Badilla.
17: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
19: K5, Rick, may ara na daw sang duha ka grupo ang nag-apply ni sang permit. As of 12 PM kahapon ni nga adlaw, July 27, according sa kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director, Colonel Wilbert Parilla, K5, Rick. Sunod diri sa kay Colonel Parilla nga ang ining permit para ni nga maano bla nga mapahanugutan ang ining duha ka grupo nga makapatigayon sang rally sa Lunes nga adlaw sa July 27. I mean ang as of 12 PM kahapon nga adlaw K5, Rick, July 22. Muna inanamin ko no nga, nga record sang ICPO pero ang ining rally iti sa July 27 sa adlaw mismo sa State of the Nation address o konsona ni Presidente Bongbong Marcos pero ginathag diri ni Colonel Parilla nga ang ining duha ka grupo K5 Enrico nga nag-apply sang permit sa ilang nga talatapan bali ano lang ni do part lang ni sang requirements sa diin nakadepende sa gihapon sa Iloilo City Government kung aprubahan ini o kung hindi K5 Enrico. Ti suno man sa director nga ang kalabanan man diyang daan nga nagapatigayon sang rally bisan hindi sona K5 Rick no kung iban man dira abi nga mga dalagkuan nga issues nga ginapatigayunan dayon sang hublag protesta ang na-observe sang city director naton nga hindi gamo K5 Enrico no ang mga Ilonggo suno sa iya kun mag-rally. Kay ti ginapabilin sa gihapon ang safety bala kag ang katawhay sa palibot samtang pabutsyag nila ang ilay at agsa kasintimiento K5 Enrico sa mga ginapanghimo sa government diriya sa aton sa pungsod Pilipinas.
11: Pero K5 ka na-identify ning duha ka grupo nga nagkuha sang nag-apply sang permit
19: sa subong or sa pagpakigangot naton sa kay Colonel Parilla, wala niya panigin mention sa aton K5 Rick kung ano ni ang mga grupo kay bangod niya subject for approval pa ni K5 Enrico. Pero okay, once nga ma-approve na, suno sa iya, tiyan mo na ipa-release sila dayon sa pangalan sa mga grupo nga makapatigayon sa rally sa July 27, K5 Rick.
11: Kay sa July 27, kadungan man na sa anibersaryo sa Iglesia ni Cristo. Amo to nga may makibadis man. Dito sa mga bayan sa Metro Manila. Ti usually na ang managrali, abin na mga miyembro sa cost-oriented groups na itong K5 karin mo. Pero dito yes. Sa itong doon man dapat sa kamalakan kay so far sa linsang una, may mga sang una, gidman na medyo hindi magiging tama, ka gamo pariyo sa Manila. Pero may mga sang una, may mga butongay, may mga pulista, kaga mga rallyista. Pero generally peaceful diri kitaya kung magpatigayon sang rally K5 karen eh.
19: Yes, nadumduman ko K5 Enrico sang daw hindi ko magsala ga intern pa or naga ano pa to ga kabatian tapaka to sa TV.
11: Oo. Oh. Oga ka babatian ka bot selingon no ga estudyante ka palang.
19: Oo, estudyante pa lang po tapos ikaw ara na sa TV.
11: anong nabatian mo?
19: Oo, wala nalabyan ko lang ni sa una kay dipla kung may mga rally dira sa may Capitol wala dayon jeep. Kaya nga kun ni eskulahan dira sa may General Luna tinginalakat lang na namon. Nadumduman ko nga may nagarally, naghabuyan ay bato kay 5 Enrico.
11: Amo sa una eh. Gakwan ga butongay. Sadyam sa unad mga rally, pero subong tutawahan na K5 karin. No?
19: Yes, wala
11: nga, nara ka na sa radyo. Yeah, do ay ka na may nabatian nga do amo gina, no?
19: Oo, wala na K5 break.
11: Say, bot-bot man sila.
19: Kaya mo na, suno sa kay Colonel Parilla, kung mag, ano, kalinong, suno sa iya, no? Linong ang mga, or tawhay, ang mga Ilonggo kung magpatigayon sang rally. Pero wala sila kapakampante sa mga amo na K5 Enrico, no? Kay ilay ang purpose ni, or ang function nila ya K5 Rick, nga mapabilin sa Gyapon ang safety sang public, suno sa iya, ang ready naman ang ilang security deployment, especially sa Police Regional Office 6K5 Rick, no, kay kung mahibaluan sa pahayag mandiri sa aton ni Brigadier General Randolph Tuanyo, ang aton nga acting regional director nga 4,826 kapulis personnel or mga otoridad K5 Rick ang ipang deploy diri sa nagkalain-lain nga area sa Western Visayas K5 Rick kag sa nasambitan nga figures 3,905 diri ang kapulisan gid or hanghalin gid mismo sa PRO 6 K5 Rick no or nagkalain-lain man dira nga mga units. Then 117 ang augmentation personnel ang halin naman sa nagkalain-lain nga government agencies. Then 804 ang force multipliers. Mag-standby man ang 353 ka civil disturbance management o kon CDM personnel kag may ara man sang naka-standby pagid nga 187 ka members sang reactionary standby support force nga i-deploy pananglitan nga kinahanglanon sila K5 Rick.
11: Sige. Salamat ka K5 ka.
19: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika sang Klinika di Alternative Medicine ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
11: Salamat K5 Karen Badilla, pagbalik nato makaupo nato na ato sa mga sister station ng K5 News FM Western Visayas kay sumuman ang katon sa K5 News FM Bacolod sa May Negros Island Region. Paliog standby.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: 23 Bio.
21: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
22: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Kabalo bala kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabakang sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
27: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
28: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
29: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
30: Good news!
29: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
31: Libre? Libre!
29: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
32: Ga
0: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always na gabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
12: Ganito ako!
9: Tigasin!
12: Tigalapa!
9: Tigasay!
12: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi, ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
9: Supplement for men!
12: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
12: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
9: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo,
1: kagakontrolar
2: sa Ibu Blood Sugar.
1: DTX 500.
2: Asal rigan,
1: epektibo.
2: DTX 500.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
1: Balitang K5 sa umaga!
5: Balitang K5 sa umaga!
6: Pabalik ba K5 sa ato sa nga pagpangalaga diri sa Webes edition sa Balitang K5 sa umaga!
1: Balitang K5 sa umaga!
5: Balitang K5 sa umaga!
6: Amat-amat na, kamarumadmad na, paligo na kagmamahawa. Dapat hamot-hamot kita, gamit kita Klinika Diofresh, ato mga kilikili, kagasubuman, Detex Beauty Soap, maligo kita para mahamis, maputi ang ato sa nga panit, kagbatok sa mga skin diseases. Alas 5:29, good morning kay Mama Annalyn Panis Agravante kay Sir Kermida, good morning. Blessed morning gig kay Sir Randy Aclaracion. Kaya pa shout out ko na sila Bia, na magmata na, may duty pa. Sa may mga trabaho, mga estudyante, matamat na ha? Bawal mag-late. Mabudlay subong magsakay kay nag-ulan mga ka-K5.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
5: Balitang K-K5 sa umaga.
6: Kay Ma'am Lynn Simbrano Chua, kay Ma'am Gemma Cristal Subido, good morning. Kay Ma'am Elsa Dimafilis Arnaez sa Barangay Poblacion Dueñas. Kay Ma'am Annalyn Bahadi, good morning. Kag sumang kay Sir Rony Cortuna Lopera. Kay Ma'am Melanie Ambot Makiling. Now, kay Ma'am Aisha Ahmad, may dayagin nga kagaon dira sa may bayan sang Kuwait. Makaupo na itong K5 News FM, Western Visayas sa K5 News FM, Bacolod. Good morning!
7: Sa atong kadiyang pagpangalagad, good morning lang anay sa mga friends man aton nga nag-oy diyan rin sa
8: ara na ara na
7: ara na, ara oh. Na. Sino ang nauna? Check karon naton ang signal kang Iloilo partner. Iloilo, sige, check karon ta ang signal sa may probinsya kag surad kang Iloilo with our idol Enrico Sorita Jr. Good morning, Sir Rick.
6: Mayad-ayad kang mabrubog na nga aga halindri sa may syurad ka probinsya sa Iloilo, nagtupa subong ang ulan. Mabaskog ang signal, baskog pa sa pagtupa sa ulan, balik

0: kay ko magsala, mayo ka man mi. Magkulo pa nilaga. Kampiyon, signal mo niya, pangway problema, naka DTX, coffee mix na ko. Extend na lang ang kulang. Back to you, Sir Melmar.
1: Thank you so much, Daddy Babes. Good morning man sa mga taga Negros Island dyan. And of course, check karon taman ang signal ni SM Jubert nga nagapuro pa nga Pigid for sure ka DTX Coffee Mix dyan sa may probinsya kang Capiz. SM, good morning!
2: Good morning, sir. Nestor Sel Milmar, maraming gramig nga kagahon din sa amon sa probinsya sa Capiz, kagsunan sa Rojas. Wapo ang mga partner to sa buong kagahon, nakakuana, nakakapina. So, mabug now. Back to you, Antike.
3: Thank you so much, Capiz. Sailo ta sa kalibo. Sir Michael, good morning.
4: Morning, Antike, Sir Nestor. Sir Melmar, good morning. Kampyo ng signal, nagataliti di sa amon kagabi pa. Nag-ulan gid gani kagabi. Subong daw nagataliti na lang gamay. Naka-Detex Premium Coffee na ako kag naka-Mighty C. Good morning sa atong tanan. Balik sa imo, Antike.
1: Sige, biradahan tara ng mga kampiyon ta mga balita. Diyan na lang, diretsuhan na lang dayon, Sir Michael. Mga balita ta dyan sa kalibo, sir.
4: Sa kampiyon niya mga balita sa Banwasang Kalibo, mas ginapabasog subong sa sangguniang bayan sa Banwasang Kalibo pagi sa pagpasasang ila resolusyon. Ang pagpatuman sa ordinansa kontra sa mga modified muffler o mga tambutso diri sa Banwasang Kalibo. Amoy ni ang ginaprubahan sa sesyon mga ka-K5 matapos gani nga may nadakpan sa isa ka-rider nga gin-contest niya ang pagdakop sa iya bangod wala sang decibel meter. Sa subong inaplanuhan ang pagbakal sang decibel meter kay madamo ng apektado sa masangag na muffler sang mga motorsiklo kon gabi nga nagahinarurot diri sa amon sa Banwasang Kalibo. Kaga konsa din gani may mga ginasugid pang illegal nga pagkarera sang mga motorsiklo mga kakay-5. Dugang panaton nga mga balita, may aras sang 1,500 ka mga mangunguma sa aklan ang posible maapektuhan sang kakulangan sang patubi. Oo, diri sa probinsya Aklan Suno sa National Irrigation Administration sa interview ni kay Ms. Jangson, presidente sang irrigator sa association sa eastern side sang Aklan, ginareklamo nila ang mahina nga supply sang tubig. Sang nagligad nga Lunes sang meeting sang NIA, Suno sa ila hindi sila makapa gamit sang ila heavy equipment para mag-dredge o sang kanal dahil sa kulang ang gasolina o fuel mga kakay-5, no? So, ginasugid nga sa critical nga sitwasyon subong kag temporary closure aning irrigasyon kag kinanglan ani isang rehabilitasyon mga kakay-5, no? Amo lang ani nang mga balita, mga minors dire, si Mayor mismo ang nagapanguna para papaulion sila kung gabi mga kakay-5. Balik sa imo, Antike.
3: Thank you so much, Kalibo. Sailo ta sa probinsya kang Capiz. SM Jobert, anong latest?
2: Thank you so much, Sir Nestor, Sir Melmar. Mga nagapanguna nga balita din sa probinsya sang Capiz, sa siyudad sa Rojas. Isa ka negosyante kahapon ang ginservihan sang search warrant sa aton sa mga tapos sang Rojas City PNP. Matapos ngayon siya ang ginatudlo, may ginahuptan nga mga armas na recover sa ila sining puluyan ng isa ka kalibre 45, isa ka unit sang kalibre 38 nga revolver kag may mga ammunitions ini mga ka K5 nakahunong sa karon sa Rojas City PNP ang nasambit nga negosyante matapos nga gin dakop sang aton mga kapulisan kahapon sang hapon. Samtang sa mga taga-Antique kamo na bahala sa mga taga-Capiz. Nakahapon na ginpatawag na ni Governor Ferdinand Castro ang magkatapos ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Unit, Reduction and Management Unit, agod nga tagaan sang balon kagaduga nga preparasyon para sa palabuton nga Regional Rescue Olympics nga pagapatigayunon dira sa may San Jose Antique sa maabot nga Hulyo 25 tubto 29. Tisunod sa gobernador nga ang tanan nakaready na kag pwede na ibato sa regional nga event mga ka-K5. Muna nga, amon din balita, magluwas sa amon hipis sa Pontevedra PNP sa kay Sir Diaz nga muni ginahulat karon ang mando sa regional command kung i-floating sa or balik sa kampo bago sa natabo sa pagpatay sa isa kapulis din sa amon sa Pontevedra Capiz. Back to you, Antike!
1: Dulugi nga salamat, SM Jubert. Lito naman kita sa mga balita sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Sa Rick, mga balita ta, sir.

0: Madalag to mabalita dali sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, may miyembro sang LGBTQ+ ang arestado sa entrapment operation bangod gyud napahog ang anay karelasyon nga minor di edad nga ipalapta ang ila sensitibo nga video kon indi makikita siya. Tang minor di edad nagreklamo siya sa ninga Iloy kag gindangop sa bahin sang Rako kag didto nadakpan ining miyembro sang LGBTQ+. Di prison subong kag disidog ang pamilya magpasaka sang kaso. Sa piyak nga bayin, dumdumanyo ning anay mayor sa may Banwa sang Kalinog, ex-mayor Salvador Badong de Villagracia, ato nakabunggo patay sang nagamotor kag may nabungguan pagid nga isa pagid sa nikatawo. Gin papanaugan na sang desisyon sang LTO ang iya sang driver's license. Duwa ka tuig nga revocation. Pero ang pamilya sang sining na biktima nga napatay itong 20 anyos, hindi kumbinsido nga duwa lang tuig. Kay luyag nila at lifetime gini. Kaya ang iban gani daw gamay pa ng kaso, lifetime. Kag sa piyak na bahin, dumduman yung pag-iining driver man nga nakahit and run sa mag-asawa to bla. Nasaplid ang asawa, nangakig ang bana, ginakigan ang driver, ginisulan sang sining nagasakay sa moto asa salakyan kag nabungguan ining amay ang bana patay. Nadakpan na ini sang giserbiyan sa mapulis naton dira sa bahay Banwa sang Binggawan ining suspek nga si Rudolph Bubot Chavez de la Rosa isa ni ka negosyante. Amin naman talagang kong balita rin sa amon na kung illegal drugs, hindi ko mapapierde kaysa istansya to may 2.4 million pesos nga worth sang illegal nga droga. Balik sa imo Antike.
1: Thank you so much sa Iloilo sa kampiyon ng mga balita sa Ilota sa Negros Island Region sa syudad kang Bacolod. Daddy Babes, anong latest?
2: Dere sa amon sa syudad sa Bacolod, Sir Melmar and Sir Nestor, mga kakipay, mga balita sa Negros Island Region. Dere sa syudad sa Bacolod in particular, mga kakipay, nagakalipay kig nagahinugyaw ang 200 tanan ka mga ama senior high school students nga sa din natigayon na nga nakagraduar mga kakivibe nga damlag pa nga hindi makagraduar bangod sa pila ka mga problema sa eskwelahan mga kakivibe. Sa post nga ginpakigbahin ni Bacolod City Congressman Albie Benitez, makita nga nakasoksok na sang tuga ang among nga mga estudyante kung sa din kaupod sang mga ini ang ila sini nga mga ginikanan. Gintambungan man ni Bacolod City Vice Mayor Calao Puente Milla ang nasambit nga graduation bilang tiglawas ni Congressman Albie Benitez. Hindi sa vlog sa maayong nga potoro ang pagkaimol kay edukasyon ang solusyon. Congratulations sa tanan nga mga graduates suno sa post ni Congressman Albie Benitez. Ang AMA Computer College mayara na lamang sa wong nga adlaw mag-secure sang permits mga kakibib matapos ang 15 kadlaw humalin sa ginpa papanaugan sa ang AMA Computer College sang ila sininga second notice of violation top-top sa karon sa ulihing adlaw nga ginhatag sa ila mga kakibib. Wala pa sa gihapon ang mga ini naka-secure sang ila sininga permit bangod sang kakulangan sang kinanglan nga mga rekisito sa Bacolod Environment and Natural Resources Office. Amaring mga balita namo diri sa Negros Occidental kag surad sa Bacolod, mga kakifay, back to you, Sir Mermar.
3: Thank you so much, Daddy Babe, sa mga balita. Rijan naman sa probinsya kang Antike, mga ragapawong namon nga mga balita, Jaho. Dumduman nyo ang lalaki nga ginlabo na ang kagawad dito sa may barangay sa Kulase. Jesus Maria Kagusep, matapos na nga ginlabo ang diyang kagawad nga pilason, nagpalagyo diyan sa kakahuyan sa Marayo nga baryo. Ang diyang sospek apang kang tinalikdan nga adlaw kahapon, nag-surrender kay na Gutman matapos sa banwa ang apat kadlaw nga pagpanago sa lasang. Nag-surrender sa kapulisan kag nagpakigangot man sa anang bugto nga barangay kagawad. Agod nga tubango ng diyang anang sala nga frustrated homicide.
1: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, never give up, Daddy Babes. Amo dya ang panawagan kag minsahe Kang Amanlin ay kang Antique 2025 kag bidibining Pilipinas 2026 candidate Britney Angel Rubino matapos nga napaslawan kang nagligad nga July 18 sa may national stage sa Metro Manila. Kay ti naguli dya kang nagligad nga adlaw regya sa probinsya kang Antique. Suno ka na never give up banget nga ti hindi dapat kita maduraan kapag laam kay Antique sana naglinay kay Antique 2025 kapiraman dya ka beses nga napaslawan and pagkaurihi nagdaog kagin koronahan. Now, gipasalamatan naman ka dya ang banwa kang Kaluya kag ang probinsya kang Antique ilabi ringgit ang tanan nga mga Antikenyo sa bulig kag suporta.
3: Agora so far mga balita namon dya sa probinsya kang Antique. Oras naton la 5:52 gamat-amat naman kulang time ta no. Salamat gid.
4: Okay, balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Salamat gid sa ato sa K5 News FM Western Visayas, sa K5 News FM Bacolod, da, sa Mindanao, sa Island Region. Good morning gid kay Sir Alex Sasabo, kay Sir Arby Chris Casires, kay Ma'am Rosemary Bagaforo Bailaran, kay Sir Nonito Sumbong. Pa-shout out sa Sumbong sa may barangay Baldosa, La Paz. Pamela Sumbong na, good morning. Kag Sumbong man, kay Juji Borbano, kay parang Francis Sersaba sa may barangay Pandak Pavia, miyembro sa Pawituda na, halongin sa payahe. Kay Ma'am Agusto 5 sa may Kuwait, good morning. Kag kay Ma'am Rin Samson, gabarito from Carabao Island, bawad sa Romblon. Kag kay Ma'am Beth Idalilia, kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunhan, dira sa may bayan sa syurad sang Pasig, kag kay Ma'am Maritalia Mitzelina. Oo, dito sa TV's Piyak, ma'am. Ah, dumduman ko ni ma'am Maritalia Mitzelina. Kay Sir Edgar Balbadon, meray agid nga agad. Manachem po sa ato siya pagpangalagad. Standby ka mo sa DTX 500 Morning Newscast. Sa ngala lang sa Balog Singapuarsa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon sa ninga President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amon sing Assistant Vice President, K5 Ray Espia Umalay. Samo siya Station Manager ka K5 Warren French. Ako menyo lagad, talos sa saling sambit siya programa. Kita na kita buwas ah. Si ka K5 sana nila kamapungko sa El Castigado. K5 Enrico Tupasurita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka, nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
6: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
6: DTX 500.
8: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo
6: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
8: masalikan
6: epektibo.
8: DTX 500
6: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
8: Ang D3
6: yung may BCO.
8: Ang BCO
6: yung may D3.
8: E3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
6: Ang D3.
8: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
8: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: D3 Bio.
15: O, si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
6: Ang D3.
8: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
8: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth. Isa ka ESL on
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
16: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
17: Para sa matilo nga dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: Mahigo ba na ang imo dugo?
18: DTX 500.
17: Masamig ka ba na ang gina-allergy?
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
18: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
18: DTX 500.
17: Masaligan.
18: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
16: Mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
16: Mga butika.
17: Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C.
16: Mabaka mga butika.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
17: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags for Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
23: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
24: Good news!
16: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre?
26: Libre!
25: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Balik ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
28: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
29: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Kadragsa nga punggot,
31: DTX Beauty Soap.
30: Magaspang nga panit,
31: DTX Beauty Soap.
30: Galaong magputi,
31: DTX Beauty Soap.
30: Puro katol-katol,
31: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
32: Nestor, ang sinaing!
33: Luto na!
32: Ang labahan!
33: Nakasampay na!
32: Ang uniform ko!
33: Naplansa na!
34: Ganito ako!
35: Tigasi!
34: Tigalaba!
35: Tigasay!
34: Tigaplansa!
35: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
34: Sa gabi!
35: Ako ang bossing!
34: Dahil kasangga ko!
35: Ang extend!
34: Supplement for men!
35: Lourdes!
34: Tapos ka ng maligo!
36: Yes, Sterling! Come to Mama!
35: X10 Food Supplement for Men.
34: May maca at lavawaska
35: na nagpapataas ng energy at stamina
34: para sa tigasing performance.
35: X10 Food Supplement for Men.
34: Para sa matilo nga dugo.
35: DTX 500.
34: Para sa healthy gatoy.
35: DTX 500.
34: Ang DTX 500.
35: Ang may mataas ng antioxidant.
34: Nga amo naman
35: ang nagatilo sa imo atay.
34: Basta tilo ang atay.
35: Happy kanunay.
34: DTX 500.
35: Masaligat.
34: Epektibo.
35: DTX 500.
34: Mataas pala ang imo blood sugar.
35: DTX 500.
34: Ikaw pala ang may diabetes.
35: DTX 500.
34: Ang DTX 500.
35: Ang may powerful compounds.
34: Nga nagapanupo.
35: Kagakontrolar.
34: Sa imo blood sugar.
35: DTX 500.
34: Masaligat.
35: Epektibo.
34: DTX 500.
35: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
16: Yung may
8: D3.
16: Matatags mga butika.
8: D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
8: Yung may D3.
16: Matatags mga butika.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
7: Iloilo
6: 88.7.
9: Ang oras sa Pilipinas, 6:09 sa aga. Oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
10: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
12: DTX 500 Morning Newscast.
11: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo.
12: DTX 500 Morning Newscast.
9: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Huwebes, Hulyo 23, 2026. Magalumon ang kahuaan sa syudad sang Iloilo. 25 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
13: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
9: Ted Aujero, Francia.
13: Kag ako naman ang inyo alaga, dini si K5 Kim Monacani.
9: Sa headlines, kinatulong sa kaalwan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500, the superior antioxidant.
14: The story of the day.
9: Presentation sa mga ebidensya sa impeachment trial sa aligasyon nga pagpahog ni Vice President Sara Duterte kay Presidente Marcos Jr. kag pamilya. Gintapos na sang prosecution team. Sa balita lokal, saka sa sweldo sa baylo nga ayuda, panawagan sang militante nga grupo kay Presidente Marcos Jr.
13: Miyembro sang LGBTQ+, arestado sa entrapmenta operation sa sa syudad sang Iloilo.
9: Sa balita regional, madamo nga lugar sa Antique, may libre na nga Wi-Fi.
13: Sa K5 Network News, kapin 5 ka milyon ka pesos nga balor sang kontrabando nga sigarilyo. Gingoba sang Tarlac PNP.
9: Sa balita nasyonal, ginaligar Ghost Infrastructure Project sa lugar ni Alan Cayetano sa Taguig, ginbuyagyag ni Senador Panfilo Ping Lacson.
13: Senador Marco Leta nag-plead not guilty sa kaso nga plunder kag Presidential Decree number 46.
9: Balita international, Estados Unidos naggasto na sang $37.5 billion sa giyera kontra sa Iran.
13: Sa balita sa negosyo, Department of Agriculture ginakonsiderar ang pagsugod sang importation sang isda sa bulan sang Oktubre.
9: Balita sa inampang Filipino tennis star Alexandra Ayala, inspired antes magsugod ang hardcore season.
13: Kag sa aton balita sa showbiz, Ding Dong Dantes kag Coco Martin nagtingob para sa isa ka proyekto.
9: Sa balitang extra special, mayor o kun alkalde sa Japan, unang opisyal sa among pungsod nga nagamit sang maternity leave benefit. Lasais 14 sa aga. Sa mga natrangkaso, tumar na kamo D3 Bayo ha. Sa mga taga Pasidayan sa 51 ka barangay, Dueñas, Tingli, Pototan, San Enrique, Banate, San Rafael, Dumaraw, Capiz, Kalinog. Dukaron nga adlaw Webes, may libre dayan nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion Ilawud, Pasig City. Sa mga nagapamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
3: Top story of the day. Top story of the day.
9: Ang top story of the day, ginadulong sang D3 Bayo. Ginatrangkaso ka, kung hana nga trangkasohon, tumar na. D3 Bayo, epektibo. Gintapos na kahapon sang House Prosecution Team ang presentation sa mga ebidensya sa impeachment trial angot sa pamahog ni Vice President Sara Duterte nga ipapatay sanday Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos kag anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nasaad ang alegasyon sa ika-apat nga Article of Impeachment. Ikatatlo kagatapusan nga ginpresent sa prosecution sa witness stand kahapon si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Antes siya ginpatubang sa prosecution bilang mga testigo sanday NBI Senior Agent John Mark Kalilong kag NBI Regional Director Jeremy Lutok. Ilagin plastar ang nangin investigation sang kamera sa pagpamahog ni Vice President Sara Duterte sa kabuhi ni Presidente Marcos Jr. kay iban pa nga personalidad gagin buya niya sa online press conference sa 2 Nobyembre 23, 2024. Sinos House Prosecution Team na paslawan ang defensa nga gubuon ang matesimony nanday Attorney Matibag, Lutok kag Kalilong, ilabi na ang pinakamabakod nga ebidensya nga may ginistorya na nga tawo nga magapatay kay Presidente Marcos Jr. kag sa iya pamilya ang naghalin mismo sa pahayag sang BC Presidente, si Congresswoman Jerville Luistro.
7: Your Honor, ang depensa po ang nagtanong kung mapapatunayan na nag-commit ng betrayal of public trust, kung sasampahan pa ng impeachment ulit at sinasagot lamang po ng testigo, consummated na ang betrayal of public trust dahil may kausap ng tao na pumayag na to execute the President, the First Lady, and the former Speaker.
15: That's precisely the ground for our motion, Your Honor. Can we get...
9: Lasais, Jesse, Sete, Saaga.
17: GTX 500. Morning Newscast. Balitang Lokal.
9: Antes lang iba niya balita lokal, yari ang balita sa panahon. Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Quiapo nga uli nga nakit-an 960 kilometers east sang Central Luzon. Inimay kabasugon sang hangin nga nagalabot sa 45 kilometers per hour malapit sa sentro kag Gastineso kon pagmadlo sang hangin nga nagalabot sa 55 kilometers kada oras. Bangos ini maka-experience sa magalumon nga kahawaan nga may dala nga pag-ulan kag pagbanaguob ang Bicol Region, Eastern Visayas kag Romblon. Sa pinakabahin, affected naman sang Southwest Monsoon ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan. Sa diin maka-experience man sang magalumon nga kahawaan nga may dala nga lapta nga pag-ulan kag pagbanaguob. Angot sini padayon naman nga nagapanugyan ang Department of Science and Technology pag-asa sa publiko nga magbantay sa lakat sang panahon. Diri sa Iloilo sa sining oras, yara sa 25 degrees Celsius ang temperature, kag magalumon ang kahawaan. Madulom ang palibot. Lasais, just e 8 sa aga, oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bayo.
1: DTX 500, Morning Newscast, Balitang Lokal.
9: Ang balita lokal ginatulong sang ascorbic acid, Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Nagapanawagan ang militante nga grupong kahublagan kontra korupsyon nga mangin priority ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpasaka sang sweldo sa baylo sang wala tuong ayuda nga makabig nga band-aid solusyon lamang. Sino kay Elmer Foro, convener sang alyansa, paagi sini hindi na kinanglan pa ang masaming pagbubo sang ayuda nga pili lamang ang makabaton. Dugang pa ni Foro, mangin palagyan man ini agod mapasaka man ang purchasing power sa mga mamumugon kag mabuligan man ang lokal nga negosyo. Pahayag pa sang natungdan, halos tanan na nga commodities nagsaka ang presyo nga mabugat para sa mga pumuluyo. Naglaom ini nga mangin bahin ang saka sa sweldo sa ma-mention sang presidente sa iya ikalima nga State of the Nation Address sa Consona sa Lunes, Hulyo 27. Si Elmer Foro.
18: Namang pagawa sa executive order announcing sa nga pagpasaka sa sweldo sa panang yung mga nationwide para hindi na sa mag-contento na lang sa band-aid solusyon nga ayuda-ayuda kay sweldo ng lantang pumuloy para makalagas mo ng ilang kita sa nagataas ng peso sa balaklon. No?
13: Sa kaangot nga balita lokal, nagalaom ang kahublagan kontra korupsyon nga malakip ang pagbasura sang Oil Deregulation Law sa ikalimang State of the Nation Address o Consona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa masunod nga simana o konsa Hulyo 27. Suno pa kay KKK convener Mr. Elmer Foro, dako ang nangin epekto sang krisis sa langis sa mga motorista, transport sector kag sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo sa diin, makabig ini nga band-aid solution lamang ang pagtagtaganay sang mga ayuda. Dugang pa niya, madamo man sa mga oil companies ang nagaabusar sa krisis rason nga tuman ang nangin pagtimbok sang presyo sang produktong petrolyo. Pahayag pa sang natungdan na mangin palagyan ang pagbasura diri nga mahatagan sang otoridad ang gobyerno sa pagkontrol sa presyo hanay nga hindi man mataman ang mga motorista. Yari ang kabahin sang pahayag ni Foro.
18: Magsaka naman ang datong gusto natutan ni Mabiyad. I-suspend niya na ang excise kag EBAT no, sa oil prices. Kaya gusto natin mabatihan man. I-suspend niya na ang oil deregulation law. No, okay daw, ginahamparan na lang kita sa mga oil cartel.
9: La 6:21 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Duha ka grupo nag-apply sang permit para sa rally sa Lunes kadungan sang SONA ukon State of the Nation Address ni Presidente Marcos Jr. Karen Badilla sa report.
19: Mga kaki-5 gin kumpirmar ni Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga may pila na ka mga grupo ang nag-apply sang ilaya nga permit agod nga makapatigayon sang rallies kadungan ni sa patigayunon man nga State of the Nation Address o konsona ni Presidente Bongbong Marcos sa Hulyo 27, Lunes nga adlaw.
20: Ang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
19: Sa interviews ng K5 News FM Iloilo kay Iloilo City Police Office kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, nga ang pag-apply sa permits ng duha ka grupo sa Ilatalatapan ang kabahin lang sa requirements sa di nakadepende sa gihapon sa Iloilo City Government ang pagpahanugot. Suno pa kay Parilla, nakahanda naman ang ila deployment plan para sa zona sa di nakastandby man ang Civil Disturbance Management akon CDM. Samtang ginatagan pagtamod man sa director nga halos tanan sa mga nagarali sa syudad sa Iloilo ang indi man magamo sa din ila sa gihapon ginapabilin ang kataway sa palibot. Sa piyak ng bahin, magadeploy man sa 4,826 ka police personnel ang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 sa nagkalain-lain nga lugar sa Western Visayas. Suno naman kay Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga 3,905 diri ang kapulisan, 117 ang augmentation personnel gikan sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno, 804 ang force multipliers. Magluwas dere, mag-standby man ang 353 ka civil disturbance management akon CDM personnel, ag 187 ka miyembro sang reactionary standby support force nga mahimo i-deploy kung kinahanglanon. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
21: Samtang Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nagpasalamat sa bulig sang administrasyon ni Presidente Marcos Jr. sa probinsya. K5 Jenny Kauyunan sa report.
22: Nagapasalamat si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa kay Presidente Ferdinand Marcos sa dakong abulig sini sa probinsya sa apat katuig na pagpungko bilang presidente. Sunod sa gobernador, madamo sang bulig ang napalabot ang administrasyon sa probinsya, ilabi na ang paghatag sang dugang apondo sa Halaordama. Subong sa ikalimang katuig na pagpungko niya bilang presidente, kaduan sa State of the Nation Address sa Consona, nagalao ang gobernador nga malakip ang Iloilo sa iyang mensahe. Nakip sa mga ginalauman ng Defensor ang pagpasangkad sa agrikultura, food security, health and infrastructure, ginalauman sa natungdan nga malaki pang Panagim Maras Bridge sa Iloilo Capiz Aklan Expressway.
23: May mga bagay kita nga gusto mo patiya. Like again, our agriculture is important to us and our infrastructure also.
19: Isa man sa ginabantayan sa gobernador nga malakip sa zona sang presidente amo ang issue sa korupsyon, nakip na ang update sa flood control anomaly kag ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Apisar nga nakabaton sa imbitasyon ang gobernador nga magtambong sa zona, posible hindi ni makatambong bungod mayara na sa mga scheduled ni meeting ang gobernador kaduan sang zona sa Lunes sa Hulyo 27. Report nagikan sa Iloilo, inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: La 6:25 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Ginakalipay ni Iloilo Governor Arthur Rivera Defensor Jr. ang pag-appoint kay Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete bilang bagong Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines. Sunod sa gobernador, hindi liwan si Navarrete sa iya, bangod personal niya ini nga kilala, lagip nang iya himata sa Kalinog, Iloilo. Dugang pa ni Defensor Jr., madamo na nga beses na nakaupod niya sa trabaho si Navarrete. Bintaha para sa probinsya sang Iloilo, nga halin sa Iloilo ang bagong Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines, agud mas madali ang pagpangayo sang bulig. Samtang, naglao man si Governor Defensor Jr. nga makaupo niya liwat sa trabaho ang AFP Chief, labi na sa pagpasangkad sang 4K Provincial Civil Defense Action sang Iloilo Provincial Government. Si Governor Arthur Defensor Jr.
23: Congratulations to our Ilonggo General Jer Navarrete. Kasi may Chief of Staff kita. Well, without detail, lain hindi ako kilala mo na kag amigo mo ang Chief of Staff sang Army. Kapin pa sa ako na man Army Reservist. And ang pamilya kilala na nato. Ang iyas na nga mga utol, mga kaupod ko sa high school sa UP. Lunggay ko na nga kilala. And we have been working together. Not hindi sa Armed Forces, but mga pamilya nga dugay na nakilala. So, congratulations.
21: Sa piyak nga bahin, Lieutenant Colonel Gumana, bagong force commander sa 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, K5 Reggie De Mayo sa report.
19: Mga ka-K5, nagpungko na bilang bagong force commander sa 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company o kon 2nd IPMFCC Police Lieutenant Colonel Neil A. Gumana, epektibo Lunes, Hulyo 20. Ginbuslan niya si Police Major John Salvador A. Bello nga nagtalos naman kay Police Lieutenant Brett G. Balupenios bilang Officer in Charge o kon OIC sang Sara Municipal Police Station epektibo Miyerkules Hulyo 22.
0: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
19: Inibasi sa personal orders ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO sa pagpanguna ni Provincial Director Police Colonel Bayani M. Razalana, si Police Colonel Gumana ang halin sa Iloilo City Mobile Force Company sa diin. Nagserbi siyang force commander sang pulo kabulan samtang si Police Major Bello naman ang nagpungko bilang OIC sang 2nd IPMFC sa sulod sang masubra 8 kabulan. Sa piyak nga bahin, si Police Lieutenant Balupenios ang ginassign bilang Deputy Chief of Police ang Carles Municipal Police Station talos kay Police Captain Rowena Garcia nga subong magapungko bilang Deputy Chief of Police ang Batad Police Station. Sa piyak sinigin pahayag ni Police Lieutenant Colonel Gumana nga isa sa iya mga prioridad amo ang pagpalig-on sang Police Community Relations paagi sa mas marasig nga pagpakigangot sa komunidad, pagpakusog sang pagsalig sang publiko sa kapulisan, kagpadayon nga paghatag sang maayo nga serbisyo sa katawhan. Na.
2: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kaggalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
9: La 6:28 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Western Visayas ginakulang sa skilled responders sa collapse structure search and rescue. Kimberly Caluyo sa report.
21: Ginakulang pa sa gihapon sa mga skilled gaganas na nga mga responders ang Western Visayas pag-abot sa collapsed structure and rescue training kon CSSR mangod man nga dako ang kinahanglanon nga budget para sa training.
8: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
21: Suno pa kay Office of the Civil Defense kon OCD Region 6 Director Raul Fernandez, iyagin pahayag nga pa via Iloilo kag San Jose Antique pa lang ang mga local government units kon LGUs nga nakapatigayon na sang nasambit nga paghanas. Bangod nga highly technical kag kinanglanon sang specialized equipment, yara sa 3 million pesos ang magastos para sa kaangay nga training. Samtang pag-abot naman sa iban nga mga rescue efforts, trained naman ang mayorya nga responders ang mga LGUs sa rehiyon, ilabi na ang may urban search and rescue o kon USAR. Ginahaylo naman sang direktor ang mga lokal nga panguluhan nga mag-invest para diri nga mangin mapinuslanon gid sa ulihi. Yari ang kabahin sang pahayag ni Director Fernandez.
16: But the only thing is we still lack yung mga skilled responders to conduct those search and rescue operations. And for that, kasi nga masyado mahal yan ano na yan, yung base na ano, highly technical siya, then ginagamit natin dyan mga specialized equipment.
21: Report gikan sa Iloilo City. Ako naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Samtang mas ginpasangkad pa sang Iloilo Provincial Government ang mga biosecurity measures sa mga kabanuhanan, agud mapanubo ang kaso sang African Swine Fever o kon ASF sa probinsya. Suro sa gobernador, mayara sang ginahimo nga color coding ang Provincial Veterinary Office sa mga banwa nga may kaso sang ASF kag nakadepende sa risgo kag infection level. Dugang pa sini nga bisan kon nga apisar sang kaso sang ASF, hindi sa gihapon malikawan ang pag-export pag-export kag pag-importa sang baboy, bangod hindi pwede nga mauntat ang supply sini. Sa piyak, asang nasamit ka concern, ginpasiguro ni Defensor nga ang mga gina-transport nga baboy ang mayara sang certification nga ASF-free. Halin sa banwa kag sa opisina sang veterinary office, nagpaandam naman ang natungdan sa tanan na dapat magsunod gid sa protocol sang probinsya. Base sa data sang Iloilo Provincial Veterinary Office, mayara sang 28 ka mga banwa ang apektado sang ASF, said in Sham Sini ang yara sa red zone.
9: La 6:31 sa aga, oras kinatulong sang D3 Bayo. Napulo kag isa ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo ang wala sang fire truck. Base sa inventory sang League of Municipalities of the Philippines, Iloilo chapter, ini ang banwa sang Tubungan, Leon, Bajangan, Bingawan, Kabatuan, Lemery, San Dionisio, Batad, Carles, Barotac Viejo kag Anilaw. Suno kay Iloilo Governor Arthur Rivera Defensor Jr. nga magabisita ini kay Department of the Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Katibayan Rimulya agud ipalabot ang concern sang local government units may kang tanan sa kakulang sang fire trucks. Hibaloon pa sang gobernador kun masarangan sang Iloilo Provincial Government nga magbakal sang fire trucks paagi sa pondo sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Peace and Order. Samtang base sa data sang League of Municipalities of the Philippines Iloilo Chapter, may 77 tanan ka fire trucks ang probinsya, 41 ang operational, 15 ang kagang-kagang, kag 22 ang kinanglanon nga kaayuhon.
21: Sa dugang balita lokal, miyembro sang LGBTQIA arestado sa entrapment operation sa city proper bangod sa pagpamahog sa anay karelasyon nga ipalapta ang ila sensitibo nga video kun hindi makikita sa iya. Aaron Refoyo sa report.
4: Kakaifab miyembro sang LGBTQ community baw na mahog kuno nga ipalapta ang picture kag video sang mainit nga hitabo sang iya anay karelasyon. Kung hindi sa pagtaboon, minor de edad, nag-report sa pulis ang suspect, arestado. Yaring report eh.
5: Bakal sa MyDC, huwag na kagina allergy, huwag na kagina masakit. Salamat MyDC.
4: Arestado ang miyembro sa LGBTQ+ community sa Joint Entrapment Operations ng Regional Anti-Cybercrime Unit o kunang RACO 6 kag Iloilo City Cyber Response Team. Bungod sa ginapahayag pagpamahog sinisa na karelasyon ng minor de edad nga ipalapta ang sensitibo nga video o kun hindi magpakighilawas sa Barangay Rizal de Sanzuela City proper. Alas 5 kahapon sa ngapon, Hulyo 22 ang suspect. Amos Elias Ray, 20 anyos, kag-residente sa city proper. Suno kay Presidente Dario Salinas Sagin, team leaders ng Iloilo City Cyber Response Team, nagreklamo sa ilang opisina si Elias Joe, 17 anyos, upo nang iaginikanan sa ilang opisina bangod sa pagpamahog sang suspect sa anay karelasyon. Base sa reklamo sang minor, ikaduha na kabeses nga ginpahog siya sang suspect ipalapta ang malaswa nila nga laragway kag video online kun hindi siya makikita. Dugang pa, ginpanindugan sang minor nga mayara sang video sa cellphone ng suspect pero ginaimbestigaran pa ini. May baluan, ginpamunuan ni Pares Captain Froylan Dumili, Chief of Operations Section sang RACO 6, ang nasambit ng operasyon.
6: Okay, gusto niya makipag-meet sa sini, sutungad daw, para hindi pag-ilaptang ilang intimate.
4: Kag sa karon mga ka-K5, yan ang nasa kustodiya sang polis ang suspect kagpasakaan sa nagkakaigo nga kaso. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko Pagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
9: La 6:95 sa aga, oras sulong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Madamo nga mga lugar sa Antique, may libre na nga wireless fidelity ukon Wi-Fi. Eileen Rose magbanwa sa report.
24: Ginlunsyar kang Department of Information and Communications Technology o kon DICT ang 269 ka free Wi-Fi locations sa 798 Wi-Fi access points sa probinsya kang Antique. Ginpangunahan dyan ni DICT Assistant Secretary for Special Concerns Attorney Christian Mark Gingkangko, kaimaw sa ni Governor Paulo Javier, representante ni Senator Loren Legarda kag Congressman A.A. Legarda, opisyales kang University of Antique kag iban pa nga ahensya sa probinsya. probinsya. Sa mensahe ni Attorney Gingkangko, ang naging pahayag ng isa radya kabahal nga tikang para sa mga Antikenyo para makakonekta sa mas reliable kag accessible internet connectivity. Dugang na pa nga pinaagi sa DICT, mas ginaparapit ang mga pumuluyo sa mga oportunidad, edukasyon, palangabuyan, serbisyo kang gobyerno, kag iban pa nga importante nga serbisyo nga ginatid kang digital nga panahon. Sa mensahe naman ni Governor Paulo Javier, ang naginhambal kung ano dya kabahal nga bulig kag kontribusyon sa mga estudyante kag mga Antikenyo, ilabi pa nga 83% ka mga barangay sa probinsya ang rejensa sa nabukid nga parte sa diin mahina ang signal. Ang free Wi-Fi for all, sang ka-inisyatibo nga gina-implementar paagi sa Free Public Internet Access Program sa idalam kang Republic Act No. 10029 nga may tuyo nga mapalapad ang libre kag madasig nga internet connectivity sa mga pampublikong eskwelahan, opisina, health facilities, state universities and colleges kag pampublikong nga lugar sa pungsod. Sarang dyan nga makaakomodar kang hasta 250 ka mga tao kag may bandwidth nga hasta 200 Mbps. Kag balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
21: Sa dugang nga balita regional, tag-iya sang KTV Bar sa Capiz, nagsala sa paghatag sang impormasyon angot sa paglutang patay sa kay Police Captain Ampoyos, ka K5 Myla Vasquez Fuentes Saripu.
3: Ginklaro sang tag-iya sang KTV Bar nga nagsala ini sa una nga paghatag sang impormasyon sa mga investigador bangod madulom ang lugar kung sa dinatabong insidente sang pagpanglutang. Matandaan nga sa una nga investigasyon ginatudlo nga suspect sa paglutang patay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos amo si William Jucampo. Apang sa ulihi nagagwa nga ang kaupod sini ang naglutang amo si alias Boy. Suno sa investigasyon sang kapulisan, ginpayag ni Albert Tyra nga halos dunga naghunos ang armas lutang si alias Boy kag William Jucampo kag nakatutok ang iya atensyon kay William. Diriman ging kumpirmar nga wala sang komosyon o konfrontasyon nga nagluntad sa iban nga mga customer kundi natabo lamang sa lamesa nga ginapungkuan sa mga suspect. Sa ginpatingayon nga press briefing ginatag ni Police Captain Mark Anthony Garcia ang officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station kang ilagin basihan ang kuha sa closed circuit television sa lugar ang maathag nga nakita nga si alias Boy ang nagpangamot kag madasig nga naglakat tapos ang pagpanglutang. Samtang ginklaro naman nga makabig na nga crime solve ang kaso sa investigasyon. Bangod una, nakilala na ang mga suspect sado kag isa diri ang nagapabilin nga arestado. Dugang pa nga na-file na ang kaso nga murder batok sa mga individual.
7: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
9: 6:39 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Sa K5 Network News, sa Tarlac, malapit 5 million pesos nga balor sang kontrabando nga sigarilyo, ginsunog, Eileen Sanchez sa report.
11: Winasak ng Tarlac Police Provincial Office ang mga nakumpiskang kontrabandong sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga na mahigit 4.9 million. Ayon sa Tarlac PNP, nakumpiska ang mga ilegal na sigarilyo mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, kasunod ng 262 anti-smuggling operations sa lalawigan. Umabot sa mahigit 4.9 million ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang smuggled cigarette products, kabilang ang 70 master case boxes, 3,624 packs, 1,157 rims at 108 sticks ng iba't ibang uri ng sigarilyo. Pinangunahan ni Acting Tarlac Provincial Police Director Colonel Harry Lorenzo III ang pagsira sa mga nasabing kontrabando. Ayon kay Lorenzo, patuloy na paigtingin ng Tarlac PNP ang kampanya laban sa smuggling, hindi lamang upang mapanagot ang mga lumalabag sa batas, kundi upang maprotektahan din ang kita ng pamahalaan at ang kapakanan ng publiko laban sa ilegal na kalakalan. Balita mula sa Tarlac, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
21: Sa dugang K5 Network News, duha ka tawo arestado bangod sa ilegal nga pagtransport sang troso kon kahoy sa Palawan. K5 Gilbert Baso sa report.
1: Inaresto ng mga otoridad ang dalawang individual matapos mahuling nagdadala ng mga bagong putol na troso na walang kaukulang permit sa sityo Maagap, Barangay Abarawan, Rojas, Palawan. Ayon sa Palawan na Pulis sa Provincial Office, isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Rojas Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan sa Department of Environment and Natural Resources o DENR kasunod ng ulat tungkol sa ilegal na pagdadala ng mga produktong gubat. Nakumpiska sa operasyon ang 3 piraso ng bagong putol na troso ng tungkod langit na may tinatayang kabuuan na 95 board feet at nagkakahalaga ng 11,400 pesos.

0: 6:42 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ginbuyagyag ni Senador Panfilo Ping Moreno Lacson nga duha ka case studies sang ginapahayag goals infrastructure projects sa Tagig ang nadokumento sa iyang team. Sulo kay Lacson ang mga irregularidad sa Tagig ang nagagamit sang pareho nga modus operandi kag sulit-sulit nga kontraktor nga may kahilabtanan man sa questionable nga mga proyekto sa iban pang bahin sang pungsod. Samtang mabaskog naman nga ginpanginiwala ni Senate Minority Leader Alan Peter Scram Cayetano nga may ghost projects sa Tagig kag ginhangkat si Lacson nga magpakita sa mga ebidensya. Ginpahayag ni Cayetano nga wala sa nakita ang anomalya matapos sa isaon ni o si Saon ini sa mga ahensya sang gobyerno. Bilang sabat, ginmando na sang Department of Public Works and Highways o kung DPWH ang investigation agad i-verify ang mga akusasyon ni Senador Ping Lacson.
1: Sa piyak nga bahin, nag-plead not guilty si Senador Rodante Marcoleta sa mga kasong plunder kag paglapas sa Presidential Decree No. 46 sa Sandigan Bayan. Ginbawi sang kampo ni Marcoleta ang ila motion to quash. Ganit na dayon ang arraignment sang duha ka mga kaso. Nag-plead not guilty man ang iya kaupod sa kaso nga si Joseph Varias Espiritu. Ang mga kaso ang may kaangtanan sa ginaaligar 75 million pesos nga campaign donation nga wala na deklarar sa iya SALN kag campaign finance reports ang iya pagpadalagan sa pagkasenador sang tuig 2025. Ang Presidential Decree No. 46 naman ang nagadumili sa mga opisyal sang gobyerno nga magbaton sang regalo kon bisan ano nga benepisyo may kaangtanan sa ila opisyal nga katungdanan.
0: 6:44 sa aga, oras kinatulong sang extend food supplement for men. Gindoble na sang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o kan PNP-ACG ang ila cyber security operations. Apat kadlaw antes ang ikalima nga State of the Nation address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Ginpahayag ni PNP-ACG Chief Police Major General Wilson Asueta nga ginalauman nila nga madamong misinformation ang magalap ta online. Wala man gintumod sang opisyal kung sino ang yara sa likod sang pagpalaptas sang negative information. Patagpasang opisyal ng operation, nagatuyo nga galayon matumod ang misinformation, coordinated influence operations, phishing attacks, kag online scams.
1: Sa pinakaulihi nga balita nasyonal, nagapanguna si Vice President Sara Duterte nga ginapili sa mga Pilipino para sa pagkapresidente sa 2028 national elections base sa survey sang Pulse Asia. Sa survey nga ginpatigayon halin Hunyo 28 tubtob Hulyo 3, 49% o kun 49% sa mga respondents ang nagpili kay Duterte, samtang 26% naman o kun 26% ang nagpili kay anay Vice President kag Naga City Mayor Lenny Robredo. Nahibaluan niya madamo ang nagasuporta kay Duterte sa Visayas, Mindanao kag sa Class E nga mga respondents. Nagpakita man ang survey nga 89% kun 89% sa mga Pilipino ang interesado nga magboto sa eleksyon sa maabot nga tuig 2028.
0: 6:46 sa aga. Sa imong pagpamahaw, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
2: DTX 500 Morning Newscast Balita International.
0: Ang balita sa luwas ang pungsod, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakutoy-kutoy ang san mo, magtumar na Clinica Spore Biotics. Sa Amerika, nagalabot na sa $37.5 billion ukon 2.3 trillion pesos ang naggasto sang Estados Unidos sa karon nga giyera batok sa Iran sino kay Defense Secretary Beth Hegseth. Angot sini nagapangayo ang administrasyon ni US President Donald Trump sang dugang nga $87.6 billion ukon 5.4 trillion pesos. Kung saliin, $67 billion ukon 4.1 trillion pesos ang para sa operation sa Middle East. Agod mahimunan ang kakulang sang bala gamit kag pangsweldo sa mga soldado. Sa iya una nga pagatubang sa Capitol Hill, humalin sa magsugod ang giyera sa Iran

0: para sa pagtalakay sang pondo sang Pentagon sa masunod nga fiscal year, nauntat ang sang apat ka beses sa sulod sang tatlo ka minutos ang speech ni Hegseth bangod sa nagasinggit nga mga demonstrador lakip sa ginasinggit sa mga rallyista amo ang paguntat sang pagbomba sa mga kabataan sa Iran kag Palestine.
1: Sa duga nga balita sa luwas ang pungsod, ginpasar na sa mga mamalida sa France ang kasuguan nga nagadumili sa mga kabataan nga maggamit sang social media. Ginpaboran sang majority sa mga mamalida sa France ang ininga hagna kag natalan nga pirmahan ni French President Emmanuel Macron agud lubos nga mangin kasuguan. Sila ang pinakauna nga pungsod sa European Union nga nagdumili sa mga bata nga nagaedad sang 15 anyos panubo nga maggamit sang social media.
0: Alas 6:48 sa aga. Sa mga natrangkaso, tumar na DTX 500, D3 Bio kag Mighty C.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balitang negosyo.
0: Ang business news ginadulong sang ascorbic acid Mighty C. Gusto mo nga healthy, mag Mighty C. Gina-consider sang Department of Agriculture nga ipaisol sa bulan sa Oktubre ang pag-import sang 250,000 metric tons sang isda bangod stable pa ang local supply. Una drigin pahayo sang DA nga magasugod na ini sa pag-issue sang sanitary and phytosanitary import clearances sa Agosto 1 para sa fish importation program. Sunukay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga final na ang pag-import sang 250,000 metric tons sang isda apang himuon lamang ini kung kinahanglan bangod sa karon extended pa ang fishing season bangod sa El Nino kag bastante pa ang supply sang isda sa pungsod. Sa reference rate, 199 pesos and 20 centavos ang Kuwaiti dinar, 164 pesos and 9 centavos ang Bahraini dinar, 16 pesos and 96 centavos ang Qatari rial, 160 pesos and 78 centavos ang Omani rial, 87 pesos and 20 centavos ang Jordanian dinar, 47 pesos and 89 centavos ang Brunei dollar, 61 pesos and 86 centavos ang Panamian balboa, 61 pesos and 71 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 58 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 87 centavos ang Hong Kong dollar, 75 pesos and 94 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 74 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 79 centavos ang Singaporean dollar, 43 pesos and 19 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 43 centavos ang Saudi Arabian rial, 47 pesos and 60 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 80 centavos ang United Arab Emirates dirham, 70 pesos and 36 centavos ang euro, 15 pesos and 9 centavos ang Malaysian ringgit, kag 35 pesos and 95 centavos ang New Zealand dollar. Mighty C Morning, Manong Lorix, Nono Araneta, and Sir Ayan Bayona Araneta sa Barotac Nuevo Iloilo, kay number 1 kagawad Sir Rami Ramos. Rami Ramos sa Pulau Dumangas, mga gwardiya sa CPU, katunog sa ilang radyo, sanday Sir Ray Dividina, Sir Hardy Dabuco, Roberto Sicaballo, Sir Dwight Bass, kaya Ash Tamayo Bidia, Marivic Arca, Ning Ilumba, Lola Jean Barreta, Edgar Badbadon, Mighty C Morning.
1: Sa balita sa showbiz, Ding Dong Dantes kag Coco Martin nagtingob para sa isa ka proyekto. K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
4: Nagkita ay sang damlang lang sanday Ding Dong Dantes kag Coco Martin agud istoryahan ang isa ka bag-o nga proyekto sa idalom sang League of Filipino Actors upon Actor PH. Sino kay Ding Dong nga si Coco ang magapanguna sa nasambit nga proyekto sang Actor PH kun sa diin isa man siya sa mga miyembro. Ginpasalamatan man ni Coco si Dantes bangod sa wala sang kataka sa pag-ulikit kag dedikasyon sini sa entertainment industry.
5: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Ma'am Lani Grati Hiromiano, kay Sir Nonito Sumbong, Analin Panis Agravante, Paul Mark Aguilar Temelo, kay Pulin, Baby Pulin Bugtaw na, Yen Yen Mahinay, Tamski Diaz, Marivic Arca, Melanie Ambot Makiling, Marilu Sacuevo, Bing Spears J, Happy Birthday Ma'am kahapon, Erlina Goles, Mighty C Morning. Ang Sports News, kinatulong sa Klinika Spore Biotics. Filipina tennis star Alex Ayala inspired antes magsugod ang hard court season. Enrico Zurita sa report.
6: Mataas ang moral ni Alex Ayala antes maghampang sa mabulubugad na torneo sa hard court season. Inibangod sa inspirasyon ni Yana Baton umpisa sa iya homecoming sa Manila. Din pasalamatan sa 21 anyos na Pinay tennis star ang mainit na pagsuporta na nakuha niya sa malipot na pagdiner sa Pilipinas. Yara na sa Estados Unidos si Ayala agad na pangandaan ang maasod-asod ng matorneyo na iya pasakupan. Ang inyong balitang nadulong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline-based na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Gusto mong healthy, mag-Mighty C! 6:54 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bio. Ted Aujero, Francia.
1: Kagini si ka K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
8: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton nga ang D3 Bio, ti puno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante rin, kining musili nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Mm. Ano yung pinaka-importante Sir Boy? Kaya may ara mga kuhan mo,
9: kaya hormones. Kaya kaon magutom ka, makaon
8: wala na niya. Hormones, kaon na lang kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
11: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw layo kasi ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 bio may ara medium chain triglycerides, no, tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
9: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
8: stop mga matamis,
9: tinapay,
8: pasta,
9: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
8: Isla na galing, tribayo,
9: ah. Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga-D3 bio ka, ang D3 bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 bio
8: nami
9: ka.
8: Gajita, tubig lang ang tubig, tapos D3 bio, D3 bio. Mas dasig ka man.
9: Hindi ka mag-hypoglycemic.
12: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka D3 bio. Ang D3 bio nga, iputang mo. Ihaplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
8: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 bio.
9: Wow!
2: Right? D3 bio!
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
2: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Marakas, magabuti ka! D3 bio! Health News! D3 bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mga butka. D3 bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
2: Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butka. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis. DTX 500. Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag-TDX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa alam ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
20: Mighty C! Mababaka sa mga butika. Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
21: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
22: Libre!
23: Libre!
20: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
25: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
24: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
26: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
27: Gabasa na naman bala ang imo.
28: Ay, gabasa na naman.
27: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
29: Always nagabasa.
27: Kag nagabaho ang kilikili.
29: Mag-Clinical Dayu Fresh.
27: Para sa maputi at mabangong kilikili.
29: Clinical Dayu Fresh.
28: Nagabasa na naman balaga.
27: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
29: Clinica Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Kadaragsa nga punggot.
31: DTX Beauty Soap.
30: Magaspang nga panit.
31: DTX Beauty Soap.
30: Galaong magputi.
31: DTX Beauty Soap.
30: Puro katol-katol.
31: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepe cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
32: Bakal na sa mga butika.
33: X10 Food Superman for Man.
34: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
33: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
35: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
33: X10 Food Supplement for Men.
36: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: DTX 500.
3: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio.
4: Ang Physio
3: yung may D3.
4: D3 Bio.

0: 23 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
2: Mami, itigil ang drama.
3: Angeline,
2: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
8: Klinika Deo Fresh.
7: Available now.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamahal sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So na.
12: Today, magid ako sa akong body odor.
13: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
9: Mas tagtino ang atay.
11: Happy kanunay.
9: DTX 500.
11: Masaligan.
9: Epektibo.
11: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
9: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
9: DTX 500.
11: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
9: kagakontrolar
11: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
11: masaligan
9: epektibo.
11: DTX 500
9: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
11: Ang D3
9: yung may BCO.
11: Ang BCO
9: yung may D3.
11: E3 Bio with BCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
9: Ang D3.
11: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
11: Yung may D3.
9: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
18: K5.
0: News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
18: Ang oras sa Pilipinas, la 7:16 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog, Mighty C.
19: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
18: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Huwebes na, July 23, 2026. Nagalumon ang kahawaan sa siyudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagatag kita katawaran, kortesiya sa managapamati sa radyo, naglantaw sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, wherever you are, Mighty C Morning! Sa managapamahaw na, ipadalundo ng healthy nga kape, organic kape, DTX Premium Coffee. Dukaron nga adlaw Webes, sa mga taga Pasay City, Dayan, taga Duenas, taga Dingle, taga Pototan, San Enrique, Banate, Kalinog, Dumaraw Capiz, Kwartero, Ingaliti, ang libre nga consultation. Dukaron nga adlaw Webes, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilabud, Pasay City, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalaan, ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog, Mighty C, effective. Economic reform sa pungsod, ginaduso. Ginaligar anomalia sa infrastructure project sa lugar ni Senador Alan Cayetano sa Taguig, ginbuyagyag ni Senador Panfilo Ping Lacson. Senador Erwin Tulfo, gintawag si Cayetano nga taong grasa. Aman nyo, daway dugani ka pamarbasa. Ano ni Mado, sumugod nga nagkakasansya sang pwesto as Senate President, daw nagliro-liro utok niya. Sanbay ka mo karon kay pabati nato ng statement ni Senator Erwin Tulfo. Sa Anilaw, Iloilo, balay na sunog, tigulang na patay. US President Donald Trump liwat ka na mahog sa Iran, power plants kag iban pa nga mga parte sang Iran, bumbahon kon sige gyapon nga magpakatig-a ang mga Iranian. Kag sa health news, self talk or self-indulgence may maayo nga benepiso sa lawas. In short, self-talk, inabalang ginaistorya mo ya imo kaugalingon na mambete. Baka nga nagawakan kami galigamo kao ginaistorya mo nga imo nga kaugalingon bala ma'am Neldy Bidan Sir June. Mabaka nga self diabetes, gwapa timo ah. Sige lang, bato lang. Amo giday asa kabuhi may mga pagtiraw. Ikaw, Ma'am Bings, best day, Ma'am Bings! Happy birthday, kapon ba? Nalipat gig kami ni Sir Paul. Napapiparara ko na lang, imuding lang picture po, nalipat gig ko, mabawi lang kuno karon. Ginaistorya mo man ko, galingon mo, Mike Tabuhara ni Lios. Ma'am Laura Sumagaysa, wag kita audio. Lengang halugan ni Sir Paul, wag kita audio. Para makapusta kita. Laura Jean Barreta, kay Sir Leonito Barreta, Jesse James Carvilles, grabe ng ulan dira sa lapas. Ginaistorya mo man ko galingon mo, Ma'am Rose ka bangaling bagi? Tita Ambing bias ka basak samtang ka Tita Ambing nagagamit dagom. Nagapanahi, ginaistorya mo man ko galingon mo. Ikaw Ma'am Gingging Abilosa, Sir William, kung isa ka self-talk ka man.
1: Yung isa masalaan ka, eh, ano day aman? Insa nga, ginistorya niya kong lingon niya, ay ho, nung dadaya si Paul. Sa ginistorya niya kong lingon. Pero pamati ka mo nga ang self-talk, Ma'am Aiza Ahmad, Ma'am Lola Jean Barreta, sa mga gwardiya dira sa CPU, may madamo nga mga binipiso. Hindi ka lamang sa agad-wakal, gaduro tawo. Kung sa agad-gakadlaw ka nga nag-isahan nun, blah, okay lang ina. Pero kung duro tawo masalaan ka gid, Ma'am Laura, Mike Nilios, nga may kwan gid, may naghalog ang tornilyo, rugton. Alas 7:21 na sa aga.
21: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: Subong adlaw, ika siyento sa 62 katuig nga kaadlawan sa isa sa mga baganihan sang pungsod, Apolinario Maranan Mabini. Apolinario Mabini. Sino si Apolinario Mabini? Isuriyan tayo subong aga, there is a Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: Ano ang bantog nga ginhambal ni Apolinario Mabini until now? May yara sang effect sa aton. Anong ambal niya? Ang hindi marunong magmahal sa kanyang sarili, ang hindi magmahal sa kanyang sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Pinoy na isinilang sa ating bansa. Kung kaysa mangin nationalistic man kita sa programa ta Sir Paul mo, isa ka pang biral lang kita pang bira. Isa, batian nyo na ang flag, ang Philippine National Anthem, may kamagadulog. Huwag nyo ginabutang ang inyong kamot sa inyong heart. Pero recently, ara kita sa CPU Black. Pag huni ka Philippine National Anthem or bayang mag-iliw sa CPU Alumni Promenade Park, Sabado, ganito ha. Kundi kung kaysa nagkakuan kita, alam mo, nag-wellness fitting kita da. Kadagan lagan kita. Paguni nga, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, ang pagka-nationalistic sang kabataan, arap ha? Gapundo sila, gakuakalo, kag magtungtong sang kamot si nila sa dugan. Pribangin nga, way, sa bungog nila. Ang hindi magmahal sa kanyang sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda.
21: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: Alas 7:23 na sa aga sa Pilipinas, nakasunod na sa PAR, Philippine Area of Responsibility, ang Tropical Depression Quiapo. Ano kinalain sang tropical storm sa depression? Ang depression, Ma'am Criselda Almohen, daw manubo-nubo, mahina-hina yung apersa, ikumpirmo sa tropical storm. Ang bagyo nga ini, ginatawag kay Quiapo. K-I-Y-A-P-O. Quiapo. 960 kilometers east sang Central Luzon. Inimay kabagsugon sang hangin nga nagalabot sa 45 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagbadlos nga nagalabot sa 55 kilometers per hour. Amoy na nga magalumon subong. May pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, kag Lomblon. Diri sa aton sa Western Visayas, Southwest Monsoon o Kunabagat. Ang magadalas ang pag-ulan, lakip na sa Negros Island Region, Central Visayas, Occidental Mindoro, kag Palawan. Dala ka payong, kalo, jacket, bonnet kung magwa ka para hindi ka mabasa sang ulan. Kag magtumar na sang imong pambato, batok sa balatian, batok sa sakit, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Latest weather news, si Balonta, nagikan sa PAGASA, Department of Science and Technology, April Garrido. April Garrido, butoy! Pastolero, nawili pamati samtang gapamutos ka goldfish. Mayong aga, din ka mga area, Ma'am April Garrido, si Sir Butoy Pastolero. Nami mga hayo, Sir, no? Butoy. May classmate ko sa una sa high school, ang tawag naman si Butoy man. Toy! Makakunta sandiya to sa kwan, mang sandiya to sa may San Isidro to sa may dumduman niya sa una tabok si Pio Blanc. Si Butoy! No, gani plido na to do inventor, Blanc mo. La 7:25 na. Anong dalagan sang panahon subong Sir Butoy Pastolero, April Garrido, Balonta, nagikan sa Department of Science and Technology, PAGASA. Ang balita, ginadulong sang Mighty C.
22: Sa ating huling datos, ang sentro nitong bagyong Quiapo ay huling namataan sa layong 1,080 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At ngayon nga po ay tropical depression po ito o mahinang bagyo. May taglay na hangin na abot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na abot sa 55 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa ngayon, yung buntot po nitong bagyong Quiapo o yung trough po nito ang nakakaapekto na dito sa may Bicol region, Eastern Visayas, maging dito din po sa may Romblon area. Asahan po dyan yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat tulad nga ng trough o yung extension nitong bagyong Quiapo. Aside naman po sa bagyong Quiapo, ay meron din pong epekto ang southwest monsoon o yung habagat natin dito sa may Palawan sa natitirang bahagi din ng Visayas maging sa kabuuan ng Mindanao. At dadala pa rin po yan ng mga pag-ulan ngayong araw hanggang sa susunod pa na mga araw. But for Metro Manila and the rest of Luzon ay bagyang maulap hanggang sa maulap lamang po. At kung meron po tayong mga pag-ulan ay dulot po yan ng mga thunderstorms at mga panandalian lamang po ito. Base po sa ating latest forecast track and intensity, sa nakikita natin ay mapapanatili po nitong bagyong Quiapo ang kanyang west-northwestward o northwestward movement. At sa nakikita natin habang nandito pa po ito sa may Philippine Sea ay gradually ay mas lalakas pa ito at maaaring maging tropical storm category pagsapit po ng Friday. At nakikita natin by Friday evening yung sentro nitong bagyong Quiapo ay maaaring nga po mag-landfall o mag-close approach dito sa may Babuyan Islands. Ngunit take note po natin itong cone of uncertainty kung saan pwede pa po tumaas o bumaba yung track nitong bagyong Quiapo. Kaya't hindi natin nirurule out yung possibility na mag-landfall din po ito sa may mainland Cagayan. Ngunit mag-update naman po tayo dito kung may magbago man sa ating magiging scenario. Sa ngayon nga po nakikita natin, Friday and Saturday po yung closest approach nitong sentro ng bagyong Quiapo dito po sa may Northern Luzon area. At kung mapapansin po natin itong yellow na circle, ito po yung circle kung or yung areas kung saan meron pong malalakas na hangin itong bagyong Quiapo. So kung i-project po natin itong yellow na circle dito po pagsapit ng Friday and Saturday, makakaranas po ng malalakas na hangin ang malaking bahagi ng Northern Luzon. At hindi lamang po yung malalakas na hangin ang banta nitong bagyong Quiapo, pati malalakas na mga pag-ulan ay maaari din pong idulot nitong bagyong Quiapo. Inaasahan po natin by Saturday morning or noon time ay lalabas na po ito ng ating area of responsibility. At dagdag ko lamang po, no, hindi po natin inaalis yung tsansa na bago po ito mag-close approach o mag-landfall dito sa may Babuyan Islands ay maaari pa rin po mag-intensify ito bilang isang severe tropical storm category. At yun nga po, aside nga po dito sa bagyo ay hihilayin pa rin po nito ang habagat. Sa ngayon nga po, may nakataas na tayo na wind signal number 1 dito sa may eastern portions ng mainland Cagayan at Isabela. Ngayon sa mga oras na ito, posibleng wala pa po tayong nararamdaman na mga malalakas na hangin dulot nitong bagyong Quiapo. Dahil itong wind signal po natin ay babala kung saan may lead time po tayo na 36 hours. Meaning po, within 36 hours, maaaring maranasan na ng ating mga kababayan dito sa nasa blue na mga lugar yung malalakas na hangin na dulot.
20: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
18: Nabatian ang weather forecast ng Pag-asa DOST. So may lead time nga 36 hours. Dere sa aton Sir Steven Herradino, classmate, kumusta ikaw? Sir Gino Sumagaysay, April Garrido dera sa Santo Niño Norte Arevalo, kay Ma'am Mami Inday, Noelita Andrade Palmes, kay Ma'am Teresita Mines, kay Ma'am Nene Asibuche, kay Nene Ibaka, kay Sir Tano Losabia. May mga mabatsagan ang pag-ulan, although dere sa aton, Sir Genesis Agnes, dere sa Medilab, wala sang storm signal. Ang ginapaabot nga by Sabado, magwa na ang Bagyo or Tropical Depression, Quiapo. May depression, ang iyang kinatuhay sa storm, mas mahina inang iyasin nga persa. So ang ato ni Moon sinisubong bumbahon tani pa nga Muyo Tabugon tanga si Quiapo hindi na magdulot sa aton diri sang pag-ulan. Kay kiti ko mag-ulan usually may mga landslide man nga nagakatabo sa iba nga bahin sang probinsya sang Iloilo.
20: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
18: Alas 7:30 sa aga nagapanawagan si Senador Paolo Benigno Bam Aquino sang madasig nga pagpatuman sang reforma pang ekonomiya, economic reform. Agod nga pamapag-an ang ginalukdo nga financial problem sa mga Pilipino
1: sa tunga sang pagtaas ang presyo sang petrolyo kag mga nagapaon nga balaklon bangod sang nagapaday nga tension sang US kag Iran. Ang US kanina mahog naman, abay bumbaho na mo ng inyo power plants da. Ang inyo da nga perto bumbaho na mo na. Amba ni US President Donald Trump. Ibalo naman kamo kay Trump nga way sa ginakadukan. Magambal sa daan kada bugan niya policy ni para sa Amerika mo. Eh magambal si Trump nga mabumba mo bumbagin. Ha? Batian niyo to kay nasa aton nga DTX 500 Morning Newscast. Nga ang Amerika, as of latest count, Sir Steven Aradino, naggasto na sang tuman ka dako ang kantidad sang kwarta sa gira kontra sa Iran. Gin-confirm ini ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth, nagalabot na sa $37.5 billion. Kung dari sa Philippine Peso, i-convert mo ni Mayor Panga Lamasan Pixo, $37.5 billion, 2.3 trillion pesos. Dawain lang sa bungog, yaka Amerika, Sir Rami Ramos, Sir Steven Aradino, Sir Bambu Naba, no? Di, nagapangayo ang administrasyon ni Trump, dugang pagid, $87.6 billion or 5.4 trillion pesos. Kung sa diin, ang $67 billion or 4.1 trillion pesos gamiton para sa operation sa Middle East, agud nga mahimun-an ang mga kakulang sang bala, kagamitan, kagpangsweldo sa mga soldado.
4: Foro de los Pueblos!
7: Foro de los Pueblos!
1: Amo na yung mag-away, Amerika, tutuod kag lubos-lubos. Tigaling kay affected rin ang mga magamay nga nasun hasta rin sa aton sa Pilipinas. Kung may tension sa Middle East, bagod nga ang supply sang petrolyo dito naghalin, kung ipiton, gamahal, kita rin ang mga nagahangla sa bulig international, affected kita.
4: Foro de los Pueblos!
7: Foro de los Pueblos!
1: This news is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
4: Foro de los Pueblos!
7: Foro de los Pueblos!
1: Bangod sinigi na luso ni Senador Bob Aquino nga buhinan ang value-added tax ang VAT Sir Nonito Sombong Genesis Agnes kay Sir Arnold Padillos dira sa Medilab. Halin sa 12% nga value-added tax or buhi Sir Arnold Padillos, Sir Genesis Agnes, hambal ni Bob Aquino sa Senate Bill number 2047, himuon nga 10%. Magluwas na ginduso man ni Aquino ang Senate Bill number 265 nga kakasona ang excise tax sa produktong petrolyo nga ginpatuman sa idalom sang train law agod nga protektaran ang mga bumalakal. Lakip man dari ang panukalang batas para sa abot kayang pamumuhay ang kuryente walang VAT bill. Kaya ang kuryente tayo bila sa mong mabayad ka may VAT man mo. Kag ang increasing tax exemption bracket bill nga magapataas sang tuigan nga income tax exemption threshold sa 480,000 pesos. Ginduso man ni Senator Bob Aquino nga dulaon na lang ng travel tax para sa mga pagbiyahe sa sulod sang ASEAN region.
4: Foro de los Pueblos!
7: Foro de los Pueblos!
1: Kadahulag mo na sa Pilipinas siya, Sir Romeo Subiri, Sir Steven Arino, tax! Tapos kawaton malang sa mga tuklo ng iban. Sa aspeto naman sang pagpadako sang kita, ginduso ni Senator Aquino ang 200 pesos wage hike bill para sa mga trabahante sa private sector. Ginsulong man niya ang angat sweldo para sa Guro Act. Patason man sweldo ni Ma'am kag ni Sir nga magadugang sang 10,000 pesos nga bulanan nga compensation sa mga manunudlo. Lakip na ang pagpasaka sa salary grade sang government nurses halin sa salary grade 19.
4: Foro de los Pueblos!
7: Foro de los Pueblos!
1: Magtaas sweldo ka nurses, Ma'am Indy Catalan Cadete, Ma'am Bete Saloso, Ma'am Remy Panes. Iban nga mga nurse nga subong or mga estudyante. Daw makapinsan sila guro nga magtinara nalang sa Pilipinas mo. Galing kay Drea, overwork ka, underpaid. Gahuyo-huyo ka. Underman pang mga kwanda, mga ospital. Ginaduso man ang Profit Sharing Act kag ang CARE Bill nga maghatag sang 1,000 pesos nga bulanan nga pension para sa qualified ng mga senior citizen.
20: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
1: La 7:36 aga, we'll pause for a quick break. Pagbalik ta, report ni K5 Karen, kay ang kilkila na ibla sa Iloilo City Police Office, kinareklamo, subong, ha? Kay Dakpon ka sa mga operation nabi, pero ti may mga may ara sa mga compromise money down para nga buyan ka organi nga pahuyangon ng imo nga kaso para nga ma-dismiss imo kaso sa illegal drugs kag ginadoso man ha nga usisaon man kon matuod gyud man nga may pagpangilkel sa mga drug operation sa Police Station number 4 sa pagpanguna ni Police Captain Ryan Inot kag atong recorded conversation nga may nagapangayo sang kwarta. Report man ni K5 Karen kay sa Anilaw, Barangay Dangulaan, may sunog na natabo, na trap ang tigulang ang malam sa sulod sang balay, patay. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: D3 Bio.
23: O si Karen, kadamog isang akon hair fall nag hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
24: Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
24: nga may D3.
13: D3 Bio.
25: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio
13: nga may Visio.
24: Ang Visio. You
13: may D3.
24: Mabagat sa mga butika.
13: Para sa matino nga dugo.
24: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
24: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
24: Happy kanunay.
13: DTX 500.
24: Masaligan.
13: Epektibo.
24: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
24: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy.
24: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
24: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
24: amo naman
13: ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng energy.
24: DTX 500.
13: Masaligan.
24: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
24: Mga butika.
27: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
28: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
27: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
24: Mamasa
13: ng butika. Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
31: Sang una yan, iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
24: Mabasa ang butika.
13: Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
32: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
13: Mighty C.
24: Mabasa sa mga butika.
33: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aria.
5: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-aria.
6: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
5: Libre!
6: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito na

0: magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga

0: trabahan?
1: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
1: Naplansa na.
2: Ganito ako.
3: Tigasi.
2: Tigalaba.
3: Tigasay.
2: Tigaplansa.
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing.
2: Dahil kasangga ko.
3: Ang Extend
2: Supplement for Men.
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo?
4: Yes, darling. Come to Mama.
3: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca
3: at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
2: para sa tigasing performance.
3: Extend Food Supplement for Men
2: para sa matinlo na dugo.
3: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may mataas na antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligat.
2: Epic.
3: DTX 500.
5: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star

0: diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutri Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
4: TTX 500.
3: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
3: TTX 500.
4: Ang TTX 500
3: ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
4: sa Ibu Blood Sugar.
3: TTX 500.
4: Asal rigan.
3: Epektibo.
4: TTX 500.
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
3: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
3: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Ang oras, alas 7.46 sa aga. This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
10: This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
9: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum sa Gapon kaupo ninyo Ted Aguero Francia. Dalagi kamo kalo payong jacket bonnet magwa kamo sa balay kay magalumon kon magbiyahe kamo padulong diri sa sudat sang Iloilo, subong adlaw dalagi kamo sang inyong rain gears. Hindi magkumpiyansa iban sa inyo na tamaran. Tapos mabanga, gingo-ingo ko nabasa ko sang ulan. Kay man nang katamaron bla. Kati dapat may depensa gid ang aton immune system. Tumar na kita nga daan sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Yo karon nga adlaw dayon sa Pasay sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Pasay Branch, may free consultation. Hingal iti ninyo. Kamahan kamo magpakonsulta kamo sumong doktor. Mahal 500 pesos ang consultation fee, iban gani 700, 800, iban gani 1,000. So sa Clinica Outlet, libre ang consultation. Buwas, Biyernes, libre naman ang consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Galinog Branch. Kung ikaw taga Galinog, hingalitan mo na, taga Lambunaw ka, taga Bingawan, taga Tapas, taga Dumalag, hingalitin ninyo kay malapit na, kaginpalapit na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyo. Alas 7.48 sa aga, si Santino.

0: nagapamati. Ano gid nga ran mo, Sir Man Santino? Santino daw mo lang daw sulit-sulit. Kaya sa una may mistro ko sa college, ngalan niya amuna be, ang ngalan niya pag apledoy amuman, no? Dumilag, no? Sa history to, kulbaan ko siya sa pulmo. Amakon mo yung gayom ng sultiro. What is the capital of Greece? What is the... Where is Philippines located? What territory? Turkey is in what... is in what the territory? Is it in Asia or in Europe? Who is the Prime Minister of Czechoslovakia? Galingin, ulo mo. Pero at least napuslan tamando karon pa, Sir Bob. Sa so, una to, gudag ka, mama, kung ano doon makakadaya yan ang exam ni Sir Man. Pero tigdak budlay. May mga mistro ka mga sa una or mistra nga pero tigdak budlay, no? Kung hindi ganing ang budlay, patindagan ka kung hindi kakmaan. Ako ya, proud pa ko ya, Sir Paul, kapanugid sa mga nagapamati, subong. Si Mayor Suzette Mamon, bla? Si Attorney Suzette Mamon, maestra nato nini sa introduction tulo sa isa ka bulutuan rin sa sudad. Sa college kita, ang klase namon TTH mo na Tuesday, Thursday, 5:40 sa hapon, asala si TJS gabi. Di mga classmate, ibang sini mga bugado doon ha. Ako ay kabi mag-pursue because my passion is in broadcasting. Pero gusto ko kita ni mga inabugado. Kailan ang natupan ko, Ma'am Jona Saldo, Pastor Bobby, abugado man, abugado bisaya. Pero bagaduhon man. Isa do doktor man, do isa do police man, isa do pari man, isa do pastor man. Eh, buko takot pastor, ha? Buko matakot bulis. Abogado, gani. Abogado, bisaya. Di, makon mo, misra namon si Mayor Suzette, si Tony Suzette. Ang ba niya, I am proud to tell you that I flunk the bar during my first take. But in the second take, I passed the bar. I am an Athenian. Diba, kung matineo nga daan, gakadag-kadag gaw, ang standard, pwede ka taas, okay, nya may makunano parte sa kasuguan sa lobla nyo. Mr. Francia, stand up! Kung hindi siya gani, maka daw hindi siya makontento sa imo sa bat, okay, remain standing until the class ends. Nya hindi ka mo maglingi, hindi ka mo magyatulok sa likod. Ah, bro, bay daw, gamamo ka na. Siguro tanan na lang, nagkatrindog daw mga tatlo ng urokitindog mo. Pero at least, nagmanton kita. To God be the glory. La 7:51 sa aga, sa mga nagapamati, dinasubong ang akon nga word for the day. Kapo ng word na to, ano ganito? Girlet. Si Kagawa Jo Marie Bulldog Villato Blas Orte City proper, nagapulaw, kay Mati may girlet, kay Balo na siya, ay nga girlet abroad. Nag-video call. Subong naman yung adlaw, Sir Sherwin Marco, to inspire everybody. Even may mga ups and downs sa kabuhi, ang aton subong mensahe para sa imo, Sir June Bidan, Mami Buday, Mami Eden Bayas, Doom Spiro Spero. Mabakate na nun, ay mga gadgad mo man. Mati, anay. Doom Spiro Spero. D-U-M S-P-I-R-O S-P-E-R-O. Anong bot singon sa ni Titambing? Mamerlinda Belete. Doom Spiro Spero. Latin word ini. While you breathe, you hope. While I breathe, I hope. Gentle reminder ini sa aton, Sir Paul, Bishop Dario Celeste, kay Kapurpose Pedro, that hope lives as long as we do. No matter, bisan ano man ang kabudlay sa pangabuhi, there is always a reason. There are always reasons to keep going and believe that brighter days are ahead of us. The best is yet to come. Amen? Joshua 1:9, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Philippians 4:18, I can do all things through Christ who strengthens me. Kani sa mga pamati na, Jean Siman, Adeline sa utong, Kim Panes, happy birthday! Doom Spiro, Spero. Sir Paul, Kapropos Pedro, Bishop Dario, Doom Spiro, Spero. Our word for the day, Doom Spiro, Spero. Alate na, mati mapropuslan man! Alas 7:53 na sa aga.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ang bali Senador Ping Lacson niya, ginpa-document ko din sa team ko. May mga anomaly yagid sa flood control project sa Tagig niya sa liderato ni Alan Cayetano. Aba ni Alan Cayetano niya, hindi na ni si Panfilo nga la ni Lacson. Subong si Panlito. Nakuno, Panlito? So patalang? Pero tika ibalo kasi Lacson, ang pwede niya magubuga ni. Pero yun sa ni Trillanes. Well research ni, no? Tiyamba niya mayari di, damo di sa mga nang anomalya nga mating makibot kay ang bilog sa Pilipinas sa Tagig sa nagmamalinis nga Alan Cayetano. Tiyamba gani ni Senator Raffy Tulfo, nya si Cayetano bla sumugod nga nasipa siya sa Senate President, nya daw naglain. Tawag sa nga taong grasa o. Oh. Pamatian ka blang statement ni Senator Erwin Tulfo kay Senator Alan Cayetano.
2: Diferensya sa pag-iisip. I think he started this actuation nung mapapatalsik siya as a Senate President. Nag-iba ng takbo ng isip ni Senator Alan. Kaya nga, kahapon binagdarasal ko na lang na sana bumalik pa sa katinuan. Tingnan mo, pati postura niya, hindi na nag-aahit, hindi mo na maintindihan. Parang akala mo, taong grasa na. Yung mga forma niya, hindi, pati yung mga pananalita niya. Parang out of the blues, biglang nag-i-snap na lang ng ganun. So, intindihin nila siguro doon sa mga nakikinig sa programa mo ngayon, Christian. Let's just pray for Senator Alan Cayetano for his speedy recovery. Kasi I believe baka nagkaroon ng nervous breakdown nung matanggal siya, 2 weeks lang. Very short-lived ang kanyang pagiging Senate President. Siguro pagdasal na lang natin.
0: Aba ni Erwin Tulfo niya, base bilang gindakop ka nervyosa ako. Si Cayetano, ngayon lang tabla niya, wala ganit ka, yung mga, wala ganit ka pamangpang, wala ganit ka pamarbasa. Anong mamba niyo sa statement ni Tulfo kay Cayetano? Last 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
3: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. Oh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imong DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500 masaligan epektibo. DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
5: Oh.
4: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
6: Mm.
4: Ano para Sir GP?
6: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong mga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo. Di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong mga panit.
6: Mm.
4: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
6: Mm-hmm.
4: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, magabot ka. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan agapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epic! Tibo, Aramis DTX 500. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara. Para inigali nga sang apalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika.
10: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Red Horse Beer, inuman wisdom.
11: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang T
6: Lately ako naghambal. Try ko ang MyTC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC, epektibo.
14: MyTC! Mabaka sa mga butika. MyTC! Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa MyTC, grabing epekto.